0: a ke rutwe ka mona mvololo le sedi
1: le go le go
0: e la le ga mme
1: tsama se toka mna lusaka le go le go ba fela le ga na le matajang jo ya nna ke ga tla go le go a ke khono a tla tla lang hohle mo
0: on khono a dilang la be
1: le ke ga tla la ka mo khoma ka tang ke khono a tla ga hle ka mba ba ba ne ke ga mona ka ne ting jona bo tsela a tsa bo ntate le ke tsama ne ka ja bo tsaka ja ba ntate a jona tsa ba tsaka go mutla ja le go le go ntle le ka mo ka tsa tsa ba a ke
0: hona lo o go masia
1: le go le go ntle ja ka bidi ke ka bidi wa tsa bidi ke ya nam le go le go o ya o ntse ba ke ja le go le go tangi wa ka ja le go o tle ka ntaka ya o tonga ene o go ke tse go be tsona
0: ke ya le bo masia
1: tangi le go le go
0: le se di FM leo
2: ka temolo ile ka
0: me ke ya pela pela handle
2: a mona tinta
0: e ya mami
2: ama fela viki ke azile ha mona tike makabelo ka mona ka Welkom.
0: Huno etsa la mfela makabelo Welkom?
2: A ono sina mathata o sina le tlusa etsa le di thunta twaka.
0: Huno sina le pabadim.
2: A o ha di pabadim le di dimba le ke sa ya.
0: O motho a di ngo.
2: A ke motho a di ngo ntatwaka.
0: Ke ya le bo makabelo.
2: Ke na le buile ntatwaka tsa sile mona tekele.
0: A mona dim me ha o tswe batho ba di pabadim mo mamedi. Aba gedi aba bona fela nku ba bona ra tle ga ruri dedi tswe mona ba akena le se di dumela e la ngwana mme
3: a se lu ba yona ntoronto ro se ba ke se go bua nde
0: o tsama ga sebego
3: ke moko se tawa se se ni ka se pa wa le lane ne ke la shi ja ka ka ke pa ja go ka tlona ka dele
0: A ngwana mme sebetsa ntle bono sebetsa ntle ngwanesi
3: Eh
0: ala ala Eh Yangi ngwana mme sebetsa monati ka gapa
3: Ora gororo
0: Sebeletso ke le sedi mamedi dumela
4: GM
0: Pela ndadela ka ngwana mme
4: Ke pitse o pitse
0: Ke pela ntle ngwanesi
4: Comrade Sabata JDC 3870 extension test the making of the SS Pro.
0: That is a disability of my fellow baker?
4: My fellow baker, I am not going to have money, funds, transfers, rest, whatever, Tata Vichelena, Umuzake, Mahamuzake, Hulu, Maki, Mugamakutani, Kaguluki, Hanke, Uhunduam, Muzake, Kasahiki, then Niki, I will allegua, Umuzake, Legua, I can make myself a Makuba, Shuka, Mabuka, Hatalu. Ga ka le motsheta motsheitse ga bontshitse go le gate le ntseng ke ntshwa rona ke re le ba ha maselo bona mona ke se bone le ba boloka go tsentse mo le ke tshwenye ke ke ke le ka ka ya kwana go nna mo mjwatse ke ba ba maselo ba bona ba boloka go si ke mang a sha mo le bala ba mi toy maselo ke go bona ka nnete go thu ha le bona go ba ne ba bolukile
0: a o re a le bonda de thedi si ka nnete ha le ile la hlaha la tshietsa ngone no eso ke taba tsentle ke a le bonda de mamadi metsotso e tsura mahu e robedi pele wa tla horane ya boraro o moyeng dumela o bua le veli mme e la le ka mme wa ke
5: Fitting.
0: How many times make you want to leave
5: the scout in Vorol.
0: Hey, lang. Who scout?
5: Hey, yes.
0: Abi lejwa ma fela beki.
5: Oh, ma fela beki. Ani ale munato. Tuma hadi kolo di kosi seba na bate tinto. Bata beba unyulu sisa ba utheosa. Baki baga haki velo zanti na rekai kai. Face ke kathe ya katunga muna ukauka kintun na tagaga. Kontai be hankana ga ya kerekeng ha ke khutla kerekeng ba pheile ka tlung ka mona ho monnate
0: ho nka ha monnate
5: hey di konkosi di solo munyeke
0: yo o nkhono se ga u duena o tshwane le batswadi ba reng di bulwaneng
5: a tlwe ntse tsena tse kgolo a kere ke tla re di haile jwale e be bana bana ha bayo ha ba le teng ho ba monnate
0: o hlokometse jwa loka nkgono
5: ke ba hlokometse hona hona ke ba tsuwa maka
0: e re ya le bo nkgono scout down le jwa lo ho utlwa la masela be ga bile monate
5: ha holo
0: ke a le bang gona re o reng a bahlano
5: ha ke e police
0: mamedi tsebele tso ke le sedi moeng dumela
6: o thank you buri ga ba ka ke
0: ela dadje
6: o wa buri
0: ke a le bang dadwa go present
6: a mona a duma ke mo tswa tswa me lo dinga fijinya ka
0: mwa en dadwa ga mafela be ga bile ba
6: a na re sa ndi ke jiga jiga fela ke mara sa tata ke hata hata fela ke lo tshetsa le fumo la pela ka mo
0: mm e se vedi jan telefono
6: e ya o se vedi jan tra net
0: ya le bon da jere o renya botlhano
6: ta yi bolo
0: e itara mame di dumela
7: a mo lo lo dumela
0: e la mele ga hle
7: ka mo ha o no ka mo lo lo
0: a mo na di mami
7: a o le men mimi mo na ma o keng
0: e la men mimi a bile jwa ma fela beg
7: a ha mo na te volisto ke ke se ke ga keng ha ke khutsa ke ga keng ka dira le ana ga ke mame se le sedi ka mo ga mo ka re tension le ke le ntse o kwana ho mo ra kwana o dira thomolo ngwana ke go start a mo ke ke le mo na ke mo tsetse khale
0: o unza handle mora
7: a a ga itlela ha mo nna te a ga tsika ke thetsi mo ka dira ha mo ka mo dira ha mo nna te ka dinako ba lata he ba gadi
0: aw me mimi ga ne da bile mna di mafelo wa bege
7: a mo nna ke ha ho le tsa le bo wa mo lo lo o tsia strata
0: ala ala
7: holo lo
0: aw me mimi mamre metso e me hlano pele wa tla hora ya boraro Mexico le England ya mamedi ha jwale ho binwa pina tsa tshaba papa di ne tla thagwa horeng ena ya boraro le seri
8: Hi, Volisto.
0: Hi, hi.
8: I'm not a guy.
0: I'm not a guy. I'm not a guy.
8: I'm
0: not a
8: guy. I'm not a guy. I'm not a ke manele tsebe ya ka radiong ai uno bata uno bata
0: oh uno bata
8: yo uno sna monate o hanga sa le ke kene ka dikolo ke be ile sala tsebe ya ka radio ne ke rata
0: sala re le boale se di FM a lotswe re handle mafelong ana beke
8: a se mbolola ai ne le monate re tshwere ha monate thank you volisto
0: bye bye mami le se di dumela
9: Da dilmolo.
0: Ke la mhlompheli ga ibong.
9: O mhlompheli mwana o fela ga wena.
0: Tamadi modi a voa.
9: Ha mwana mme mpaelo ona fela fela me fina malaka. Jo ke ga o fela di a pele di a mwana mme ga kwa.
0: Jo di lukile.
9: Le masera ri ga ne jala le mo na dilmolo i mwana mme. Jo ke ga o fela di a pele di a mo ga de wa ga o renya bo tsano mrenaka.
0: Ala ala. Mamedi dumela.
10: Nela nda dingololo.
0: Ela le ga ngono.
10: Re dinga ga tsena o ka nda di.
0: A mana ding ngono abile jwa mafela bege.
10: Ah na le mona ke nda te ke ithuletse ha ka mona te ke go kulwa ke popilo wa ntsa ke go bululu.
0: Ntho di tsamela ha mana di.
10: Ntho di tsamela ha mana ding ngono ma sa tsuba na le di ga mona nda ding ngolo.
0: O jwa mitla ga tsina le di mo.
10: A o sukudisa hampe. O sukudisa hampe ndate.
0: Ao batong.
10: Ke a re tlo phama bosiu go betse motse ya go tlhama ka 10 ka 14 ile wili.
0: Sho, fela re tsebe ndo di tlaloga go nna mahlahlo.
10: A re tsebe tshe go fetu go bona ga a sha re o bona ntle mtaka tsone le motse.
0: Mm, ho tlaloga go nna ke a le bo wa re o renya bahlano.
10: Ke a le bo ntate.
0: Ba ba go nna ba ba pedi ba o kgetela le seri. Mame di dumela. Le se di dumela
11: eh ma volobo
0: ela nda delega ngwana mme
11: a go delega ma volos
0: a ma na di ngwana mme ke mang o letsela kae
11: eh tsori siti mo kana se pire tona volos
0: di a ba mpire tona mo
11: a o tso ikela hantle se ka thikwa nyana nyana volos
0: ma fela be ga bile jwang wena
11: a bile mo na ta ho lo volos ba le na sa le ke tshwe ke mosebetsi ke ke tetela ho ntsa mosebetsi wa sekolo jwa
0: on jole sekolong
11: ya ntse ke se le sekolong ne ntse ke tetela di thotsa ka ho etsa di preparations jwa
0: oh le builaneng
11: bula kwana ka dika go yona go dinyana ka 21
0: e le sapomotse ya
11: ke sapomotse mana de vololo o go ba planela batho a
0: ah eh no ho tla le jwa lonta di a wetsa go itlopiso ke ntwa botlhokwa
11: ke yona tsela e ne pa etse no vololo o ska ba nka di thotsa wanya
0: ska re gale ke le mona se ke tseba ke eng ka jwang a itlopise Dade Mamedi ka nnete boitlhophiso ke ntho ya botlhokwa ke ne ke jwetsa monageng mona ke mosebetsi mmo le nna ke re wa tseba nako nngwe motho na le o bua o le mongwe gobane ke mosebetsi wa ka ko o bua ore ke gore ke ikutlwe ga ke le mongwe ntho di tsama jwang ke yona ke ntho e ke e bua le ntate gore mamedi go ikwetlisa le o itlhophisa ke ntho ya botlhokwa mosebetsi a o batle o tlwaele o nane wa o tseba lesedi dumela
12: dumela vesa boy
0: ela ngwana mmedi a jwang
12: e sethati sa se masetha ka mona ka melodin virginia
0: ela o sesethadi di a jwang mo melodin
12: aowa ke serame fela mafelo a ka beteng a na le monate a na se monate ne ke tamaile bontate thedise re ile kwa nabo mose wa kerelo baeng kgolo maki then maobane ka ikela kerekeng a ke gutla ka imamelela vele mafelo a ka beke a bile jwalo
0: kgaitsira ka re ya leboa ka nnete ga le ile la fana ka tshietso go ngwaneno eso ke ya leboa
12: ke nna le boileng vele
0: mamedi gantle di matlhego gore raya ke ya boraro re wela mogatlhelong wa bobedi wa dikalaneng re ke rutlwe di-voice note tse pedi tse tharo re tsebe o kwala
13: I volisto mafelo a ka a beke a bile monate gagolo ke nna sfoga sethole ka senekane dumela mvololo o thia strata
14: ira wa gore o kweng motho dumela o bobedi makana a makoeteng a tau morombeng kuda ding go be di supa go go supa ngwana matala ha hona le matata mafelo na bi ja tsama ile ka thello ndi ri jene dire se ya fene ka dibolo se ngata se monate a ja go kobela ka thugo da yena ma go ka mona vili
15: molisto khotso khotso mbololo wa le mhapi ka thirito na Heilbron a mafela be ke salantse re ha monnate ke le monnate ntate wa ka salantse ke ituletse lape monana ao ntate wa ka ke a leboa ntate
16: ngolisto kgotso otso ngolisto baseka mafa batho ka mona ka botshabelo ke omametse ka kula H9.9 ke le ka mona ka botshabelo che nna mafelo a beke yono o sena mo ke ileng teng a salentse ke le mona lapeng ga ona le tlole ne ke ntse ke le etsa ke itshebeletse fela mogope wa lefatshe ga itshimetse dintshana ga re goreng ya botlhane ntateng bolisto kgotso kanko o fedile
17: madume ke nkgono seka o tuka mona ka matlakeng za strone
18: Se budisa ka semoyeng. Ke thoba dikalana le matibelo koko.
19: Dumela mavolovolo. Ai, na mafelonga na be ke a salentse ke itsebeletsa e mona jarate mo wa na me. Ka qetella ka shebella game ya Brazil. Ora nya le shume mane. Ka bona ha ya Brazil e hlolwa ka ntlha tse pedi o e le nngwe ke masite wa lesandawana ka tlotlwa mmakong ke retango
20: kgotso nna le mbololo ke nna le sefole ka bona ka rustenburg ka ga simone ntate o ntsa mametse mona go 806 ka ds ntate mafelo a ka beke ntate a sale ke ituletse monana mo ke dulang ntate letsatsi ya leshabi ja mone nate ke le mameletse mona ntate mona ehide jwale nta ehide ya makgwa jwale
21: hui mpololo huihui outestrata huihui abutivele moloi hai se re tšhilatšhila ka freede ka phumelela ka mona sekhubu ke 8.8 a tsenga tadi e gotmane sa le ke ituletse le Mr. Khulu ke nna ntsa re I am an African. A re ho reng ya bhlano gotman. Yoba.
1: Ai khotso ntate mvololo ntate mvololo. Ai ke ntate Snedi ka mona ka Okne. Impakala pheki ka ga modusi ka bala ka futhi scroll. Ai na mafela be ke ya sala ke le msebenzi. Thowela ka mqebelo ke qetile tse mqebelo ke thowela useng ke chase mantsibuya ka kena Sontaha mantsibuya ai ha sala ke le mere kona ke le bona le mvololo tsa tsile mnate
2: nna la orchestrada se ba lu mantorondo a ma metse ka 88.4 ka bo ka kumala a le ka kusile power station ai ha sala
22: Dumela mvolisto orchestrada na mafelo a bika nan tshere ha mon nati ke ketile mvolisto tshong lengwe tsa maile handle ka thello ntle le tshitiso ya letho ntse ke na le wena ke dutse le khubula 88.4 ke le ka mona ka Elandsfontein ha jwale ke na le wena ofela ho renya o qetela mvolisto tanko ska motho pofolo
23: dumela le kholo ko e mafelo ka a beke ntle di tsa maile hantle ke ne ke le ka mona ka NCA kereke Western Area sengwe ka mora nako e telele ke taba tsa go tlhoka maphelo ke sa tlaele kerekeng re bile re na le mosebetsi o maatla wa ma MMMB
24: Hi, Mololo. Mafelo a beka a bile monate mara go ne o bata tlhe Mololo go ne o bata weekend ene ya kao fela e ne bata e ne sena monate next se ne bata ke ne ke dutse ke kwaletse ka tlong ke maneile tsebe ya ka radiong e ke ratang selo ya matsididi ka mosebetsi ke constata lapeng ke phomolong ya ene mane thank you very
25: Hello, Billy. Nani morosimo ke. Billy, you can't do any more than that. How old? We really have a long journey. We're in Malta, we're fever. We're having a serious fever.

0: 什么干嘛非要搞别个？啊，有点么那的吧？俺这个城乡虽然这个老吧，老不如啊个，这个说移民的，对，就提啊你，要看没得登记。
1: Iyo veli muloi. Aga ni tuma sawa vege ya ba mate ya hulu mwana mna. Aga ni zere chalezi msivezi ya hulu wa tsoki msivezi. Mufeta tena sara kutili nzere jale seli ya fe mga zere mwana isu. Hare hore nyabu shano ndate. Uguwa le ndate lebe seka pamulichi. Extension 3 ga mwana ndate. Epo ule na kawute maboni. Kale buwa ndate. Hare hore nyabu shano.
2: Hey, marumbe mfololo. A mafelo ka e pika ni ta ana le hantla le normal fela sa re ke iphumotse ha sa re ke iphumotse se ne se na tsenga ta tsene ke yetsa a tse ke se di le tebe ka tlo ma me tsi papa ya no ta tsene na ke a pisho po ya ke ne bile ke le bisetsa ke a re so tlhoka tsona ke mo di khotlana ka fetse fa e tango
3: dumela uthi estrada mavolovolo mbololo ntse kuma metsi ka SABC Plus app ke le msebenzi ngona Rixbeke ke di ya o marabane na mafelo a ka beke ana le handle mbololo ha e sa le ntse ke theowela uthi estrada ntse tshwara monate mbololo ka mmino ha o monate misong ya manda lana jwale ntse ke theowetse ya uthi estrada ntse tsamela handle na TV ya ka ha ke chaisa la jeno kuyi phumulela phela uthi estrada hele mvololo ke ho renyane abuhlano danko
4: mavolovolo mavolovolo uthi estrada homboy anje ke ditlo yana burua ka kamino mna tontso go letsetsa ona mo kuma mitsika DS channel a le nna mafelo a ka be ke na le mna tikila ka mathala ka ha ka man ka qoqo alo buluka malumo ka tshego se o di tsamana ke tobo tsi mavolovolo ke tsak sen tsak sol fighter ka mona ka kolpo
5: khotso khotso khotso mbolisto khotso nda de uwele nda dingi yana ka khaldon vidi ka mona ka sibangi ntate mafelo aka bi ke ntate ana le monna a tin tate ya zalo ke tudi tin tate tango
6: no budi samo yeng voli ke James Tami Bartman ka mona ka Thabong 24858 ka streeting ka mona no mafelo a ka beke ebile mafelo a monnate nate a sena ntshitiswa letho e sale ke ituletse bodise moyeng ke sena mathata le letho ke a leboa bodise moyeng le mamamedi botlhe ba o mametseng ga jwale ga ba bile bosigo bo monate
7: re a leboa ngwana mme mmamedi metsotso e tswira majwalo go ye lesome ka morago re na ya boraro re wela jwalo mokgatlhelong wa bobedi wa dikalaneng ke mantaka jeno tlhola matsatsi a tsheletseng ka kgwedi ena ya phupu mmamedi a re sa fitlha molaetseng wa otlhe ngwana eso re ineele matsometseng fela re a leboa o mametse le sedi fm mmamedi tlhokomela bana ba lekgetho SARS jwale ba etsa tlhokomediso ya gore jalo ka re tseba ke tax filing season go na le di-scamara mo mamedi batho bana ba romelela molaetsa kwa gore hela tšhelete gago go tswa go SARS mane ke bokana tobetsa mona eng tlhokomela mo mamedi di-scame di teng mme o seke wa etsa phoso wa iphumana o le metsi ka nnete ba etsa tlhokomediso re ela maaforika borwa re tlhokomeleng dinokwane tsena di se di le teng se ka iphumana o le letlhatsipa le wena mmamedi ba jele tšhelete gago mmamedi setlhao se teng ka jeno re tlo ja lekomo mona go le sedi fm ene bitswa ka gore ke scary

0: nako ya o tshosa tse molimo le naneo la dikalaneng fela.
1: Mamedi metsotso e mashuma mabedi hantle pele wa tla horane ya bone African Jazz Pioneers 1010 Special. Ke pina manati mo mamedi ho ho vega nete ha re bua ha jwale mamedi ke to England ke North Mexico. Banna e gare bana ba tshwere mehopona lefatshe ba tlatso tla hopola Canada e se tswile mme ke mona he mamedi papadi ena se matile metsotso e mashume a mane. Oh, but now England is a fella. Mamma, there is a local Merutre or ring, Mano 086-000-3084, Rekere Jaloko Mokajeno, Mona Hole Serie FM 079-758-5066. Le Serie Dumela?
2: Oh, just right.
1: Tela, one of me.
2: Hey, the Baba is a secure center, they can be near the town.
1: That work? Le se dia family eo?
3: Ah, en police tu.
1: Ela, mwana mme shapuba.
3: I'm not in police tu.
1: Mwana mme kima.
3: Ah, tsepo tsepo master P. Ka mona ka kwa tiben.
1: Ela tsepo so reng wena?
3: Ah, police tu atsho ntso ya ka motho kona o batla motho long cause jwale. Ha o entse go be le ngwana ntate ntse o tseba o tlo hloleya mo support ke ka o ba balatlhang bo ba ba dumpang bo di-dustbin kapa ba etsa jwan cause tshwanetse o itekanyetse ntate o ka se ke ka o batla gore o be le ngwana e be le go bo tlo hloleya ka mokamo waewa
1: fela tshepo motho re a tseba gore ha o etsa tjena le tjena ngwana o tla ba teng
3: ee jwale o kwa motho a wa bona motho a sa tloa a nkile dithibela peleng tate wa utlwa go gana ntho a sa kang a ikemisetsa yona ke ka o tla fumana go ba jena a ngata
1: tshepo ke utlwile ngwana mme ke ya leboa
3: thank you police to
1: mamedi leshome le metse supileng pele wa tla gorane ya bone lesedi mamedi moeng dumela Le sedi dumela banna mamediki eno hlabantla Mexico 1 Mexico 2 England mna dipapa di na ga nete le sedi dumela mamedi moeng khots le
4: sedi dumela
1: e landade
4: u bela ga mozwane
1: ke a pela ndade u pela vanwana
4: ke a pela ke la ka tswa mona ke se nka tsire mo ntso kgoya kwa ke a se ukwa ntse na go bua kana te mbono go kwa go bua ka ngwana
1: eh gere e bang ho ka kenywa le ano lena la hore ho be le tikanyetso ntate ho ya ka mogore bonang bana ba la hloka teng le maemo re phelang ona na e ga re sebeletsa dabeu
4: a na te mo re ba sebele
1: ho bani
4: a ngwana na te mo lui ke le motswadi ke a nyala ha di ka tao nyala ke a tsho ha ke batla ngwana le monga fa ba bedi ka mo ga o mbono bona bana ba ba bedi ke go tsela ngwana ke go etsa ngwana bana ba mmatla tsa se ba hlotse ba so ba se ba la ntle mo e ke go nna ntse ke go se bedi sa le nna go dimela lana ga bona mo re teng mo go tsira fella ha ga sa tla itsa go e mong ya pele
1: tsala ndade mo go ja le mo ntsena re ntse re bona bana ba ntse ba lahlwa re tsa jwa ngwe e qoba ntwe
4: bana ba la sana temolo e bitso lang o go fumana wa motho ane o yentse ngwana le motho wa kantle o tsaba o bitsa monna o go le o tle ngwana wa so ha o tlo la katela la sangwa nene mo bana nyana ba sinya ba sinya le batho ba bontate ha sinya ke montsha nyana o sentse ke motho wa ntate
1: Ntate Nkojwa ke utlwile ke ya leboga le sedi FM dumela
5: e mvololo mvolisto
1: e la ngwana mmedi ya vang
5: e ya monate ya monate o tsoge monyane jale fa wa station for Mandela Park
1: e la Jeff
5: Ntate wa ka wa tsoma re ka itsoba jwantho gore rona batho ba bontate re bo responsible hobane ke nagana gore ntho e etsang batho ba bomme ba late bana ba ko bane mhlampe motho wa ntate ga sa leyo kapo seka ntate ga qeta go tho o thotse motho wa motho kapo ke ntate ga gone o mo tlaisa so batho ba bomme ke bona e le bona ba bang irresponsible kore ga ba itlhokomele ga o tliwa tabeng tseno ga o tseba gore o nkile motho wa motho kapo ona o nkile ntate ga tlhaka gago then e tsa soba gore mohlampe o restricta dithibela pelei
1: jale nna rona batho ba bontate le rona ga rena phoso ba re a tseba condom mo diteng gotlhobo
5: wa tsaba ntate wa ka re phoso ga golo bane re tlo ba leya da tsaba bana ba latlhang ko bane re a ba leya so nna ne ke re ga re kgothaleletsaneng ka go fela gore ga ka ba bona o tlo ba leya seditse gotlhobo ga kaba o tseba go batla ngwana le motho eo then le ka discussa taba eno ga ye gore ngwana a tlo latlhiwa ko bane ka go fela ke le babedi re irresponsible
1: jale rona bontate re nke taba yana gore ngwana o sala le mmae
5: gona ke jalo a the ga ona nthweno wa tsa bana ba botlhokwa-tlhokwa ebile ke letlhonogo le tsang ntate modimo tshwanetse re ba rateng ko ngwana o etsa thabo ena ka gara lelapa
1: jale mojalefa o ya ka wena o naana gore motho ka mongwe nyana be le bana ba bakae
5: wa tseba ntate wa ka nna ka nnetesile ke na le bona so ke nagana fo faete mono o seka itshola ka o sa
1: ngwana mme ke utlwile
5: tanki
1: sebeletso ke lesedi mamedi dumela
6: ka volisto
1: ga manadi mme waka
6: ke nkgono scout gape se volisto
1: ela nkgono scout
6: gatoba nna ke bone e ka re sebeletsang volisto ga motho o ka ba le tekanyetso ya bana ba babedi e ka tlo save tšhelete ya South Africa gobane go na le tšhelete eno ya grant e tswang bible
1: e yankgono
6: hona le tlhoko ena go ngwana ha hula ana le bo 16 e ya nkuwa tshelete na grant go ba le masisa pelo a ba mbohloko jole ha ba le ba dedinyana a ha o tswane jole ha ise le bohlano ba nketse grant o ka yutla ke hlose sekaka
1: and rela ngone ba bang ba eketsa le nan la bana palo ene ya bana ka le bakala yona
6: e jwa lo wa bona jole ha o se vui mo na hi ya boko
1: cho
6: kane ke nna ne ke re fela 2
1: elegane
6: a 2 yona elegane bile le nna ne ke tsape fela 2 ya ba ke elegane
1: yala ke ga ke batla 10 ngkhonong
6: o tlo ba isa jwa go ba re sa ka dijo tsa masimo ha ke di jo tsa masimo hona jwale
1: ngono ska o di ya le boa
6: thank you bye
1: Mwona gao veli masima asaleyo. Lesedi?
7: Wa pila beli.
1: Kia pila kajere ya ka upila kwa mme?
7: Uwe la skwi.
1: E la skwi?
7: E jegeke shaye so kansuna sa hao veli. E veli na ki mahala hori. Mwana ki mpoyeta wanda tumi kiyo. Lo bababa kaya baba yuka. Impa. Dikarabelo bo be teng ga go go bontate ke nagana re tena re ba latlha tsena bana bana dikarabelo bo bo siyo go batho ba tlisitseng bana bana mo na lefatsheng go ba veli re a tshepisana le motho wa ka gore okay ke kopa gore ga ba neme o ntetsetse bana ba bakana nenengeneneng o se o tsamela thoko leno jere nka ba etsang ga ba le batlhano ka letebedi
1: jale ka mantswe mang se twin two e tlhalosang ke ya gore ga o le monate mona re ya dumelelano ra e ga o ntsebisa gore ngwana o sa le teng ke ra e ngwana one ko a rona ke tla motlhokomela a ke tloa ke ja fatshe
6: ga monate jone
7: wa tsama ke le ka ntle nna a tshe ya inwelwa ha ke na yeng o plan ka nnete
1: jwale bonyane motho ka monga ka bala a ka bala bana ba bakae
7: a tshe 3 right ka feta bora re mo sotho ba ngata
1: Kaijera ka kutlwile.
7: Eh ya ve ni re ka khale ba ne le le mo khale khale yo 5 6 7 ba re tsena ho sa le mo de tsena na
1: vidi. Rutile skwi.
7: Thank you very much.
1: Bye bye. Mameri go pela nta de molo wa ka mona bana yo hey khale ona le monate. Mna molo na mata ka bo 25. Yo, yeah, listen.
8: Mr. V.
1: Hey, lang, one of me.
8: The table that I want is.
1: I'm not the one is.
8: What is scamming game and that one lady being Ganyana Gama Fashion in Pilemon?
1: Scamming game or one of me.
8: Whatever the league get idea, I did. Whatever I am at Laba now, Gala from Mr. V. I wouldn't all eat a fellow, but now I say I can't go. O ka thola hore ntate o ntse ngwana le ngwana hae ompole e mongwa family ya temeleni jwale mme ha batle go ngwana a hlaele o ya tsena molahlile Mr. V a ke ka ntle nyina
1: ya ha mme etse dance ke mekeme
8: Mr. V botlokotsebe bo ngata lefatshe mona hey bo ntate kae kae re le batla rena le botlokotsebe ditakatso di batla di mathela o di mahlo le go gala le botoutu Mr. V ke ba ka di tsaro go batla bolo go lenyana le rona kana ko nngwe bontate ha o bona motho a mmefela kana ko nngwe iponela data ile bona botlokotsebe Mr. V ka gore lena la bana mohlomo motho a etse bana bophelo ba ka bolthatanyana Mr. V ba ba raro ke nana ba ba ka batla ba lekane Mr. V a ka mogo bophelo bo leng ka teng tshe ke wa tsama motho bophelo ka bona go le betere ka sheno o sane ha tsebi Mr. V ro ka etsa la jalo ha ba le ba raro That's all for the mosebetsi ntota se tsa mele hantle a di gole ba ka o hlola bana ha o etsa 8 9 ha o fela ke mosebetsi mo mathata wa hatle la o sane ho etsa la Mr. V
1: bana e tlo ba mathata jwale
8: ya na ke kupela fela hore he ba se ba so 53 a ya ba tsau 3 Mr. V ha ba se ba yemi ka ntweng long ba khine di tere tsena ba re ha e re di khina o tswa moya pele
1: o tharo ba emise
8: Kri bo so emisa Mr. V o le nne o le ntate ngene bo so tlama diperetsa o be so ipapalla fela o itsireletsa jwalo and then bo tswe ra ke qetile ha bo pino jwalo ke ya pele Mr. V a ke te bolo tsbudisa ka Mr. V ntwa tsa o di tsamela monate ka itebuela le nna ntse ke tsama hantle thank you Mr. V ngwanisi
1: ke a le bo skeme ke me
8: thank you Mr. V
1: mme di skeme ke mara ba le bararo ka nnete ha di eme di botse ema tsi ska ya pele ba felletse 3 ke ba le ga emuthu aga re se re tla ba pala ka tsela e lo re itsireletsa mamedi dumelang
9: mo ne mbeli
1: e la khaitseria motho
9: ha mona tso
1: ha mona di khaitseria ga
9: a se se nya se khala khala
1: e
9: la a ke batla bring me bonita ke ka bana ha ke batla bring motho wa ntate ka ngwana motho wa nne ke ena tshwantsa tselo ha ke batla ngwana ha ba khaitse speech ha tlo bona monna o tlhabile speitu ha o na dipidisi ga tlo bona monna go nwa dipidisi bana ba bakata ba tse balasiwa ba ngatakataba go ntsiwa ka bo mofidi o kebe wa kena ka ga ntho ga o keta o kena ka ga yone o ema dikgoditse go bonka o fela ngwana ba tlhahe ga keta o tlhabo molatlha oopaontete bakeokepao ba le tlhantshidieng gobane ke nna ya tsebang gore ga ke gobetse dikele go tlo ba le motho dilina ka nna seka tsebao ditlhaba speke ka nna seka tseba tsona dipitiso
1: kebile o motho wa pele wa o tseba go motho sa le teng
9: ke nna motho wa pele wa o tseba go motho sa le teng because o jere ke nna motho oo wy ke mo emela a tlhale ke mo bona keta mo bona ke molatlha
1: tlhoko bona o mosialela ngwana o tsamaangga
9: o mofuralela oreng o mo beya moo oreng then e na ya bana ba bangata nna kwa tla o tshwaya mmuso phoso ke na le ngwana le beli beli ke ntate wa ngwanaka o a tseba ebile o dumetse ke ya cultural ke ya maintenance court ebile mo supportisa mmuso wa neng ba o kena ka eng o a e tshwanetse o nkeng dikarabelo ba bana ba seng ba one gobane ngwana o mole mongwe na leng tate wa gae le ga e ka babedi ke ntse beli le monna motho mosadi oo o tlo tshwaela a tsewe because monna gantse support-a ngwana gae jale mmuso ko lela a kena ngwana o kgola tšhelete ka tafoka ya malome balome o kgola 350 ngwana o kgola e ngata go feta nna beli kere bana ba ntse ba ntse ba bangatangata ba phoso e tlale kala ka mmuso wa go ga o kene ntho e seng ya gago mmuso o kene jang baneng ba gobane e makheko ke a utlwa makheko batho tsa itekanelang ke a utlwa ba ka nna ba fuwa tšhelete maa ngwana beli wa sebetsa SABC nna ke sebetse ke golisa tšhelete ya ngwana ya grante ke isa beli maintenance beli ga a tlakala a itene ikarabelo ngwana gae a mo support-e kgotho ena mmuso o gang ga o tshofela tata ngwana ba sebetsa ga e tletlo e gogang ga o fumane tšhelete e nana because ke ya batho ke ya mmuso maara ke batlago mmuso o nana ore maqheku le batho ba sa itekanelang bana ba tla ba ntshiwe gogang ga se bana ba mmuso botho ba bana bao ngwanaaaba dafor o nana le ntate wa gae ke moso ake o nana ntate wae ke sa bata o nana ntate wa keng kaekae ona ba sa podieng bonata bona yone mmuso ke na kae moo so bana ba ona batho ba tsetsa bana because a tseba gore ke kgona fa exanteng ntate o ne wa mo maintainer ga a tlhokagala ngwanana ka bona le dišhele mo wa benefitkatatatsa pension o utlwa ntho ntse itsiwa maga moo so bana ba bona bedi ba tlotsa bana ba bangata ngwana mme ke kala ka ba ban tree e ngata e ka ba na e sa imele na emeletswe ke ona
1: jalo bonyaneba
9: tedi bedi olthaka kana-kana ga e sale olthaka gale-gale kona otlwa pasi go na le masimo polaseng kona o tsiba mokotla wa phofo go tlhabiwa kgomo kama ka nako le ka le one go gwa mo sia ngwana kona go thata bana ba sekolong ba le five kwa motsamai kwa mojake kwa itumele ba five ka ofela ga o tsetaka pele ya bana ke ba golola ba le five mmuso baneng ba ona kena-kena ka otsoka dife gobane o mone mo na le tatae o mentlhe ke tate wa gae bana ba ntse bana ba ba nate because mmuso o ba fa tšhelete ga ne otho beno o support-a ngwana gae 300 itumele o support-a wa gae 500 motsane o support-a wa gae 300 jalo ka ofela bane ba tlo phela ba sena bana ba ba nate because wa tseba gore o lo matha kgotho a batlhela 300 o lo matha kgotho a batlhela 500 yone mmuso wa ketsa wa le ena pela ngwana a ona sa ketsa moregistera o santse wa santse a tlaga santse a na le pay pele a tlaga bedi kue bibe
1: babae mafinda yo mamedi ya aiko lesedi mamedi dumela lesedi fm dumela mamedi mo dumela
10: kgotso mbodi le kae
1: re dela ga mme waka
10: re teng
1: ha mona tima
10: se tsho sa ho se mo tshubuhluku a ke tsebe na ke tsantsa ke qale kae bua le nkhono nompe
1: e yang khono nompe
10: se tsho sa ha se botlhoko ha isa le mmuso o ikenya ka hara thagameso ka 94 mohla ho no ho thubana ba ke gollwa tlhelete ya ba jwa le bana ba qala ha ba gore ba ritelwa ska ntogo ba utlwa ka shikulena hona ka shikulena ka mantaone go lo golwa bana ga o ka lo sheba di-line ditlala jwang tsa batho ba lo golang bana maare bana ba sotlegile
1: enkgono
10: bana ba sotlegile ke sono ka bana ba phanyeile marama ga ba na di-vaseline bomma bona meriri metelele e ka re megatla a dipere a utlwa
1: ngwana a na dieta tsa sekolo
10: ngwana letsa di bona letsa sekolo letsa go tsamaya fela dikeišene mone ga a na tsona kore nna ke bua ka tlasa ke bua through experience gobane nna go na le ngwana o ke bontsileng ke mo godisa ke le 64 years ka shokolale ke na 79 years ntse ke dula le ngwanoo ke mo godisa tatae ga tla mona o bua maaka mefena le mefena o tlo etsetsa ngwana eng o tlo etsetsa ngwana eng wa utlwisisa ke ntho tse botlhoko kore kae mmuso o latlaga wa qala wa ikedia because ngwana a monyanyana a nang le 27 years o na le bana ba 4 or 5 nna ke na le 79 years ke na le ngwana a le moo I'm going to go to the house. O tshwanetse jwa le gore ntate o tla bothiba dikhwane mona motsotse gore o ngwanaka
1: magoana le siko bophelong ba ngwana kgolong ya ngwana
10: kgolong ya ngwana he e botlhoko ga mmuso o ko bone o kadile sopho ena ga o ko bone gore na o tswa jang ka ra sopho ena ga o ko bone gobane jale ga goa bua ntse mmuso mmuso ga o ka utlwa ba founela ntate thuso bana ga bana di-birth certificate bana ga ba gole ntate thuso sanetse a ba thuse ba ba etseditse eng yena tselefase na le pasa thank you bone
1: go nnompe ke lebuile
10: thank you bone
1: mamading go nnompe o bua taba botlhokwa bana ba ifumana mmuso wa leka o thusa empa o sheba ngwana e mong ga ana di-pampersing ke maria jena o fumane ngwana a itsamaela fela empa batswadi ba dutse dikgothong mane ba nwa mamedi ke metsotso ka morago ra ya bona re kwale lesedi ke a leboa ntate wa ka o petsantle
11: eya
1: ngwana mme o reng wena
12: Nna go ya ka nna bana ba babedi ba lekane go latela maemo ba e gola banana ba na tšheletene ga ba ebetse bana ba na nix ka yona ke tshwere mathata ba babedi bana ba lekane ge bona mesetolo tanki beli
1: ke a lebong go nomam jalefa lesedi dumela
11: Yela, ke tla go bona wa re rompo di so ka le ka le ba nya nna ka pele wa tai mwana wa re fuwa go le di ha mo di matsa ka tle matlhare ba di go bakana ka le la ga bona ka tao ke di genyela manana le di ga yo na go kopa ne nna e bunya di ba ka bana ba bara ke ba ba sele se ba mo so ntse ya o tso o jola kwa o jola o ke ne ka qetelola le hlile bana go di so wa ikutsa mana o pele ngwana o le ikutsa le tsang ngwana mo wa malahla wa ikutsa kwa na ka le ikutsa kwa o tsia ngwana mo wa malahla so hantle le nyalani ke le tsang ngwana ya tsela e ntse gore pele nyalani ya tsela le nyalani ke le fa jela ka banya le ngwana o la pela matla a rona le go ba ba ba botse ha re pele mo na ka ba ne re ene hanne a se le sa protection a ihlaba le wena ntate sa tsitse so nya sitsa ke nna di mo watse a se se tla pedi e go bona ntata o itse e tsale le ba di ditse a se go re ba ba se di ka ba mo fela ba o ba le ngwana o itse e tsela pedi e ka ke tsa pedi ka botsotsi a itse ka botsotsi a se tswe yelo bona ne
1: e bila re ba ke rona ra ke bo ikarabelo ba mme
11: a ha ha hanne a hlabe ke tshile ka go di tsanga a go di pisi yo no so di pisi hanne a se lisa ntho e ndo kondo go re di se di di ke di ka bere ba na le ba di di ka ba nyare go bona no ntho le la tsale le ba di e se di le le ke ba re ba tsoka ke tsang go di se go go kuma di pisi re tsa mo sa se di di go ba ne go ne ntse ke tsone ke no ba tla bana ba bana ba tla bana ba bana se na se la ba rra ke di ka ba le wena le ntate go bona la le sa protection ya ka tsi ka tsi ya ke le bo
1: Jwale bonyane motho ka mongwe le baba kae mme rena rantiba.
11: Bonyane wana ene go rata ba matla a gao go emo ba ba bophile. Bonyane bana ba bararo ba bongwe mo go tsitse ba go boi go le ke nna ke na di 3 le manana. Ke ba mme yona ka tlhokomela pele le tsene sa diapile. Ke nna le bana re tlhoka ka bana ba ba di. So o mana le karata la ka 3 e ba feletse mo. So ke na le bana ba ba hlano.
1: Mwana mme ke le buile bile o buile ntwa botlhoko ke a tshepa bontate ba utlwile gore ke boikarabelo ba batho ba babedi ba ratanang monna le mosadi tabeng ena ngwana ebile ngwana wa rerwa
11: wa rerwa bonte re feleletseo ga re tabe go le tsofale ke le bobu a ka bake bona le re ka tlholana re fetile ka bana ga ne ke bonisto
1: ke a leboga ngwana mme
11: thank you bonisto
1: mamedi wa o qetela dumela
13: go tsoga le le kae
1: re tele kae ngwana mme
13: amla dibini
1: e jaba
13: e ya o ke se ga la sa o se se mo nawe
1: ngwana mme o renga o ikwala
13: a ke di bana o tba ba bangata ba ba le ba lekana o ba le la ke na le ba ba ra ro le ngwana
1: ka manzo o shoda ka wane
13: a ke ye le le ke le di ga le di ba shuma le ba di ngwana yana le mo ke bona le ha di ka ke ha bu ke ha ba le bangata bonyana o tba bangata ba ba le magana ba ka ba ba raro be ba le kale o se ba di thobi
1: mwana na no ha no hlora mhlomongwe be ngwana ne mong
13: a mwana na ha le mo le kale be le ba le ba le ka go di le bona ba ka tsa fela go go kile bona ka tsu
1: a mwana mme go kwile
13: ka lele
1: mamari ke a le bua e tseletse metsoso ka mora gore na ya bona re buile nkinela matso metsing kamona ka WhatsApp nga nete mo America likile ho hang ya hana ke manya ho langa jene hlola matsatsi a tsheletseng re ya bia bia bia bi mamere re le buile ga nete re buile ga itseri tsa rona bomme bonghono bontate ba buile

0: Mamedi mwana mametse era star are rush lilizela nkabi kazi azama le big zulu by Walter Hamanati Charlie Mind Game Power in Unity Mamedi are na WhatsApp re tla sebedisa mala ke mang ya holanga jeno re re ya bia bia bia 086000 3084 le sedi
1: leven ka tipe
0: re dela ga mme
1: ama ha ule ka eng ka
0: ke a phela mme
1: ke tjeli ha ba tswe ba ha ke re fello mogele ka tlokolane a tsone ke re khobutsa mahlatsane ka tlokolane a tsoe ke re stone ka potjo a tsoe ke tetelle ka nne malibisa ka smonyo o tsene ri ba na ka tsela ka tsoa ke nna mamre na maloka smona tsone tsa se tabang ka ka ke tjeli ke ra tahle
0: mme mamre na ra twa ke nna tsa tsile monate
1: thank you ntate wa ka
0: le se di FM dumela
2: re tende ka eng bolitso
0: Manadi mami
2: ke khona skautu hata ka mona ka matla ke ntse se tsone hle
0: aba tswe ngono
2: ha ke re ke ya di taxi mane ke re lotso sa Charles Mokoma ba hlali ba mo emetse re ya ka mane ka Gauteng re lotso sa malifunye methwa re khutle re ka tax spread se kunjalo re tso se mogwenyana wa lapeng mona tumo belebetse ha tsuwe ke a leboha mpolisto thank you bye
0: ha tsuwe mogwenyana Thank you, good.
2: Thank you.
0: Mamedi, ikada o hlaba penalty England. Ba fumane penalty le hoja ona le sebapa di sa bona se fumane ka rete go bedu. Ke 3 England, ke 1 Mexico. Le se di dumela?
3: Le kae?
0: Ela, ndade.
3: Ha mo la tinta tlo aga, la ke tikupa o tso sa ke se tso di khabi, ha mo le thabo. Ntabani yena uka mola ka mountain go tsata ha mo le wa isa la ga mamgudi tsa o ke ba tso sa ke ntate ka di ga ba tsantsa ga mola ja le bo ntate wa ga
0: da det la di le buile tsa tsile mona di le sedi dumelang
4: yela yela yela volo le la ma volo volo
0: yela yela ngwana mme
4: ngwana mme ke tso pitse
0: ngwana mme jodi mona di ntodi mona di ga nne di ke manda
4: ke manda ngwana mme go jela ka 89.10 ka tsela ka mona ka dunya ke tsela tsa pro ke mora na rantse ba go listo ka mana ka val o la aus mudie mukwena wa go la tsela ka jino ke aus mudie mukwena ka mo ka val ka mona go bona o bodi le motseding ke tle ka mona ka munya ke tsela tsa pro ke fikile matshanga tsa ke motho di boss mara motho di core bag ke tsikile ka mona ka munya ke tsela tsa pro tso hle ke ka mana ka di ndala ke mo red ready ke tikile ka mme ke tla ka mang ka go le ka mo tshe ma ti tsotsa yo le yena a tsohle thank you bolo tshore ho re ya bohlalo go di stu
0: ke le bona mme tsa tsile mnati
4: ke le bona ma bolo bolo
0: hey jada le se di dumela
5: dumela ma bolo bolo tshe strata
0: re dela ga mme
5: e te nga mo ha u bua le nne mimi mona ma okeng
0: ha ba tswe mme mimi
5: ya ne ke kopa ho tsosa mme Angelina mane HR Angelina Manosi ke ratwa phatsine ke tsose a usiwa ka ile ngkhonondane se sedinyana mane phomolong ke ketelle ka spiki re spiki mme mimi ntsa o rata hle le rato la ka tsoa phatsine ku tlo so thefomuile ke a leboa
0: letsatsi le monate mme mimi
5: ha monate jwang le wena hle o hausi le tlo ya ka
0: o ratwa ke nna mme mimi bye bye
5: Bye.
0: Le se di dumela?
6: Ke mo le bolitso.
0: Ke la ngwana mme sha bolwa.
6: Ke ga trata ke mo ya le pa. Protection for man la pa.
0: Ngwana mme ba tsuwe.
6: E re ke motho tsa ka mone ke mme wa ka ke mang ya le pa chabala la ka mona ka section for man la pa ka le ntate chabala la ka na ka section for man la pa ka. Na le di ma ne. Ke re o khono a ka ke makarelo ba mmitsa makarelo ka mona ke ga ai ne ra ka nnete. A tsuwe tsa dile monate.
0: Ao ke le buile mo jale fatsa tsile monate.
6: Thank you boli.
0: Hey jada le se di dumelang?
7: Go sa a talk ya strata.
0: Mwana mme wa pila.
7: Ke a pila mbololo wena o pila jwa ka mo.
0: Mwana mme ke bitsa monate.
7: Eh mbololo o bua le di ya mo re bana mo na 65 ke go bo ba tso sa mbololo.
0: Aba tswe ba di ya u.
7: Eh ke rata o la ka letsa malume wa ka mahlonolo mbololo go bontsha ke lona ho la maobane yena ke uli malawu mane zone yiti michileng kupa mathela ka mane ka lebene tso se ili mahapi ka mane ka balito ye ka mane ka Peter Maritzburg ye ka mami ntho a leta Fusim Solodi. Yere mamin jabane ka Senegal qetele ka ba a ibotle ba notlile le maplasi a mabapi ke re ba le tsatsi le monate la mantang bololo ha molwe
0: mwana mme ke ya leboa ibe sella radio ga moga meqeleng
7: ke tsere ka SABC Plus app mbololo
0: okay ke ya leba didi awu
7: kanje o testrata ga
0: mamere metso tse mashuba be da metso tse letseng ga mara hore ina ya bona le seri
8: e la ngwana mme
0: Hey, la ngwana mme dieva.
8: Ah ndidi ha nyane ngwana mme.
0: Amana di ngwana mme ba tsuwe.
8: Eh akile boge ba morena maluka se ka ontso sa ngwana mme ke se mo ka mo poche. Ke ke ke tsosa le mathole ka mo ke next door yaka. Ka mo khauteng di ka mo le ke petena ka double king ka ka ile ne ke mo haisa le waka. Thank you ngwana mme le ba a khibu tshe ba ka khim poche stream go le ba tsuwe.
0: Tonu gile bile ngwana mme tsa dile mnati.
8: A o bene ke la ya lo ngwana mme.
0: Le sedi mo eng dumela?
9: Beli.
0: Bela le ga mme.
9: Ho nwa mo yala fa o tso sa ho ne fa ga man ka hene man. Ke ho yena ke ga tsu e be le taxi e mnati. Ke re ma tshidiso mo le le kwa mona botshabelo. A tsuwe le yena a be mnati ku seng. Ke qetelle ka enge di da monare. Thank you, Eli.
0: Kono mamjale fetse sile mona digile buileng.
9: Bye bye.
0: Bye bye. Mame di dumela?
10: Ba temo lo ile kae?
0: Nda dege a pela pela ba ngwana.
10: Ai ke tsitsa ntle le kholokwe. Ha ba tswe ba thwa na mme ke tso fen du di tswella ke tso a upa le sho ro ke tso se pile mathanjani Steven Nyelele go tsong botavile ke a leboa mvololo wa le tsedi FM.
0: Ta Nyelele tsa dile mona digile buileng.
10: Tangile go lokola
0: Mamedi e rao le tsena re tlonga ba bahlano re ya kwala le sedi Mamedi dumela
11: Bolo
0: Hela ngwana mme
11: Ulugile go na busi
0: Ke a pela ndade ke mauletsa le kae
11: Ke le duga ke mo 25 MB dana raise ke ke ntlo Toronto mona budi
0: Hela ndade le duga ba tsowe
11: Iya ke ma tele pedana man ke to senda dwa ke pagise mbuti le me aga ke ma jono mphuti ke ma aga ke mana le di mphuti ke ba tswe ngwana mme
0: au ke le boa go be handle ndoro ndoro mo lwena
11: ha ndi di handle ngwana mme nedi wa batanyana man ya re ha u podi podi ni
0: ke nago
11: ya ke nago a di veli
0: mame di papa di ene matla holo ga nete ai ba rana ba kapana ba shimane bana ho hobe vale Moletsa palao sa ile man ho VAR holo sheborna bana ibe ke penale ka bakeng jwale ba moroko etswa e tlabe e latela jwalo Canada e le mbona ba tshwereng dipapadi tsena Mexico a envolole si moroko Mexico he banda mabiri fela re tla bona e tla hle fela le jwa mpapadi ena re bone moletsa palao reng re tle ka mona ke tla o fa ditaba le sedi
12: VM
0: dela nga de di eva
12: ke phetso phet
0: ha mana di ndade
12: komo re tsaba ta tedi simo ya tenga ke sporone ha ke re a se zondiwe ba ne rena le bona kwana ke re ntate mare re re ka mana ka o dentala kire mogala ga ntshiba ka ona ka bona ga mya ke business go ne ba a bo se ba mya ke ma place up ke business go ne ke ba ga ta go fela batho bana VM go le bui
0: re le bui le ndate mo mamedi e fumana penale Mexico fumana penale ga nete entsele 1 Mexico 3 England re tla bona ntho di tla tsa ma vang le sedi
13: bololo
0: e la ndate
13: tudi ga ese
0: jodi tsa mamana di ndate
13: ege kipile mabene ka bona ka botshabelo irike ka mane ka pofu kristunu stunu a se a phatsime kgokele ka botshabelo ke re fusi maphakisa a se a phatsime ke tetele ka mfumodi wa ka kimretan ha ndu ndu ri mabene di one and only kere a se a phatsime ege
0: au rele bonda di mabene tsa tsile mnat
13: bena fela yo lo vidi stu
0: oi oi mame di dumela
14: hi
0: Hi hi.
14: Eh, yasho ntobuya lesiqhi ka moka matekelevel.
0: Ke la siqhi.
15: Ee ha ke ke rune mini ntse ke morata ka moka Kroonstad ke kopa go tsusang ka tema thole ke makhelwana stone ka marka Kgatholwe ke rena le tshiba ka manga Botterview ke katela ka molebogeng tumeng ke sa le ba le selomogele ka welcome thank you very much for the mongate so skill ka rata
0: o rata ke na skill ya leboa
15: bye bye
0: mamedi ba be ile ka ha re pena le ena Mexico 2-3 England papadi ena mokgatlhelo na bobedi se mathile metsotse mašome a mabedi a motsomong ke papadi e bima mo mamedi ka nnete lesedi
16: ela beli
0: ela le ndade
16: bopetle wena mae
0: ke a phela ndade o phela wa
16: amahao
0: a batsowe
16: ee a dire masabata mookage yane ga go latlatse number one godima kgotsa moetse ga tetlhe a tsea patsime ke ntanoge Bodi se re ma fujani a sa phati ba ke fele ntse o sena le tsatsi ka jeno lena ke ke ma ga ma ga ng a ke spark e tetela ka 90 itimile o mana bo tshabela hola Bloemfontein na Blacky ba tso sa loko pele ke re dinga ka bona ka phokolo a fili yena mana dango
0: ke le wile ndade mo mamedi dumela Lesa di dumela. Ke la ga ndade. Ah wa tu hoetsa la mvolo lesedi.
17: Ano ndade ngololo.
0: Ela le ga mme.
17: Eh ke tya ke tswela ndade ngololo ngkhono ma tla na le dingwe.
0: A ba tswe ngkhono.
17: Eh anke ke mwana mwana ka mani buka mbushiki. Bu hlokwa mukwina wa bula ka geno. Le nkhona e di hlahle mokwena ona mo ha hai mo le ena wa hola ka jeno ke ba hola ha mna tinda di ngulu ma ma bona titi bona mo nbulu ka mbushi ke ga tswa pa di nda di ba kopela ke nkhona ma hlahle le nna wa bona ke ya le bo nda di ngulu se le sa mna di
0: ke ya le bo wa ke ya le bo nkhona ma hlahle tsa tsile mna di
17: e nda di
0: ai mamedi papa di ena ka nnete di kare di di atswa mona ai papa di ena ibima mamedi ta hopola England di ba fumane kare di go bedu se ba parisa bana sele seng sitswile jwale ke di kare di tse tshehla fela ai ho bima ka nnete ba lwana ba shimane bana ho hobe le sedi
18: hi but
0: hi hi
18: I'm going to be doing a specific concert at the 24 Mona General.
0: Equal, how is it?
18: I want to go to Alavaca Mani Pomona Mani, the Fanti Soldati, the Sabata Soldata, the Tata Soldati, the Una Lin, the Rabatu, about Taki, never to the Murano Abarata. Thank you, Felly.
0: Baba, how is it? I got to be like here.
18: Thank you, Felly.
19: Dikalane. Olha esse aí,

Ke o dumedisa mo mamedi wa ka ya ratehang ho seng hona ho letsatsi la kajeno e ka tsana le hona ho amohela me go tlisetsa tshebeletso ena ya mafube e leng tshebeletso eo ke ke reka mehla ke tshebeletso eo ke o beang hantle ho yona bakeng sa letsatsi ka ofela me ke rata hore re fumane thapelo ntata rona ya mahodimong lebitso la hao le kgethehe moswa o tle thata o etse lefatsheng jalo ka etswa lehodimong o re fe kajeno bogobe ba rona bo re lekaneng letsatsi le leng le leng o re tshwarele melato ya rona jalo ka re tshwarela banang le melato rona o se re se molekong o mpo re lwanele go ye mobe gobane mmuso ke wa gago le maatla le kganya le jalo le ka o sa feleng amen lengolong lena la nyumere kgaolo ya leshome le metso e mene temana ya mashome a mabedi a metso e robedi numbers chapter number 14 verse number 28 e re go bona kana ya phelang go bolela Jehova wa magotla ke tla ba etsa ka moo ba buileng ditsebeng tsa ka ka teng Ntate Modimo o nromile ho seng tshebeletsong ena ya mafube gore o sa tlotswa o ile o batla mosebetsi o sa tlotswa o ya mosebetsing wa hao wa letsatsi le letsatsi o sa tlotswa o ya kopanong o sa tlotswa o ya tshepisong ya mosebetsi mo o tshepisitsweng mosebetsi teng Ntate Modimo o rekeletsebise gore ke ka yena ya philang me o tloletsa ka mo le buileng ditsebeng tsa hae ka teng ka mantsi a mang hona le motimo ho seng hona tshebeletsong ya mafube mosebetsi wa motimo yenwa o theuwetse me motimo o etsa emon le emong ka mo a ileng a bua ka teng ditsebeng tsa motimo ha o ne o rapela maobane bosibu ha o robala jwale motimo o seng hona o tlo o etsa ka mo a utlwileng o bua ditsebeng tsa hae ka teng o buile maobane wa rentate ya mosamo hau ke sa tlotswa ke lo batlela bana motsuntsunyane a ko tsamaye le nna o tloetsa ka mo bokopileng o tlotsamaya le wena o itse ntate ya mosa ya mohau ke sa ilo batla mosebetsi tswale nna o etse mosebetsi ko o thole ke yena modimo ya tlotswa le wena ya tloetsa o thole mosebetsi modimo o tlo o etsa ka mo o buileng ditsebe tsa hae ka teng go bohlokwa maratua ba ka moreneng gore re elelwe re hlokomele na ha re fihla ka pela ditsebetsa modimo re bua jwang le modimo re re eng ho modimo go bane seo re se buang ho modimo ke seo modimo a se etsa hatsang maphelong a rona nako tse ding re na le ho bua dintho tse e leng gore ga modimo a sa di etsa e be re a ikwahlaya ha modimo a sa di etsa e be re ikutlwela bohloko fela re lebetse gore ke rona ba ileng ba bua ditsebeng tsa modimo ka thapelo ha re rapela moratuwa wa ka moreneng modimo tshebeletsong ena ya mafube o mosebetsing o etsa banna le basadi bahlankana le barwetsana bonkgono le bontatemogolo o ba etsa ka moo ba ileng ba bua ditsebeng tsa hae ka teng ba ratuwa ha re ke re bueng hantle ditsebeng tsa modimo ha re rapela re tsebe sena seo re se buang re tshwana le sehwai e le mojadi ya tshwereng peo jwale a ntse a e hasa o lebeletse mojadi enwa gore ka letsatsi le leng yona peo ena e tla mela ka mantswe a mang le rona ha re rapela re jwalo ka batho ba jalang ditsebeng tsa modimo me modimo o tlo re etsa ka mo re buileng ka teng ka Kriste Morena amen

0: kile buile holo khaitsedi ya ka Outia Strata mamedi ake re le kole hore re tswa ka difeng makumane ho sengwana ibile re gakola beke
1: tibulane le ngwana ka ha ya sekolo ka ba ka ba hlokile tshelta ho register sekolo ka kopa smantsi wa hle kopa leng thuseng
0: se se thi ho file se almo ya sa ha o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e mo ifo o mo fumanetseng yona a thi ho tse ding ngwa hola ka lona letsatsi lena ma Afrika Borwa a mangata a ile a sala a maketse nakong ya seboka sa magakaditaba se neng se tlhophisitswe ke mo komishinara wa sepolesa sa KwaZulu-Natal Lieutenant General Ntantla Mkhonazi mo ile a ileng a bua masako kometse Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna lebitso la ka ke Mmantsheuwa Mofokeng ha re teane ka mora ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke tsietsi mogaladi.

0: leletse monwana kopo e entsweng ke molata o mong ya gore a nkwe e le moagi wa naga ena ya Aforika Borwa ntle le moo ba tlile go kwalelwa dikgwedi tse tharo tšhankaneng. Moatlhodi o re molata ona o fue bodulo ba ka nako tsotlhe semolao mo na Aforika Borwa permanent residence ka selemo sa 2013 mme ebile o nyetse letswalela la naga ena ya Aforika Borwa dilemo tse tlhano tse fetileng ka gona ga gona lebaka le etsang gore kopo ya gae e setšhaele monana. Lekgotla le boetse le laetse lefapha go lefa ditseo tsa nyewe. Athe go tse ding re santse re le ditabeng tse amang lefapha la ditaba tsa selegae le Home Affairs le melata. Bokamoso ba bana ba belegelwang mo na Aforika Borwa ba melata e phelang nageng e na ntle le molao bo lerotho. Molao o re ngwana e mong le e mong ya belegelwang nageng e na Aforika Borwa o lokela gore a be a ngodisitswe nakong ya matsatsi a 30 days go sa nnatse gore batswadi ba gae ke matswalela a naga e na kapatšheng. Fela molao o re bana ba belegilweng ke batswadi ba melata nageng ena ba ke ke bankwa e le matswalela a naga ena ya Aforika Borwa. Mamedigo tse ding re fumana gore re tlalelwa gore nakong ya selemo fela DA le taolong ya masepala wa sane Gauteng ke a moetapele wa metlheng wa mogaona Tony Leon a ba le kopano a kopa gore a fue dithendera masepaleng oo. Sesuti ya Felix Salmo sa gago o tlo utlwa selelo sa mmamedi wa makumane ka jeno le thuso e mofo o mo thusitseng ka yone re ke etse jena.
1: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgetho nagana gape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, lekgetho la gago le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekgetho la gago, kapa romela email re tla gotlela go wena. Diplane tsotlhe di kenyeletsa beile ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: care. Disolongsej o locamil futayo se yadi 400 ml tan Nivea body lotion ka 54.99. Lemil futayo se yadi Lux bath soap di fika pa di fitse pedi ka 26 randa fela. Disolu di fumane hama bengileng ose a Shoprite Northern Cape le Freestata. Ufisela ka di 12 July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Hey, la fumana advantage ka FNB Speedpoint.
2: Eh, John.
1: Uka makapasa cash flow ya hao ka FNB Cash Advance. Ufumana chelete e chaetswe monwana di horentse 24.
2: Eh, hey, ho sana tse hore na o reka stoko, o lefa di supplier ka ba o hurisa kgwebo ya hao. Tshwana ho solo bonolo. Iphumana le chelete. Ah, walala wa sala.
1: Eh, o ngukile.
3: Kena gaming ya ritifello. Ka banga e o thusa hore o dilo ona le cash flow ka FNB Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
4: O di antlafala metsotso e leshome le metso e mmedi ka mora hora ya bohlano ha re gakole lena la makumane o sengwena ka tsena tse supang. Ha ngwa hola ka lona letsatsi lena ma Afrika Borwa a mangata a ile a sala a maketse nakong ya seboka sa megatlo ya ditaba. Se neng se tlhophisitswe ke mokomishinara wa sepolesa sa KwaZulu-Natal, mo Lieutenant-e mo Generali Nhlanhla Mokgonazi, mo wa ileng a bua masako kometse ka maqulwana a dinokwane bobodu le baetapele ba dipolotiki ba itshunya kakang a tsamaisong ya makgotla a dinyebe. Sena se ile sa baka o thulana ga batho ka ditlhogo ka hara mega dipolotiki le makala a molao, e leng se ileng sa lebisa o theweng ga komiti ya nakwana ya palamente go fuputsa menyenyetsi ena. Nakong ena eo e leng dikgodise leshome le metse mmedi ka mora moo baagi ba naga ena ba ntse ba emetse dikarabo. Ntsane rantwa o fetisa tlalego ena e tlhophisitsweng ke Mkhokeli Bandla.
5: Menyenyetsi ya mo Lieutenant mo Generali Nhlanhla Mokgonazi e takile setshwantsho sa gore ditlolo tse e tlhophisitsweng tsa molao di tlole mekala ba kara mmuso. Nakong eo a neng a tshetlela seboka sa megatlo wa ditaba puo ka latshelela.

0: O be o boloke. Di selong tse jalo ka 1 kg ya Kellogg's All Bran Flakes ka $84.99. Le 1 kg ya Rama Spread for Bread Medium Fat Spread ka $36.99 fela. Di solo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ka Shoprite fela.
1: Na ID number ya hao ke ngwa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo naka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka se hlokahalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo. Ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
2: Tsebehleng Supercilia Ackermans e qadile ya pheta ke re Supercilia Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolelo ya 50% di ntonka ho fela ka lebenkeleng kapa online ha se doko se sa leteng ha Ackermans fela
3: nna ibe ntho ya sebetsa tje
4: mabedi re ke etse tlhokomediso ka pelenyana ke ena pele ke nka maikutlo a hao.
5: Maikutlo a latelang ke a mamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
4: Re potlakele versus Brone ho ntate sabata thedisi re leboe ha o bile le mamello ya o tshwara dumela ntate.
6: A ho tsiba ntse wa ke pitso pitse.
4: Ka mo ha ntate ke a lebo.
6: Eh a ba ke ka nnete ha tsong tse ba ni ho bua ntse e la le di sabule le tsa go da ha itlele pele re tsela jang ka ntse hantle go matla batho a hlabohele a e le yenu jale ke bona se bua ntse nga ta pa pa na ba na tsuba ga dikta go and then mang bo tloni le yone ntse ke gore ke a fona go jale ke a hola ga tena ba ya tla tla yana na go go tle go fixe mane mo ile mo go le Afrika Borwa e tsitse go go bona ba a ba yona ba ya pele ke a lebo
4: a re lebo he re lebe Fridjian Skroon ntate Sokoti go tsonda ntate
7: le ga se mantsi wa
4: ga tla ga ntate
7: a ga tene mo fo a mo kai watla e melata mme ya ka u tswa botlhoko ne o thole malata e kore nka re ba ka kwalwa le bana ba tsetsa ntuna ya gore o thole makula ka bana le shopo ba ta ba shibile ntlo e la pele le tshe hang
4: ma India
7: an excuse me o tla ba anka ngwana a tswa go ha bona ba sokola o ngwana na bua le ena gore a re tsamae go lo sign na go di le khudi e tlo fa 500 kana go e o mo okela gore o mo fa yona ba e go ba lo sign ba tswa go sign le no sa tlodisa le no se utlwa gore go di ena hang go re ntsha botlhoko ba le banka menyetla mme ya batho ba sokola ngila bona ha so ba barata ba tshile fela go ka ba a hipa ka mona fela e ka re ba ka shebua le bona se mantsi gore ba tlo nka batho ba itshukolelang ba tshibile menyetla go ba fetisa dilo ha ba ka tafela go sign se tsa go di le go ile se mantsi e botlhoko ma
4: a re le bohenda to Sokoti re fura le Phil Jones Krone re le be vale unta tempore dumela ndat
8: dumela tshile ka kgaitsedi ya
4: ga tele ka ndat
8: so ne ke fela gore e ke batla ke dumela gore na le mathata ka ra le fapalela tshile le se hae mona le bona ba rona ba mo South Africa ba tswa le tshe mo ba le rong ba tswa ke ma South Africa ha bana di ID ha ba tle ba di thole e ba botsatsa mona ho ba le mathata botsatsa bo ke ipotsa bona gore ke phikhellwe e leng gore ha iyo ka hare o hira batho ba sena experience kapa o hira batho ba sa tsebe mosebetsi na ke yone e lefang bothata na gobane ga o wa thola wa sheba ka gara lefapha le le ngwanamme mathata a mangata ngwanamme go tshwantse lotiswa re ka sekole dintho di le ka tsela e tsena ngwanamme mo e leng gore ga ore wa thola wa checka ngwanamme gona jalo bua hetswe ngwana o tlhelela South Africa and then mara o kowa molata a tswang ka ntle e leng gore a swa rona ngwana o kowa kae ko a re o kowa bomang gobane jalo wa itlwa ngwanamme e batla e le thatsenyana ke mo ke tshwantse re re ka sekole
9: ba tsamaya ha ba nke le bana ba bona ba ba ntse le batho ba banana bana ba ka bona aba tamela le bona ba ye ka kwana ba lo ba hudisetsa ka kwana hore South Africa bona re shebane le mathata a rona ka bona ka South Africa ka bona
4: melata
9: e melata
4: a re le bona tate Mathibela re fura le versus Brown re le be Fixback ho mme pa le samogele dumela mme
10: dumela le ga Miss Kat
4: re tla ka mme
10: hamonat
4: ke le bo
10: taba e botsa go tsena bana bana na nne ba ka ba ba itsambana le ba le batho bana ba sa dile mona botsa go go gina batho ba bontate ha ba tsama mo bona ba tsiya bana ba bona ba ga bana ba bona ba tlo fetwa ke bana bana ba bona ba mo go bana ba se ba ine hetse ba thumbana go go bona mo o pregnant ha le pregnant mo o tsama le na motho ka letsoho ha go se bantate ke ntate wa sa dile mona South Africa go ke e botlhoko mantsi ha bana bana ba bona ka nne ke ba ipetse a ke tsebe ka ba ke tla ha ke tsebe so
4: Shorwalo ba re ke tla bona le na ne o television mani e le bua ka tsona tabatsina o kwa ba ba le fshwa di 300 hore motho a
10: nana 300 nana 300 ha o le pregnant e mong o motho feka le tsoa tsa mali
4: sure
10: kana go no no no batho ba nana ha ba ha ba ke ha ba ba tle ka monana ka ba gala motsebedi ha ba permanent
4: okay re le bula golo mme pa le samogele re tlwe Fixback re le betueleng ho ntate sekemekeme go tsonda
11: ke ka nne mantse wa sebudisa ka
4: ntate
11: nne mantse wa wa tse ba nthena ya bana ba hlokang di ID o potona di tsana tsa boitsiso ba tsadi ba bona gore ba phame nne mantse wa ke bothata bo ka ba re ba tsadi ba register re bana ha ba hlaile ka tsa 30 days nne mantse wa le di khaitedi ba rona pele ke tsa bana nne mantse wa le ke re ba ke di ikarabele hore motho a etsa ngwana le yena di pampiri tsa di batla di ne pa hetse hore ntho ena hore bana ba tla fumana ba hloka di pasa ba tswadi ba hloka etse ba sie bana ga ra mathata me mantse wa o tla tsamo ya hore e fela kwa hona jwa le go ya pele me mantse wa re le batswadi le ke di karabele ba hore bana ba rona re ba etsa ntho tse di tlile ba bana le di bukana ka ditiriso me mantse wa ke le o se bidisa ka ditiriso ke se tsana nna amna di me mantse
4: e bo hloko hore baneng e bo hloko tla hantle baneng taba ena ha re ya botsabelo ntate Pule Mabena khotsa ntate
12: Re tele ka mans.
4: Ntate.
12: Ege. Wa bona me mans. Ngwana wa mulata ke mulata. Regardless what, ne? Ngwana wa mulata ke mulata. Bona ona jwale mona Afrika Borwa rina le bana ba bangata jwa. Kore ha re no go ikimisa ka bana ba melata. Di khaitsedi tsa rena di tswa ma eding edi nka bontate ba melata ba khuetsa bana ka mona ba khuetsa hape bana ka mona. Ho salang le diga la khomu ha ina ba tsunyana le diga la khomu ke khomu la le ko e namane jwale mo Africa bra ke mo Africa bo ra muzimu ba ke muzimu ba mo Nigeria ke mo Nigeria regardless what a man tsuane ha skara ka wikimisa ka taba ina mila ta ke dibile man
4: ha re le bo he ndate mabena re le be zone 12 se bokeng ho mme masikele me dumela mme
13: ho tsonne le ka nne wa ka
4: re tla le ka mme
13: re te wa tsaba mme wa ka ntwana e bohlukuzwa go sa tshwana le pele bana ba rona ba freya bana banana ba ba tswang kantle ha ba ba botse ifane ha ba ba botse lo ga bana le dipaso ene o bi mo ka botsa motho na le paso bana pas ke na le setlogolo sa ngwanana ana tswa kantle nna wa ka ke la ka matha ka sa go shu ha nka ba ka tswa bile ke tso di thuso empa ke bo bana ba reng e reng ha ba kopa mmuso ba re be batho ba ka mo e be ba thola dipaso nna wa ka ke mathile monna o nyala mosadi mo mosadi o nyala ke monna ene mothala ntse tsa kantle o ne ntse a nyala mosadi o thole go nthongwe lengwe batla lo go le bana bana ba bana bana ba itsa bana ba ba register ba botse go ntata bona ke bomang bomang ke bomang go tswa mo bontate tshwantse go batlwe DNA test nna ka DNA test ya tsoga le ka shoko mwana kona le tshwese hana 58 hana nix le ha ga tle ka mona sna pass ke bo hloko ke mmuso Thank you
4: mme. Are le bo he ke maswabi mme maskeleme re phethele ka ntate letshela o re letsetsa a le matebeleng kwaqwa. Dumela ntate.
14: O tsimang tshwe ya ka khaitse diya.
4: Re tele ka ntate.
14: O tsimang tshwe ya ntlenyana le fa pelena la Home Affairs ke bona ka nnete ba hula nyamatso khaitse diya. Ka ba o thola o share. Ntshona e ka dile gala se ntwa hona jana. Ha melatene ke na South Africa ka ntshongwe le ngwe senya khaitse diya. E ka re batho ba dilang South Africa mo ba sokola dipasa bana ba sina mangolo a tlhao. Batswadi tlamehile ba lo etsa diteko interview gore ngwana enwa ko a bona le ngwana ha sa le mogolo bang a sna pass ntse na le bona ba sna di pass mo na gaitedi ya ka ba ba tsama di interview ba hlahang ka ntle ka nnete ke bona ile kotse ke na hana hore ntse na tlamile ye melo ka maoto gaitedi ka utswa go ba thola le bo miriana di kliniking ya ba tlamile ba ithola ba hlaitse ka mona la ba tswa di se ba ka mona sa gaitedi ya ka South Africa nna ga nnete ke misa tlo ke na na musa rona ha o eme ka maoto tsela se ba hlotse tsa re ke phoso e kgole ne ka legale ga ipedi ka ke a lebo
4: a re lebo he re lebo etse maikutlo a hao ho tsena tsemelo mong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setjhaba social media ere re di kwale tjena
5: maikutlo a ntse tsweng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News hena ka belo
4: ere ha jwale ke suthele mosebetsing mo ho lenna rape mo kwena a re fe ditaba tsa kgwebo le moruo
5: re o be se se solong ka sa moruo le nana ngwe la makumane
15: ke a leboga weso tse ding tsa dikgwebo naheng ena di latlhetswe ke dimilione-milione tsa diranta go latela bosoto ba thepa go tsona ka lebaka la megwanto e bileng teng naheng ena bekeng e fetileng e neng e le kgatlhano le melata e e dulang naheng ena ntle le go ba le ditokomane tse ding tsa dikgwebo tsena di ile tsa lokela go kwalwa sesole se ile sa romelwa sebakeng sa kwa Daarbeka, Clermont Bophirima go Durban profenseng ya KwaZulu-Natal go latela diketsalo tsena tsa bosodu mabenkeleng e mongwe wa borakgwebo ba angweng ke bosodu bona ba thepa mabenkeleng a bona Clermont ke Mohammed Abdul.
16: We tried to contact the law enforcement days before and tell them what to do. So they said on that date, at least to be your safe side, the store must be closed. The damage is very big, so over millions rand stock which has been looted. They also make damage by property, as you can see. And in the area, over 10 plus shops has been looted.
15: Ka le hlakoreng leleng ba bamba ba ra kgwebo sebakeng sa Durban ba ikenyeletsang Tokozo Zungu ba tletleba ka melata e e senang ditokomane naheng ena ka okoleo eo e leng borakgwebo lo ipiletsa go baka taolo mmusong go rarolola bothata bona.
17: We have a problem here. There are too many foreigners owning the saloon around here in Durban. So what happened? We have a meeting from Kukupaki on workshop. When we finish the meeting, we try to go back our saloon or to continue to do the business. When you pass there by the commercials, I think it's commercial street, we saw the one of the saloon, it was closed. But the one of our members, they realized that the time we come to the meeting, the saloon, it was open. So they're confused why now it's closed. And when it's closed, she knew there's somebody inside working.
15: Relekola hore ranta e sebeditse jwang papisong le ditšhelete tsa dinaga tsa matšhaba ha mebaraka e kwalwa mafelong a sa tswa feta a beke ke 16 rand 21 cents papisong le dollara ya America, 21 rand 64 cents papisong le ponto ya Britain, 18 rand 56 cents papisong le euro. Gauta e kwetse ho ba ka $4,165. Platinum $1,648 ounce. Ha uli e tala ya Brent e kwetse ho ba ka $71.98 barrel. Dine dile hakalo tsena tsa moruo lena la makumane le boela letswella pele.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiding 4-in-1. Ana o batla sehlahiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiding ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiding kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, haesale Prosiding ha se Prosiding.

0: Ke tsona sepedisa ka tlhale ka tsona ka jana go tswa jalo mafelong a beke ke tsapa lo dibela hle di tsholetsa maile hantle mafelong a beke a go kwetse mabaka ka ofela mantinto tsono di etsa mafelong a beke beke ke ntsha here ke raka mafolofolo ke ntsha beke ka mehlale mehlametse ke tshojalo ke lena la pele lona le bohlokwa golo gore o le kere ka mafolofolo ke tshokomelo ga o le kena ka mafolofolo a yo tsamaela ha monate beke na ha re kere tsona go di na etlhola jalo matsatsi a tsiletse selimo ka mora ditabatsane tsa ntate General Mkhwanazi wa hopola hala hlile ya jwetsa Afrika Borwa ka bobodu le bonyofonyofo bo ntseng bo etsagala jwale ka mora selemo ke di 6 tsa July ka jeno ke bona jwalo Madlanga Commission ntse tswela pele ka mora ntate Mkhwanazi a bitse boraditaba le bobaditaba a jwetse jwalo Afrika Borwa gore hey bobodu bo mo naeng ya rona Afrika Borwa ka nnete le tlatlamaya le botshelo Afrika Borwa nna ke general ba thusa ke mkaka a re beng bofitlhelo re kale ya botshelela tumela tle ya borobo
1: tumela tle e ke manta a ka jeno kgwedi ena e hodimo e tlhola matsatsi a tsheletseng ke phupu re wa mola jwalo ka diatla tse mofuthu le nna ke tshwe ke re mafelo a beke ke tshepa o tsamaetse hantle a nna ka tsamaile hantle hona hona ha e sale le segame sena se nsebeleditsa ke tsebe na wena se o tshwere jwang fela e se kae ka reka jeno hle o ka iphumana o futhumetse ebile o kgona go phetha mabaka ke bona wa tseba ke re ha e le tjena na ke ke tshwe ke re ke monono Monday ke ibitsa jwalo mamela tshebeletso ya SFM e tsa bonnete ba hore o lelekisa ditabatabelo tsa pelo ya ho le ditoro tse modimo di beileng pelong ya hao ka leno ke a o amohela ke re o tle ntshwena re be ho renya borobong hello
0: o be dire go be fela re khutla re utlwa ka chapate di tsama jwang a jwalo ka ha a le tendela a ka manta re se fela tsena re ya khutla
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo se hlokang. Mone, Nestle Nespre, always giving more.
0: Mashomo mabedi ba tsamo fela betso re fela tso ra ga botselela the biggest about a drive at a breakfast show le seria fam ke le se di boss ka mantaha chapati ne ke le vale maobane wena thwasa hey chapati le kae
4: moro chama moro ka mo DJ wena come region to ka mo haule kae ka je
5: aw chapati
0: na ke ne ke le vale maobane wena chapati ba to north man
4: hey
0: jwale ke mametse radio ye nngwe koloi mo ha ke kena ka mo
4: Hey,
0: ki ikutwa radio nke le ka koloi.
1: Oui mame.
0: Ki mametse mo ba le.
1: Hey. O le kae?
0: Ke le ka koloi.
1: O tawetse ka sonta.
0: Ke tawetse ka sonta ka sonta. Hey, chapa tukila imamela o le ka koloi.
4: Hey.
0: O ikutlo ga a ke nna.
4: Wa tsi ba sikinya na yo ite ngwane sho.
0: Hey,
4: iteng ya le. O impa ba tsa tlokomele fela hore.
0: Hey,
4: ha yo tswere.
0: Hey,
4: you city sa go o tle mona me ba thukada le nte.
0: Hey,
1: ai ga itse ya ka. Na ka nete ha ke motho a eng a e bui.
0: Hey,
1: mamela gafeng. Ha golo ha ga be. Ka ntwe wi bua nye golo khada. No ke na le ho imamela fela.
0: Ah, la ke kutile ba ke.
1: Ha holo thapama. hai tapa mantati ya ipe
0: ne
1: mo ya ba ntetsetsa are o thewe
4: ya ka ya re sa
1: ba how le se di sheba se ba o na o huka
4: ya ka re sa le mo ba ska ba le ja ka mehlare mme
0: e ska ba la tsela tiki go la mo wena tshepa
4: le la tsela tiki lo na nna ke di utse mona ke ja ka o le mo le ja ka mme
0: ke bua le twa sa ke ga ikola brazil le bafala ba fala tate ga ke metswalle re bala ni le age ga se a se nna fe brazil le bafala ba fala ah
1: le mexico
0: hey ai
1: hey mexico ha le chaba le la gona tla be ba le ha ya se hole
4: empa nna le amakatsa bane
0: ka e ntate wa ka
4: o tlamele be ha le a thaba bane kwa le mele zwa nteng ha bolona
0: Eh.
4: Ka palo na tsame ke ma ba hambe.
0: A ke ba utlwele bona
1: tsopa. Ai, ba Mexico a ba hambe ba hai.
4: Eh, lona, lona khutlelang ha bo lona Mexico.
0: Ah. Ke ngwanani a ke nga senda fe.
1: Ho ke hela ripoto e ka.
0: Eh.
1: Ha o tsebe mana.
0: Eh.
1: Thabiso.
0: Le thabi.
1: Ai o tshwere mathe.
0: A swa ga go. Ripoto e ka ya re. Hey. Ntho e thabiso a tshwere ka
1: mathe. Thabiso o matha ka 19%.
0: Jabadi. A re go pala ka go di papa di boso.
4: Ke o ta.
0: Kana Brazil a sa tshosa thwasa.
1: Ah ha isa. Ba ne ba phuphi bafana e so bi kotsitse.
0: Brazil a sa le yona.
1: Brazil e phuphi le bafana e so bi kotsitse.
0: Ha se go la fela.
1: Ba hloka o nka bros.
0: Ah, ba hloka o bros. Ah, se go la fela.
1: Ba hloka a nke le bros.
0: Easy. Ba pele ba tsamela fela ba tsamela fela tsamela Africa bora. Se go le tenga.

0: ובעצם לשום אפלה בסרצוח למילה של הרגע בסופה נתקסם לבונג'ו נקו יאקה The biggest money drive את החוה ברייקפאסט בסדר יפה, בסדר יצא לפי לצמוע פה לפלצי או מהובני הקאי בוא נפפדי הקאי בוא נפפדי מהובני מוצ'ולו סבצע קאי קאי jwale ntse le go ya dimo le tlase ka nnete ba ha ke a bona fela ke tlokometse re Mexico a re bua tsena England ba beile ka ntle ka tlhatse tharo tse pedi tlokometse re Brazil no way ba beile ka ntle ka thoko ka tse pedi ho ile nngwe ke ne ke sa ibone ya no way ka nnete che ya England ne ntse ke na le ntwe ya hore ho tla ba buima Mexico ha ikotsi ya kalo mana ha ikotsi ya kalo ke gona fela ba ile ba yetsa ka ga ke di staga ke gona fela ha
1: gona ha ri le ga ba tsela petrol
0: ha ya gona ga ba
1: tsela ri le ga ba kitikile o hapa mohopa le fatse ka papadi ya pele
0: aba kotsi ya kalo ga itsedi ya ka e makaditseng ke ya no way le Brazil ke ne ke sa ibone ka nnete ha ri bua tjena se gona fela
1: ga itsedi ya ka na ha e hlole hang ka o dimo mo gahlelo wena o la fitla o ne ntse a tsaile o ke yone nas ke vega ene ba
0: so
1: na pele o tsebora batho ba no way kana
0: eh
1: ba 5 million
0: I know we nigga say bone
1: no way ke le sotho habe
0: ah ke nigga say bone
1: tell i na le moshanya na le mo
0: etsana le ke verde
1: ehe khanya na le mo ba re ke halat mutle go skega le nako ya doctor matla doctor matla khotswa tlhera o amela o thago breakfast show tsepa o tsilantle
2: khotso bana ke tsuke a le boha ke tsile hantla ho le dile ka jeno lena mora wa bona le tsibulo ke le tsile ha la tsar ke le tsile le tla ho
1: ke mo ke ho hae o sa tswile
2: o tsantana tsore ke se tsuba le ba ha so tsoe
1: a ke tike ha monate bo ke mo
2: ke a le bo ha ke a mo le bo hela
1: Dr. Matla ha re kene tabeng ena ya ka jeno ho hloleha ho theola mmeli hangata nthoetsang hore le ha o sebedisa ntwe batho ba bang ba geng ya basebeletsa ka pame maano a sebeletsang batho ba bang ho theola mmeli u fumana hore wena wa ha wa hana mabaka mohlomong a magago a ka sehlonge ka bafe
2: ho ka etsa hala hore mohlomong ha ke re motho o sebedisitse ntho tsohle o ja hantle o theola ditsukere mafura a wa jang wa ikwetlisa o nwa metsi ka nepo e nngwe e ka etsang hore a iphumane a ntse a sokola hore mmele wa hae o theowe e ka ba taba fela gapelo ya maikutlo ya bobedi e ka ba taba ya tshebediso maro a itseng mmeleng wa hae a sa sebetseng hantle maro ana ke maro a bang a amana a na le kamano e itseng le tshebediso ya tswekere mmeleng wa hae e nngwe e ka ba le meriana kapa dipidisi tseo batho ba di lwang tse ka reng di-steroids haholo batho ba nang le bo asthma kapa mafuo re reng ke di-autoimmune disease tse bang ba sebedisa di-steroids nako e telele kapa dipidisi kapa meriana ya mafu a itseng a mafu ana a kelello
0: e Dr. Matla re na le o bona motho mo qetela bekeng ena a le mmele beke tse pedi tse latelang fela o sa thauile re re banna e ya mosebeletsa jimi yo nwa banna nthotsetsa o tsa o thaola mmeli dina le hona le mifute e fapaneng ya o thaola mmeli mohlomong ya dinthotse e sebediswang jwalo ka re bona ba bang ka peleng yana fela tjena jwalo ka ke re motho maobane moqetetsa le tjena ka jeno sa fetuile ka peleng yana fela di teng dinthotse e sebediswang o thaola mmeli
2: ho jalo ba tshukada empa ke se ke o bula lo mo eme mo manage go ela soko ho be ntho tsena tse se le di sa motho la mmele tse ka potlakisa ho theola mmele di soka ho ba di etse ba ile ba e ba ho ba le tsa tlhokomelo ya ngaka ka pa le se ena le di tsebo tsa theola mmele e se ya bantho tsa ba itsetsa tsona ba ipatela tsona ka di bakeng tse fapaneng go ka ba le meriana ka pa e di tsitse tsenwa kapa ho haba le di ente tse sebediswa ho ka etsiwa hape ka hore batho ba thole operation ke kile ka bua ka yona operation ena e ba ho kwalwa tjelo e be mmele wa motho wa theowa mme eo be e bonang e sebediswa haholo se fela ke etsang kgoeletso ena hore bamamedi ba ele hloko ke ena ya di-injection kapa di-BBC tse sebediswang ho etsa hore motho a ke a ba le ho lapa haholo kapa tse bang di sebetsa hore di etse gore ntsho re re ke pancreas pancreas ke ka go lo ya mmeli e se betsang go go re tsikire ha di le ka sa go lo madi e nne le ka go ntsha le go le go ke tlhoka bone ka ba ha tsikire le go di mo ha go lo mmeli e tsone ka go ntsha le go le go re ke insulin ja me di tsene tse di mdzena ka ba di di tsena di tsusa pancreas go se betse ha le mmeli o kgona go o amohele insulin gore e kgona go e sebedise maatla ana a sebedise tsukere go etsa maatla mmeleng.
1: Ke a gola re tle re bue dintho tse e leng gore re tle re bue ka ona marwana a ka bakang o thibela ga o theoa ga mmele insulin ka o qolleya ke ntho e ka etsang gore motho e be jwale insulin ya gae e se e mo thibela o fitlhelela boima bo tlhokegang gore e be o phetse gantle.
2: Hangata go na le mabaka a ka e bang gore motho a ka koba empa go na le mabaka a goreng ke a hereditary eo e bang ke le pitso. Mabaka a e bang ke le pitso gagolo a bakwa ke taba ya marwaitse mmeleng wa motho empa bogolo ba mabaka a etsang go bobelekelo goreng ke insulin resistance ke taba ya mmele o mogolo ona ka bona ga motho a na le monono o fetang tekano ha go no ha le monono ona o thekeng e fumana hore e etsa hore motho a se a kgona hore a e etsa ntho ka teng ke insulin resistance e leng hore pancreas se ke ya ho di mo madi e be pancreas intra insulin tsena jalo mola mo insulin e tshwanetse hore e sebetse teng ho arabela hore ke dire nana e madi e qalela ho sebetsa e be bana ha e amogeleng ke mo go reng ke insulin resistance jalo mono no mo se tante kana ha go no e ba le mafura mangata ha go le thekeng e ka ba bothata e ka ba bothata hape le go batho ba sa itsetse ka pa go ja dijo tse nang le carbohydrates ka go tsitse e e go di mo ha go no tsena tse tsa mo re tsitse di mo ha go no e tswe e go di mo e ntse re reng ke sugar spikes ke amang a mabaka a ka etsang gore go be le bothata bone le dipilisi jalo ka ga se ke boletse kapa meriana e bang e sebedisetsa mabaka a mang fela e etsa gore e be mmele o sitwa gore o amogele insulin.
0: Nke re le batho ba bangata re ba le bothata bono ba mmele o mogolo o feta tekano o fumane jwale re tla bua ka gore re batla o thaola mmele fela go na le ho ya ka dingaka wena Dr. Matla jolo ka mosebetsi wa lona hona le ho thaola mmeli e le dumelang hore le wona ho feta tekano haholo ho ya ka mo motho ka thaola mmeli ka teng
2: e ho ja le batho kada ha re sheba taba ya mmeli hona le ntho e sebedisa ke body mass index e le ho ra sheba hore mmeli wa motho bo ima ba hai ke bo sheba se se dilo le hore na bo le ba ha bo bokae go na le empa le teng go ntse go le jalo ke ntse ka ga sheba ntse o ke ntse bo ima ba masapo go na le motho mo tsana hore o bima masapo ha a bima a le tsa bima ha le sheba bima ba ha empa ha se bima ha ka lokalo bo masapo ka bo mitsiteng motho a le ha tla no ga tshele bima ha go no ba le bima bo go le bo masapo no ka na hore motho ha ba tla fokotsa bima ba nne le ha go se bua bona ja le no ho bona masapo a ha di ma bo mo go kae ke ba fuga a nne le ka pa ke mo sipe bima ka pa ke masapo a bima go yena na mme taba ya ha ya ho fokotsa mmele e tlotla e tlameha hore e lekolwe gore e se ka tlwa ya ba o tlo fokotsa mmele wa mesifa empa bothata e le boima ba mafura obane re hloka gore go theowe boima ba mafura go feta boima ba mesifa jalo go botlhokwa go sheba gore na mokgwa o motho a fokotsa mmele ka ona ke feng.
1: Dr. Matla re a leboa mmamedi ba ona le dipotso tse o lakatsang o di botsa ka tabena ya o theola mmele le tabena ya insulin o ka tla wa romella dipotso tsa gago ka nnete at Lesedi FM ke mo re leng teng ho Facebook re teng le ho Instagram re teng le ho X re teng hohle ka nnete di-platform-o tse fapaneng. Dr. Matla ka bokhutshwanyane fela re a leboa o fumane kae?
2: ke le bo hate tsamane ha le tsopeng la Facebook ke nna Dr. Matla me ba na le di baithute me ba phele
1: re a le bo amme ba bela tsamela tsa se re FM ke tsona tsene e tabena o theola mmile ke ntwe kgolo na le batho ba llang ka mangwele ka nthi motho imetswe ke mmile ona le batho ba llang ka ntho tse fapaneng ka nthi ha o ka wa lukise ena ya mmile o buima o fumana hore ntho tseno dialoga mmamere ya ntlo di mahlo ra ke a bo supa ena tsebeletso ke le sedwe SABC re ba lwa ditaba.

0: sale batukana. Tahoha. Breakfast.
1: We really love this place today. The music is
2: listen. Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promino. Marothodi a Promino a loketse bana ba dilemo di 4 ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promino e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. BDC Kappa Marotori are Promune.
4: Johannesburg, Motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang Lesedi FM.

0: le Serie FM. Le tsotse ke mashomo mabedi pele hora ya borobedi re tlatla go tlo buisana jalo le Teboho Mokoena. Jersey number 4 Bafana Bafana. Eh, yona le tsotse tsetse tsa la kamane ka dihlabeng. Masipala wa dihlabeng. Ba tlotla jalo moshibane yona wa Mokoena ke Tebza. Akalnete ka mosebetsi o motle le go emela jalo dihlabeng ho beammapeng dihlabeng Bethlehem a beammapeng Freistata a beammapeng mosebetsi o motle dihlabeng mono ka nnete ke utlwa ke thabile haholo ke a hopola ke ne ke utlwile bohloko selemo se seng mona Lochi a nkile player of the tournament player of the season ke hopola hantle kapa player of the season Teboho nkile Tebona o na hapileng bana midfielder of the season ke sa le support chain ne le goalkeeper of the season kapa e bona ke dumela hore Freistata ka nnete ka mo ho no ho thotse ka teng ka re wa tseba tshwana ha ine tsa etse province e tshwana le KwaZulu-Natal ka hopola ne re bua ka yona mona thwa sa radio ng re ha ine tsa etse ba KwaZulu-Natal bane ba sena ho
1: ne ba tlokwala province
0: ye
1: ala ba ke di drama majorette kwa toll gate nyane a ke ne ho sontso ho ho be
0: re ne re na le dipapadi tse tharo ke a hopola ka di ka di gautsena tsa PSL ba tlile le tsona bana ba Freista ka utlwa o thotse two province ka re hey jwale itse a ke bona ho etsala tjena ka di hlabeng ba ba
1: ai
0: ka tsho ka
1: re ho ska tsho ha o la fela
0: twenty yeah ke ska ka tsho ke la fela ga itse ka re
1: twenty ba etsa hantle
0: yeah yeah no di hlabeng na ke thabetse ya holo ke ne ke le hore le mane mafelong a beke ke ne ke le ho yena mane o teng bafanase ke a gola re tla bua le yena re tla bona ke a gola o sane ka palabra re tla bona fela o teng ke yona a tla tsa mabola bone la bohlano mane dipapadi tsa hae mane hey di kholo ka mane ka Shabili re lo shebella talent ya Vale ah re le thwasa ke nana bana ba Shabili mono ba mmona letsatsi le letsatsi ba bona hore thotsena di a gona hala ah o itshwanela le bona fela tjena
1: e bile gaitse dia ka ha fetwa ho ha semelwa sa hae wa tseba re tshwantse re ke re tlo ke santsaneng ke santsa ke go e bua gaitse ntha hore o hudiswe ke batswadi ba ke ntho e go nne wa ha ile ntate wa ha ba mona mwana a jwalo go thata hore aka tswatseleng
0: gaitse ya go tsa happening ne motho wa mona how to you know na mohlomo mo le fitisa fela wa bona ke ntho ha man yeah smile se wa e bona hore ke ntho ya ha ya sentho ya hore fela ke mahlonga ba thweke
1: ana ke mang ya nana ba pala PSL ana manager ke nne wa hae
0: ana
1: thuso pala wa hopola hore ne re ha bua ka kabelo e mme wa hae a bileng le yona ho motho eo e leng yena le ba pala
0: o tsaya mele ka je
1: ja ke ka ho ke tsheng re what's ba mmamedi ho ya ka nna
0: tsaya
1: mele ka ga lukisa malapa
0: ya
1: re lokisa ntho tsena
0: re le ena ya batswadi ya boseleditse gaitse dia
1: ha re ka lokisa malapa re tlo lokisa ntho tsenga
0: ya le bona tshe le bona wa ba bona hore ke batho ba ai ke ba
1: itse gaitse dia nna ke tsi ba batho be le hore mosebetsi wa o jetsa hore a ntwe no skebela yetsa ka moqibelo
0: eh
1: ka moqibelo ngwana ka ona le mphetse le ke misa tenese ke na le ngwana ya nka eka wa le jetsa ba re ka re ba re overtime a re
0: eh
1: overtime e ke ke ya khutlisa nako e ke saban le yona le bana ba ka
0: le ke le ka mole le mfana ka junior sa thaba monna a batla sine
1: bona wena o no le bolong le ngwana
0: a batla sine pelegile nkotha ke yona ka mona moremi ke yona ka mona no le monate gaitse ka ano ke le mona le moshimano wa ka sala go dilala se re ka ofela ka
1: mona o dutse o shebile ntata ya gatwang ke se tshaba ha nna ke jwalo ke re ke tsadile ba pala bolo ba ntata wa ka no ntisa bolo ne ke ya bolong le ntata ya ba e qala hana mo
0: a yona e batla jwalo gaitse ya ka nnete ka nnete he o no le monate shavas ne ke le teng ka mona ya o no le monate no le monate a benito ne ke na le chinene benichinene le coach
1: a benichinene
0: ya benichinene le coach tokotoko makanya a ba tseba o tsaka
1: e ba khale ke tsoko di benisa
0: ba go rata benichinene o dumela di sa thwasa
1: o skam pizza ke chinene a tsang ke ditile mo qobelo go ne ke iketlile ba mana
0: ya no no le mona le coach dokudoku makanya ah no le mona tuduki le Brian Park kwentja ka bana a re tsetsela re bo le tsa spirit
2: di scrum half di hloka di fly half Feinberg Mngomezulu o hloka balance Mrs. Opasama Boko Boko, Sitoka Sia, Missy Tini Sessing Lissing, Sitoka Afrisem Cement, Di Dubule Moho Kamutoko O Matawa Samente, Yabulin Bot Sejuang, Ribasudi, Rekamikota Emithano Kapahufita, Ya Afrisem Cement, Nukapa Monyaka Osnantegano, Wababa Bedi, Wobali di Springbok, Moho di Kititari Vouchatao Aha, Afrisem, but si Heziba Mutuko Badi Springbok, Honali Pehelo. Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bona Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maka a le shome a go go ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mila wana le dipehelo.
0: Ba shebo ba bene ba tsebo fela ba tsebo fela tse ora ya bo supa ore o pagetse tsa
1: ba ntsho ba re re le o itse ka go ba tswadi ba re ka nnete ngwana o hanne o tsama le mosefi
0: e ba ba tla ho nka liti
1: ka ba ba tla ho nka liti
0: ya mo oi go
1: ei
0: go ai Nake mo thabetse a fela ile bone nna ke mo thabetse ga itse dia.
1: Wi.
0: Ai ke mo thabetse. Wa bona bo Belgium bo Holland Netherlands. O kala mo ono ga itse dia.
1: Na di shapo.
0: Nyolo etse.
1: Go tlo bua ka re bero o roetswa kwa khutla.
0: Ke kuku bona le mingengetse yo ya hore ka re wa khutla. Mme
1: a tlatse bo re ke swa hantle.
0: E ona le mingengetse yo ya hore ai
1: Ta parem re ke re mehe fela mane bentse.
0: Ene jwa le ha o twa
1: re mo shebe re le nna.
0: Bona hala ba mo kwatetse.
1: Re le naha.
0: Yeah.
1: Ah.
0: Ba ga se mo kwatetse.
1: Na ka mo go bona. Sa nna o se sebetsa ka digolo ga itse ka. Tla ba di ntla wena o tla ba pa. A o na mo se
0: ba ga se mo kwatile.
1: Hey. Bona le ena ya ke maki a lende.
0: Eh.
1: E tshwantseng re bu.
0: Yeah.
1: Ya go sadutse o sa le tatala masabu hlano ba.
0: Ye ba. A le lape.
1: Go bolela ngwe re se ka ba mo a hiwa Afrika bo. Ka nna ga mo betse ga mo kenya bafana bafaneng ha re ya World Cup.
0: Ah, na mathata ma. Ei fela ba ka re thusa bo France ke tsene di ya thusa.
1: Ke tjojwa, bo France ke eno ke Afrika.
0: Ke eno nta.
1: France ke Afrika e felletse. Le re ka seng ke di samba boys tse pedi tse tharo tse tsebang le tanta mo le lenteng. Ba thusana le bo re le ka nnete ba.
0: Ba
1: hua pele khada.
0: Ai bua nnete.
1: Ga bona ga etsa ntle bona hala.
0: Se go tlile botlhoko wa go. Le yona e lukile yona yo thwasa.
1: Ana ba fema.
0: Di buse maruba ba ka o metro. Rutle ya mejwa ka se buse o regedi tsa ba jwa khaitse la ka.
4: Ha ke bona ke le bua ba tsaka re ke le nna mo mari ba ka kwa pele show se ke ke di tsama ka mona ka mona o Blue Fountain se ke ke di tsala ka mana ka mona ka N8 Azores o ya fetela jolo ka mona se sport na ka mona drive ke go ba khani ba rena ba fa go tsedi le ba se se na mo ke la ka mana ka Kenneth Kaunda o ya ka mona ka pele se se ka ke ke ke se na ka mona le go ba khani ba rena ba fa go tsedi le a tsena tsena le di tikitse tsa me bila ka mana ka Fountain teng ke Fountain pa kenza Massas, they are present brand, Hamoli, Alual, the world together, Kobahanibaron, Aliko, Koban Lao, Pasimisan Villani and Abati, of the Lady Lom, the Dinsat or Pofetamo, the Sepala has and the city and the Tokyo Lebosia, Alokara.
0: Alibua, Holo Sekhaitaka refet the city of Jobek, Ausmosa, Horege, Ditamajang Ausmosa? Ausmosa?
5: A botkara ke di medise hape ho wena le ba mamedi ba batle ba se di FM ka mo hara tropo ya tsena sekiro botom mane Bryanston Drive le Wilton Avenue ka mo Bryanston ha di sebetse Christian Tivet Road le Watley Street Florida ka mo so two highway ho molakwane ho mahube hape le Mahube Street ka Deep Cliff di robotse di sebetse rena le Rivonia Road le Boundary Road ka mo Ilobo Merko ba ba khani ba di sebetse tsana le di four stops ka po ba ke mla wa di points men rena le kolo e SNS Clean Civilente la ho N1 South Brakfontein e ba ka sephetephete se bele matla ho tlohela Brakfontein Interchange ho ya ho Olifant Fontein ka mo M1 North Maharinga 14th Avenue le Winnie Mandela Drive sephetephete se matla N1 North Maharinga a Alandale New Road so it's motorway le N17 hapele N12 N1 North Deep Cliff Interchange Rnale kotsi engwe hape ya koloi mane ho M1 North ha qeta ho fita Kilani Bend ka mo M1 North Poisons mahareng a Poisons le Crown Interchange le mo hape dikoloi di thulane mme sephethephethe sa mo sepetetsane haholo haholo ho feta mo tsohle di tsamaya hantle re lebotse NPD le GRA ka tlaleho ena.
1: Le bile tla bana ngone sobele letsatsi le monnate butle re kopana le kobedi mogeseng ka mona ka ikurule ene re utlo re teng se phalla Joan sepetepete ga itse dia ka horeng ye kobedi mogeseng e be wetsa lang ka mo ka ikurule ene
6: ke le bo ga itse dia ka mothati mo bele phallo ya sepetepete e batla ile mathamane se ba kentsa Harry O'Day le Bedford View bo bolo tsela le bele le farming and re o di bile bo phirima mona ke pakeng tsa Islands Interchange le Kilori Sling George Bizos Interchange le baka ke ntlafatso ya mmila ba ya pelo sekolong mogane o tla fitla mo mabone a laolang sepepetsa tshileng taolong e ba letshwalo MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka moso re le ba EMPD ka tlaleho ena
0: a re leboya golotlhe ntate bogese masome a mabedi a betse botlhano fela betsotso re lebile tsholo re ya bosupa Fredora Yabusupa, the biggest morning drive. DJ Levi's. Karimanda Jira Watseba, DJ Levi's in the mix. Radio DJ Levi's.

0: mela tsebele tswa le sedi batho ba tshwere ka thata mahlakoreng a fapaneng ho phamisa bosotho ya no phamisa bosotho ne ke shebile ngwanena weso matshidiso morobela ke yena ala sebetsana haholo le taba tsena tsa katiba tsa le sedi FM bo tshetse bo mokorotlo ke Monica Mane ka Gordon Institute of Business Science aba hapa gau ena ya eleleang ya business pitch mafelong a beke ke gola ke mafelo a beke a mabedi a fitileng re o lebohela ka nnete matshidiso mosebetsi o motle ke bone wa pesa magoa mono ba pesa masolang ka o ba pesa dikhafo tse e leng gore di bontsha mebala ya rona ge le basotho ka utlwa ke thabile gagolo bona rona le batho ba tshwereng ka thata go thusa bomme ba rona bo ausi ba rona be e leng gore ba loa dikatiba tsena magaeng kwana gore katiba tsena tsa bona di rekwe mebarakeng ya lefatshe mosebetsi o motle ke gola re tla ke re fumane sebaka sa o bua le wena ka phitlhelelo eo ya gago e kalokalo mme ka letlhakong le e leng batho be ka reng katiso Joachim Matsuho ba sebetsa ka thata ka nnete go etsa bonnete ba gore ba fofisa flaga ya dikobo tsa basotho dintho tse ka reng dikatiba tsa basotho mebala ya rona ke ntho e leng gore e thabisa gagolo mme le ka jeno mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM re shebana jwalo le taba tse re amang re le basotho fela he e le taba tse e leng gore di batla di le thatanyana ke ka go re nang le setsibi kwano e leng gore ke yena ya tla phatlhalatsa taba tsena ka tsela e nepagetseng re tle re tsebe gore re di beye gantle monghadi Kalusi Ramakhula yena ke setsibi go tsona tsena tsa nalane ya basotho
1: santsane teng ka kwano gaitsedi yaka ntate re wa moeletlhe ebile re udumedise ebile re wa moeletlhe o lesedi ya fa mo ka jeno
2: ke a lebogatlhe baeso ke a ledumedisa le nna ka boikokometso ka tlhompho ke moetse ke dumetse setšhaba sotlhe sa basotho
1: ao taba tse monate e o tshwere ditaba tsa botlhokwa ka jeno momamedi wa ipotsa gore ke di feng ditaba tse o go tshwaretseng tsona
2: ka nneteng ditaba tseo ke di tshwereng jaaka jeno ne di sa lokela gore di tlhilele ka nna ne itsaetse ke di tlhile ka morana makotoko kapa ka morana kgabane theko le morana makotoko theko empa ge ke tlhokometse gore ga re a ba fumana mogaleng jwa le go thwe morana ga ete ae taba tsaka ka nnete ke taba tsa gore basotho fela ba tsie ka nnete gotlhe mo baneng gona teng gore e mongwe wa ditlogolo tsa morena mosheshe morena lerothodi theko mokana wa garatau thabosimane o se a re sele jale morena theko e ne ile setho sa mogato wa rona eo re bitsang sekwele basotho ke mogato o teng ona o taba ya ona e leng go boloka le go phagamisa mekgwa le meetlo le nalane ya setšhaba sa basotho e ne e le setho sa mogatlho ona se maatla gagolo jale ne re re gobane dila ga a sebetsa fela le morena mono ga gabo ga ratau o boetse gore kila ka sebetsa aforika borwa mona consumer mme a tlhokomela maphelo a basotho ka kwano ka mona mo a ile nna a sebetsa le makena a mang ka kwano ka aforika borwa o fetile eo wa gabo rona morena eo wa rona ntata rona mme tsatsing yaka jeno go na le memorial service mane garatau ke gola go thwe morena ga a fete fela tšhaba sa bo se tshwanetse se tsebe gore ka nnete o sa fitse ba bang taba ka ka nnete ke ona mono fa ele le setho sa bona se maatla sa mogatlho ona wa sekwele basotho wane o nontse o fepela gore ya ke dika dilemo tse magolo a mabedi lesotho le thengile ke mokana mosheshe le thaka tsa gae ka letaba tsaka di bokopa ga kalo
1: ntatetlhe tloge le boya golo ka tsebiso eno re tla nne re fane ka ditaba sealemoyeng ka kwano ga ntse di kena re le bule ya golo
2: kgotso baeso ntatile e monate
1: danke ntate ke bašwa ba mabedi a ba tsheletseng fela betsetso ge faletse ora ya borobedi the biggest morning drive at a breakfast show go lesedi FM.

0: o mametse tholwana moletsane le nane o la itlhabolle.
1: Mamedi re tswa mafelong a beke ba bangata re ne re tshwere mesebetsi e fapaneng. Ke tshepa ngwaneso ntho tsa lona di tsamaile hantle, ke tshepa dintho di tsamaile hantle ka monahe e ntse e le dipapadi tsa mohope wa lefatshe di ntse di tswela pele ka mona ke dipapadi tsa di Springbok le tsona di tswela pele ebile mafelo a beke ka nnete a tletseng monyaka le thabo. Ha re qaleng beke he, etsa moralo wa hao wa hore na beke ena yena o batla ho etsa hae fela o bo entseng. Etsa moralo wa hao beke e sa qala hore hae fela o batla o bo qetile eng kapa o bo entse eng o qadile eng. Etsa ntho tseno o ntso hopola hore nako ha ya o emela ngwaneso, nako ya tsamaya na wa bona ka moo dibeke di tsamayang di potlakile ka teng mo mamedi motle. Jale ha eba mohlobong o na le dintho tse o lakatsang hore selemong se ka nako e itseng, ntho e kgolo ke hore o beye nako hore ke batla ho etsa ntho ena ka nako e itseng ke be ke e phethetse. O tla bo o sebeditse ngwaneso, etsa sebeletsa nakong. Sebeletsa nakong, nako e tsamaya ka pelenyana hampe. Ba bang ba ne ba sa kgolo hore re se re kene kgweding ya bosupa letsatsi lena. Ke a bona ebile ba ntse ba bua le ka lona mona ditabeng dithelevisheneng. Ke letsatsi lane la selemo se fetileng mo Lieutenant General Mkhwanazi a ileng a etsa seboka sa boraditaba ya ba o ba le dintlha tsa bohlokwa tse wa di buang tsena tse e leng hore ka jeno lena re na le komishene ena ya Matlanga. Ke selemo jwale a entse taba ya mofuta ono. E re he momamedi motle re kene kgutlaneng sa rona moane mo re reng re phokatie le wena re nwa kofi le wena ho seng tjena ha monate ka mmino o iketlileng ha re ya tata ha ona mo re tatetseng teng e re ketse tjena he re tle re tsebe ho tswela pele.
2: Kanolla o nyae

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promune ke semmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entswe ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a matlafetse ka Promune. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promune. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marothodi kapa dipidisi tsa Promune.
2: Wesu, Sibaba so, Sibaba so. Lena neula itlabolle, ho lesedi FM fela.

Komiti e re be mesosong e mashume a mabedi le mesomene ka mora hora ena ya borobong re iketla ha monate hle ghetho ene le ya dipina mona ho kopi ya tea kapa kofi ke ghetho ya ha wena ntswa ke nerata me you know are ke dula ka mana ka moroka Soweto Soweto re le boa hle re le boha ona ghetile Ringo Madlingos Malik atsama le Ringo Madlingos Mthulise atajwa le he ne ro ba pala pina ya langa vuso sa male Amy George pretend iri ke o fe hore metsetsunyana e mashuma mararo ka mora hora ena ya borobong mabile motle re tlo kena senelong sa tumelo mme ka jeno ke mantaha re qala beke le ntate Moruti Seray Mafojane ka jeno o bala lengolo bukeng ya ho sia gaolo ke ya bobedi o bala temana ya leshume le meso e tsheletseng ho fihlela mane temaneng ya leshume le meso e supileng me ka mona bona he wena mo mamelo motle ke batla re ke re bua ka taba ena hey ai khona motlakase wa tura mo mamete motle wena king e o nahana ngore e ujella motlakase la penla ha mo bunyane ka kgwedi o reka motlakase wa bokae o nka nako e kae o nahana king so mohlomo ha ntse o sheba di nthoka tlung ka mona se ka o bolokelang motlakase ai khona mo mamedi motle motlakase o kenya letso pokothong o satswa le kenya o bula spatch o satswa sibula re ke re tlo qoqa wena mo mamedi motle re ke re utlo rena wena bonyane ka kgwedi o bona o nka bokae e le chalete e ya motlakase mfela Aye, bophelo bo atura mo mamedi motle re tla ke re tlo bua le wena ka nthweno bana ba teng metsole e rona ya tsohanga meta ba ya bona ya bohlokwa e o batlang ho itshotla ka jeno ke hore na ke ho baneng ha dintsha di hlaba mohono bosiu e ba tlo bua ka yona taba eno hore na ho baneng ha dintsha di hlaba mohono bosiu jole o tlo ske wa fetwa he wena motswalle wa ka ha holo jwang ntwe ke thabetseng a holo ke hore dikolo dikwetse menyetla ya ne le fetang ya ho mamela dipaletsena a dikolo dikwetse jale le na le menyetla ya hore le mamele dipaletsena tsa rona o ske wa fetwa he ke ditaba tsena tsa ragadi pulane maselwa metsotso e mashuma mabedi le metse sepileng ka mora hora ena ya borobong re keng ke pina e tla ka muso worship bare gino bufagazi

0: mo mamedi ke a utumedisa le ho mema ho kena le natsebeletso ya senolo sa tumelo ka o bala mohole nna le ntsela mutimo le ho le fumana testamenteng ya khale buka ke a Hosea kgaolo ke a bobedi then re bala ho tloa temaneng ya leshomele na le metso tsheletseng ho ya fela temaneng ya leshomele na le metso supileng mme yona ka thuso ya modimo ha re fumane ba le ka tsela ke ena ka letsatsi leo ho bolela Jehova o tampitsa monna wa hao ha o sa tampitsa bale wa hao ke tla o tlosa mabitso a bobale molomong wa hae gore mabitso a bona a se ke a hlolwa a bolelwa lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le Hosea morabeifi nakong ya mehleng ya Oseasi le Jothame a bolela ka papitso ya hae e le boheteni le bokgopo ba Iseraele bo aparetseng Iseraele mme jwale ka moprofeta wa Modimo o iphumana a nyala kgomere eo e neng e le seotswa eo ka le leng la matsatsi gape ebile e hlalosa hantle e re lerato la Modimo ke lerato le tshwanang le la Hosea a rata mosadi wa hae kgomere le a mo sitelwa ka diketso tsa bootswa tsa bofebe e momamedi ya rategang ke nakong ena eo Modimo a hlalosetsang Hosea gore lerato leo a le ratang mosadi wa hae ka lona le ena o rata setšhaba sa hae ka tsela eo a ratang mosadi wa hae ka yona ke nakong ena momamedi ya rategang a bua mantswe ana ka letsatsi leo go bolela Jehova o tlampitsa monna wa gago ga o sa tlampitsa bale wa gago gobane mosadi wa gae o ne a kgomaretse medingwana ya bobale a dumela go yona ke nakong ena eo Jehova a kgutlisang seriti sa Iseraele a re tla tlosa mabitso a bobale molomong wa gago gore mabitso a bona a se tlhole a bolelwa e momamedi ya rategang le jwalo lerato la Modimo le re rata ka tsela eo lefatshe le re ketileng ka yona eo lefatshe le sa tlhwa re batla Jehova o re nako ya tla ya kgaogelo dibeng tsa rona nako ya e fihla o tla tlosa mabitso a medingwana e re rapelang e re kgumamelang e re sebeletsang e meng ya medingwana ena e re tlhokisa boroko e meng ya medingwana ena e re kabantse le bana ba borona empa ya tlanako eo e tla fela le mabitso a bona ga a sa tlhola bitswa go tla bitswa lebitso le lentswa e leng le ya Jehova tshebeletso ena e kopana le nna le wena o kgomaretse bobane ba lefatshe lena o bua ka bona tseba ya tlanako eo le molomo wa gago o sa tlhwa o tlo bua ka bona gobane bobane ke medingwana o teng Modimo ya tshepagalang ya sa otseleng ya sa robaleng e leng molemedi wa Iseraele motshepe e sa le jwale a mogau wa morena wa rona Jesu Kreste lerato kopane le maatla matshiso a moegelelang dibelo ena ka Kreste morena wa rona amen.
1: Re le bohle ntate Moruti Serai Mafojane mo mamede motle e bang ofitiwe ke molaetsa wa hai me o badile ho Hosea kgaolo ya bobedi Timana yale shume le metso tsheletseng o emisitse timaneng yale shume le metso e supileng e di tsheo tsa motlakase mo mamede motle ha ke bona batho ba bangata ba lla mana ha batho ba bangata ba lla ka kgwedi batho ba bala dikitikiti tse ba direkang tsa motlakase o sa opola hantle hore ka kgwedi ya mesa company e kgolo ya motlakase ile ya nyolla ditjeo ka 8.76% yei batho ba lla ntate ba lla ho bona hala eka hape motlakase o batla o nyuhile hape kgweding ena ka lapele ho bona le ka re e hlile motlakase ditjeo hape di ile tsa nyolwa dibakeng tse itseng ka nnete batho ba bangata ba lla ka motlakase wena bonyane kgweding o reka motlakase wa bokae o reka motlakase wa bokae o kganna nako e kae bonyane 086 003 084 ke nomoro ya ka ya mohala mo mamedi dumela hello
2: mama
1: hello my darling le kae
2: re teng le kae
1: ke teng le wena o zwa ke motlakase he
2: mama ni tshwara ska ba bua she ha ke tse ja ba le ya ka re ke ba le la parafini ndi ona ka mona e tshile ni kwalaba
1: bunyane ka kgwedi o reka wa bokae
2: ha mo kholwa ene ke le clip o 500 o ya udini o di tsipana le wa mahala
1: jale o khanna na kwe kae
2: mama o ntse ya o fike kgwedi mare o uta 500 ngata
1: mo khotsi 500 ha una di sebediswa tsengata tsa motlakase
2: wa actually ba re ke nye di ke giza ga ya ntho tsa sola
1: tsa sola oh ai ba le tsitse man
2: kana go ya ni pele ba nyulla motlakase ontse o nyulo motho ba ntse ka motlakase wa bo 100 rand ta bo 150 o kopana le 50 units ya mahala ona ja le wa hala
1: jole o bona ka king e batlang e o jella ha ho le motlakase king ha o shebe
2: king ke stofu mama
1: stofu
2: ke stofu tsena ho pheha o ke itse ke le ka hore ke phe di jetse ga ke kenye ka freezing
1: mo ke ring ke re ha tseng a tlo kenye ka freezing o ska iphumana ntse o phetsa tsile le le le
2: hey
1: bo hana o le jwang
2: that thing to ke mang a kwa mutsa khaseng a ka bule ka fatu a ka re makriku a a tsare ka mutsa ka so mwa
1: le tuna la mutsa ka ntate go sientse le batla le fe wa mahala mogati wa ke le buile o tla empa he mo khotsi a ko le ke bona hore na ke dintho di fentse ka o fukuletsang hore o sebedise motla ka se haholo
2: mari ke bana ke mari ke mari ya mama ne ha uno tsapa ke mari ya tsa la itu ke ngo no mpi a bua ndo yena mona
1: ke le my darling tsa tsile mona ke le seria fembo mama di dumela Hello. Lesa di dumel.
3: Yo, bantu.
1: Hello ma. Ke phetsu phetsantle.
3: Ka mo ha mo ka tswa ka le le phetsu ya mme.
1: Ke phetsu mme.
3: E ya she. Yo motla ka so bohloko. Ha o neng phetsu bohloko jalo ka motla ka se o matha. Na ke le ke bona ga lo sonsola le ha ke hlatswa ka motšini wa automatic. Ke ke ke ke nya matsoka metsi le o matha
1: bunyane o reka wa bokae
3: thuli ke reka motla ka 600 ka kgwedi
1: jale
3: ke sa tsebeng hore na ebe ntho enke tanke e tsamaisang metsi ka jarateng gobane jale ke itse ha betse ya kwallo lona ke ratla ba kwallo bokobae ke tseba gore nna ke na le metsi and-e ke re a tsamaya ka motlakase jale ke se ke hlokometse gore ke tshwanetse ke tinge mane ke geka di-emera ke bee moaaenera di fedileng ke laete motlakase
1: ee mabenkele ke ya mokgotsi a tlo re gaola ke lebuile ke thabetse bua le wena utlwa
3: thank
1: you moratu bye bye
3: thank you bye bye dear
4: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela lekgwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekgwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekgwetha la gago kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Sebokeng le lona le a ananelwa. Lesedi FM le leqhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke molelwa.
1: 086-000-3084. Lesedi FM mo mamedi dumela.
6: Dumela Tshehedi.
1: Dumela my darling, le kae?
6: Ke teng, okay?
1: Ke teng.
6: O bua le Kgomotso mo Potchefstroom.
1: Eya, o se Kgomotso.
6: O motlakase tlhenge. 100 rand ke 36 units. Kore 3 days enough. Dikolo di kwetse ke tlhile. Eya. Ka mo hare se re di sile stop for repair ka gas.
1: Ka gas.
6: Gas is 370. So imagine ka kgwedi o rekile motlakase wa 7 to 800 plus gas.
1: Plus gas.
6: Eliona. Dikolo di kwetse.
1: Hey, hothata, hothata wa tsiba wena o tsgomotse, hothata ho lo fela.
6: A tle.
1: Hothata.
6: No, hai, ho buima. Ibi la dikolo di kwetse wa.
1: Jale, mo hlomo like le jale ka ha hore dikolo di kwetse ke tie ka moratie, tie ka mo. Mo ntho a be fela metsi ya lekaneng kopi ya haya tee. Ska be a kitle ka ofela mpa o tlo sebedisa kopi ya tee.
6: Ebile o tla be a laete a etse di o mongwe ha fitlha gape wa laete a laete a ye ditšhomi ga a boa wa laeta gape kore o bua ebile le tlhoko ditšhomi
1: a skisi man a skisi
6: bothatathe aikhona man
1: satsi le bonate madaleng ke lebile utlwa.
6: Bye bye.
1: Baby, what hey, kids on us, you can eat. Kim to Sarah Tamilian, Rebuekatona, Reshevisa, Ning, Hori, Le Moralong Wahawadi Chelete. Ibe Taba, ya Hori, Obehel la Cheletek, Aika took over against Samut Lacasse Fail. Horoska Puman and Ninning, how na you naturally deo Yamut Lacassoban, how where's a Moralo, Hawadi Chelete Hank? Did you, Honorably Department, that did you thank William Hotat? Mamiti hothata hothata ha ho lokotsa netse re bona hore na ke eng se mo hlomong re kalakatsang hore re ke fukotse mona ke tle ke tsebe hore ke khone mona ke bona fela bophelo hona jwale misolena ka bana le taba tsengata jwang jo e re ke ba suthele hopola hlaekitse ka jeno ba bua taba ya bohlokwa hore na ho baneng dintja di hlaba mohono bosiu ke ba

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amoela gaolong e monate nate ya bana ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Nna ka lebitso ke Mme Matshepi, mme ka mona ka phaposing ya gaso ke na le metswalle ya ka eo ke e ratang haholo. Metswalle, pale ya rona ya kajeno ke e bitswang ke hobaneng ha dintja di hlaba molo bosiu? Dintja ke diphoofolo tse makatsang haholo, ebile di bohlokwa ka tsela e ikgethileng. Ke balebedi ba matlo a mangata, ke metswalle ya bana le batho ba bang ba bangata. Hape batho ba bangata ba nang le mehlape, ka nako e nngwe he, ba sebedisa dintja ho lebela le hona ho ba badisa ba diphoofolo tsa bona. Le mapolesa a sebedisa dintja tse kwetlisitsweng bakeng sa ho fumana thepa le dintho tse ding tse sa dumellwang ka molao ho fofonela dintho tsa mofuta o jwalo. Mme katleho he e ba e kgolo ho mapolesa. Metswalle, pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: bile pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle.
1: Dumela mmatshepi.
0: Dumela metswalle ya ka hohle mo le mametse lena le ole nala rona le le hona teng. Ena ke nako ya o mamela pale ya rona e bitswang. Ke ho baneng ha dintja di hlaba molo bosiu.
2: Pale ena e utlwala e ka e tlaba e nngwe ya dipale tse monate ya holo mmatshepi. Ke bua sena ka ho baneng ke na le ntja e o lebitso la yona e leng lady. Ibile ntswaletse madinyana mahlano a matle a hoo.
0: Ho lokile hloni. Le nna ke kopa hle o ke o mphe ledinyane le leng fela. Ke tle ke ithuele lona. Bana baka.
1: Mmatshepi.
0: Ha re mameleng pale ena ka hloko he. Hore re tle re utlwe hore na ke eng sena se se kanakana se etsang hore dintja di hlabe molo bosiu. Dipokojwe di tsebahala ka ho hlaba molo bosiu ha di bona kgwedi. Ha o hlile ha o motho ya tsebang hore na ke hobaneng ha di etsa jwalo. Dintja le tsona di hlaba molo bosiu ha di bona kgwedi. Empa le tsona ka o tshwana ha o motho ya tsebang lebaka la seo. Sena se qadile kgale-kgale haholo.
1: Le nna ke hlola ke utlwa seo ka nako e nngwe ha ke hlobaetswe mmatshepi. Ke ke utlwe ho thwe ha di etsa jale, di abe di bona sethotsela kapa sona sepoko. Na seo ke nnete mmatshepi?
0: Ha o kane. Jwalo ka ha ke se ke ile ka hlalosa pejana. Ha o hlile ha o motho ya tsebang lebaka la sena. Empa ha re ka ra mamela pale ene ya rona ka hloko. Mohlomong re ka fumana karabo ya seo ngwanaka. Ene e le bosiu bo bontjena bo batang haholo. Ho ne ho bata ho jwang boneng bo le bosweu ke lehlo. Ebile moya o batang o ne o foka hukung e nngwe le e nngwe. Bosiung boo ntja e ne e robetse ka ntle jwalo ka tlwaelo. Ntja e ne e thuthumela ke serame se neng se kenella masapong. Mme jwale e ne e sa fumane sebaka se futhumetseng hore e tsebe ho robala. Qetellong ile a ikgara pela monyako o ka morao wa ntlo ya mona mo e phelang teng.
2: Ao mme mathepi, ke hobaneng ha beng bantjena ba ne ba sa etse seitshireletso. Bona jwale ke mona e boela wa ke serame.
1: Ke dumelana le wena hloni. Ha o sa tsebe ho hlokomela phoofolo lapeng, se ke wa e rua ka hobane tla qetella o se o e hlekefetsa.
0: Bana ba ka,
1: mme mathepi,
0: ke utlwisisa maikutlo a lona hantle. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ntja ne hlaba molo jwalo ka phokojwe. E shebile hodimo marung.
3: Ke a hlopheha.
0: Ntja ile a hlaba molo jwalo e shebile kgwedi. Kgwedi yona e ne e ituletse hodimo mane marung. E ka e mametse. Ho ne ho se ka moo ntja e ka robalang ka teng serameng sena.
3: E re ke bona. Ebe o ka ba jwang ha nka ka mathamatha. Potuloa sa ratwana se hore ke iphutumatse e yabo ke a gora hore ke tla gathala ke futhumale e be ke a le siphumesa boroko
0: lena le bona hala e ka ke lona le yano le letle ntja ile ya ema mme ya qala ho matha ho potuloa sa ratwana ile ya matha ho tloa pela ntlo ho leba hekeng magetlo a ka ba marang jale ene e gathetse.
2: Oho, jwale ke a utlwisisa mme mathepi. Ka nako e nngwe ke ye ke bone dintja di matha fela ka jareteng. Di ya hodimo le tlase. Athe di abe di leka ho iphuthumatsa.
0: Ho bonahala jwalo hloni. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. E ne ya hemesela ka molomo wa yona o butsweng. Ya ba moya o batang o e kena ka hanong ho leba matshwafong. Sena se ile sa mpefatsa dintho. Ho matha e ya hodimo le tlase, jwale ho ne o sa thusa ka letho. Ntja e ne e ntse e hatsetse.
3: Ke a hlopheha. Ke lakatsa e ka e ka bela hoseng, mme letsatsi le tjhabile. Ha nako ya hoseng e atamela, ke tla tsoha ke ikele mabenkeleng ho ithekela kobo eo ke tla robala ka yona.
1: Ka nnete mona teng ke dumelana le wena. Itse bohloko ba seeta bo utlwa ke monga sona. Phamela mapoqo, e seng jalo serame se tla o qeta.
0: Ntja ile a hlaba molo e shebile kgwedi hodimo mane maru. kgwedi yona e ne e ntse e mametse le ga e saka ya bua letho. Ntja ile ya leba hukunya yona mme a leka go dula fatshe. Go ne go se bonolo empa jwale go ne go le betetshana go feta go potoloa seratswana.
3: Ke tletsa bonnete ba gore ke ithekela ko bo o sane o seng e tla ba nna moreki wa pele mane lebenkeleng. Ga o thuse gore ke boloke tšhelete empa ke tlhopheha gakan.
0: Kgwedi ile ya bososela jalo ka ga e ka e ntse e re
4: leo ke leano le letle motswalle wa ka ntja.
0: Qetelo ntja ile ya robala. Ntja e ne ile ya tlhopheha bosiu botlhe empa o seng ga letsatsi le latelang ke a ikutlwa e ka e pholoile. Letsatsi le ile la tšhaba mme la dumedisa ntja ka mahlasedi a lona. Kgwedi yona ya nyamela le serame sa tsamaya mme lefifi la tloga. Letsatsi le ne le sa tlisa kganya fela empa le ne le boetse le tlisitse le mofuthu. Ke ga ntja e tsoga ya ba e re
3: gele ka tla ka phologa.
0: Ntja ile a bua jalo e le ga e sentse e ikotlolla letsatsing. Ga tadi a ntsha ke ga letsatsi le tlisitse mofuthu o kenelletseng. Ntja jwale ke ga e thabetse mofuthu wa letsatsi e ile ya re
3: gele banna ke gore ke batlile ke senya tšhelete yaka yeo ke e sebeleditseng ka thata. He banna ga ke ne ke batla fela go reka kobo kobo fela mmakobo ke mang hehe ya batlang kobo e nna ke batla kobo ya gammatlhao a re file seo re se tlhokang letsatsi le tshesang ga monate tse
0: ya bantša e nka qeto ya go ya itsomela bo mmutla kwana morung ile ya feta lebenkele le rekisang dikobo mme ya tshela.
3: Lebenkele twe ke re lekgale ga ona go ifumana tšheletena yaka ke yaka tšheletena ga bonolo fela jalo ke re lekgale.

0: Gantsi wa letsatsi di lela dikela jwalo ka tloelo. Mme busubo ba tamba tamela. Buile batla le serame se mona sa bona se hatsetsang jwang bo be busweu jwalo ka leqo. Ya ba moya o batang le ona o afuka. Kgwedi ile ya hlaha ho tla bona hore na ho tla etsahala eng busubo. Le kgetlong lena ntja e ne ntse e leka ho robala pela monyako o ka morao ho ntlo. Empa ke ho sekobo e tla e futhumatsa. Ntja ile ya hopola tshepiso eo ileng ya iketsetsa yona ya ho ithekela kobo. Ntja ya nahana ka tjhelete eo e bolokileng. Empa ho ne ho thusa eng ho ba le tjhelete empa e bolawa ke serame hakale. Ntja ile ya ikutlwela bohloko.
1: E sa le ke bona hore lo kgona tha ntja. Tlwaela o tletleba ho ba o ikentse. E tse Sesotho se re, moiketsi ha llelwe.
2: Ke a hlopheha.
0: Ntja ile ya hlaba molo jwalo e shebile kgwedi. Kgwedi e ne e maketse. Empa ya nna ya tswela pele ho thula jwalo ka kamehla. Kgwedi e ne e ipotsa hore na ke hobaneng ha ntja e sheba hodimo. E hlaba molo empa e le yona e sa kgonang ho phethahatsa tshepiso ya yona ya ho ithekela kobo. Le kajeno ya mmakajeno, dintja di ntse di hlaba molo botshiu. Mohlomong di ntse di lotha ho re ithekela dikobo. Metswalle, ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo lehlong. Lebitso la pale ya rona ya kajeno ke mang?
1: Ke hobaneng ha dintja di hlaba molo bosiu me matshepe.
0: Ntja e ne e etsa eng hore e tsebe ho iphuthumatsa?
3: E ne matha ho tloha monyako ho leba heke me matshepe.
0: Ke eng seo ileng ya nahana le hona ho nka qeto ka sona bakeng sa hoseng ha letsatsi le latelang?
1: Ile ya ipolela hore ha letsatsi le latelang le tjhaba e tla leba lebenkeleng ho ya ithekela kobo me matshepe.
0: Na ile ya fela ya etsa jwalo?
3: Tjhe me matshepe, ile ya bona ho le molemo hore ilo tsuma ka hobane jwale ho ne ho se o tjhesa me matshepe.
1: Hape e ne e bona hore ho reka kobo e tla ba tshenyo ya tjhelete hoba e ne e utlwa ho tjhesa me matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle mme matshepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Genda de Turi, o mametse tholwana moletsane lenane la ikhabolle ha re ikhabolle
1: e bang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
3: Amadiki mesoso ele shume kamera hora ena ya le shume re kana mogatlhanong wa bobedi wa lenane ola e tlhabolle tshobeletsong ena ya lesedi me are to kana ditabeng tsa batho ba qhwadileng he ha le ka bona hore batho ba rona ba qhwadileng gore le nane o lena le buang ka ditaba tsa lona tsa bona ba le ananela ka tsela engwe e makatsang la ke kopana le bona ditsile mmona ke sabatsebe ba ntse ba bona ba tlebe ba tsho ba gae le sedi re a le tshepa ka nnete re a le rata hobane ka nnete le re etsetsa le fetola bophelo ba rona le fetola letsela eo re neng re bona dintho ka yona tsela eo re neng re etsa dintho ka yona re a leboha ka nnete ba ananela sekgutlwana sena sa ditaba tsa bona ka tsela e nngwe e makatsang jale re tlo bua taba bohlokwa le lona ka jeno mme hopola hle re bua fela le batho ba qhwadileng ka nako ena

kana kwa ngo o bo bona hore e ka re ba hluthile serithi sa hao hona le nako e ne o tla fumana e ka reng o nyenyefetse ka re motho hluthile serithi sa hao ka ofela jale ke bua le wena ka taba eno o le motho ya khodileng o tla ntetsetsa he 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro ka ya mohala kwa no ka pa kormela voice note ya hao we rumele nomoro ena ya 079 758 5066 079 758 5066 ke nomoro ya ka ya WhatsApp o karmela le molaetsa wa ha mo nohe ma medimo tle re bua ka taba ena 086 000 3084 re he ha onse ontetsetsa kenke pina made for me kamara mo nohe na lwena re tla berekena ditebentse

Mooney Long Made for Me. Mamidi ereking ke mohala wa hao 0860003084. Hopola hle ke itse re bua le batho ba rona ba qhwadileng ke sekhutlwana sa bona me ha re ba hlompheng re ba fense ba kahle hobane ha gona boholo ba mananeo a rona ka nnete ke lona lena fela mo le bona ba ikutlwisang gore le rona rena le ditaba tsa rona tse ikgethang tseo re ka kgonang gore re bue ka tsone mme hopola hle ke itse taba ke ena ya bohlokwa na go na le boemo bo o ileng wa iphumana o le o bona mo o neng utlwa e kare batho bana ga ba ntlhompha kapa batho bana ba batla ba ntlodisa matlho dinthong tse itseng kapa ka nako nngwe ba o tshwara ka tsela e seng monate ba bua le wena ka tsela e seng monate ba etsa dintho tse e leng gore ga o di amogele ga di amogelege mme o fumane e ka nnete o bo o bone ka

0: Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi le metso e supileng ka mora hora ena ya leshome Ezra Nathans Merwalela. Re rekerele ke hape mehala ya rona 086-000-3084. Re bone rona ebe ntho tsa rona di a loka kapa jwang. Ha e batlile a o ethetsa ntho ena ntata, o ethetsa ya disconnect. Lesedi FM wa mamedi dumela.
1: Mamthulu kunjani mama?
0: Kitengo kae sisifikele?
1: Ngiyaphila tani. Mm, le ndaba okhuluma ngayo mamthulu mina mamthulu yangivelela ngiye ngiye clinic ne.
0: Mm.
1: Bathi mangifike clinic ngihamba nomamncane wami, masifike clinic siyangena kahle, mase singalebo sister.
0: Mm.
1: Usister masingena ngisho ukuthi hayi abheke ifayili yami ukuthi ngifuna nanginikezwe lokho engikufunayo. Bese mangiqeda ngithi ngifuna 1 2 3. Mara ithe vele ithe mangingena eroomini vele. Hayi mina ngazi ukwenze njani. Wafele wangithatha nje isitoko bathi hayi kusho angitele indaba zami kuwabona umuntu akutela nje akuphoxa ungazi ngini. Mara after that ngeza ubuhlungu ngahlala ngangayi-report. Mara ithe mangibuyela next time ngayi-report, ithe mangiyi-report umphathi wakhona wathi hawu manje ngoba awuni uzowazi kanjani ukuthi usister muphi. Ngathi angithi efayilini kuyabhala, bamlanda leso sikhathi. Mangithi efayilini kuyabhala, walanda ifayili yami wa-checka, wamlanda lo sister loyo. Usister leyo sakayaphika, mara after that usister wacolisa, mara saba right nami ngamcolela.
0: Mm.
1: Eh mara ngabatshela nabo ngathi hhayi ningangisithathe ningathi masifika bese ma ungifoka, mangithi ngicela 1 2 3 sovele uyangifoka nje uyangifoka. Ah eh nami nginama-right wami ukuthi ma ngifika ngicela something or ngicelani ungaveli ungithathe nje kuphela, kufuneke nami mangifika ungilalele.
0: Mm.
1: Eh mara yona bayisolva leyo ndaba leyo mama.
0: Jale yaba ha yo tshwara hantle ho hang se sifikele taba ena.
1: Ah, ze ngiphathe kahle. Ungaze kabathe ngathi kusho thina abantu abachwalile, abantu abachwalile asimamelwa. Anisizwa. Eh, mara yasolveka yona hayi ngiright manje ngiphulile ngoba size sahlangana bayilungisa.
0: Ah, ke le bahle sisifikele, ke le bile ha holo. Ke rata hantle ene ya hore ba ile ba bona phoso mme motho a ntse mphoso a kopa tshwarelo la ilukisa ya fete. Ke le bile ngwaneng.
1: Thank you. Thank you, Sandra. Bye bye.
0: Bye bye. Mama, do you do me?
2: Do me la mama le kai.
0: Kitengu kai me.
2: Kiteng. Kima ipato pika moka kwak.
0: Eh, ma ipato.
2: Na ki mutwari sal. Pili di sal ki. Ki le maka yukolo ika 2001.
0: Hmm.
2: Utata waka. Ke sala go tlhoka la ke ntate wa rona re sala ba nyane ke tshile sekolo ka tshile mo nyane ke khola ke dalo 15.
0: Mm.
2: Ke sala o ke nakale ba ngata ke le ba nyane ntate wa rona ha a tlhoka hala ha ya re 7.
0: Mm.
2: Itse hore ke thole accident ke ne le nana sebetsa ke tsepa bana ba hetse ke ba atesa.
0: Mm.
2: Ai ka shoko mama ai tsho ebile ke ka mo hetse he ke na le ngwana iwane ke tsa ha ka ha ona taba.
0: Mm.
2: Le ba tsana taba le nna se ba itshebile bo bona ba le betsile molemo wa ka maga ke ba fiteng tate ding.
0: Mm. O ba ntse ba le teng ka ofela bana beng.
2: Ba ntse ba le teng ma.
0: Mm. Jeli hausa na motho a hopolang hore hana motho yena o kile ka retsetsa molemo ha santsane a phetse hantle a soka a
2: fana. Ba bua.
0: Mm.
2: Ha ba bua le bakgotsi ba bona. Ba ba jwetsa ga usiwo. O la ka gape sa ke itse sa nga ke itse sa mara bona ha ba ke itse tse nix.
0: Mm. Mm. Jale le tsatsile leng le leng utlwa yo tshwara jwang taba e mewaka.
2: Se bile ke ifile ntate modimo tabe se le ngwana ka tsamela ke reke ha ona taba.
0: Mm.
2: Mm. Eh ama.
0: Ke le bile ho le hlenye ke thabetse ho bua le wena, ke rata ha o re ke ka mohetse ke itsamela ke reke. Ha ke na nxa le motho ha ke sana taba le bona. Mm.
2: Eh ya ma.
0: Mm. Ke le buile ho le mogatu. Ke bophelo ba tseba kana ko ngwe bophelo. Bo batla re be le sebaka seno sa hore re gone a mohela dintho tse bohloko.
2: Eh ya ma.
0: Mm.
2: Bo ba ke khala 2001.
0: Mm.
2: Ke ne ke thole accident. Le di doktata ba tsa bua hore ha ke satlalo ka tshwadile go phelo ba ka o fela ke ka mohela.
0: Mm.
2: Eh ya ma. Le ha ke ntshila nke tsa ke be hantle. Ke ntho ya o thola mogatho wa batho ba tshwadile.
0: Mm.
2: Eh ke yona ile ya nke tsa ntle ka thola ke tsa madi le na di le na shipi le bona go tshwana ka o.
0: Mm.
2: Eh
0: Ke lebohile moratiwa bye.
1: Thank you.
0: Mamedi ke Mrs. Sufela e ka nna ke mehala ila dia ho sebetsa re ke be ke ba fe le ha ka ba metsotso e meraro hape re ke re tswele pele ho bua ka dipaletsena tsa bona 0860003084 o mametse le Sadie FM mo mamedi dumela
3: e le ka emetule
0: ke phetso phetse hantle ntate
3: e ke nna go pa ba mosagale di tso maji mothatqwalile
0: e ntate
3: e nna tsa mathata ka ke ena mme o bua ka nna kwa nna ke la qwaqwa bante but ntho ke experiencing ke ke experience le nna ke la bona tsa qhadile le nna ke mo makaqeng a la malala mosebetsi pono ya tlowe so make sure that thing ai tshwe bang a be go ba eng ke ba nyenye fa tsa ba nyenye fa tsa ke la bona ka mogolwa mosebetsi wa rona make sure that ke le ke taba ya hore e la tsena protocol ya rona le tsetsang teng o latela gore no ha ile gore member e nngwe senior member e le teng ke yena a in charge ne so o latela ka protocol le tsetsang teng automatically fela ha e mongwe a le siyo o latela senior member o latela senior member ke yena a ba in charge go ba le di member ba tla be di but ha e tla tla go nlaka ha di senior member di teng ke a utlwisisa latela protocol ke a di respect is fine mara nna ha e le gore di senior member tse ka godimaa ka gadio ba etsa wang ba nsia le ke ikarabelela go mang go junior member ga e fitlha go nna because ke le disable ba nsitisa o no nna ga santse le nna a santse a incharge di junior member tsa ka di ikarabele go nna o tla wa appointa o mang junior member o tla ke junior member le nana o tla ba in charge o kwa ke ntwe e o tla maikutlo wa ba o dirisa maso se se ha ba o bone go re ke bona ba wa utla ke go ha ke tse go ka tlhalosa ba ke gona wa itlisitse gore ke wena ka ntwe in charge kana go ye no latela ka o latela ka protocol le ka bo senior member ma o tlo o lo fuo o le ka tabela ho junior member ke go tsentho o go nna e ke phelang go yona le ha no le ha jwale ke bua le mme mo ke le ka ra ona
0: empa he o jole ka ha ile ntwe o re le ka jeno ntso phela yona ntho na mo hlomo ke la ka wa hlaisa hore ba tsebe hore ha ya o tshwara hantle
3: ke ya hlaisa ne thulu maga ba tabela ba rona ba tsama sa go di karabo ke la bona ha o ka tswe e tla isiwa kae kae in terms ka tla ke lo re organization ke le go yona e mo kwa kwa magana go ngwe e di tepe e ona le mika ga dela province e tle sa le ba tla go wetsa go ha ga tla ke ge ke sent to how province tla rara e tle sa le a o di ha ona thola karabo e tla e logeng e straight so ke la bona
0: ho hlakile ntate hore ho ntse hona le mathata ntleng ya ho amohela le tshebedisano mmoho le lona le le batho ba qhwadileng e sechabeng sa rona ka kakaretso jwale mesebetsing malapeng jwale ka halentse le hlalose o kalakatsa hore ho etsa haleng mabapi le sehlose se re buang ka sona ka jeno ke eng se o kalakatsang hore se tsa le hore re fetole
3: bona ke bona hore mothata bothata bo e bontshe ke eng ka e wisha ga ga ga etsa hala batho ba re eteletseng pele ko godimo ka under the generation diposo tse godimo even le ko parliamenteng gore batho ba organizing ba organizing batho ba disable ha se batho ba disable gore they can gore ha ba etsa dintho ha o se maemong ao panel nga le hodima ba renge ba nke ba renge lang diketo ha ona batho ba disable so ntho o seng ho yona ha ona ifile o le meta pele wa rona o le hodimo mane but o se disable mara o ka pele batho ba disable you can no kgone ho solve mathata a batho ba disable because ha wa mathata ba tsere sebo le ha wa itse wa ha wa recognize how we feel that in twin by feel that we inga light nka o tsa mosala le ka covid ho la nna wa etsa wa thola hore tla sa maba ka o a jwa wa tu batho ba ka re go tsama le ga etsa ba go feela covid nna ntse ke la nna ka tsama
0: mo ga jwa o tla go fela mogotsi nako ha isa re dumela
3: o mantsa o tu batho ona le party la tshepati ba ka kopana ba le bangata ba di office ba di ke o bolella hore nna le kana go ya covid tla sa mo go tlhokie wela under active advice ne dai ke wela ka covid ye ne le jwa go seletsi wa ka mako ba tapela ba rona ba ka go se ke wela ke ri we tla sa nps also they can't do wela with 50% ne mako ba di ba normal ba ho tu ba ka kopana di office ba di nna ne ke na go bua thoba ngata ke le disable and tele bentswara covid ye go go go go ba ba o di ha ba gana hanile go tsaba maemong a rona ba tswadi
0: go utlwa hantle ntate ke a leboga ntate wa ka ke lebile ke thabetse o bua le wena ke utlwa hantle ntlha ena ya gore o fumana gore batho ba nkang diqeto ga o na le a le mong ya leng boemong bo lona le leng go bone ya tla kgona go le lwanela diphepetsong tsa lona mathateng a lona gobane a tseba seo le fetang go sone ke utlwa gantle ntate wa ka ke lebile go le ntate mamedi ke ne ke itse ke ba fe nakonyana bane ka nnete re le ra ba le bothata ba megala mme jwale ya ba eja nako ya bona taba eo re ya lebotlhe go buisana le lona ke diphepetso tse ngata tseo re bonang gore batho bana ba ntse ba kopana le tsona mme monate ke gore re le tshebeletso ya lesedi re ba fa monyetla wa gore ba be le platform eo ba buang ditaba tsena bo ba ntsha maikutlo a bona re le bohatle re le boha re tla ne re etse jwalo beke le beke lena le nako mona ho le sedi fm re le boha ke nako jwale ya hore re tlo kena tabenyane ya bohlokwa e o rile nra e bua bekeng ya fetileng mo re neng re bua hore na ha bo etapele bo fetoha ebe ke dintlha difeng mohlomontse tse batlang di ameha haholo ho basebetsi e ka sana le tshebetso ka kakaretso ere ke fete ka mana ka mabenkeleng ke tla utlwisa hanyanengana fela hore na ha re ne re nonya mo mamedi maikutlo bekeng ya fetileng o la hlaisa maikutlo a haijwang e be ka moramono he re ba le moeti ya tlatla buisana le rona mabapi le yona taba ena
4: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Mamedi re utlwise fela gore na bekeng e fetileng motlhomongwe la fetwa ke puisano ena ya rona le momamedi re utlwise fela hanyane gore na ba ile ba hlaisa maikutlo a bona jwang ka setlhose
6: nna ke hae ka mora go tšhintsha boetapele ga boetapele bo ketsa go tšhintsha motodi a tšhintsha ngwana aba motho o sebetsana le motho sebetsana le nna lwanaaeeaeeaeobotšha
0: empa jale re ke botse fela bona hore motho wa fihla ebe hara batho ba 100 ka ba 50 a fihla shebana le wena le ba ka ene le mogotsi
6: ha shebana le nna

0: kilimong ona shebane le ro empa ke mo fa sa se batla ha batla di report everything report tsa ha tsa di batlang wa ditho empa wa etsa hala ka tsa dileleng di ntho tse ding di yang kua ka kere rona re kena ka dikoloi mseletsing ka thola hona le di ntho ka koloi la re fitla gating empa ka mora nako a confessa hore ha ona nana o mangwe
1: ha wa tswana ke la nhlaela mseletsing tlo ang lo to find that management ntse lo hone o fitla supervisor ga tse pedi tse ntšha tse di fitlha ka system ya bona gore na operate jang and-e site tsene ge di-patrol di nte le kotsi yagolo and-e re na le system e re berekisang ya safety ya rona le gore re kgone go arresta batho around di akeno e bitsa ka lebitso ai bone cena se le gore ga bona le bone
2: dintho tse ngata ga ngata ga di fetofetoa wena o se o le motho wa kgale tshebetsong nako nngwe tse dingwe tla fumana gore di fetoela goduma boemo bo wena o leng goduma bona mme bo ba kgatlhanong le wena gagologolo o ratang kampa o sa rate o bo tlhoke lentse gobane jale ga bo fetoa jalo go kena ba bangwe mme go tswa ba bangwe kapa ba tšhintšhana goduma tlhogo ya gago e ba ntho botlhoko gagolo eo ka nnete e nka mme nna ke bile ke utlwang ke sa rate gore nka kenelela yona gagolo fela ke ntho e batlang ka nako nngwe e ba botlhoko go ba bangwe e ba monate go ba bangwe
3: Mamedi ke ka bogotsongene fela di ntla tsa bohlokwa se mo Mamedi a ileng a di hlaisa ha rene re bua ka sehlo sena bekeng e fitileng jalo ka jeno he rena le me Molebogeng Molakeng yena ke HR recruitment and talent specialist o santsa le teng ke yena moitu wa rona ka jeno me Molebogeng Molakeng dumela me
4: dumela me ke lona okay
3: ke phela o phela hantle me
4: ke tsena hantle le tlwana
3: ke le buile ha ho le hle ho ba le wena ka jeno mme re bua ka taba ena ya bohlokwa hore hangata ha mesebetsi mona di company mona boetapele bo fetoha o fumana hore hona le basebetsi ba amehang kapa tshebetso ka kakaretso ya ameha ka tsela e itseng jwale mona he ke ne ke ntse ke hopotsa momamedi fela maikutlo a momamedi ya ileng a letsa bekeng e fitileng re bua sona sehlo sena jwale ha re ke re shebe mme hore ho fetoha ha boetapele hona le hore ho tlise tsitsipano ho basebetsi ba bang o fumane basebetsi ba hloka botsitso ba bang e mong a sa tshuhile hore na ebe ho tlo fetoha eng ntlha eo e tlwaelehile ha kae
4: e tlwaelehile haholo metulwana e tlwaelehile haholo hobane ke maikutlo a ho fetile hore ho tla etsahala eng so maikutlo a ho fetile ho tla etsahala eng a tlisa letswalo mo mothong a lebeletseng motho a motšha ebe letswalo leo ke lona le fetelelang le tlisa maikutlo a botshwenyega
3: jale hangata o fumana go ba le diphoso nyana tse nyane ba bangwe ba etse diphoso tse kgolo e le basebetsi gobane fela go na le moetapele ya motšha ya seng a tlo kena tshebetsong ebe diphoso tseo tse ba di etsang ke di feng hangata
4: Diphoso tseo di bakwa ke go bapisa baetapele o fumane gore o bapisa moetapele a motšha le wa gale o sa elele gore motho e mong le e mong o na le mokgwa wa gae eo a sebetsang ka ona kapo a etelelang pele ka ona so tebatebelelo eo ya mekgwa ke yone e fitlhang e bakelela batho mathata e nngwe ke go mamelela menyenyetsi metholwana re na le go mamelela menyenyetsi mesebetsing ebe e ketelela e amana le diqeto tse re di nkang ka bo rona re sa batle go ithuta moetapele ena a motšha a fitlhileng
3: o qeta go bua ntlha ya bohlokwa gore moetapele e mongwe le e mong o na le tsela eo a tlo o tsamaisa ka yona kapa tsela eo a batlang dintho di etsagale ka yona jwale ke ka go o fumanang ba bangwe ba batla ba sa tsitsa ditabeng tse jwalo jwale ha re ke re sheba gore na ebe basebetsi ba ka ikamaganya jwang le diphetogo tsa ramosebetsi kapa ramosebetsi eno e motšha eo ba seng batla sebetsa le ena ba ka ikamaganya le diphetogo tsa mofuta ono jwang re a tsebao jalo ka o se o tlhalositse ga se ntho e bonolo go ba bangwe thata go ba bangwe ka nnete o fumane gore ba kgona go ikamaganya le diphetogo ka peleng yana fela
4: mare ntlha ya bokwa ke gore motho o tlameya a bane le kelelo e bulegileng tlameya a bane le kelelo e bulegileng o leke o utlwisisa gore na moetapele o o motšha o lebeletse eng le gore o rata go sebetsa jwang kelelo ga e bulegile e etsa gore go be bobebe go ikamana le ho tlisisa ka tsela e mo ya katile mo tsha abatlang le fithelle bogone ba mosebetsi ka teng.
3: Jwale kana kong hore basebetsi ba seke ba iphumana ba kene mathateng ba robile le melao ya tshebetso ya bona. Ke eng seo mohlomong ba lokelang ho sietsa, ke metjha efeng ba lokelang ho e latela e bang mohlomong mosebetsi a sa utlwisise tsela yeo moetapelo ena e motjha a batlang dintho di etsahale ka yona le diqeto mohlomong tse bang wa di nka, ke metjha efeng eo ba e latelang e bang ba sa utlwisise?
4: Bohole ba motjha e tla ya ka hore na melao ya mesebetsi e sebetsa jwang, empa ya bohlokwa ke ho nka passport ya pele metholwana ho tsitimellane le diqeto kapa le tsela e nngwe ka pele a sebetsang ka yona. Motho o tlameha ho tseba hore ha se phoso hobane ha se a se ka tsela kaofela le ka sebetsang ka o tshwana. Ya bohlokwa ke ka tsela eo o tlabeng o etsa tsela tlhahisa maikutlo a hao ka ona. Ke yona ya bohlokwa. Ya pele ke ho utlwisisa hore na hobaneng diqeto tse itseng di entsuwe. Ha o qeta ho utlwisisa le haebe o ntse o fila hore maikutlo a hao a fapana, ke ho bua le moetapele ka hlompho le kunutuno le moetapele. O mo hlalosetse, o hlahise maikutlo a hao. Ha o hlahisa maikutlo, o ka hlahisa maikutlo fela. Ho ba jwale ha o hlahisa maikutlo fela ke ka ke tletlebo. O hlahise maikutlo, wa hlahise le hore o nahana tharollo e ka ba ntho e itseng e itseng. Hore le yena moetapele a tla tsebe ho bona, a tsebe ho utlwisisa hore ha se hore ho ikamana le tsela ya hae ya ho sebetsa.
3: E utlwahala, mme re fela re fete ka manaka mabenkeleng e tla re ha re kgutlahe re tle re tlo shebana le hore na e be jwale ha e le mona boetapele bo se bo fetohile ho sona le moetapele e motjha, re aha jwang kapa re bopa jwang dikamano tse e leng hore di tla re tswela molemo kaofela ntlheng ya ho ntsetsa pele tshebetso ya rona ka katleho? Jwale re tlatla re bua ka yona taba eno hang fela ha re kgutla mona mabenkeleng. Ke a lebo
5: kgotsi, ke tlala ka na tole ya hao e be o etsa jwang?
6: He, ke my way chomi, ke boloka ho fihla ho 40% di premium tsa insurance ya ka koloi kgwedi le kgwedi. Bophelo bo fetohile.
5: My way insurance
6: e hlile, ke se ke na le tjhelete e kgutlelang ka pokothong ya ka. Le ntatela pei bile o fetohetse ho my way. Jwale re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore re na le tjhelete eo re e sebedisang nthong tseo re di ratang, mme re phela ka tsela e re ratang ke rona.
5: Dipoloko tse sa feleng
6: tjena.
7: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
8: Tshebeletso hara ditshebeletso, Lesedi FM.
3: Eya, me moleboheng o ka tswela pele ho araba potso eo ke neng ke buile ka yona pele re ya mabenkeleng.
4: Mmetholwana, basebetsi ba ka aha kamano e ntle le moetapele e motjha ka ho tshepahala. Kamano e ntle aha ke tshepo le puisano e ntle le botshepehi. Le ho etsa mosebetsi wa hao hantle hobane ha ona moetapele a fithang a le motjha a se a sa o tshepe, a sa o tsebe, e ba diketso tsa hao ka tsela o sebetswang ka yona e fitlhang e tlisa ho shebane le botshepi. Ya bohlokwa ke ho tshepahala, ya bohlokwa ke ho buisana le moetapele ya hao a motjha ka tsela e tshepehetseng. Mme o etsa mosebetsi wa hao hantle hore o tsebe hore o kgone ho ikamana le diphetogo.
3: Wa ke nana o arabile momamedi mong ya reng itse ha moetapele e motjha a fihla company ya bona a bona e ka kannete eno hantle ntle o bitseditswe nna mo hobane o hlalosa ka mokgo a ileng a fihla a sebetsana le yena. Ke lebe ka botsa potso hore ha le le 100 kapa le le 50 mosebetsing, ho tla jwang hore a kgethe hore o sebetsana le wena? Wa fihla ha le tsebe a kgetha wena fela hara batho
4: kaofela?
3: Ka nnete jwale ke nahana hore o mo arabile ntlheng eno ya hore ho tla tswa fela hore na tsela eo sebetsang ka yona, o etsa mosebetsi wa hao ka yona, tsela eo etsang dintho ka yona, le tsela ya ho bua le baetapele mosebetsing, wa tseba e bohlokwa jwang?
4: Mme e bohlokwa haholo, le hloka ha holo mme tlhano ho ba no tseleo buang ka yona e bontsha mofuta o motho o leng ona botshepehi ba hao le ka mokgwa wena o itshwereng ka teng mosebetsing e bua haholo ka motho o leng wena
3: bone ka nnete batho ba bangwe tla fumana e le motho a reng ke tla mmontsha nna o bapa le odumatlho ya ka mojale dintho tse ka reng tseno basebetsi ba bangata ba di tlhokomele gore di ka o bega ka mosing
4: haholo di o beya ka mosing haholo gobane jale le mosebetsing o qetelela o se o sa sebetse ka tsela o ne o sebetsa ka yona ka baka ya menyenyetsi e o qetelelang o ikentse ka gago go yona
3: Mamedi e Robedi metsotso pele gora ya leshome le motsomong nthena ya menyenyetsi ke utlwa go na le potso e tlang wena mme Moleboheng gore ka nako nngwe moetapele e motšha wa fitlha jwale ka ga o ile wa bua pejana gore ka nako nngwe re na le go bapisa baetapele gore e ka re ya ka ba tshwana le mang o na etsa dintho tjena empa re sa tlhokomele gore e mong le mong o na le tsela ya gae eo a batlang kapa a bonang ka teng gore a ka ntshetsa khamphane pele ga a ka sebetsa ka tsela e itseng jwale re ba le dintho tsane tse o tla fumana gore ka nako tse dingwe mesebetsing mona go na le makulwana a setisang tshebetso ya lona ntho e le sepheo sa lona seo le se tletseng sebakeng sena sa tshebetso e atile ga kae mesebetsing ya rona ntho eo
4: e atile haholo mmetholwane e atile haholo and-e go ateng ga yona haholo e fetisa menyetla eo meetapele a motšha a tlang le yona go tla itlhapatsa bokgoni ba gago mosebetsing goba jale o se o mametse menyenyetsi o se o mametse go thitsena o se o ipoleletse ka tsela e itseng wena ka go ipolelela ka tsela eo o fetisa menyetla ya gago e meetapele ena a neng a tlo fitlha a etsa diphetogo se tla ntšhafatsa bokgoni ba gago mo mosebetsing
3: mme ga re qetela fela mme ke letso tse pedi tse tharo tseo e ka bantshia yaka ga ke le mosebetsing wa ka di sebedisa go ntshetsa pele ke di feng
4: ya pele nna tholwana ke lakatsa gore batho ba ikemisetse go ithutwa mekga e metšha ba amogele phetogo ka maikutlo a matle ba tlhobe menyenyetsi gagologolo ba tlhobe menyenyetsi le dipuo tse tsa baaheng mosebetsing le go ithuta go buisana gantle le meetapele e motšha ke kaona tse ke naganang ke tla ba sia ka tsona gagologolo ya menyenyetsi wena mmetholwana gobane ena ya menyenyetsi le ga re le mesebetsing ka go fena ga rona o mongwe le mongwe o tletse lebaka la gae mono ebe motho e mongwe menyenyetsi ya gae e fetisa le wena o letletseng mono so gagologolo ke lakatsa gore batho ba tlhobe menyenyetsi le dipuo tse sa baaheng metseditsing
3: le o gopola gore na o tletseng o bewa keng mme batho ba lebala ka nako nngwe gore ga o ne o tla mosebetsing o tlile o le moo o ne o sena motho yo motshwereng ka letsoo ore nna le motho eno a re kopa mosebetsi o tlile o le moo jale ga o se o fitlha mosebetsing mona o se o batla o gogola e ka re le setlhopha empa o lebala gore o tlile o le moo
4: ke yona ya botlhokwa le yona eno gagolo mmetholwan gagolo
3: re ko leboetlhe mme Moleboheng Molakeng tsatsi le monate mme re tla boela re tana gape ka nako e tlang re lebuile gagolo
4: ke lebogileng mo tshelang a tsatsi le monate le wena
3: thank you bye bye mamedi e metlhano metsotso pele go rra ya leshome le motsomong dipuisano tsa mofuta o na di thusa gagolo gore a tleisa le gore godisa mesebetsing ya rona e fapaneng le gore re ke re leke o sheba dintho ka tsela tse fapaneng qetellong ya dintho re ithute go amogela le go ikamaganya le diphetogo tse bang teng mesebetsing ya rona e re reng ke pina re ya ditabeng tsena tsa gora ya leshome le motsomong ke Enko Mphuthaphuthe

0: Mabidi e le shume le metsume raru metsosu kamara hora ya le shume le motsumong onsoma metsi Monica for you I will. Kenako ya Poseidon. Poseidon e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hari. Re boetse hape ka jeno mo mamedi motle re kopana le wena ditabeng tsena tsa bohlokwa moo re nang le Nthabiseng Mojaki. Dumela hle Nthabi wa phela ngwaneso.
1: Dumela Thuli ke phetse ngwaneso wena.
0: Ah, ke phetse hantle Nthabi ke lebo.
1: Ke a bona ngwaneso go motla gagolo o tshwana le nna re nwa Poseidon.
0: Ha monate jwang? Ke lebo hle Nthabi mo mamedi re boela hape re amohele lenaneong lena. Mme re lebeletse tse golo go utlwa go tswa go Nthabiseng seo a as far as since on haka jeno ho ya ka nna ha hontho ya bohlokwa ho feta ho fetola bophelo ba motho e mong bopaki ba hore dipuisano tsena tsa rona di bohlokwa ke hore batho ba bangata hohle mona mo ke tsa manteng wena Nthabile mo mamedi ba bua ka Poseidon Poseidon Junior ha mmoho le Promin hey Tumali
1: yo e re ke dumedisa mo mamedi hohle mo a leng teng pele re tswela pele mo mamedi thule ha bui le shano hohle mo re tsa manteng ha o ka Nthabiseng ho thu thule ba ke ha isa ke Poseidon ha se Poseidon jole mo mamedi ke nnete hore ha ho ntho ya bohlokwa ho feta ho fetola bophelo ba motho e mong me ka go lonyene ya bobedi ya selemo sena thule ha re tswele pele ho thusa mo mamedi ho etsa seo ho ipaballa ho molemo ho feta setlhare mme o bohlokwa ho hopola seo ha holoholo nakong ena ya bophelo bo potlakileng ha kana mme bohle re dulang re le maphathaphathe ho re qetellang re tshwerwe ke mafu a sa foleng a kang kgatello hodimo ya maikutlo lefu la tswekere lefu la pele o phalo hodimo ya madi le bo ima bo phame ba mmeli jwa le mo mamedi tse se monnate ke tsa hore ha se batho ba baholo fela ba tshwarang ke mafuana di se di tshwara le batho ba atla se mmeleng ba tla se dilemong jwa le mo mamedi ke mo se hlaiswa sa rona sa bohlokwa hadi e leng Poseidon se ke nan teng Poseidon ke se hlaiswa se ntsha di chefule di tshila ka hara mmeli ya rona tse ka re kudisang ha re hlokisa mmeli ya rona ka hare re tla dula re matlafetse mesena se ka thibela okula batho ba bang ba re Poseidon ke magofula ho ba ne hlokisa mmeli ka hare ha re nwa dipidisi tse pedi tsa Poseidon hanga letsatsi masole a rona mmeli a tla dula a kwenne mme re phetse hantle jwa le mo mamedi hopola hore Poseidon e boetse e thusa ho hlwekisa madi ho thibela ho kwalea ha methapo ya rona ya madi e kwalea re ka hlaselwa ke bohloko ba pelo kapa hona ho shwa lehlakore jwa le Poseidon e thusa ho hlwekisa madi hore ho be le phallo e nepahetseng ya ona mmeleng e boetse e thusa haholo batho bakeng sa batho ba nang le phallo e hodimo ya madi mmoho le bohloko ba tswekere jwa le mo mamedi hopola hle hore maqheku le maqhekwana a rona a teng ha ba dula ba lla ka manonyeletso a bohloko a jwanjwang hobane ba tshwere ke arthritis jwale mo mamedi rekela maqheku le maqhekwana ha o Poseidon hobane e thusa ho kokobetsa mesifa le manonyeletso a opang o seke wa lebala hle mo mamedi hore Poseidon Junior le yona e ntse le teng bakeng sa bana ba dilemo tse pedi ho ya hodimo bana ba ka fuwa fela pidisi e lengwe ya Poseidon Junior ka letsatsi mme e tla thusa ho matlafatsa mmele ya bona e thusa hape ro boko ba bona bo sebetse hantle le hore ba robale ka tsilaene pa hetseng
0: ha se mo he Nthabi u dutse kana go tsohle o toboketsa bohlokwa ba ho nwa dipilisi ka pa marothodi a Promin na kong ena ya Maria ebe ke o baneng
1: thuli ngwaneso wa tseba go bane Promin ke se hlaiswa se matlafatsa masole a rona mmeli mo mamedi na o kgathatswa ke sefuba le mogwahlane na kong ya Maria Promin ke karabo ka lebaka la mo

0: la wa Maria matshwao a sefuba a itlela ka tshwanyetso ka hona sebedisa sehlaiswa se sebetsang ka potlako ho thibela le ho fokotsa segahla sa matshwao a sefuba o boele o ikutlwa o phetse hantle ka pele e leng Promune effervescent tablets khibidisa e lengwe galaseng ya metsi a futhumetse mme matshwao a sefuba a tla emisa ka pele le ha o sa o tshwere ke sefuba nwa a pidisi ena o ntse o nwa dipidisi kapa marothodi a Promune hore o hlaphohelwe ka pele le ho feta gopola momamedi gore Promune ke sehlaiswa se matlafatsang matshwao le a rona mmele le ho thibela di virus le mahloko jwale momamedi hopola hore di hlaiswa tsena ha o di sebedisa mmoho di tla thusa ho thibela ho kula kgafetsa ha holoholo nakong ena eo sefuba le mokgohlane di dileng setsi
1: momamedi rekela ba lelapa la hao Poseidon Junior le Promune Marieng Anang ba tla o leboha ebe di fumaneha ka interview
0: thuli ba the loaded life ba entse monyetla wa hore momamedi a ka chemising Emuli engwe ha o file yena a iphumanela Poseidon Junior ha mmoho le Promune na hinyohle ka bophara jwale e bang o batla ho tseba haholwanyane ka dihlahiswa tsena etela www.valueaddedlife.co.za wa ya TikTok Facebook kapa Instagram jwale momamedi iphumanele sehlokisi sa ho leng Poseidon le se matlafatsi le Promune ka jeno o se ke bathetswa hle hopola ha e sa re Poseidon ha se Poseidon halala Poseidon halala
1: ke le botle ntabi Poseidon e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka re mamedi re fela re fete mona mabenkeleng etla re ha re khutla he re tle re kwaletse na tsa Poseidon hantle semolao
2: Ha ho supermarket e tshipu feta you save ho bolelang hore o tla boloka holo di hlaiswa ntse o di rata ditlokong tsa ka metla le tse ding tse ngata fumana 750 gram ya Cremora crema ka 49.99 le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight rice ya Sasco cake flour le ya you brand super maize meal ka 299 rand da boraro ba tsona di solo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July se fo se ke di solo tsena tse toma le tse ding tse ngata ha you save vuvela mo di jo sa meme di bitsang hanyane ka mehla

Tala bila holo diangwa ni moeti ka ditaba tseo tse akaretsang tsa hora ya leshomele metsomedi o tla boela gutla pe o renyana pele. O tla tla ba malotsana ka tsentseng di etsa la gutlong tsenne tsa lefatshe ke manta ka tsheno bekeng kgwedi o dimo ya pupu. E tlhola jalo matsatsi a tsheletseng motlhophisi wa lenaneo la ka tsheno ke dimakatso mo tshweneng motlhagisi wa lona ke boipelo mo kwena. Stanley Musimane gape motsaatebe ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba gore tsotlhe di fitlha go wena ka botlholowa nayo ke tlang ba molomo wa moifo la ka lebitso ke rrabosana madiehe ga ra tse dinge mamedi ka jeno go tlatla re lekola tsentseng di etsagala le dibuondane la Bay Bridge mo teng go ntseng go tsamaiswa melata e tlhokang ditokomane e teng ka gona e na ya Aforika Borwa go latela matsholo a ileng a tshwarwa beke e fetileng a neng a le kgatlhanong le melata e tlhokang ditokomane e teng ka re go naga e ne Aforika Borwa re boela re le kola letsatsi le na la kajeno la latshelela kgweding ena ya phupu re sheba nalane ya seiden sa etsala selemong sane se fetileng nakong eo Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi mokomisinara wa sepolesa profenseng ya KwaZulu-Natal a neng a tlhalosa kapo a pepesa bobodu ba diketsagalo tse etsagalang ka re go ditshebeletso tsa sepolesa re tlo boela gape re fetela le mane sebakeng sa botlhokong Bethlehem mo teng masepala wa lehae wa ditlhabeng o tshwereng jalo mokete wa o amoela e mongwe baagi ba sebaka seo ebile le sebapadi sa setlhopha sa naga sa Bafana Bafana ya sa tswa gutla dipapading tsane tsa mogope wa lefatshe tse ntseng di tswela pele dinageng tsa Canada, Mexico le America. Tsena le tse dinge mamedi ke tsona tse o ka tamelang go imamelela sona ga di feleletse letshegareng la kajeno ka o sentse ke re dula le rona go tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: le setsebi go tsa sepolesa le mautlwela ka ntlha ena yena ke ntate mahlomola mashaile. Ntate mashaile o amogetswe tshebeletsong ya lesedi FM.
1: Ke lebile go ba le wena letate la bosana ena leo le la botlhokwa go ba le bamamedi ba rona.
0: E be re ka re se ileng sa etsala selemong sane se sa tswa feta ka lona letsatsi le ena kgweding ena nakong ya seboka sa megatlho ya ditaba sa General Mkhwanazi se fela se pholositse naga ena diketsong tsa bobodu.
1: Ee, yangwaneso re bona gaoseo tshwere batho, batho ba bangwe ba se ba le tšhankaneng ebile ba solwa ke dibeile, ebile ntse re bona gore go na le ba bangwe ba tshwanang le bontate Matlala ba batlang gore ba fokoletse sekwebo ka gore ba ntshe mabitso a ba bangwe bao ba ne ba sebedisana le bona ka puo ena ya segwarere organized crime networks. Ntate Mkhwanazi o la kgona go bua ka tsona a re go na le di-organized crime networks, ra di bona mo a ile a bua teng ka the big five a be a ntsha mabitso a batho ba babedi gona jale mang le mang wa bona gore ka nnete kgang ya fa Mkhwanazi ile a sebetsa go tlisa botsitso le ga Matlanga e tsoka e fela re a bona gore botsitso bona boteng.
0: Empa go nalo ke e kae ya gore nakong eo dipaki di ntseng di theka bopaki ka pele go yona komišene ena re ka bona mabitso ka botlalo a tlhagelela a ba bangwe ba batho ba ameyang ke tsontse tsa maqulwana ka sona le tsona sa dithetefatsa
1: one sense re bone sense re utlwile ntatenku ga a tlhalosa gore o lahiriwe ke mang EBO o go buang ka ena ntate nkula tlhalosa pela ntate Matlanga gore ntate o na o bareng ke ntate Ebe o gweba ka dithethefatsi re sentse re bona gore go na le lebitso le tlhagelelang le e leng gore ntate Mkhwanazi la tlhalosa gore go na le bokebekwa bo bonagala moo bo etsagala ra di bona kao fela tsona ntsho tse tse etsagalang moo gore ka nnete bokebe bo tsa boteng Nothemba
0: ntlha engwe gape ntate mashaile re sa buile ka taba ena bopaki bo tekwang ka pele go yona komišene ena ke moo ka nako nngwe re bonang paki di sabe teng mme go balwa bopaki ba tsona re ka re ke maano a feng a sebediswang ntlheng e mabapi le bopaki boo re ka etsa motlhala mona ka Feroz Khan
1: ngwaneso bopaki bo tlameile bo tekwe ka pele go komišene ga e le gore bo se bontshitswe difounu tsa batho di download-ilwe difounu fela go sa kgathalatse gore motho wa kula motho o sepetlele bopaki bo tlameile bo balwe rekotong bo kenye rekotong gore bana ba baatlhidi ba kgone gore ba nke diqeto ka nako e itseng e tsamaisanang le di-terms and conditions di-terms of reference tsa Matlanga commission.
0: Taba engwe gape ntate mashaile ke gorena jalo ka e le mona baai ba naga ena e tlhile ba ena le tshepo le tšhebelo pele ka setsena le tšantšelelo e kgolo go komišene na Matlanga e ba nako ya yona ya go fitlha pheletsong e ka fitlha pele ba fitlhelela tsotlhe tseo ba neng ba labalabela go di fitlhelela na re ka bona gape lekgetho la boedi ba boela ba ekeletsa nako e nngwe
1: ejalo ngwaneso ga ona gore go santsane go na le bopaki bo tlameile boteko ntho tsa botlhokwa re be re se le kgaola ga ke re re ke tsho rona re le mmuso kampo re le maAforika Borwa re be re sentse re kgaola nako re sa batle go utlwa bopaki bo gobane nako e re otlile
0: jale re ka re gape ya re phetela nna le wena re ka go fitlhelela ga jale tshireletso ya naga e ka setana le lekala la mautlwela ke tse jang bakeng sa baai ba naga ena go latelela tsona dintlha tsena tse ntseng di tlhalela kapo tse utulwang ka gare go komišene
1: tsena tsa mautlwela ngwaneso di tlameile di hlwekise lekala le o tlameile le hlwekise gore le kgone go fumana ditaba tsa bohlokwa gore tshireletso ya naga ntlhela e re bitsang national security e sekebe ya ba compromise.
0: Ntate mashaile re re leboe gagolo ka nako le motsotsotso re kadimileng tsona
1: ngwane

0: ke lebohile haholo fela le ba mamedi. Ke tla buisana le wena gape ka nakong e tlang ntate Emadie.
1: Re lebohile haholo ntate Mashaile. Eo mamedi ke ntate Mahlomola Mashaile, na ke setsebi go tsena tsa sepolesa le mautlwela sena se re beya metsetsong e leshome le metserobedi jalo mamedi. Ka morago ra ena ya leshome le metsemedi tse dingwe tse tlhalosang ga batho ba babedi ba lebeletse go tlhaelela ka pele go lekgotla la magistrata wa Johannesburg ka jeno bona ba amangwa le boshodu bane ba go utswiwa ga magakwe a botlhokwa go ileng ga e tsala meagong e Kilani mane Johannesburg ka kgwedi ya Tlhakola selemong sane sa 2023 ka labotlhano. Ke mo teng go ileng ga bonagala o tshwara setho kapo mosebeletsi wa EMPD me maobane ke mo e mongwe wa borakgwebo ba tsebagalang kapo e mongwe wa borakgwebo Johannesburg a ileng a inegela sepolese mabapi le yona ntlha ena ya gore ba amangwa le yona ntlha ena ya go utswiwa ga magakwe ano mane sebakeng sa Kilani Johannesburg. Sena se ile sa tlhaelela nakong eo paki K a neng a teka bopaki ba gae ka pele go komišene mo a ileng a tlaleya gore yena mmogo le motlatsi wa tlhogo ya sepolesa sa EMPD e ntseng e lelekile nakwana mosebetsing Julius Mkhwanazi mmogo le batho ba bangwe ba bane ba amea ketsalong eo ya go utswiwa ga magakwe ao. Ga e dutse tsene mamedi re fete ka monang.
2: Halagasha! Moya ke wa diskika hohle hohle. Kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maoto ya lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a leshome a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Add to cart e di rata.
6: Re papa o patala yona khathe o ngwanaka.
5: Papa, o tisitse.
6: Hey, ka my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
5: Oh.
6: O bana ke sa claima di lemon tse pedi ka ofela.
5: Okay.
6: Jwale he, ke tlo ba le tjhelete ya hore o ithabisa ngwanaka. O iphile le bophelo ba gato wang ko wena, mama.
5: Ke leboha papa.
7: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance ya hoseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
8: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hatile topo. Ebe lekunutula ao ke lefe? Lekunutula ka ke Prosiding, sehlahiswa se matla, se etsang ke ikutlwa ke le morolo, ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile, mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla.
9: Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding, o tla utlwa phapang.
8: Ke nnete, Prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara.
9: Prosiding, molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle.
8: Ha e sa re Prosiding.
1: Ke metsotso e mashome a mabedi a motshomong le sekoto jalo ka morao ra ena ya leshome le metsemedi. Lekala la tsamaiso le shebaneng le ditaba tsa madiboho mmogo le lefapha la ditaba tsa selegae e sa le ba tshwere ka thata mafelong a na beke o etsa bonnete ba gore melata e tlhokang tokomane e kgutlisetswa dinaeng tsa boyona tsena di ntse di etsala mane sebakeng kapo ledibohong la Beit Bridge mo ka letlhakong le leng go boetseng go nang le setsha se shebaneng le tekolo le tlhatlhobo ya melata pele ba ka gotisetswa dinaeng tsa bo bona. Go buisana ga jale le mmueli wa lekala lena la botsamaisi ba madiboho yena ke mmemme Mogotsi. Mme Mogotsi o amoetse tshebeletsong ya lesedi FM. Mme Mogotsi.
10: Hello, ke tsama mme ke ba le
1: Re a leboa mme re ka re le netefatsa jwang polokego ya bapalami ka e le mona go ntse o e na le melata e meng e ntse e fumana gore e le ntse e tlotse ditlolo kapobanena le babelelelwa ka ditlolo tsa molao ka rona in Aforika Borwa jale ka e le mona le ile la fumana mmelelelwa wa polao.
10: Le jale jaaka re ne re boletse gore rona tshebetso ya rona ke gore re etsa gore go sala le batho ba e leng gore ba tswa ka madibo a rona ba e leng gore ga ba tshwanela go tswa. Batho ba batlang go bodisana dithatoese ba fela a bone ke batho ba e leng gore they undergo specific process ya gore ba thoma ko tsapela tsa tsena go ba pele go le jalo mo ne gore ba recordi ha se ntse ke tsela wa department of home affairs ba se ba le di embassy e leng gore di a batse ba batho ba o ba se tsore ba ba ba ba leng a document se ba tsela go ha ba se ba le hore ba di tsa bona ke bo mang ba na le di ngwa ha se ka e rona re ka tsa tsebere le e ka bo tsale yo le jalo a ba se tsa recordi wa mabitso a bone gore o ke mang o mo le mongwe wa identify ba tla ko process ya go gatisiwa ga menwana. Go gatisiwa ga menwana o botlhokwa gagolo because ke bone mo re lebelelang gore motho o ke motho e leng gore ga a sa le mo Aforika Borwa nka itshware gantle or ke motho e leng gore ba thuana ke mapodisa or ke motho e leng gore ke motho o tla tshwenya go le jalo go fumane gore go na le a le mongwe le gore ke motho e leng wa batliwa menwana ene a re bontsha gone jalo mme o na leka gore a tsamaye a leke gore a tsene gona mo processeng eo ya bosar le subtration go seba gore rona re le order management process ya rona e ka kwa mafelong mo e leng gore ntho mo le nngwe e editse ga ona gore ba se ka tloga mo e fitlhe ka ranaga ke tlole ko processing center e fete ntho engwe le engwe processing yone eo e fitlhe ko le dibogong e ba gore ba re ba se e tlamelele processing a re sebetse jwalo re tlamele gore o mongwe mongwe e le gore motho o identify le gore ke ene mang le ge ba sena dipampiri ga re tshwantse gore le motho e leng gore a ba identify go se be le gore le sepetse sa gona seteng sa gati sa menwana se a tseba gore batho ba gatse batho ba batliwang.
1: Empa ka letlhakore le le mme mogosi ga re ke re lekole ntlha ena ya manang le gore go bile le melata e meng e e kang e ne tswa Cape Town ka dibese tse ka bantse leshome ka go fela yeo ileng ga tlalewa ga e na le botlhoko ba letshololo a na ka motlhomong re ka re re ka bona le ba dumelela go tshela go gutlela nageng tsa bo bona go le re tseba gore ka nako nngwe go na le mafu a tshwaetsana na dinaga tseo dike se le qose ka gore le tlisitse baagi kapo melata e sentse e na le tshwaetso e itseng ba ka e lebisa botlhoko bo ka rona ya bo bona
10: o tla tseba gore dibase tse tswang mafelong a sa fologameng le ge di le ko processing center eo go na le different services tse di leng teng and medical services ke one of them tse di leng gore ga e bana ba tlile le bothata tseleng ba thusiwa dilo tseo ke organisetswe ke goromante ya rona go na le medical services go na le mo dijo di fumana mo teng metsi a fumana mo teng go na le mo police station police services di fumana mo teng ga e bana go ba le bothata so di-services tseo tso tsotlhe tsa gore ga e bana go bile le bothata ba bolwetse ba thusega gona ko processing centre. By the time ba fitlha ko ledibong la rona la Bay Bridge ba se ba lokisetse ba file meriana ba file ntho engwe le engwe e ba e tlhokang ke ntho e entseng gore go be le yona that temporary repatriation processing center gore all services di be mo lefelong le le lengwe go e leng gore ga a tlhoka home affairs o mafeskiwe gona mo ga o tlhoka police skiwe ga o tlhoka medical services skiwe ga o tlhoka eng ke tsone dilo tse ntshwe and then go providiwa le di-basic senses metsi le dijo di teng gona moo jale le bona management ke re tswa re nna rona o go mapelo mo le gore ha ba se di sentse mo lengwe ba se tsu ya tloha e ka go le di boong la base ke he mo o na re tla go seng e mo bona management re lebella list yo re lebella gore ba tswa ba le kana palo e ba itseng ba teng ho ba ka fa ke o na le 60 people mo ba tsa re lebella gore o na le 60 people
1: Memochi Calva Calana Quere, Lebuha, Holocana Cole, Mototos or Academy Lenzona. Yea, Mamedi, Memochi, and I came Willy Walcala Lena, La Samaisoya, Madibu, Renervisana Lena Jalo. Ka ntla ena e amanang le melata e ntseng e gotlhetswana heng tsa bo bona e tlhokang ditokomane e tshedisang mane le dibuho la Beitbridge mme sa le ba tshwere ka thata he mafelong ana sa tswa feta beke agologolo ka melata ya naga ya Malawi kastana le Zimbabwe ke tsona e mamedi tse tlhalositsweng ke mme mogotsi re tlotla re fetela Gapokimitsu emashume amabedi amitsorobedi le skoto kamraura ina ya lshume le mitsumedi ho latela tshebetso e ntle slopa sana sa bafana bafana le wetsa nalane ka ofitela dipapading tsa mantshano dipapading tse tswelang pele tsa mopelo fatshe masipala wa lehae wa dihlabeng o tshwere mokete wa omela la pense se sa dipapadi tsa slopa tebo mokwena buisana jwale le mosebetsi mmoho le go nea sebakeng seo yena ke tisetso mokwena tisetso kgotso
0: Kgotso Rabusana ke dumedise mamedi wa tshebeletso tsa lesedi.
1: Ebe o ka re tlhalosetsa holwanyane ka diketsagalo tse ntseng di etsagala kapo le tse tlang go etsagala ka jeno.
0: Rabusana a mone mamedi ga go fitlhane fela ka lebaka la nako ke a tlhokomela tshebeletso se e qadile kwa botlhokong mme mosebetsi o qadile mane o re ntsane tsa bo leshome le motsono mong golong e ntšha ya botlhokong mo Teboho Mokoena a fitlheng a mo ira teng ke baagi ba karolo eno ya lekeišene mme o tsamaya mmogo he le batswadi ba gae nkgono wa o teng mono ba ikarabelang go tswe lefapheng la dipapadi ba teng safa thabomfutsanyane moporesidente o teng mono mme Elizabeth Dikoker teenage dlada sebapadisa metlheng sa Kaizer Chiefs teenage dlada le ena o teng kwano ke mongwe wa batho ba wa tsamayg mmogo le bona dipapadi tsa metlheng ke bojelwe ka tšhakela monareng ba teng go tshietsa Teboho mme ga jale ge ba tla golong e ka gare o lekeše di bitsa kagore ke boiketlo kapa boiketlong mo Tebo wa tlabela gape a bua le baagi ba se ba ka sena se gare sa lekeišene mosebetsi o ntse tswela pele Rabosana ga moragonyana ge ba tla le ba jalo ge dihlabe mall ke setse sa thekiso ka gare go toropeng ya Bethlehem mo teng ba tlabela gape ba kopana mono le baagi ba toropeng ya botlhokong Bethlehem mosebetsi o le bo Tebo Mokoena ka tshebetso ga dipapading tsa Africa Cup of Nations selemo se e fetileng dipapading tsena tsa mapalo fatshe selemong sena o ntse o tswela pele kwano dihlabeng botlhokong Bethlehem Rabosana
1: empa ka letlhakoro le leng o fumana phitlhelelo ena ya gae e ka boela tlisa kgothaletso e jwang batšheng ba bapalang papadi ena ya bola gagologolo ba tswang ditoropong tse nyenyane
0: Rabosana o etsa motlhala fela bogolo ba batho ba leng teng kwano mona ke bana bana ga o sheba tswa le montsane tsa bo lemo tse robong go nyolwa jalo o ya dilemong tse leshome le metso tsheletseng bogolo ba bona ke bana ba tlileng kwano sena sentse se bontsha tlhatlhamelo tshusumetso e kgolo eo Tebo Mokoena a nang le yona gobane bana ke bona ba nang le thatso leno go yena ba mo bitsa ka mabitso a gae o na le pina mona ya o ya tsamaya ba e bina pina eno kore bana bogolo ke bona ba bontshang gatlha lerato le bonang le lona go Tebo mme sena se a bontsha gore o na le tshutshumetso e kae o bona go tswela pele ka papadi ya bolo ya maoto mme wa bontsha gore bogolo ba bana ba banyane ka gare o porofense agolo Bethlehem botlhokong ditlhabe municipality ka bomfutsanyane ba mo shebile mme ke mongwe wa batho bao e leng gore ke na le dikgolo go bona Rabosang
1: a tisetso e re re leboe gagolo ka nako ya gago
0: Lebilaolo
1: Rabusana mo le mamedi. Yo mamedi ke mmoho le rona e leng tisetso Mokoena. Dimakatso mo tsheneng boipelo Mokoena se le motsa thebe le nna Rabusana Madia sentse re le buile a go loka bo mamedi ba hao motsheareng wa ka jeno ke fetela go tau ka lenaneo la jwale ke nako.

ha simo he mo tshe mo tle dumela hle mo mamedi o ke moratanga ke thuso motaunga ke tsama le thabang morobane ka jeno re tlaba lwana go hlela mane horenga ya boraro wo ho ya show jwa le papadi nya bolo ho be ha holo England e ba petse le Mexico ile nga re otla ntlatse pedi o nata empa England ya itsa mohlolo ya hlola Mexico se ba pala ka banna ba le shume shapa Mexico ka ntlatse tharo ho tse pedi Bellingham o na le teng moshimane o mo be hampe moshaneno o bapalla Real Madrid ati he King Kane le yena o na le teng mono o na le teng King Kane a hlaba ntlha ya boraro e le ntlha ya penele ho hobe mothemotle jwale he ho hobe haholo ho be haholo re se re tla bona gore na tsa rona bo egepeta di tla tsamaya jwang se re tla bona gore na egepeta yona e tla tsamaya jwang a te tlhopha se bile maatla sa Afrika ke tlhopha sa Morocco bothata ba Afrika Afrika e ka bapala hantle ya hlajwa dintlha metsotsong ya go qetela dihlopha tsa Afrika ka o fela tsona tse tswileng mona mohopeng wa lefatshe ha o sheba dihlajwa dintlha metsotsong ya bo 80 le metso 9 metsotsong ya bo 90 metsotsong bona Afrika borwa ba e otlile mane metsotsong wa bo 90 le metso mbeka emmedi ka ba e wotla ka ba e shapa ntlha eno a e fitlha fela mo rereng jwa lepapadi a fela bashimane ba bapetse tla ka o fela ba ditlhaba dintlha

0: a smohe a kontumelle hona jole hen re tere tsama e le wena ke utlwile ka mane ka Boratanda ka mane ka Heidelberg hore jole metsi ba fumani ba se ba fumana metsi mpa hen ke bo hlokwe tsa itseng ka o tsheswa ntlo ya ntate Muleleki ka o tsheswa ntlo yenu mono ya majoro locationing ka o tsheswa ntlo yenu ya bo mono locationing a sentwe ntle yenu ke rata o le kopa batho ba batsho ke le kopa ka hore ka hotlo hotle ka tlhompo ke le kopa ka tlhompo ha re ipelaetseng ho lokile o ipelaetsa Afrika Borwa ya re dumela hore ka ipelaetsa Afrika Borwa ya re dumela hore ka hwanta Afrika Borwa ya re dumela hore kalla ka ntho tse sa re kgotsofatseng empa ntho ya ho tshesa ntlo ya motho a se yona ke a e hana la o ka bua ntho e feng kapa e feng ke a e hana ntho ya ho tshesa ntlo ya motho ke a e hana ha se ke ra rutang bana ba rona hore ba hole ba ntse ba tshesa ke a e hana nthweno ha o hotle ho tshesa ntlo ya motho ha o hotle a se boipelaetso nthweno jalo so tsama le mona ka hare ho so tsama le mona ka hare ha ona ro ka ipilaetsa wa chesa ntlo ya motho a se gatlola pele ke bua ka nthwena ya batho ba bo rona ba batsho ba chesa matlo wa batho a se gatlola pele ilaetsa la ka mane ka Petersteyn ke le ka bua ka yona ka thata ilaetsa la ka bo Paris ke le ka bua ka yona ka thata yetsa itse ka mona ka Heidelberg ho ya swabisa ro batho ba batsho re chese matlo wa batho ba bang Jwale, ke bone mongodi e mong ya ngotseng buka wa mane India. A re motho a ile a chesa ntlo ya motho e mong. Mamela Thabang, mongodi wa India. Ke ile ka bala buka ya hae maobane. Wa mane India mane. Mumbai, ha ebe o tseba Mumbai, mo pula e nang ka matla hona jwale. Mongodi eno o re, ha ke le motaung kapa o le Thabang o chesa ntlo ya motho e mong, a re o ke ke wa ba le ntlo wena. O tsho jwalo mongodi eo. Are we to tile ho ba holo ba hae India mane hore ha wena o chesa ntlo ya motho o e chesa ntlo wena bophelong ba hao o tsebe hore o keke wa ba le ntlo ke mo go di eno ke le ka bala ntho tsa maobane o thewa ka mane ka India hey ke le ka sewa ke mala man ka ra go utlwa batho ba bo India ba ithutile ha kaka he arai ha wa tlameha hore la o ka ba joang o chese etepa ya motho Ara o tshesa ntlo ya motho. Ara o tshesa mo motho a dulang teng. Wena ya tshesang o keke wa ba le ntlo le kgale. Tsho jwalo mongodinwa. Ke tlatla le buka e mona ke tlo e bala. Dumela mo mamedi khotso ka jeno ke manta bekenga. Ke kgwedi ya ntate Nelson na kholi hlahla Mandela.
1: Tsotli song ya ntate Nelson Mandela. Wele tsoki a gore. Re emelele se di FM re thuse ba tla sa gatella. Ke molelo.
0: A tsmo he motho motle metsotso ke na hen. Re a hoele tshume le metso robong hona jwale hantle fela pele ho hora pele ho hora ya pele. Hantle fela metsotso le tshume le metso robong pele ho hora ya pele. O mametse tshebeletso e kgolo, o mametse le se di FM tshebeletso e kekeng ya ho lahla lekgale. Yena ke tshebeletso e sale le teng ka dilemo le dilengwana. E re ha nako ka hen, yeme ka moo yemeng ka teng, hona jwale ke sehlole ke ya kae. Ho na le pine ke batlang ho bapalla yona kwano, pine ena ke ya matema o re wa ntwanela, wa ntwanela. Ke matema ya buang ditaba tsena. Ka jeno ke manta bekeng re tlo bua le wena. Industry ya ditekesi ke ho lona ke ya kokota. Le sebeditse jwa mafelong a beke ntitsetseng bo rathepa ntitsetseng bo mathepa le lona bapalami le tsamaile jwa mafelong a beke le tsamaile jwa ngo sengwana ke kala ka mane ka Thekong Durban ke bone Durban ba lla ba re hey di taxi a di sebetse hantle ba lla Durban mane ba re di taxi a di sebetse hantle ka moka Limpopo ka mona ka bokone bophirima teng ho tsamaya jwang ntitsetseng bathonga nomoro ya mohala ke 086 000 3084.

0: ke mone ha ntwanela ke bone ha dumela hore ke hwe thaba are go nna ke role dieta ke role meqhatatso ya ka ke palame ere ke dumedi se makenose ka mona ka rendota makenose two some tongue le city fm wa o dumedi sa khotso
1: khotso ntate mtaung ke dumedi se wena le ba mamedi ba le sedi
0: ke le bome na hane makenose ratanda ho ile ba le botata mono ntla majoro ya ba yatsha ho ye me joang hona jwale le lukisitse joang le utlwane joang le masipala wa le sedi
1: Ntate thuso ke lebogele motho tso re fang ona ntate thuso re maybe ke qale ke hlalose gore o etsa haetse jwang hore re fokotse metsi a alisedi ntho ya pele ha ra gaola metsi a alisedi lesedi le fepela ratanda ke ka ho ke buang ka lesedi local municipality ha ra fokotsa metsi re fokoditse metsi ka 20% ho tsho hore nenze re tswella pele ho fepela metsi ho batho ba lesedi le batho ba ratanda ne ba fumana metsi a tswang ho rainwater so buthata ba batho ba reng bana le dikgweditse tharo ba senang metsi ke buthata bo re ka re bitsang re ke localized problem ke buthata ba masipala wa lesedi ha se rainwater e fokoditseng metsi hore batho ba se ba thola metsi completely for kgweditse tharo rona re le ba rona re re fukuditse ka 20% go tloga ka di 17 tsa June ke ka mone re gaola metsi ka hobane ne ba re kolota tshelete engata ne re kupile hore ba re patale tshelete ka bang 27 million o tla hopola ntate thuso hore o la bua le majoro a hlalosa hore ha ba gone patala rainwater ka ho rainwater ila fukutsa phepelo ya metsi ka di percent tse 20 go laba le dikopano ka mqibelo ntate thuso mo ho leng ha buisana le premier le minister le baetapele ba rona ba rainwater ha ba le tumellano ya hore re tla tlohella ho fokotsa metsi a 20% re se re fepela lesedi local municipality ka ho lekana 100% ra ba fepela metsi tumelano ke hore re ba fe metsi 100% le hore bona ba tshepise hore ba tla patala rainwater tjhelete e ba e kolotang yona e ka reng over 27 million ka laboraro ke yona tumelano e re bileng le yona ntate mtaung
0: mme ba tla patala
1: ba tshepisitse hore ba tla patala ka laboraro ntate mtaung
0: ke leboha re be gona teng mone sesotho a setoloke lesedi le tshepisitse gore ka laboraro le tla patala rainwater jwale e ba fa metsi 100% e re golokile ra e tloela 20% tšhelete a e dule tafleng ka laboraro re a leboha tlhe re a leboha makenose ke leboha gagolo mme
1: ke lebohile ntate mtaung
0: ke o taba Hona jwale re a metsotsong e leshome pele o ra e ya pele o mametse lesedi FM o mametse tshabeletso e kgolo wa kgolo ditaba tsona ke re tla o fa tsona o di tsebege mo mamedi re a leboga ka moo ka borathanda ka moo ka bo Heidelberg re leboga gagolo ga e le gore gona jwale go kgutsitse ga gona boipelaetso ga gona megwanto re a leboga fela re a kopa ga e le gore re a ipelaetsa ga re sekeng ra chesa
2: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinner's Zonke Price Drops. Betjha ka turanja kapa ho feta ho di pragmatic play slots tse kgethilweng ka mantaha o mong le o mong labobedi le labone le leng le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Na ID number ya hao ke eng wa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero ya tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero ya tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi dithuto di-grant ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero ya tsa lehae re tlisa seriti ho bohle
4: nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatse diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
5: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promin. Marothodi a Promin a loketse bana ba dilemo dinne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokeile ho o ka enwang ka di ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promin e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumane ha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi.
0: Ona jole mo tshomo tle re metso tseng ro bedi hantle fela pele ho ra ya pele re a lebo hle ka mono ka e kirulene ka mono ha re utlwa re jwale dintho di betere ha holo le khona ho fumana metla ke ke batle majoro mluleki ka matla ma majoro ke bue le yena ke buisana le yena la ile re mohlomo maikutlo a hae a fela ke monna e ke monna Harskerar munna halle. Utlwa bohloko teng o tla utlwa bohloko hantlo ya hae echa. Hantlo ya echa. Utlwa bohloko teng o tla butlwa. O tla butlwa bohloko. Ke tla ke mo leke le yena ke munna. Ho ya jwang le se le lukisitse mo wena mluleke munna. Ditaba di sedile hantle ka mono. Reale bua o tie monna o tie ho ba meta pele a bolo o reteletse pele rona ke so utlwa a ke so ka ke utlwa o thwe mefuteming e tshisa matlo a batho a ke so ka ke utlwa nthwe jwalo ere ka ha re ndo thase itse ditaba di lukile me ke buisana le majoro hanyane fela le yena ke tla nile hore ke bue le yena ke a tswara pele a e bohloko empa ka ke ntse ke re ke monna ke monna o tla eng ka jwalo ka monna e re ke fete mono majoro e dumela ngwana mme
6: dumela sebata ke dumedi selba mamedi ka ofela ba lesedi
0: ke le bua monna majoro askis monna ka ntlo e ba ichisitseng askis ke a tseba ntho tsa bohlokwa di tshile mono me ha o monate ho hanga jwalo ka metapele re kopana le tsona ntho tsena ha ho le rona ba etapele ba batho ba batso askis mshaneso ire re ke netabe ho joang hona jwale metsi a lukile
6: se bata ona jwale re ntse re le fatshe re lukisa taba ya metsi jwale ka o tsiba hore di reservoir di ne di le empty jwale di nka nako ho tlala ha se di fihlile he se di tletse re tla pampa he ho di highlighting areas empa he tulong tse ding a teng metsi a se a fihlile hobane metsi a ya mo theohelang teng so re lebile hore somong ho tloha ka hosane kapa ka laboraro ditulo kaofela di tlabe di na le metsi
0: mo o sna metsi ko kae ka mo ka borathanda
6: a huluhulu ki extension 23 ki obeting kosi ki patia Rensberg Bergendal le tropong di tulong tse ding empa he location ile le hulu la rathanda le na le ona metsi na thewela mo hona jwale empa o sa lukisa pipe e fepelang rathanda e tla re ha ba qeta ba wabulele rathanda a fihla ka pele
0: mpolelle makeišene ana matšhana a sokolang metsi wena majoro ke makeišene a kgale kapa a matšha a ileng a tla ka mora 1994
6: ke makeišene a matšha a sokolang metsi a mabedi ntate motaung haholoholo mo obeting go see re in Zute Kabang 10,000 kakakaris. Jwale re re lukisa le reservoir A1 e se fedile ntse re buisana ka le randota hore ha re ke ra itlata ha re ka ra tlata reservoir eo ha re satana ba le mathata a metsi o hangwe ba ne kgolo e tlo fepela ditulo tseo di highlighting areas
0: ole a ile matlo a 10,000 jwale bothata bo ntse bo le teng jwalo ka hore ke metsi e metsha e ntse le bothata bona ba phepelo ya metsi
6: e antate mtau jwale ka kitsho je ha re ka ratla tsa reservoir eo e tla be he mathata rona a metsi a se a fedile jwale he ke ntse re buisana hore re pampa jwang ka metsi randota e re thuse
0: ke le bo ntate fela ho jwang ho kena tshabeng ho jwang le ya kena tshabeng le bua le bona ba utlwe le mane ntlong o ile wa feta mane montlo e tshelente mshaniso
6: a ke sofi e ya sofi tinta tinta u montu i chilenteng ke nentse ke buisana le sechaba holo holo le hantse ba protesta ke nentse ke ya akso ka kbalea la ba tla ichisa ntlo ke ne ke qeta u bua le bona impa he ona je he u santse u thutsi re tsepa hore he sechaba sia u tlisisa me sia tla fihla ka kamrana kwa
0: ema utie munna monna wa feta nthontse ka rentsena wa feta nthontse ka rentsena nthontsena tse thata ha holo jwang ibile o eteletse pele rona chaba sa harantso o ya feta nthotse ka rentsena modimo tla phamisa letsoho ntate mme o tla o fa matshediso a maholo tsatsileleng modimo tla o fa matshediso modimo o sebetsa jwalo tsatsileleng o tla o fa matshediso a maholo e ba hantle majoro maybe le ka le bo bana ke mona o shebane le tshaba gore ntlo ya ka yona la itshele ke tla e bona ire ke shebe tshaba pele ke qete ka tshaba ke se thutse se fumane metsi tshaba se fumane metsi ke hona ke tla nka leeto la hore ke lebe mane ntlo nkilo sheba gore na ho tshele ha kae ke a le bo majo
6: thank you ntate tao
0: e ba nna ne o lebima ha holo mo mamedi gore o bue le monna ntlo ya haitshile go ba bima ha holo e ka re o ka nka motho mo ngwa mme ka mra microphone gore a bue mantswe a tla go phamisa monne mo ha ntlo ya haitshile itse ke tete o bala buka ena mtwa monne wa ba India ka u tlisisa motho ane nga ngwala buka eno o na bolelang gore ha o tshisa ntlo ya motho mo o ke ke wa ba le ntlo wena ya yentseng jwalo hape ha ona ntlo o tse mo motheno are ha ona ntlo o ke ke wa ba le ntlo hape ha ona ntlo ke a kopa batho ba rona ba batsho ba tsha ba rona ke a kopa o ska tshiswa matlo a batho bohloko a holo fela majoro kinwa wa ka lesedi o re ke tla e bona mohlang batho bana ba fumane metsi kaofela ke tla nne ke gore le motlhang neng e tshiswa ke ne ke qeta o bua le bona godimatlho nako ke ora ya pele o mametse lesedi FM kgotheng la kgatso la Aforika Borwa diengwana moyeti o teng o tla o balela ditaba ngwaneso
7: moahi wa Malawi ya neng a lokela go tlisetswa naheng ya habo o tlhokagetse motlatsi wa hlo ya lekala la mautlwela ya ginwe nakwana mosebetsing o ntse a tlhapoelwa sepetlele ka morao thungwa bekeng e fetileng re tla lekola matšhaba le boemo ba legodimo mamela ditaba tsena ka botlalo di a latela hang ka moramona.

DJ Seduction. Oh, yes. Come on, come on, come on, man.

0: shit! Come on, man, come on! When I wake up in glory, Reverend Joseph Dixon, Bobby Marshall, oh yeah, but you don't know America. Muna ba bina ba ba pal. Haba sebedisi AI muna. Hauna AI muna. Muna huwa bino muna. Muna huwa bino muna. Hauna AI. Muma mide mutaritame ya oshokomela. Mura uche naba tuwaba ngata basaba sebedisa AI. Kura hausa na ntuanuru muto akape bina utwe horena hubino. Muna huya bino muna. Hababa pali. Hababa pali bashana besuka muna ka Amerika. Bo ausi ka muna ka Amerika. Utapini na fella har when I wake up in glory.
1: Oh my God.
0: Oh my God. O tswe ke batho ba nenga ba bina le dikerekeng tse kholotsa bo Martin Luther King ha no bina mono Martin Luther a lwana le kgethollo America mana ba bolawa 1968 ya ke me futena dipina eneng e bina ba rena wake up in glory. Wa ba tsaba tshojwalo he ba bile jwana a ba se ba tshojwalo a ba sa tlaba etsa letho. Sa tla ba itsa letho utlule ka mo ba binang ha monate nate ka teng ha monate ka teng hona le pina tsengata morao tjena ke a utlwa hona le tsepedi tseo ke ditluleng di bapala ho engwe ditshebeletso ka re mona ke AI mona ke AI re tla le file le rona re le tjena re a utlwa AI banjwale re a ithuta motho a o dule fela a o dule fela ke tla o kopana le ngaka mafaisa monna ya tshwereng tabula hebala o e tshwere mafaisa ke tla mo dumedisa ona jwale ntate mafaisa dumela.
2: Dumela ntate Mtaung le baamamedi ba lesedi FM ka ofela.
0: Ke leboga ntate mafaisa. Ntate mafaisa, jwale rona le wena ka jeno ha re qala fela nakong ena ya hao. Ke kopa gore jwale ka o tshwere tabula hebale. Ntho ya pele e mo mamedi a tlameng gore a e tsebe ke tabula hebale ena gore na tabula hebale ena. O e fumana go kae? Mme he go tloga mono ga o eta o mofa re o e fumana kae? Ke tla kena potsong e nngwe gape. A ko re fe o e fumana kae? Tabula hebale ya mafaisa.
2: Ke a leboga ntate bamamedi botlole na tabula mafaisa hebale botlole e matla gagolo lethola Bloemfontein batho batsho e a fumaneya Matatiele shopong tsa Famous e a fumaneya Bethlehem e fumaneya Bucks le All in One Johannesburg e fumaneya wholesaling e bitsang Bekamo le Africa Cash and Carry. Kwa e fumane BB Cash and Carry. E fumane hape Frankfurt e fumane TFF. E fumane Kronstadt African Herbal Store. Velcomo e fumane Mini Seek Lucky Boy. Flexstop le teni a fumane ya. E fumane hape le Porsche. Pretoria le teng ya fumana ya maraba start ntate ke re ka kakaretso e teng dichemistry tsohle bamamedi ha ba ye ba lo reka e tla ba tla e thola dingata golong ka sebidisi ka ofela
0: ke o taba momamedi o utlwile wa e fumana mabenkeleng ohle a rekisang di-herbs mabenkeleng ohle a rekisang meriana ena ya Sesotho wa e fumana tabula mafaisa. Tabula mafaisa ena e ka le botlolong le jwang?
2: Tabula mafaisa ho na le bamamedi ke botlolo e tshweu ka ofela ebe e printiwe ka kgala e talang e le stikara sa teng jale stikara seno momamedi ga se tlowe mono ke pente o tla bo thole le phoofolo ene bijang mosha mono botlolong eno e leng gore ke yona e tlo netefatsa gore o thotse botlolo e nepaetseng e leng tabola mafaisa hebale
0: ke o taba wa utlwa ga e tlalosa ga re kene he moriana ona o sebetsa eng o re thusa kae
2: ke a leboga ntate bamamedi botlolo ena tabola mafaisa hebale e tlo re thusa gagolo ka high blood tswekere arthritis le dithio ke se thusa re batho ka mathopa ga ona le mathopa ke ya le banta ya gona o thusana batho ba bontate bana le mathapa a mangata gaholo a ditakatso ga ba sebedisa botlolo ena tabola mafaisa he bale ntle gaholo e tlo gona go ba thusa e le se thusa batho ba bomme ka sikena dijang sala ya ina ya matsele e gona thusa boemo bono ba be hantle gaholo e be thusa motho a mme a thole bana ya sa tholeng bana mme a na le sikena dijang fulumi ya gona mo thusa a sa eng dinakong go hang e gona mo isa dinakong ya sa e loreng o ya dinakong a sa emise ya gona mo thusa go emisa dinako hantle botola tabola mafaisa hebale mo maledi hae sebedisa o tlo ba le disaene ke tlee tlhoke ba ke thola bothata bo bongata motho tla utlwa re mmele wa gae ka go utlwa ka wa tetetsana e se ya fetsa ga e fitlha mmeleng go motho go na le dipalese tsang tse o tla tlhola gore motho o ntha yang kwaneng o ntsha madi palese tse madi ka gagwe kapo dithio ke tsona ntho tse tsa motho ga yang kwaneng a ntshe madi ba sebedisa botolo ya tabola mafaisa hebale e tlo kgona go ba thusa ebile e nyolola sole sa mmele yona ka bo yona e etsa takatso ya dijo yona ka bo yona jale ke kgothaletsa bamamedi gore ba sebedise botlolo ena tabola mafaisa hebale e tletse bo ba thusa gore e hantle mo phoso mo e leng teng gona monate mokautse ke yandae
0: e yang tate mafaisa ga re shebe he ngaka mafaisa ga re shebe dinomoro mo ba ka e fumanang teng le mo ga ba o batla ba o fumana go kae o di bitse gantle dinomoro tsena o seke wa tata
2: ke a leboang tate dinomoro ke nomoro tse tharo ke tlo di bitsa kao fela nomoro ya go kala 078-663-5590 ke phete gape 078-663-5590 ka WhatsApp ke tsena 063-188-6554 ke tsa WhatsApp tsena 063-188-6554 Sering hape ka le sotho ke +2 66 56 888 530 +2 66 56 888 530 ke botlo ke ke no mo go tsaka ba ntholang ho tsona ke batla ho fitisa taba ke rata le motau how finyane ntate wa ka ba mamerika ba thola botlo ya tabola mafaisa he bale e tsamaya le moriana o rabang bakeng sa bo masapo bakeng sa bo serame ba tla tseba ntate ba rile ba itlhophile jale o tlo kgona go thusa botlo ena boteng gore e ntshe serame thusa ka serame ka mokgwa o maatla le tabeng ya masapo
0: gaufinyana e tlabe e tsamaya le moriana o rabang
2: go jalo ntate wa ka
0: mme ba emele moriana o ne o rabang o ne o tlabe o tsamaya le botlolo ena ya tabola mafaisa he bale
2: jale ga e fitlha bothateng ba serame bakeng sa masapo mo go opang e kgone e potlake ka go fetisisa
0: o e beile ntate ga ko o lebowe ntate mafaisa ke a leboa tle ke a leboa ngwana mme
2: sebetse gantlaremtau
0: hayate ke o taba motho mo ntate metsotsong a mashomo mabedi le metso mmedi gantle fela o leba goreng ya bobedi ke ntate mafaisa ke ngaka mafaisa o file dinomoro gantla ba o fale dibaka moo o ka fumanang tabola mafaisa jwale he o satla le moriana o rabang jwale utlwa he re tla utlwa teng ke tla mmona la a tlile kwano mona a utlwisitse re ametsotsong a mashomo a mabedi pele go gora ya bobedi mo teng re tlang go mamela pale mme ke monyaka ga o ne o fetwa ke monyaka ke a tseba
3: Bloemfontein motse wa dirosa berenyetsheo sengangata mangaung pelong ya Free State Lesedi FM le fumaneya ha bonolo leqhubung la 89.9 kapa kenang ho SABC Plus F ke molelwa
0: ke nete le Lesedi FM ke molelwa kono poska wa leka wa isuthisa mowa ndate motaunga ngwaneso ngwana malome wa ka o dula le nkgono me nkgono sa o dile haholo maila musia ale monyane jwale ndata o hloka hetse ba ile ba re batla di affidavit mane home affairs ba re batla dintho tsohle mme ra tla le tsona ra dietsa ka jeno ngwana o 20 years ebile o qetile matriki ha a kgone go ntshetsa dithuto tsa hae pele bothata bo bomfela ngolo leo la tlhago mmogo le ID nna ke dula meemaneng ka mona ka mmalekwarete mabitso a ngwana ke Tumelo Pheko mme nkgono bophelo bo sa le monate ke utlwile jale ditaba tsena e re ke di shebe mona wena ya re ngoleletseng kwano mona he e re ke di shebe ditaba tsena tsa gore na o re file nomoro ya gago ya mohala na ke batla go bona gore na nomoro ya mohala o ikentse kapa o ngotse pale ena fela mona ya ra go qeta wa ICI le jwalo ha e le gore o ngotse wa ICI le jwalo ke tla ba le bothata ba o ifitisa gore ke e romele go bana beso ba e shebe hobane jwale e tla be sena nomora mohala mo ba ka o letsetsang teng ba buisana le wena ba fumana gore gantle ntle bothata bo kae go na le moo lekgotla le phameng le ileng la kopa home affairs ore e fe motho bodulo gona motho yona ga a sa tswe bo Poland mono ka 2024 ya bantho e jwalo ga e etsagale mme lekgotla la dinyao le le la utlwa botlhoko golo ba boetse ba ba boleletse mane gore ba seke ba iketsetsa ka moo ba ratang ka teng ba sebetse ka go ya ka molao ba kopile ba re home affairs a ke le sebetseng ka go ya ka molao re itse le fe mothinwa bodulo kwano lapeng Aforika Borwa jwale lona ntse le etsang motho a sa le dinwe ke kgoa ke le motse leshome kapa tse leshome le metso e meraro a le mona jalo jalo mothenwa ebile o nyetse kore fanesaike tsena tsa bo fikfik tse felelang jalo Poland mo odimo mono ga o sheba mono tsena tse ka reng tsa marussia tsena tse ka jalo jalo mme home affairs le lefapha le matla gagolo mme ke lona le ka etsang gore ditaba di tsamaye gantle kwano Aforika Borwa re se ka ba le bothata bona bo re nang le bona re ya kopa o na le bana ba kareng bana go e na le mathata a kareng a ke le ya sebetseng ka pele a ke le sebetseng mathata ana ka pele bathong re rarololeng mathata a mangata ana re nang le ona a bofalele kwano lapeng mona Aforika Borwa re rarololeng mathata a mangatangatana ao re kopanang le ona moo batho ba qetang ba se ba bile ba hwanta ba emisa Aforika Borwa ka maoto lefatshe lena kaofela le shebe gore na go etsala eng Aforika Borwa na le a tswa re mehwanto ye e mekanakana lapeng mo e leleka le batsetedi e leleka le batsetedi batho ba batlang go tla tsetela mona gore bana ba fumane mesebetsi batšha ba fumane mesebetsi a ke le etseng mosebetsi wa lona jalo ka Lionel Messi ga ona papadi a sa tlhabe ntlha o yona a ke letse mosebetsi wa lona jwalo ka Haaland yona wa Norway o tlhaba dintlha lenyelenyele a ke letse mosebetsi wa lona jwalo ka bo Mbappe o tlhaba ntlha lenyelenyele a ke letseng jwalo tle a ke letseng jwalo kore mosebetsi o potlake ntho engwe Aforika Borwa mona dintho di tsamaya kore ke kgudu e tsama ntho di tsama potlakisang dintho re ya kopa bathong ga o monate ore Aforika Borwa go betjena ga o monate ore gotlhe lefatsheng ga o balwa ka Aforika Borwa ke diaba tse ka reng Aforika Borwa ga e tse bo re na e etsa eng re ya le kopa home affairs ke a bona o nthomeletse nomoroge ke tla e fetisa taba ya gago mme ke tla ba kopa bana beso gore ba tle ba leletsetse ka mono lona ba bo Tumelo Pheko gona jwale ke ya paleng mme pale ena ke pale monate ya golo pale ke monyaka a ko mamele monyaka ganyane o ko o fete monyakeng mona utlwe ditaba tsa monyaka monyaka nthabiseng ke eo

0: re o mema ra ho hla ri ka temetso tlo mamela tshwantse sa motho o tshile ho rona ile munyaka ya ka jeno ga o lo ke a diketse tharo ma go lotsetse le mashuma re be ya mtsi supileng le mongwa di ntle le Dr. Martin Mahanke wa Vista Park Bloemfontein
1: principala ho thwe di thete fatsi ke tlaka le a ra ha ka ro surprise bile ka mo
2: he
1: jwale ha ifihla sekolo mane teng ho thwe a ke sa
3: bana hantle ke mang a ntseng a o jetsa ditaba tse sohle he ke mamuthi yenwa ya re ndi thete fatsi di tletse le jagate ya sekolo
1: wa tsema prince o qeta ho ntjetsa ho re surprise bile na enyane ha hona ho re ditaba di ka setsefe ha o le ka tekesing di a koqwa ha o feta na le batho tseleng ba ntse ba di tshohla ha o le kae di a bua le bona bana ba ba di bua
3: jwale mbolelle ha ka surprise ville e le ka o bua fela ka sekolo sa rona sa mehala dithwe ore ditefatse di teng sekolong seno
1: semoe senjala ke re utlwile ke itse surprise ville kaofela fela sekolo sena sa lo ke se seng sa dikolo se e leng gore go thwe ke pharela ga e fitlha moo principal o tsebang ka
3: tabae o betsa nnete fela le nna menyenyetsena ke utlwile bothata ba ka fela ke mpa ke sena bonnete ebile ga ke soka ke be ke bona ditaba tsa mofuto jwalo
1: fela e ke taba tse monate tseno ga e le gona le menyenyetse o e utlwileng ga o e bone e le jwa letabeng
3: taba tse monate tseo ke senang bonnete ba tsona
1: mamela ga o tlhoke bonnete ba tsona menyenyetsi eno jwalo ka gao le tlhogo ya sekolo e bolela gore o ka bitsa sepolesa sepolesa se sa lebelelwa gore se atla se fitlhe se searche bana bane
3: mamela mona wa bona ga ke batle o iketsa moai wa botlhogo kwa mane kila
1: bonaaaaaanete
3: ba tsona wa tseba ga o iketsa moai wa botlhokwa o ka qetela wena o kene mathateng kapa o se o tshwere
1: principal
3: gobane maponesa a fitla mona tare di ka dithetefatseng tate
1: principal na wa tlhokomela gore maatla a letshong tla gago jwalo ka moetapele moo mamela ntho e ke e tlhalosang maponesa a ne a tlo fitlha fela thoso go sena ba lebeleletsweng ga e ba go na le ntho tse ba di tshwereng go bona di tlo fumanwa ke a o jwetsa ba tla ba le ela kae ke yona ntho e ke e tlhalosang wa tseba ntho e ebile etsang etsang ke tshwetse ke leka go wena o se o le tshepo ya ka ya go qetela gobane ke buile le habofane angeti ka metsi ya batang ka bua le ke mang nkekebe eno wena ga o batlolotse ba ntho tse a nang tswe tsa tsona mpolokeng wena se ka bua ntho eno wa motseba kere
3: jale o mpolelela gore habofane le nkekebe ba o kgaletse matsogo
1: ke re bane ba ntswetsa gore sepolesa motlhomong se sebetsa mmogo le batho bana ba rekisang dithetefatshe ga e le bona batho ba re tshepetseng o bona batho jalo go rona ke tla bone ke ntse
3: jwaa jale wa utlwa gore mare le nna mpolokeng nkeng ya kgwaneng ga baetapele ba bale a ba chechela
1: mogaoeleno
3: taba tsao ke ya dutlwa ke naana gore omphe nakonyana omphe nakonyana nke ke digobale ke digobalodimo

0: Hey, o lwane. Wa tseba gore ne ntse ke sa tsebe gore o monna. O ke bolela o monna ha ga banne.
1: Ha, eh. Ai, puleng ke lebola compliment e no tseba. Eish.
0: Ke mo tsa o ke tsena ka
1: nnete. E ke tsena na. Di shebe shebe o na di felletse na. O tsebe ke lokela o di busetsa mane nene mo ne di ding pele motho na ka ile lokwe.
0: Hela, ko lwane. Jalo ka ba ne ke itse o monna. O se batla ho iketsa sethotho. O ka gotlala jwang ha mohale?
1: Ah, ahena. Hey, a ke ne ke nahana go mohlomong ho molemo hore ke di khutletse so ka tseba le go di tle di a tswala ka tlung ya ntwe tseno
0: mo pele. Hey, wena ko lwane. Mohale ha na taba o nahana gore mohale ke sethotho e? Mohale ha na taba gore na di ntwe tseno di teng ka pohadio. Ho bane wa tseba gore o na le backup. Ka hona he o tla printa tse ding. A namelotu gore a sa tsebe gore rona re tshwere di copy.
1: Okay, alright. Go ne go khutlisang ka lwatse. Wa tsana go go fela ke ntse ke se utlwisisi pule.
0: Hai mantse ke go jele mabele wa tsebe. O kompolele he. O di fumane jwa.
1: E o mpotsa yo nngwe jwale. O bona la mohlano bosiu. Ke ne ke tseba hantle go mohale ha yo ntlong ya. O tseba Mr. Maikutlo ntlong tsena na tsa di nomination tsena.
0: Oh.
1: Ya ba ke a nyonyo ba ke a nyonyo ba ke kena ntlong ya hae. Jo di ntsa tsane tsa teng tsane ya ka ka di di tsa lerata. A di ri pa di a bona go ke nna ke di tlwaetse ga le ke di fepa di ntsa tseno. Ha ke a mane mo nna etseng teng gore ke ete ka kena ka tswa simple as that.
0: Hai. Ke a utlwa o entse ntho entle gagolo kolo
1: ya a ko njetse bule o gone le fane
0: helang kolwane kore ga ke se bone le gore na ntho tsena tse o tlileng le tsona ke tsona tseo ke di batlang wena o se o fofetse kwana dinthong tsa go lefana o e sala jwang ka wena ga e ka ba teng o ntletse le dintho di se le teng ke tla re
1: ao bulenke se o thetse wa tseba le wena mos
0: ke a tseba o ka senthetse kolwane empa gote trust everybody but always count your change.
1: Okay. E re ke botse tjenana he go tloga mo re lebaka le nna le wena
0: wena tswa o sa letile nna ke tla lokela go isa dipampiri tsena maqotheng a ka kolwane bona fela so morena wa Israel mohale wa tseba o nagana gore o botlhale tšhelete e ngata ga kanakana a e patileng ko o ntse a duletse go nnonosetsa ka kolenyana e senang mabaka empa tšhelete e le gona
1: banna
0: kolwane ke a leboga wa tseba kore o entse mosebetsi o gabane nna le wena re na le partnership tabe ena ee ya
1: kolwanepartnership
0: wankutlwa kere ke gaufinyane ke ya high court mme mohale o tla tlameya go mpa halofo ya ditšhelete tsena kaofela tse o di bona mo nakolwane kore ga ke tsebe ke reng ke tshwile le o tshowa ko o bona tšhelete tsena ga o bone ke ituma maleme tsena ga e ba ga di tshabise o ne di patetseng gantle-gantle wa tseba gale go itse mogale a fane ka ditlalo tsa ditšhelete tsa gae kaofela le nna wa tseba ke ne pa ke dutse fela ntse ke tseba gantle gore mogale ga thabile o nampolelela gore o kara ditšhelete-tšhelete mo maleng teng wa tsa sekelemese se mogale
1: ntshepe
0: kolwane o batla goreng jale
1: o tsebe ke tswa etsa mogale gante wa tseba
0: ke nna tsebang kolwane
1: yena mogale enwana ya neng a mfepa ke mo entsang pele bitsong la gago ausi
0: e le gore tabe e ya kae kolwane
1: wa bona ga ka fumana go ke nkile dipampiri tsae ee re tlhe ko jetse ke mofu ke ya shweleng jale nna he ke kopa o tlhokomedisa monana he o bompapale dikwela o tla shwa lefule setlhogo ausi ga le fule sehlo ke a opelela ga go tshose ene ke a promise go kgutswa ka bona ya
0: kolwane o tshose tsa nna
1: ga go tshose ke tsho
0: o tshose tsa nna ka le re go bolele he
1: ke
0: le fu ha ke le tshabe kolwane o tshose tsa nna ka le fu o tshwana la o tshose tsa setopo ka lebitla empa nke ka wetse hampe ntshepe wa tseba o nthusitse go iphitetsa go selalome sena se ka mohale ha e man mara he o tseba gore ga ke motshabe mohale o wao le wena a ko o tshabe kolwane
1: wa bona ke yone nte ke sa e rateng nna ne ke sare ke a go tshosetsa ne ko fa promise ga re sebetse hantle
0: wa tseba ka re o ntebetse
1: ga re sebetse hantle
2: my life paulo ke paulo ka hai wa le ke no mplele lor mafelo wa na be ke ba ile ba pala le sekolo se seng se hlang kwa na period ona hebo
3: ken nna ke tla be ke le sio o tla le ena ke re wena
2: hai bana o tla buile ka nna le gato
3: a ski se ke nna se ke re ke tla go bolela wa hopola ke re hore ke na le society kapa ere ke ke hlekere stock fela se se tshaso ke skinetse
2: ke o mametse
3: ya skontena mahlo tjena
2: alaga ke tsinwa o batla go ke tutubale
3: o bua jang ga o bua je moeketsi nna ke phoso ga ke re ke kenetse stockvel o a bona gore re bangata ka rantlo ka mona tšhelete ga re lekane e ke leka o etsa malebaleba gore re fumane tšhelete
2: ke maitseng tšhelete ga re lekane ka tlong ka mo e banna ke re poulo o le o bapana o fapana le go mpotsa gore na go tlhokagala eng o mpolelela ka stockvel gobane fela o sentse o bidietsa gore legato
3: ke na le ntho se ngata gampe ke le mong ke le tjena le nna he wane ntho engwe le ngwe ke poulo poulo ga ke re ke jeka kgwana poulo ke kena ka kamoreng ke kena ka kitchening poulo poulo
2: e ne tla ba mang gape ga e se poulo banna
3: mokese ngwana ka o teng ka rantlo ka mone le ka letsatsi le balwang fela ga ke se o tlompotsana o tlhoka eng o lebetse gore ke ngwana ngwanana o tlhoka le dipheetsa ga ke se o tlompotsa
2: lerato ka ntlhantsha wantlhantsha ma ke nna ya lokelang go bona gore na ngwana ao ga ana dipetsa papa jwang
3: ga ke se ore jalo
2: o sane mona o tla bo ntho aka gore ke nna mathanka morang moradi wa gago mona ke mmatla e nna legato
3: max mokese o sita le go mmitsa ka lebitso fela ngwanana waka o sita le go mmitsa ka lebitso ga o tla fela ntse ore ngwana gao ngwana gao ngwana gao
2: kante ke reng ke ngwana gao a
3: ke a tseba gore ke ngwana aka ebile ga o na motlhang o tlo tlha kwang gore ke ngwana aka fela jale ena ya go ke tlo dule letlhapa yona ga ke sa e gona ke kgathetse ke yone letsatsi le leng leleng lele lele
2: legato ga se gale maobanyana mona ne re buisana ka gore ga re phele ka kgotso le gotso ka tlong
3: ke yona ntho e ke e batlang yona eo empa wena ga o e batle mokeng ga o e batle
2: okay ya kompolelela ga o rera go e tsang ausi o seke wampetse ka surprise gape ga e ba wantatlha o tle o ntherise e sa le jwale
3: o re mokese
2: o ntse o kutlwa gorena kereng ga ke ga e batla o itukisa le nna ga o ntle le ka di-surprise ya kere

0: Koko,
1: ke na hle.
0: Ha o mpoloke ma wena,
1: buile batho.
0: O ntse phetse handle.
1: Ke phetse hle rato la ka.
0: Ke na. Ke re ko bona fela hle ke ne ke feta. Ne ke sa tlo dula, ne ke re ko bona fela ke.
1: Bra so sona nna ko etelele ke sa o bona o sa le hate o sa le bemo.
0: Hey, ma wena ke tla etsa joang hle mabaka kona a mpeteditseng.
1: O fela o
0: le mogohlane kutle ka reng o ntshwere wa tsa Mariana hle. Ha mo nating yana.
1: Mariana yona ja lontso eno.
0: Mpolokeng tsana le nako ya Mariana hle ke shabane le ntlo tsengata ka nqene ke mohale ka nqene gore ke le ka lokisa bophelo ba ka ha ke se bohetsa
1: ha ka. Ke imetse.
0: Gore ke ngwetse o ka tshwara
1: jwa ka ka go imetse seng hanyane le hona.
0: Wa tsaba keng? Ho le kane kana. O ntse jwa hle.
1: Ntse ke ke.
0: Hao. Kolla nena ntse le ya jwang bana e sa le ke qetela o tla ho nna o tlolla o bulela gore hana nako ya hao o na le nako ya metswalle ha e bo mo hao wena
1: o ka le ka nkepela ntse ke phela ha ke nahana ka monna eo
0: aha jwanjwale o batla mpolela go be ha kana
1: kolla ne ke mo hlokometse jwalo ka lesia
0: mpoloke
1: o utlwa le ke le belehile nna ka bonna kolla ne o ja nna wa parana o robala nna o ganna nna
0: aha e bona mpoloke
1: ka ya banka e dula o kolla Empatsela o monne a mpheng ga ena khujetse fa batlo o tsiwa.
0: Tswe le mpolokeng ke mse se tsa jwang ka kolana.
1: Ke mo ga.
0: Ba ne ke a utlwa go yena e yona o kene ka ga yona ke mathata.
1: Ke mo ga thata.
0: Empa le rato hala le kana.
1: Ke a tsiba ga hala le kana fela mohlo mong kana go tseding. Ba tsiba le nna ke re ke ke na le hlo e thata. Mohlo mong ke nna ke mo etsang mo ga etse nthutse tsa dietsa.
0: Mare jwang mpolokeng?
1: Jwang. O go bona ha ke bile ga jalo ka monna ke batla go molaela. Ha ke mo motsa nthutse bobebe like baby ke shebile koloi tracker impleletse no le kae wena o batla go ke dilo ke bua mo kanteng
0: ha mpoloke ke ka le ha o kolana a tsa mae ka maoto haebe ha tsana ntho ya tsa manga yo
1: motho ka hatla o nna dle ka taxi
0: o tla etsa jwang
1: e puleng
0: mpoloke di chelete tsa isa ni koloi di servicing ke tsama
1: ke motho
0: wa mo apesa wa mo jisa wa mo hlapisa o mo fa di koloi kore o tshwanela ha a phila wena o
1: tshwanela
0: ha o kene ka hara kolwane he
1: ke a mogata ke etse njwale
0: a ha mpoloke le tloshwa le tshwanela le gato
1: hana
0: hana go le kana
1: batse ba bua nnete kana ke tloshwa batse ba hana jwale tse o itse mo banyana mo bona
0: o itse
1: a rona o ho wena wa nkontrola ke tlo tswa ka ga ntlwana ha o nke go le ye ho le dinotlalo tsa go sie mo nole mo jo ho nya ka mona ho duma hore ke la hluwe tla
0: a re o tshepile
1: Ha ke tsebe a ke re wa tseba gore ha gotla ya mamela.
0: Jo mpolokeng. A a o. Dula fatshe. O ko bue le wena bongwe ba hao.
1: Ho neng ke
0: bua. Ha ne o tsebe gore na o batla eng?
1: A o si ke tswa ka gara lenyalo le buima. Ke ne ke ipeletse ke re nna na monna ka bapallang duma hlo ya.
0: Ha
1: ke tsebe ngwana no se ka ba mmathela dingaka.
0: A o si mara relationship ena ha healthy for wena.
1: He? Hey, ile ke tsara ke modikwa di kwana.
0: Jo, ai la ka batho ba le rata sefapane ka nnete mpolokeng ho hanye na yona a
1: fela
0: wa utlwisisa gore o maratongwe le mo.

0: etare ha ke ba fumana ha ke no lebala etare ba fumana ke no wa lebala ba nki bon ruile wa le malla placing ka monaka Velcom ho ya joang ka moka Velcom ho ya joang Odindala ho ya joang lona temmao ke mo Kroonstad ho ya joang motho motse hona ka Thembisa wena wa ka thokoza what 45 ke batla o tlo ngolle mona ntate mama bolo itse o romela batho ba hae ke khola se ba fihle moe ha ile hore ba tsamaile ka nako ke o pa ro tlo ngolle kwa no mpolelo rena ba fihlile na mo what 45 mani strateng sane mo itseng ha isa lo tshekwa mokoti ka December ha isa lo tshekwa mokoti ka December ba nke mkopile ndate mama bolo jo local to nor ndate potlaka potlaka tshwantse be bile ke le ka mkopa hore ka 5-3 ampe tlale hore na ba tsamaile jwa nna batho bao ba fihlile mono wa bona bothata bo what 45 ka thokoza ke feta he ke hla ka mane ka thabadimahlwa a qwaqwa thabadimahlwa ndate motho nna ke thwala ke thewa ka mona ka qwaqwa
1: ba re ntho tse ntle di tla ka boraro. Empa ntho tse kgolo tsona eo ke Big 3 Combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang, chicken thigh e bonojana, le 125 gram ya vors, mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur. Tsohle ke R159.90 fela. Ha Spur a haufi fela, ho fihlela ka di-12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melao na le dipeelo.
2: Na ID number ya hao ke eng wa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID e thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
3: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mone, Nestle Nespray, always giving more.
0: Ke o taba, ke ile ka letsetsa le ntate Bolofo na le momamedianeng a re ngolletse gore ba hana ka UIF ya hae. Ka re ke tla ke leke ntate Bolofo gore a ke a shebe bothata ba momamedieno ahe, mme ke gola o sa ile a bo sheba hanyane fela o ile a bo kenya leitlho re ke rutlwe. Ntate Bolofo, o se o shebisebile moo? Tshwara jalo, momamedi a utlwe ditaba tsena. Ke batle be ka ke bua ke le mongkwano. Ntate Bolofo mo ye ntle dumela ngwana mme.
4: Ha go dumedise se batla phelang.
0: Ke a phela. Ba reng ha e kwa matatiele ba re seramese jwa.
4: Ke ha bo sona kana go ya selemo ntate a tshe. Ha ona o ruga tabola le lehlwa dithabe mola ke ha bo lona mongatsi.
0: Ntate. Ke o romeletse ntate a lla ka UIF ya hae. Ke utlwa o re so bile o moletseditse. He banna.
4: Ke ntate Gorai. Ke moletse ditsena de gara e thata ba ha bo boholo mona gore o ile officeng ka botshabelo mola ile o kenya claim ya hae. Jwale claim ya hae ne le ya okula. Jwale ha o kenya claim ya okula waiting period ya teng ke 6 months sbat.
0: Okay.
4: Jwale ena a fihla mola ka kgwedi ya bosupa se mtabotse 6 months. Ya be lore he ba a se sabaraj kopoa haya ya tsamaha ntle ba nolata.
0: O ile lata.
4: Fela he le ba ga le yang ke tsa organetic mo phone re ke shebile. O sebetse sa so le di mo tsanga ta fela o tlola ka 1983.
0: Yo.
4: O fihlela ka 2025 ka ra a go re go tlo monna mo le no rena ma thata bile ka.
0: Eke.
4: O re o ile officing ya runa ya standard 2. Ka June ha fihla mo ba ba mo jotsa hore ka hore o so o re ha o sa khutlela mosebetsi mo betere o hloye kenya hae le botshabe Jale ha ha ya ga botshabelo ya belo ro fisha na go se mo shapile. Jale sa tsonetse nga setse mo tsonetse a office mo tshabelo, botshabelo ba tla founela office ya runa ya kwa standard 2. A kope bo paki bola hana ke na office mo ile a saena registera mo la o security. E bontshang gore o ile a fisha ka go yela ya June. Pelo fela 6 months. Ha re thotse bo paki bo la re tlaetsa ntle le re bitsang ga senye semane ba re ke condonement.
0: Yes.
4: Re a mo condona he re a se se botsa re nge detail ya stana tone re mo patala ena patata sbatho.
0: Jwale o re nyena o re o ile assign mo gwarai.
4: O re a sa hopola fela o re ke kene ka office ng re a ba o kene ka office ng a ona o re ka kena o sa sign ba tla o signise. Wa haya ya khetlo le leng ru ile maghetlo khetlo ka ba mabedi ka pa mara ya la ha una ur ka neta ka se hlae mo tla hlela jang ka pa jwa
0: o ya bona ru ke ntwa bo hlokwa ntate ru ha batho ba ile di office ntse tsa lona a signe a tikina ba ngole le bitso la
4: ha holo fela ha holo fela se bantu tswanets ha u ile wa fisha di kantoro ng signa ho bontsha ru fishile mo
0: ngola le bitso la ho le le nlona o ska ngola le shano mo
4: o songolela ha ho le di ID nomoro tsa ha di tsa pasa di kene mo do se di be mo che
0: he mona watswa o rutile mo mamedi ntwe kgolo jwang ka jeno ntate Bolof ntwe no e buileng ena ke thuto e kgolo hampe ho mo mamedi e kgolo ka tsela e makatsang
4: ke mokhabane bo sbat
0: ngola le bitso la hao ngola idea hore o fihlile di kantoro ntsa UIF o fihlile mona ka dikana ka dikana
4: jwalo ho hlokwa ho hlokwa spa
0: e bile ha o le bo hlale jwalo o bo inke tshwantsho o ire qaka tshwantsho e be phone nya ha
4: handle fela spa
0: e be ka ntate khora ya ka etsa jwalo hlabana letse mo patala o sebeditse le motseng a ta go lokwana challenge
4: ya ya ya ya lo sebat
0: ka motho sentle mo lokile le nna ke tla mo petetsa ke re khwarai etsa mona ofumane di ntho bo ntate Bolofo ba tla o thusa
4: ka re le bo sebat
0: ke le bo ntate mo mamedike ka mo le sedi le sebetsang ka teng ke ka mo tshebeletso na mantla e sebetsang ka teng re sebetsa jwalo o sebeditse mo nna khwarai wa re ngolla o sebeditse ngwane se rona re fetele gona teng kantorong tse kgolo tsa UIF o kgone gore ba leke go thusa

0: Ah, tloela konopo eno. Etloele. Etloele. Ska le ka ba itshwara konopo eno ke le CD FM, eh? Hai hana pe ke motloela. Hai kana pe ke motloetse. Tabe mphokile haholo. Okay? Khora imona ke o letsetsa la o qetela. Ka mo ke o tloela. Ke o tloela mshaniso. Okay? Okay, telefono hai phamiswa ke mme. Ha o motswara mona, mme ke na dutsimpela ha ke na phamisa mfono. Ke lo na mone heletsa yona. Ha ke re wa murata mutheno ha ile mone letsa ra haholo jo. Ye la khwarai. Le ka ndati. Ke teng.
1: Ke
0: o bua le ntate Mtaung. Ntate Khwara le buile le ntate Bolofo, eh?
1: O founile ntate, ke a leboha haholo ntate.
0: Jwale e re ke botse potso ena ntate Khwara.
1: Alright ntate.
0: Mane Standerton, wa hopola, o ile wa ngodisa lebitso la, o ile re ha o kena mo, wa ngodisa lebitso le di-security mo.
1: Ee, ke a hopola, ha se qeta bua le Rashe, ke hopotse nahane, ke re no, ke signe. Habedi.
0: O signe habedi.
1: Ee, habedi. Ke kene pele. Ba tla ba re no o tswata pampiri ya ntse tla tswang ke doctor. Ba mpa pampiri ene ka tsamaya le yona ka ya doctor. Doctor ke tla tsa ka e kgutlisa pampiri ene ka tla ka saina hape.
0: Eke.
1: Itsake kata o saina. Ya re hee nako e ke kata o saina ha ke botsa re na line di tsamaya jwang. Ka bua o tla ba na ke batlo tsaina jwa ka tsaka tsa ke batlo tsaina wa tsaina.
0: All right. Jwale.
1: Right. Ba re ha go botsa go bana ba di team fast. Ha ke botsa ba di team fast ba re o ka nna fa na mona. O tlo mo re tla bitsa. Ka re bana ba o tla to tsaina wa tsaina la e. Ba re ke di ring ha ba se ba khotsi. Ha o tsa dilo khona, go dilo go edu tanele o tlo tsaina.
0: Right. And tracking ekeneng ke batla o itse ba motaung gore na ka nnete nnete wa hopola na kelelwa ya ho fa hore o ile wa tekena ho etsetswa hore bontate Bolofo ba o thuse ke se ke buile le yena monka bua tla ha o qeta mono hore ba leke o thusa ngwana mme nthotsa o ditsebe ho loka ha fela o hopola o hopola hore na ne ile la bokae bola bobedi bola boraro bola bone
1: e bona matlalo a juno hobane pampiri ene ra ke tswana mo setsing ba re ke ska ba ka ya pele ho di one tsa tsuno UIS.
0: Thank you qetile ntate wa ka. Ha o hopola dintho tseno ka ofela ke ya o kopa potlaka e o khone ho ba standard tone mono ba ile o sheba mono ba fumane dintlatseno ba tle dintlatseno tsa ho ka ofela ka kapatse tswanang le bo ntate Bolofo. Di tle ditsebe ho thusa ntata o sebeditse nako e telele haholo mo sebeditse nako e telele ha re ya tlameha o tlwela dintho fela jwalo utlwa motswalle
1: e ka nne to tsitse nna ke le wile haholo le nna ntata
0: jwale jwalo ka ha mme a dutse pela hao ke utlulela araba phone a re o rata gore jwale a hlaetse gore a o sututse o lo sheba ditaba tsa o mane standard tone o tsebe o fumana ditlhatseno bo o di nke setshwantsho mona o qete pampiritselwa ba difotokopa o bo o di otleka ka cellphone go tisa taba eo a o ya tlameya o tlwela ntho eno le kgala utlwa motshaneso
1: eitlhe ke tshimoletsa jalo ntate
0: ke a leboa ngwana mme
1: ee ke leboile haholo thuso o nthutseng ka yona ntate
0: ke a leboa ntate ha e ate kgotso semohe ya motlwa ntate gape ke motho a ditlhong le a bua wa di utlwa ditlhong mona ke ka go mme a le gaufi mona a tshwara fono a o tsamaya mmakgwarai humonate dibakeng tse ding humonate nnete nnate mme ke ena a phamisang founu thabang humonate mme ke ena a phamisang founu o dutse pela ntate mo ga e re tswiritswire o e re phamo ke ena a e phamisang a e arabang hai ke mang ke ntate Motaung o ntate ke yane
2: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. e ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba, ho na le mme mong moshaneso ya seng a re ka tlong e thabang. O ya utlwa gore bo ntate ba bang difonofono tsa bona bo mme ba di phamisa. Wa utlwa gore fela o ditsele mosadi ae ha founung la fela ke ena e phamisa yena ya gago ena ga e qala e a tima e apanyapanya e etsa jwang ga e sana battery eng battery se e shwele ga ela se o bile o ya ntlwaneng se o bile o motho a tshwareileng se o bile o ya ntlwaneng ya founu e etsa o tshwarwe ke mala kapa go etsagale eng ee ga utlwa mo monne o keo founu ga e re tere ba raba ntate mtabung lesedi utlwile o seka ra wa utlwa ha skepse le bana rora e bo ha ke utlwa ba arabile jwana e utlwile so iketse ka wa utlwa re metsotsong ele shome le metsorobong hantle fela pele hora ya boraro mo metsele sedi FM dumela motho mo tla ke a feta me ha ke feta jwalo ke bona monne mong ka bona le ena o lla ka ntlo ke utlwile taba ya moshanetso ke tla ke leke ntate Thebe. Thebe ke ena jwale majoro ya tshwereng ka mona ka thaba dimatlhwa ke bua ka maluti a phofung ka mona ka Qwaqwa. Thebe monna go na le tabe ke tla o fa yona gore o ko e shebe mono dimasepala be ka dikantoro tsa tsona golo tse shebileng matlo a baai mono di ka sebetsana le tsona golo e mathata mangata go rona makeišeneng mo batho ba lwanelang matlwana mo batho ga ke tseba ke tse gore re tlo etsa jwa nthwena a ke tse botlotse bo toropong mona ga o fumane dintwa tse kalo motlhomong ko obane ga re ngole rona batho ba batsho ga re ngole la motho se o tlhokaetse gore jwa ngole wili tsao o ngole dintho tsago jwale o fumana o sia mathata bana ba lwana mang o lwana leng eo mang a utlwane leng eo dimasepala lona ba tshwereng kantoro tsa matlo mona dimasepaleng a ke le thuseng batho nakong fela le keletswe fela le re le bitsa setšhaba ba ka batlo sheba gore na ntho tsa bona tsa matlo di santsane di lokile na nakong le keletse jwalo le bue le batho ba gabo rona le tseba bothata bo re tswang go bona jwale bana ba basweu bana ntho tsa bona ba dingola ba ngola ntate a ba bapale ba ngola bana ba basweu rona ga re ngolo o sa tla bega letsogo e ka re ntse o le sekolong ga o batle motho e mongwe ga a kopa o sa tla bega letsogo wa pata e ka re ga o batle motho ono ga a kopa o bega letsogo o etsa jwang ai ho rona hai rona man ai ke makiere fela nkgone o na tsho jwalo a re ke makiere o lona mone ke makiere ai wa pota ntho nngwe ga le ya le bo dikantorong tsena tsa mmuso botsang batho ba nepaetseng le seke la botsa fela le seke la botsa fela la fitlha di-securityng la botsa ga le qetile la gutla ya ba security se o araba se o bile o gutla gore kile kaya mono o ka felela kae security la re ntho jalo o keke wa e fumana ntho jalo ga e etsagale ya ba wa gutla a ko botse go batho ba tsebang a ke le botseng go batho ba tsebang ke opola o na le sepetlele se seng mo motho a ne sa iketsa ngaka ha batho ba fitlha ba tlisitse bana ngwana o etsa jwang wa tsholola wa tlatsa wa chesa mo atametse dimpe mmo wa chesa phatleng go jwa mo atametse kutlolokile o ka nna ema ka mono motho sa ikentse ngaka mono e se ngaka o ya tla wena o tlisitse ngwana mona ngwana wa kula ga ngaka la bona ngwana ona o etsa jwang wa tlatsa wa tsholola o etsa jwang phuana ya wela go etsala jwang hai be phuana ya wela nkgono mankekekeke o teng ka mono wa o sebetsana le diphuana o ka nna potela ka mona wa re fela ranta tse matšhwa matlhano ke a leboa o sa tswile ha o kena motho mong dumela tle o etsa la jwang wa tsholla wa hlatsa o tsore ke hlotse be dikwalile hona le moya ka ditsebeng o tla zuzuzu ka ditsebeng o lukile ka kore motho a khutle mona o tlo motho a dikile ka tsa spetlele hona le motho a ile nga ampotsa ke kena spetlele mono a botsa hore na ngwana wa tsholla wa hlatsa wa chesa go etsa la jwang e mong sa bilare e ka ruwa medisa ke mo shebile ke bona marinini a le brown nyana ire a ngwana ire a ira bule molomo a yo ba twa rona yo yo tsale botsa batho ba tsa mpilo kopana ngwana wa tsholla wa hlatsa e ka ruwa medisa bula molomo ke bone marinene ka ra brown nyana.

0: Oh, yeah, Pina Manatia, Jim Mitlifa, she's my mother. Ndata Mutaunga, Naka Katao Bitamulika Nwa, Kakaru, and Utra He, when I do langa some me phone. I could run out of phone, Sam. Ubo Saloi Batla Katla Sam Samumun. How cats allow we lay by the fella at Sam Sam, oh, Hutla, or so le country no matter, Tronka. Ke ne mpa ke bua fela le mme ke etsa fela a sore ke robe sore ho ntate o dula o sa mme phone ya wa mano yo mono yo ke hono bole mme o qeta mo le hona ke dula ke jwe tsa wa ha ka hore hey wa tla isa ma phone la o roba la o tla sam sam ha o ka tswa la o tswe le ba o khutla ka le bela.
1: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% Fat Spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprint Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di-12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang ha nyane ka mehla.
0: Ke o taba e le shome metsotso ntle fela pele ra ya boraro ntate thuso go fa right hle hao o mpa right jwa ngwana mmena na ke ngotse nthomona wa re o mpa right wa re wa tsa re go fa right ngwana sa re o mpa right ya gore ke motshware kutlo rona ke ne ke itsa ke qeta ho ngola tlhatlhobonyana tse pedi tsena a re ko fa right hai re tle ke lokise ditaba tsa ka hantle mona a re ko fa right wa tswang ntate Mtaung ke ngwaneso ke a leboha ka nnete ha e le gore o mpha right ko wena ya mphang right o re ke etsa jwang e ngwana mmemane a ko re ke utlwe ga gore o mpha right dumela momamedi motle. A go ke kiletsetse mo mamedi kwa nmona. O walla mohala hae. Ke tso tla fumana penene khubedu. E na se ke fitisitse etaba. Ke batla utlwa right ena. Mo mamedi a go fa right mo a go ke moletsetse mona. Ke fitisa mona. Hello, khaitsedi ntate thuso mo teng mo jwang?
2: What's the hang?
0: I didn't do so much.
2: Let's go,
0: bra. Mnatwa sia le moya banna. Are ntate Mtaung go fa right tsena ka ofela. Are hi. Ntwa spetlela ba yetsa ntwe. Ke bona mo mamidi mo mmona. Tsebeletswe ne matla na eleng lesedi FM. Ha? Ba yetsa ntwe. Ka le no botsa batho ba tsebang ka hare. E mo motho sa etsa fela o fitla fela sa bila go jotsa gore ing a o jwetsa dintho di hana o fela mono e be se o tswa o tsamaya ha o tswa o tsamaya ha o fitla ka ntle gore ae man ke ntse phoso man le a utlwa gore go bohlokwa jwa nako nngwe go saena ha o le kaekae ga ba fitlha ba sheba teng ba ree e re mona re tekene la utlwa gore go saena ke ntho ya bohlokwa le ithutile ka jeno le ithutile ka jeno ke bona ngwane se mona re a ntate Mtaung a she o re o etsa jwanna se botsa kena buang ditaba tsena o steng srose mona tebo a re ko phone le monkutlo ke akwala jwale mona kwala ditaba tsaka ke akwala mona mo mamidi o re ngolletse re a tswa jwale mshane so mona thabang re a tswa jwale Petersburg ke taba Petersburg ndetuna o Petersburg hana itswere ke mang Petersburg hana majoro ke mang ka Petersburg ke tla hopola hona joale ke tla hopola Petersburg ke tla botsa ntatetseletsele rona ke mang ya tshwereng Petersburg re khone o buisana le yena ka taba ina ere ke fete hen ka mona ka Petersburg ndate mutaunga ndate o ile a sebetsa di mining empire ya ka ra fumana tjhelete ya hae ke tla hona le monna pele ne ke tla motsa mona he ha o lutsena tse ba reng ke di provident fund e ntsa di mine re lokela o botsa ke mo ke fellang teng hona jwale he mona he mo mabidi re science o lekane ntate a isa la blokelwa ID ha re gone ho ba le ID re tswa ka mane ka thabantshu monna wena mokete botata bona ba di ID tse blokwe man ha ho mona tebaneng ho hang bana ha ba gone o fumana di ID ho bane di ID tsa bontate di blokwe o bona ke nngwe ya dintho tse dintse tse ba ka mathata maholo matelele fela o tla tlameha hore jwale re fumane yena monga diskeba yena ka wotloa kapa deputy minister re bue le yena ka di ID tsena tse blokwe bana ba kgone ho fumana di ID ha ba kgone bana ba tsietseng hona jwale he ha ba kgone motong ema mona hore nya boraro o tla balwa ditaba ka mora mona o tla kopana le Thabo Mokone o be lape o kopane le ngwanana Masevene ho tlo mono he o kopane le mora Tshabalala re ne ntse re bua le Thabo Mokone matsatsing ana re hey ho etsalang ka Afrika monna o bone he wena Thabo hore Morocco e bapala jwang o bone maobane mshaneso hore Brazil itswile entswa ke Norway. Tseba hore Brazil ha so ka hlola Norway. Ha sale e bapala lotlo wa nakonyane ha ntse na di bapadi tse matla. Ha so ka hlola Norway. Dile tsa bapala ka o lekana magetlo a mabedi. Norway ya hlola Brazil magetlo a mabedi. Jwale ke mona maobane. Norway iphitile hape e wotlile Brazil. Ate bashimane ba monghadi Tukal. Ba ile ba elwana sedula matswapong Mexico ba ehlola ka ntlha tse tharo ho tse pedi. Ba re ba hanne maemo ana a lehodimo ana ba reng a boima bakeng sa batho ba thewang England mane. Ba re ba hlotse. Mshanen wa Bellingham o ile a re nna ke bapala Italy. Maemo a ka reng ana maemo ke a utlwisisa o hlabile dintlha tse pedi. O ile a tla ba bolela re nna maemo ano ke a utlwisisa ha o ba bima re hlola ya o hema jwalo bane ke bapala Italy mona ke tla kena ho bona ke tla ba kena haholo ke tla ba kena nna ke tla ba kena lona ka le a kgathakgathala nna ke tla kena ke tla ba ntsha setsumi nna ke tla wela a di otla ntlha tse pedi ya boraro ya ba penale King Kane a qetela ka yona ho tla ona le dibapadi tse jwalo ho tla hola ona le dibapadi tse matla tse bapalang jwalo. Hey, uru tshwere jwa le mhopo ya lefatshe. Ah! Athi Argentina. Ba re ka mora ho ba ihlule Cabo Verde. Lionel Messi o ile ya ho di bapadi tseo a re banna. Hai kona. Ai. Arle a itseba ntho a lona le a itseba. Ba Lionel Messi a ho bona a re banna le a itseba ntho e letsa. O janele sa bapale le tshlopa tse lekana le tsetsa rona tse ai a re le rona re ne re tswile e itsa le re thuthu ra fela ra ra le re qetile jwa le Cape Verde ga ra ra ra le re qetile ke batho ba Afrika dinatlatsa ne ba eng ka bashimane ba be ile bo Messi etsi nyena haisale papa di ile a hlolwa ke yona Argentina ka ntlatse tharo o tsepedi a tekwano la ping Africa boraka rugby ile a bela hape a hlola England ona le mshana mo na ka ba le modimo tshoma mabedi le motsulo mo mmano go lelele mshana le kgwa go lelele go kana senatla eh ha rugby mo na baba abi man ba re bana le bapadi tse mashome a tsheletseng 60 tse ka kenang mo hopeng wa lefatshe le o tsane ba ka khetha ra di bapadi tse ba ka khetha ba wena kena le wena kena ke botle bona ba haisale re ya le boa mo mamedi ke fella mona Motong ya samameleng le Sedi FM ke motlela bohloko ke kopa hore kana go tsohle ba dule ba mametse ntwe ngwe kgolo e ke ithutileng yona ka jeno ha o fihla mo ya nteng saina ke le bohle a mabenda ha hore kana go tsohle o jwetsa le metswalle ya hore mamelang le nane o lena ona ntwe tsengata tse o tla ithuta tsona motsheare mane re le bo mme thank you Kuri mahlo go ra ke braro. O mametse le Sedi FM go tlhola gatsola Afrika Borwa. Diengwane o teng kwa no le Sedi FM. Me o tla balla ditaba tsa go ra ya braro ka mora mono. A go kopanye le batjana.

0: kgaitsana ka mafela ba ke no sna ntse ngata ka netine le Durban July ne le Durban July mafelo ngana a fitileng a beke me ri le ga bona di outfit ka di outfit jo lo ka ri le ga bua kwa no mwamedi ga bona me aparo ka o fapana ga bona di khala tsa Afrika borwa dinga ka golo mo mo ho jo le mo ja wa dipe
1: ba tla ga bua ntse ka la

0: pelo re ya bone
1: ho jalo pele ga itsira mo tshe mo le mo ba di bitso tsinyo le shumele metso metlano pele re fitla go nyane ya bone ga tla be go tshwere ba ha metropolitan wa hopola he la mohlano puisano ena ha e ka ba ya etsa hala me ka jeno he ga tla be re tshwere e mongo wa bekemedi ho tswa ka mono ka metropolitan ho re re tlo buisana ka yena ka le yena ka jeno.

0: ke ne mata ho le momedi ya notsi ya tsamale lotinova pounds ba rafela jalo modimo ke boso mitsotso ke mashume amara re ka mara hore na ya boraro ke ratella afternoon drive ke sentse ga na khonye di papadi le bongzito
1: a tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala.
2: All of us, all in, kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya pila ho SABC Sport. Ibo heo SABC 3, we mamele di alemwenza SABC. Ibo we streame ho SABC Plus. Dumela mamele wa sebele swale seri. Sena ketsa pele tsa dipapadi, lenane o la reatella ka jenu. Harikale katsa papadi ya rugby. Propo etla sidi limonga ya the Springboks, elenga Zakari Potten. Orekaneti hui kwetlisa moho li dipapadi, tse ilongore dipa. Ha melefatsing ho mo fa monyetla wa golo papadinya hai ya rugby Potten he mamedi wa sebeletswa le sedi o dilemo tse mashoma mabedi ana le metsumedi o bonala a hleka re o ithuta haholo ho di bapadi tsena le boiphihlello tse bapala moleng o pele mane shopping sana mebile mafelongana a rutswang hona beke o bapetse hantle haholo ha ne a kena o tswa banking na go nyo hlopa sa Africa Borwa se neng se hlola sa England ka dinthlatse mashome a mane ana le metso e mehlano ho tse mashoma mabedi a sumonga papadi nya pele ho Nations Championship e bapaletseng ka manaka Ellis Park Stadium pele papadi Potten o boletse ha ho sebetsa mmoho le dipapadi tsena le biphihlello ka mehla ho mo hopotsa ho dula ba tla ho ithuta ngwahola ka kgwedi ya Mphalane se papadi sena he mamedi se bile le kabelo papadi ya sona ya pele shopping sana e bile le propo e nyane ka ho fitisisa na go nyohlo pasana ha sa the Springboks sine se kolokotsana le sana ha ya Japan ore ho ikwetlisa mmoho le dikgalala tse mele fatseng ho mothusitse a holo ho betla bogone ba hae mme ka lebella tse kgolo ho tswa ho yena ho tloha jwale ho ya pele a tshitse le ka hlopa sa Africa Borwa se sebeditse hantle ho le mafelong ana a beke mamedi ha se ne se bapala le sa England se sebeditse se sentse se itukisetsa papadi e nngwe e matla e le ya bobedi ho Nations Championship mme ona se tlo bapala kgahlano le sehlopa se matla sa mane Scotland mocibelong ona o reyang hona wala le shone motsumong kgoding ya phupu ka mana ka Loftus Pretoria. Hara selela ho tsari athletic smart sa mabelo a makhutshwane sa kwano Afrika Borwa e leng Bayanda Walaza o boletse ha batla ba smart selebelo ka ofitisi sa lefatseng ka mora hore a hape lebelo la 100 meter ho Golden Spike mane Ostrava Czech Republic. Walaza o hapile lebelo leno he ka metsotswana e robong felana robong nne e le nako e lekanang hantle fela le e wa ileng a yetsa selemong se fitileng o rotla nne a tswele pele o sebetsa ka thata ka nnete e le o fihlela boemo bo phameng lefatseng. Tsing are di kwala ka tsa papadi ya tennis di bapetse mafelong ana a beke he mamedi di papadi le di papadi tse matla ho potulwa le lefatshe mane tlhodisano ya Wimbledon mo di ding ditseka maemo ho di quarter final ha re qala basadi mona Naomi Osaka o sebeditse ka bogabane bona ba isa le lo hlola se papadi se maemo ngapele lefatseng e leng Aryna Sabalenka mo hlola jalo ka 6-2 le 7-6 a tipe papadi nyengwe khalala ya mane America e leng Coco Gauff le yena o ile a itseka ka nnete lo ja ile a lahlelwa ke set ya pele ha ne a hlola Belinda Bencic 4-6, 6-3 le 6-4. Atele tla korela banna se bapadi se maemo nga pele lefatseng le sona se ngodisitse maemo a sona makgatlhelong wa tse robedi tse ka odimo e leng ona wa di-quarter final ha ne a hlola se bapadi e leng Shintaro Mochizuki ka skoro sa 6-3, 7-6 le 6-3. Atime ka ubere wa mane naheng ya Serbia e leng Novak Djokovic le yena o fetetse makgatlhelong wa di-quarter final ha ne a hlola Roman Fulin ka skoro sa 7-6, 6-3, 3-6 le 6-3. Tla bona he mamedi hore be di khalala tsena di tla hle di sebetse jwang mo gatlhelong ona lo re be ke bomanga nnete batla finyella ba sebetse hantle go qetella ba finyelletse papading tsa magaolagang tlhodisanong eo e golo ya Wimbledon di bile ya kalotso ke neng go tshwara tsona e letsa pele tsa dipapadi tsa ding hape tsa gang tsa papadi ya bolo re le ba tlhodisanong ya mopo lefatshe re tla kena o tsona hantle fela metsotsong ya le shume pele go fitlha o reng ya bohlano ha jwale le bolitse boss ba hatela pele ka nano le leholo la re ya thella bana beso
3: o re tla go tla bua ka moroko
2: a re tla go tla go bua ka tsona ngwane so di ngata di thabisitse ba rata ba bolo ha tse ding di re makadi tse mafelong a re tsamaya bona abi
3: yo bongani hey hi ko na ho lokile re tla utlwa ka wena o khutle
2: ke o tla
3: shop ke tso
2: hey tsala
3: ba re shapa metso tse mashoma ma bedi le metso tlhano re libele ho renga bona ke le sedia fm drive re tla ma bana ga di papa di re ya mebile
1: re tla ka se pitipi.
0: ha kule bua holo banks mo holo na tibla mo ba di sontso le fela jwa lo ke na ga me bileng ka mana ka N1 northbound o shibile ka mana ka Batlu interchange e hona le kolo e mengare ho mila me ba ngo sebedisa mila o gana ga kelo hlokohle je mo ba ne ha jwa le tla lo ene nku tshwagetse yona ke yona ena fela me ba ona o tsedi bona ga sa di bona ga tshwaga ke tibus underscore mokone at lima wala 1x hashtag ratella traffic
1: o tswa ka matheke o

0: Doja Cat, Dharma Twins are bigger than Tia Tamera. Kitia Tamera, Rico Nasty, Holy City FM. Erobo metso tsumo ba dikamara o horena ya bone gele boejo alo fancy face ke dieng wa re meti ka o balla tseo tsa hore ya bone ka hetse ke bobukana horena ke ya bobedi ya ratela afternoon drive le TLB.
1: Ke ne tse tsopla ma 7 re kana mkhatlo ma bobedi wa drive time to kamala ka be. Ba ne ba se bela tsalo na ke na ka bangata fela re le buile ha holo fela thabo le lebo ke le mametse hleng ke ya le rata ha holo. Le ntshwere ha monate ke ya le bo wa ke mapuseletso tumeng ka katle ho re be mapuseletso. Rahadi Masello ka bana ka diverse dorp wa hola thabo o kopana jalo ke matshidiso mokayane tshwene le ba tshwene ka ofela ba re hola Rahadi Masello diverse dorp ka mo go re tsedi ntseng a tanga ta fela le bula hola fela top la ma 7 ai re bone ma fela ba ka dintho di etsa hala top la ma 7 ai ene le ka jeno selemo se fitileng mo re le ra bona ntate ntla mkhwanazi a bitsa boraditaba me a ntsha ditaba mme batho ba ngata ba ntse ba ipotsa le ka jeno selemo se fetile gore ke di 6 tsa July re hopola 2025 na press conference eo ile ya fetola boemo Afrika Borwa na kapa tjhe
0: e ile ba fetola kapa ntse tswela pelo bo fetola
1: re ntse re bona dintho di tsala
0: tsamana ntse di tsala ga itse ya
1: ke selemo jwalo mo mamedi ha o ka sheba jwalo ka tsho le bohutlwa tsatsi leo di 6 tsa July 2025 fitela ka jereo di 6 tsa July 2026 re bona ntho tse ngata tse neng re sa tsebe le hore di a etsahala tse ding tsa tsona bo nnete ne re nahana ne re belaela ga mara mone ka rona ntho ya metse tsamaya ngantle fela re bona ho etsahala dintho tse ngata mme ho bona le ka le dikgolo di satla
0: ha tsona di satla ga ise di yaka di satla ho ba ho tweng ka sesotho go ka katletsa e tsamiwa
1: o
0: lo sentse di kakatletsa
1: go e kakatletsa mpile le ke la yo
0: ba lo sentse di kakatletsa ona ba le me he re tla utlwa go na ma hiana ke a mang hanteng
1: mo bana ke ne ke shebile ntati ke ntati nxele wa ka mona ka KZN correctional services ba ne ba mo interview ke nwe di kanaletsa television wa hopola sa tswa tshwara ma o banyana mona le yena taba tsa di tswa taba ntse tsa ile ntse bua ke ntate mkhonase ye ntate o nxele o bua di kakata lebo yo yo ha o tle re sa tlo bona mehlolo
0: ga itse ka mehlolo ge ga le sentse qadile o bona me ke le lagale ha o tswa le list yane e leng ho re ntse re makaditse le rona le ka jeno ga santse re metse ne tifaletswe ya yona ho re hle jwalo ke tla bona ke tla utlwa go ba bonneteng ya tshosa le mabitso a tla mono a tshosa pele ke tla utlwa gore mang le ena go ba o ile a sutswa o tla re ke mang hantle ntle mo ngataba tseng
1: yo yo ora tar khutla fela kwa no re khutla ne sa rona sa se ikokotlela re bua ka ngwe se ikokotlela la ma 7
0: ho una molemo na go nyema tsatsi ya phomolo.

ha ku le bo ho lo tibla mo ho le mo ba di sentse le fela jalo ke na tshutla leng sa rona sa thuto leng si kokotlelo jalo ka akile ka bolela pejana re bua jalo ka o una molemo na ko nya matsatsi a phomolo ho pola he hore ke gaolo ya mashwa ba de metso e mene gaolo ya 24 ya khetha makwalo ho si kokotlelo ho pola go lena no lena o litlisetswa ka motlotlo ke le fapala thuto e pameng le SABC education and rich minds and rich lives go on the FM botla hiseng ba tsidiso ga matsie mo be di khotso hle re kena gaolong ya bo mashwa ba de metso e mene ya le totla dipuisano tse tseditsweng jalo ke le fapala thuto e pameng mehe re khotsaletsa wena morutwana le moithuti go ka sebedisa matsatsi a phomolo ya Maria go bukeletsa tsebo ntlheng ya dithuto tsa hao le go tseba gore nakong e tlang o ka rata go latela lekala lefe la thuto jwale sontso le fela jwale mo America General Bisera jwalo le Mme Cresta Rapo me yena ke moeletsi wa tsa tshebetso ka maneka di head Mme Rapo khotso Mme Rapo go bona la ha re so ka re fumana merapo mo haleng kwa me tla re ha re se re mfumane mo medi begetswela pele ka se hlosena sa rona ebile re sentse hape ro mema le wena ho 079 758 5066 079 758 5066 ke nomoro tsa rona tsa mahala mo leng hore le wena mo medi ka botsa potso efe ka pa efe ka pa wa ntsha maikutlo a hao a le bana le se hlosa ka jeno ke itse sona ke ho una molemo na kong ya matsatsi a pomolo ha holo ga shebisitse jwalo ho barutwana moho le baithuti re a le mona re a khutla.

0: Shaka Dimas and Pliers, what is it? FM Drive, Mather, Shiro. Re tswela pele he gaitsela ka top number 7 ka re metse re no santsa le teng mohaleng kwana.
1: Go jalo fela Mohamedi mme ha se mme Cresta ya teng ke mentswa ke kala, mentswa ke kgotso.
2: Kgotso a se le moifo wa hao wa lesedi le bamamedi ba rona ba lesedi FM.
1: Re leboha haholo mme. Hobaneng matsatsi a phomolo a mariha a le bohloko ho barutwana?
2: A ke tle na go ne bohloko haholo ngwane tso ho barutwana. Hobane e fa barutwana monyetla wa gore ba phomole, e ba fa monyetla wa gore ba ntsha ba fumane matlanyana kore gore e tlega ba gutlela dithutong tsa bona nakong e tlang e be le go bana le ba kile ke ba phomola. Ba gutle ba na le matlanyana le dikelello di batla di tsitsitse ntle. Gobaneneng re utlwisisa gore ha e ba bana ba ithuta ba sa fumane mokgwa wa phomolo, dikelello tsa bana di a kgathala ga ke re. Ba tlo kgutla ba imetswe dikelellong ha e ba ba sa fumana mokgwa wa ho phomola. Ba sa fumane mokgwa wa ho phomola, ba ithuta wa ya wa ya. So ho bohlokwa haholoholo gore ka nnete ba no fumana kgefutsonyana le gore ba kgone ho bona dintho tse ding tse e leng gore motho o la hlolwa ho di etsa. Ko gore mo e bangwe la ba le dikepenyana dithutong tsa gae, ke nako e ntle ya gore a kgutlele morago wa tsebe o bona gona o tla kwala dikepe tseno jwang. So e file bohlokwa haholo ngwane sutaba ya gore bana ba fumane mokgwa wa phomolo. E le gore gape-gape le gore ba ga ba kgutla ba tla kgutla ba se ba na le kantelelo e nngwe, ba se ba le mafolofolo. Gobane jale mokwalonyana o le wa ditlhodi tse di tsa pele o batla o fokotsegile. Jale matsatsing ana a phomolo nageng ya Aforika Borwa monana e tlileng a bohlokwa bakeng sa ona matitšhere le bana ba sekolo jwalo ka ntse re bolela. Mme re bone gore selemong senana dikolo ebile di kwetswe ka bo di 26 tsa June manene, di tla boela di bulwa gape-gape ka di 21 tsa July, ko re bua ka dikolo tsa rona tsa mmuso. Jwale ke mokgwa o motle wa gore bana ba phomole, ba e bangwe go na le ntho tse ba tla di etsa tsa go itukisa tsa boikotliso bo beterenyana ba tle ba fumane mokgwa o jalo le gore ba ipatale serame sena ka gona tenana selemo.
1: Ya utlwagala mme. Ke menyetla efe e teng bakeng sa batjha go tlhagisa ditsebo tse ntšhwa le go ntlafatsa tshebetso ya bone?
2: Menyetla yona e teng nakong ena ya phomolo ena. Kore ga o thuguwa phomolong ga se go bolela gore gotho batho ba tsamaye ba yo phela ba shebeletse di-TV ba dutse fela ba sa etse letho. Go na le menyetlanyana e e tseditsweng barutwana ba rona gore nakong ena ya Maria ba tle ba kgone gore ba finyelele go yona. Nka etsa motlhala, go na le di-campe tse e leng gore tsona di organisitswe ke lefapha la thuto ya motheo. Go na le dikampo tse thusang bana gore ba tle ba kgone gore ba ntlafatse ntho tse tshwanang le bo metse le bo di-science le di-accounting le gore ba be le boitukisetso bo gantle gore ba tle ba kgone gore ba ngole ditlhatlhobo tsa bona tsa go qetela selemo. Go na le lenaneo le leng gape-gape le bitswang Science, ke lenaneo la University of Pretoria. Mme le lona le etseditse bana ba grade a re go fitlhela go grade 9, le lona ntse le thusa bana ka ditaba tsa di-science. Go tloga mono go na le sekolo sa Maria sa grade 12, le sona ntse le sa University of Pretoria, le bona ba thusa bana ka ntho tsa bometse le science le chemistry. Go na le monyetla gape wa University ya Johannesburg, bona ba thusa bana ka ditaba tsa di-IT. Le bona ntse di thusa bana ba bo grade 12 ka taba tsa bo di-IT. Go tloga mono go na le mananeo a bo poraefete jalo le ga e le gore bana ba tlabe ba sa patalle, a bo lenaneo la Ikamva Youth le yona ga ba ka ba e kukula ba tla bona gore di-province-ing kaofela tsa rona tsa naga le teng lenaneo leno, mme le thusa bana le bona ka mekgwa e fapa-fapaneng. Ba ba tataisa tabeng tsa bo mesebetsi, bana ba kgona le go etela di-industry-ing ba bonna go etsiwa eng, ile ho tshorisa di tantello tsa bona tsa rona motho tla ba batla ho thutelang so hona le manana o nyana jwalo hangata a mang o tla fana go tshantsa le teng la lo ga a patalwa empa a sa patalwe ngwana a ntse a le teng mme re se re kgothaletsa bana ba ithuti ba rona gore ba shebe ka soko ha ba ntse ba etsa diphuputso tsa bona bo marangrang mona ba shebe gore na ke lenaneo le feng le tsebagalang le leng gore ba ka iphumana ba kene go lona ba tse ba kgone go ba gole ditholwana tsa botlhokwa tse tla ba thusa go latela gore na bona ditabelo tsa bona ke difeng.
1: Ebe mme jolo ka ha o so tlhalositse gore batjha ba ka inafatsa jwang ka tsebo ana dithuto diteng hape marangrang mo meleng gore motho a ka kena teng a sa e checka nnete phaposing ya borutelo fela a shebelela marangrang mme di fumane ya hokae e be le teng mme o tseba mabitso a tsona mo akareng go motswadi a mabetseng ngwana ha sebedise marangrang ana kapa dithuto tsena.
2: Ya uslebo e se ding dingata dintho tse bana ba ka ba di etsang ke a kgola ba tseba batjha ba rona ba tseba mogao ga o tena go na le ntho tse di bitswang ka gore ke di 21st century skills mme monate wa tsona gangata tseno tse re buang ka tsona o tla fumana gore esileng di marangrang mona go bolelelang gore motho ntse a ka ithutela tsona a le gae go na le ntho tse ngata tsa bo di-digital skills na le bo di data science kana ko mo ba bang tele le bona ba batlang tsa bo di IT kapo bana ba le dikolong ba tle ba batla ho ntlafatsa bo di metse tsa bana bo di science ba e ngwalo jwalo mme ho na le di website tse ngata ngata kapo marangrang a mangata mo e leng ba ka fumana ntho tseno teng ene tse ding tsa tsona di a patallwa tse ding ha di patallwa nka etsa mohlala ona tenanana kuna le website ya Department of Higher Education e bitswang ka gore ke National Open Learning System. National Open Learning System ena ba ka e fumana ha ba ka ba ingodisa ho e-government. Ha ba ya e-government manene ba ntse ba latela dipehelo tsa teng mono ba tla le ba tlo fumana website enana. Ho na le dikhoso tsa mahala ka mono tse leng ba ka ithuta tsona. Barutwana ba rona ba dutse hae go tloa mono go na le bo University of UJ University of Johannesburg le bona ba na le dithuto tsa mahala or tse motho a ka ithutang tsona a leng hae ba na le ntho e nngwe ba e bitsang ka gore ke MOOCs MOOCs MOOCs ba na le dikhosonyana tse gutshwane tse baithuti ba ka di etsang ba le hae. Go na le bo University of the People ba na le dikhoso le bona mono tse leng baithuti ba ka di etsa ba le hae tse ding tse leng di tumme gagologolo ke bo Alicing bo Coursera bo edX ke tse ding tsa e leng ke di-website tse leng ba fana ka dikhoso mahala le tsona tsena tse gotshwanyanenyana mme gangata tsa fumana gore ebile wa tseba ausilebo ka nako ngwe batho ba na le go nyatsanyatsa dikhoso tsa mahala motho ka ntagatšha a nna khoso tsa mahala e na di tla ntlhisa tsena jalo o tla fumana gore go na le diyunibesithi tsane tsa motsekwana tse gangata batho ba tse ba fiwa le o kena go tsona empa ba tlisitse dikhosonyana tsa bona gona mona di-websiteng tsena tsa bo Alicing bo Coursera bo edX go na le Khan Academy go na le bo MIT Open Courseware go na le bo Stanford Online Harvard Online go na le bo Udemy di Future Learn bo Code Academy engwe e leng gore e re tlwaetse ke YouTube ba na le go na le di channel tse dingwe tsa fumana ke di channel tsa thuto mme barutwana ba rona ba kae go yona le yona ba iphumanela gona ke ding tse e leng motho di ka mo thusa. Mananeo ke a mangatanyana auslebo mme di dikhoso tse tse ngatanyana mme batho ba tla iphumanela bokgoni gona gona monono ga ntse ba ya ba checka motho o tswa gona o batla go etsa eng kore ke manane a mangata gagolo a kgonang gore ba checke gona mme ba fumane mekgwa e fapafapaneng ya di-skill moo.
1: Ke a leboga golo mme ke melemo efe eo barutwana ba ka e fumanang ka go ba le kabelo matsholong a mananeo wa setšhaba
2: go fana ka monyetla wa go thusa setšhaba le go fumana bokgoni ba gore ba rutwana ba ka thusa ba haisan batho ba haufi le bona gore ha ha motho a thusa mananong ana se thaba I uta hore u fa experience nyana e itseng e leng how di fela o ke ke wa ba le yona gore ntho tsa o tshwana le bo go ithaopa ho tla o thusa hore o tlo fumana di-skill tse e leng gore ka moso ga so o lo batla bo mosebetsi o ka di beya le di-CV-ng tsa gago go wena o kila ka ithaopa kae kae mme gangata bahiri ba sheba dinthonyana tseno ga motho a batla mosebetsi gorena o motho o sa kgonang le go ithuta le ga e ba o sa patalwe na o motho a nnang le kutlwelo botlhoko setšhabeng ga o bona gore a emane o tlhokagala thuso nka ya ko thusa ka tsebonyane ke nang le yona kapo ko thusa ke kenye letsogo batho ba sheba nthonyana tseno gona o motho a mofuta o rang go sana o se o batla mosebetsi go na le nthonyana tse o ka fumana o mona mo go dulang go na le bontho tsa go tlhwekisa tikologo go thusa bo bana ba banyanyana bana bana ba banyane ba bo di ba di bo di-primary mona o tla fumana bana ba tlhokang tse ka reng bo dithuta wena o tseba mmetse o le ngwana wa sekolo so o ntse o ka ya wa yo thusa-thusa monono gore bana le bona ba kgone go tswela pele so ke ntho tse batho ba ka di etsang tsenono gore ba be le maikarabelo le gore ba be le boiphitlhelonyana bo itseng go na le megato mona South Africa ya o tshwana le bo Red Cross. Red Cross ga ngata e dula e ntse e batla batho ba ba ithaopi mme re kgothaletsa barutwana ba rona gore ga ba ese motho a tswafang kapo a kareng yena a kitse a feletsa fela sa patalo a ka ya bo Red Cross a ilo thusa mono mo e leng gore matsogo a tlhokagala.
1: Ke ditsela dife tse ntlafatsang morutwana mme go be le kabelo ditabeng tsa bonono boiqapelo le boitshepo ba gae
2: e tlileng le tsona tseno barutwana ba ntse ba ka kgona gore ba dietse nakong tsena tsa bo Maria ditaba tsa go thusa tsa bo bonono jalo-jalo tse e leng gore baruti ba ka kena go tsone barutwana ba ka kena go tsone di ba thusa ga o le ka taba tsa bo bokati tsa bo boitlhagiso le kgolo ya motho so go na le mesebetsi ya go tshwana le ya go penta jalo kapo go taka go na le bo mesebetsi ya matsogo ya go na le bo ditshwantshiso di-drama jalo go na le bo dintho tsa go tshwana le bo di-dancing kapo go bina ba ka ithuta go ngola monono bo di-poeme jalo ba ka nka difoto ba ka etsa ntho tse ngata-ngata tseno motho a ka iphumana gore le ga a le sekolong ena e ka ba ntho ene e re bitswang ka gore ke ntho ya etsetsa fela go boithabiso kore a ka iphumana ba etsa nthonyana tse jalo gobane ga ngata Maria go na le mo tla fumana gore ntho tse tsena di a fumane ga di-community mona mo bathong ba leng teng mme mesebetsi ya go tshwananyana le eno e thusa baithuti gagolo go sibolola talenta ya bona o tla fumana gore motho o na ntse a sa tsebe gore yena o kgona go penta kapa o na ntse a sa tsebe gore yena o motle gagolo ka taba tsa di-poeme so ke monyetsa o motle o leng gore ba ka explora ntho tsa go tshwana le tsena ba fumane gorena motho o rata eng ene o na le tjantlelo ya eng
1: re a leboga mme barutwana kapa baithuti ba ka ntlafatsa kabelo ya bona jwang ditlhopheng tsa go bala ke bua jalo ka di-book clubs
2: di-book club le tsona e sileng ke mokgwa o motle o bana ba ka ba di joina nakong tsena tsa Maria ba ka kenela megato yona eo ya dibuka jalo ka o se o boletse ya selebo and-e ba ka ya bo dila ga ngata di-library tsa di-community ba na le tsona dinthonyana tsena tsa go tshwana le bo di-book club kapa ba ka etsa di-book club le bagotsi ba bona le ba ise go ya bo di-library-ng ba ka ikarela kgopi ya bona le bagotsi le batho ba ba kenang sekolo le bona ba iketsetsa dikgopunyana go ithuta go etsa go ba intlafatse bakeng sa bo hona go bala go nno go bana ke jole motho bo so balla ntse ka re ene re ditang ka go ke leja kana go hangata di tla potla fumana gore ba ka bua gore gena le buka iteng a go lwa bona nako ya mari ya ke ke go tshwana ba ka bua gore tsona le buka ke ena na ga batla go e bala jole ha ba re le batho ba ba itse ka ga group ena gone ge ka ita go la ka di chapter e mo tlang ka chapter tse pedi e mo tse pedi jalo and ha ga kopana go tsa re bolela go ka ofela go di chapter tsena tse di badile ne di bua kang kone ho tlo o tseitela na go bana ha o tsana la wena o ipalla buka o le mongwe ba o iqeta ke go jala ha ona le nako jole di book club tsena di thusa ka yana ntheng di thusa le ka ho ithuta o tlo qala ho ithuta ho ngwala bo di diary bo di blog o di thusa ka nthonyana tse ngata gore o fumane gore bo kana ko ngota bo hona le bo di tlhodisano o fumana gore hona le di tlhodisano tsa bo di tsana tsa bo di poeme and then o kenela di competition nyana tseno ko go dina le mogwanyana wa ho improve di puisano tsa motho monahano gore di na le mogwanyana o nwa go ntlafatsa ntho tseno tse tla o thusa gore o fumane o atlegile dithutong tsa gago.
1: Momedi Raomema ho 0797585066 ke dinomoro tsa rona tsa WhatsApp kwano le CD FM ho botse potso efe kapa efe e o ka bang le yona bakeng la mentso a ke jalo ka re bua ka ho una molemo nakong ya matsatsi a phumulo me hwa thabisa baneng ke a tseba hore ha re ntse re bua tjena mentswaki batswadi ba teng mmoho le bona baithuti le barutwana ba dutse ka malapeng jwalo ka ha o bata ka ntle motho mametse sele moya o ikgoleletse molemo jwale me ho baneng ha ho iketla le ho phumula nakong ya matsatsi a phumulo ho le bohlokwa ho barutwana mme ke kopa o phatlalatse mefuta ya boikwetlise ka thusang ho hlabolla kelello le mmele.
2: Ya mme ho bohlokwa ka nnete. Ha se fela hore re motho o tlameha a re sala ntse a shebile dibuka a ha ke nnete dibuka tsona di bohlokwa haholo empa kelello le yona ntse hloka ho phumula. Ene ke hola ntho e re kgothaletsang batho ka ga naha ya rona tsa mona ke le hona le nthonyana tse ngatanyana tseo moithuti wa rona a ka di etsang e le go kgatholla mmele kelello le maikutlo mohlala gore ba ka ya bo meketeng ya setso ntho tsena tse re di bitsang ka gore ke di-cultural event ka nako nngwe ba nang le bokgoni ba ka ya bo di holiday nyana tse kgutshwanyane kwa ha o le sekolong o le ngwana sekolo o ntse o shebane dibuka tsa gago le mona o ntse o ithuta le go tlhakela bo direlative tsa gago hae ke e nngwe ya ntho nngwe e tla kope e ka e tlositse nthonyane nngwe mahetseng a gago mona o ka bala o ka penta tsona tse o ka bohong ka bo difoto kapa o ka itulela fela wa itshebelela bo di-documentary kapa wa ditshebelela tsona bo di-educational program bo di-TV monana o ka attenda bo di-concert o ka ba bangwe wa fumana ke nako e leng gore ba joina bo ntho tse kareng bo di-gym nyana jalo mo ba ile ithapolola teng o ka etela bo di museum o ka etela bo di game reserve kae ha bo go ni bo le teng go ho botlokwa hlokwa go motho yena ke yena a tsebang hore na ke nya ka khona go ietsa le hore aka khona aka thabela eng e le go ikhatholla go bana ba botlokwa hlokwa go motho a khona o fumana phumulo ke le lon le mmeleng
1: mmentse ke re ma benkele re a khutla motswadi.
2: Okay.
3: How ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahiswa ntse o di ratang. Ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice. Ya Sasko Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo sena tse toma le tse ding tse ngata. Hai you save ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane. Kamehla.
4: Sha! Moya ke wa diskika hohle hohle. Kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bag. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Bona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tsa ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
6: Stop.
5: Fumana maqa a le 10 a go ho ka 129 ka.
6: Stop it.
5: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tjhelete eno.
6: Stop it, I like it.
5: Wa ithabela. Tshe, o irata. Kala bobedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
7: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Le shumela metso go betlile metso tso mo me dipile go fitla gore nyane ya abohlano re ntse re le jwalo se go tlwaneng sa house a thuto eleng a si kokotlelo mme mona re tsa majwalo le Department of Higher Education and Training re le se go tlwaneng sa ne sa bona se bitso fela ka hore ke khetha re gaolong ya mashwa mabele metso e mene 24 mme ke a tsapa ntse tsa male rona mo me di ka jeno re bua ka una molemo na go nya matsatsi a phumolo mentse re le puisano jwalo le mentso a kikala mentso a ki re sentse re tlophetela jwalo puisano ya rona baithuti ba ka sebedisa matsatsi a phomolo jwang ho hlahloba dithasello se ka bang teng tsa mesebetsi le menyetla ya ho ithuta nakong e tlang.
2: Baithuti ba rona ba ka attenda di-career expo, ntho tsena tsa gore di bitsang ka gore ke di-career exhibition, di-career fair. Hangata di ba teng bo maria tsena. Ba ka attenda ntho tse re di bitsang ka gore ke di-open day tsa di-university. Ba yo sheba gore na di-university ba fana ka dithuto difeng, ho hlokala eng gore motho a kgone ho apply-a. Ba ka ithuta hape-hape ka di-programme kapo mananeo a di-internet ao tshwana le bo National Career Advice Portal. Ke di-website tsa Department of Higher Education tse e leng re di na le tlhahiso leseding ha o tlua ka dinthong tsa di-career. Ba ka ingodisa dithutong tsele tse ke buileng ka tsona tsa marangrang tse e leng re ke tsa mahala mo e leng motho a ka ntlafatsa tsebonyana e itseng ya hae. Kapa ba ka nka karolo mesebetsing ya boithaopo. Ba ka buisana le matitjhere a bona kapo ba eletsi ka taba tsa thuto le di-career. Go tloa moo ba ka etela di-website tsa di-university ba check-e gore na ke di-university di feng tse ba batlang go apply-ela ho tsona. Ba ka baka attenda bo di webinar hangata hona le kana ko motho fana go di university kapo di company tse na di lutisa ba thaba ka le bana le di webinar jwa le baka attenda in total tsana le tseno no kapo baka kenela mananeo a ntse pele ya batha gore ke tsana nthanyana tse leng ba ka dietsa nako ntsena tsa phomolo ene ba hopole hape gore ga se nako ya mariya se nako e telele ga kalokalo jwale dintho tse ba dietsang ba dietse ba entse bonnete ba gore di ka gara nakonyana e ne gutshwanyane e ba nang le yona ya phomolo ene ke dintho tse e leng gore di ka ba tswela molemo.
1: Ke leboha haholo mme ka lesedi lo a go letseng lona ka nete ke a tshepa baithuti ba rutwana ba tswadi ba hlokomedi ba gotsetse molemo fela ke mantsoe a feng a go qetela ka re siang lona
2: ke a gola mantsoe a go qetela go re baithuti ba tsebe gore ba sebedise nako ena ka mokgwa o bohlokwa haholo ile go intlafatsa mo eleng go ba bona go bona le bothatanyana teng dithutong tsa bona ba sebedise hantle ba relaxe ba phomole ba kgone hape le go connecta le malapa a bona empa ka go fetisisa thuto ga e tsofalelwe outlebo ntho ya botlhokwa gore ba phele ba ntse ba sebedisa nakonyane ene ba e fiweng gore banne ba intlafatse e le gore ga ba gotela dithutong tsa bona for sesa se latelang ba tsebe gore babe ba dikelelelo diphomotse ba gotle ba le mafolofolo ba tle ba tsebe gore ba kene mosebetsing wa bona wa sekolong ka mokgokgetheileng.
1: Mentse ke kala re lebole gagolo ka nako ya gago ka jeno.
2: Ke a leboa auslebe ke kopa pele re arogana ke ba fe dinomoro tsa rona mo e bang gore ba na le ditlhoko tse itseng tse e leng gore mosomong a re a kgona gore re bue ka tsona mona ba ka re founela lefapheng la thuto e phahameng nomorong ya 086-999-012 o tloa mono ba ka re romelela bo di SMS ho 072-204-5056 ba nang le mokgwa ya marangrang ba ka etela tsepheng la rona la Facebook kapo lona la di-website ke www.careerhelp.org.za ba e leng gore ba gaufinyane le Pretoria mona ba ka tla diofising tsa rona re diofising tsa Department of Higher Education 123 Francis Baard Street Pretoria.
1: Mme re lebile gagolotlhe.
2: Ke a leboa selebo
1: o meditsamele fela jalo puisano ya rona le Mentswa Kikala go tswa ka mane ka lefapheng la thuto e phahameng Aforika Borwa. Moamedi ga o rata go ka fumana dintlha tsa gatisano lenaneo lena le a mang a fetileng o ka letsa jalo Masarame Mita Mashao go 051-503-3225 le Ereke Mkhwanazi go 011-714-7342. Lenaneo lena o ne o letliseditswe ka motlotlo ke lefapha la thuto e phahameng le SABC Education and Reaching Minds and Reaching Lives kwano le CDFM botlhagising ba tshediso Ramatsie.

0: kemolelo le tsere fa mkemolelo re lebile ho le fela top la masevena le metiwa ha ka taba tsa bohlokwa ha holo re re jwalo ka ha ba qetile ka taba tsa o mamedi re o fetseditse bohlokwa tsa dipapadi le bongani chabalala ha fikile kwa no jwalo ia fella TLB
1: Atadi papa TLB riatella le bongani chabalala
0: bonjito. All of us, all in, kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya pila ho SABC Sport. Ibuhe ho SABC 3, we mamele dialemoyensa SABC. Ube we streame ho SABC Plus. Kile bile bandle of joy, kile bwa lwena topi topi. Mamele tena kisa bube edita di papadi ure atela mantengona. Harikale katsona tsa 2026 FIFA World Cup. Mafrana urusong hona beke. Ibilia monati, abilia makaza, ubarati babolo. Jolo ka hao bapetsi tseni tsa dipapadi mo kgahlelong wa tsele shumele mo tseletseng tsa o qetela papadi ya makaritse mbohle ka ka o fitisisa ke papadi le semane New Jersey ha hlo pasana ya no way sine se hlola le ho ntsha bompudi ba thulisano ya mopo le fatshe magetlo a mahlano ka ofela e leng sa Brazil ka dinthlatse pedi ho ile nngwe le u phunyeletsa bakeng sa magahlelo wa di quarter final for Rose ya hlo pasana no way Erling Haaland ibile khalala papadi ni eo ha ne a hlabela hlo pasana ya bo dinthlatse pedi pele Neymar a hlabela hlo pasana mane continenteng ya South America sa Brazil ntlha ho tswa thaung ya pena le ho ile pheletsong ya papadi papadi nyengwe teng se hlo pasana ya England se lwane o fitela pheletsong ho hlola seneng se bapalla ka pele ba tshetsi ba sona se bapalla lapeng mane Mexico City sa Mexico ka dinthlatse tharo ho tsepedi ka o leleng he hlo pasa kwa no Africa sa Morocco le sona se punyeleditse bakeng sa di quarter final ka mora ho hlola sa Canada ka dinthlatse tharo noto papadi nye bapalletsong mane Houston sa France le sona se kene ka ro tse robeditse ka odimo ka mora ho hlola sa Paraguay seo batho ba bangata ba sa kgotsofalla mapalo wa sona o bohlaswa ka ntlha nngwe ho noto bosimona he hona le tsetla bapalwa le hosane me ditseka ona maemo a hore ditledile ba ho di quarter final me ke tla hone tsona ke khutla mane metsetsong e mashuma mararo ka mora hora ya bohlano re ntse re le ho tsona tse mabapi le FIFA World Cup mokgatlo la olang papadi ya bolo mane continenteng ya Europa wa UEFA o se o lotse qeto re makaditseng bohle ya FIFA ya ho fanyana kwa na kotlo ya ho bellwa ka thuko sa papadi sa hlopha sa USA e leng Florin Balogun e o leng hore o ile a fuwa karete e kgubedu statementeng sa ona mokgatlo wa UEFA o boletse ha qeto ya FIFA e ne hle e na le leeme haholo fela ebile ha e utlwahale forose eo e ya hlopha sa America e ne lokela ho feta ke papadi ya mokgahlelo wa tse leshome le metso seletseng tsa ho qetela kgahlano le sehlopha sa Belgium ka ha ile ya bontshwa karete e kgubedu he ha hlopha sa USA se ne se botsana dipotso le sa Bosnia and Herzegovina papading ya mokgahlelo wa tse mashome a mararo a na le metsomedi tsa ho qetela empa FIFA ile ya nka qeto ya hore ka nnete fanye taba tseno kaofela mme sebapadi seo re tla bona se bapala kgatlhano le sehlopha sa Belgium le hoja se bontshitswe karete e kgubedu ditlaleo di tsetswang mane naheng ya America di kuma gore e ka nakwana pele moporesidente wa FIFA le FIFA ba phatlhalatsa taba tsena kaofela ho ile ba le mohala o ileng wa kena ho moporesidente Gianni Infantino e le ha o ne o tswa ho moporesidente wa America Donald Trump e leng gore ka mora moo re ra bona a ya mane ho marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba e le ho leboa FIFA ka o lokisa seo a se hlalositseng ha e le leeme jwale mokgatlho wa UEFA o tshwetse pele ka gore sena se tlo thentetsa seriti sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ebile se tlo fana ka mohlala o ka nnang wa bakotsi nakong e tlang a papading ya bolo lefatsheng ke o taba ya qala ho etsala ntho e tshwana le ena sebapadi se fuwe karete e kgubedu e be e ba kotlo ya sona e ya fanyewa nakong ya bakeng sa nako e ka etsang selemo kaofela hobane mohlomong e le sebapadi se bapallang sehlopha seo tlhodisano e tshwaretsweng naheng ya bo sona kapa mohlomong moporesidente wa naha eo tlhodisano e bapallang sona e le motho ya nang le maatla a susumetsa tse ding tsa diqeto papading ya bolo jwale ke nthonyane batlang e makaditse batho mme batho ba ipotsa dipotso tse ngata gore gobaneng qeto ena e nkuwe mme le mokgatlho wa UEFA walla a se ona fela le ba bang ba batho ba phahameng haholo ya go sheba papading ya bolo ke tlhokometse le mane Belgium mokgatlho wa bolo lona o ntshitse tlaleo e leng gore o swabisitswe haholo ke qeto ena e nkuweng ke FIFA e leng gore go a bonala go na le boitshunyakako bo bileng teng gore qetelleng kile qeto re tla e bona tabena gore e tla felela kae ga re dikwala ka tsa papadi ya rugby sehlopha sa Springbok Women se sebeditse hantle haholo mme mokotlisi wa sona e leng Swiss De Bruyn o thabile haholo jwalo ka e le mona ba hlotse sehlopha sa America ka dintlha tse 30 na le metsumine ho tse 20 na motsumong papading e bapaletsweng ka mona ka Ellis Park mme o re o thabile haholo ka moo sehlopha se bapetseng hantle ka teng karolong ya pele ya papadi jwalo ka e le gore papadi le kgefutsong se itlhomme pele ka dintlha tse 20 ho noto ebile o re ho ya ka yena e sale a kotlisa sehlopha sena sa naha sa basadi sa papadi ya rugby o qala ho bona se bapala ka tsela yeo se bapetseng ka yona di-try tse ileng tsa kena ka Ayanda Malinga Unamtose Baba Lwalacha le Logan Velman di ile tsa hlatsa thusa sehlopha sa naha ho sebetsa hantle le hoja sena sa America se ile sa ikarabela karolong ya bedi ya papadi ka di-try tse tharo mokotlisi De Bruyn o dumetse hore hleng mapalo o ile wa theoha empa o re ba se ba tseba jwalo go ba tlo lokela go ba lokise kae ha sehlopha tseo tse pedi di boela di thulana hape ka mona ka Loftus kgetlo lena mafelong ana a o reyang hona beke mokapteni wa sehlopha Baba Lwalacha le ena o tholeditse moya wa ntwa o bontshitsweng ke sehlopha sabo mme o re motheo o ba o ahileng tlhodisanong ya Women's Rugby World Cup o batla o hlie o ba tswela molemo ha jwale ho ya ka moo ba bapalang ka teng dibile gakalo e le tsa bobedi tsa dipapadi tseo ke neng ko o tshwaretse tsona kwano re a thelela tse ding gape tsa go qetela di metsotsong e 30 ka morahora ya bohlano bana beso ketseng
2: lebela golo fela bonga
0: ke ota
2: Erling Haaland Kylian Mbappe Lionel Messi ka o fela ba dutse top la ma 7
0: eh
2: dintla di supile se bapadi ka se a gapete ba pala le Argentina ne Simbo
0: eh gosa
2: gosa
0: eh
2: le bilo la golden boot li qadile
0: le qadile
2: o na na re bora rumbo Lionel Messi Erling Haaland Kylian Mbappe
0: hey mon hey
2: re shebile papadi ya o sane hape a gapete le Argentina mkhomo Messi o sana ka biatse thago ka ltante
0: ai o thata wa tswa kwana me ho bua hore ke mang motho ya kananga hey u bana ba kora batho na ba papala ke shebile le se bapadi sena sa England Harry Kane ele yena wa kora o sa kora mo round jena empa jolo ka o so hlalositse ba ba ra rungwana me ke shebile ba tla bona hore na be ke ofing e leng hore o tla hapa golden boot me ba papala hantle ka ofela ho bona
2: Brazil ile hai
0: Brazil ile le mwana
2: Ah, what was all about that? Fela le bona mogoko.
0: E tla itlile.
2: Mogoko ya rona.
0: Ba le he ke tla bona hore ba tla sebetsa jwang kgahlano le fura. Ba ne ke bone ka ba lo bapala le France. Ke mona mo ke tla bona hantle go Morocco ye.
2: Wa ke Morocco ya rona le santsitse.
3: Ai, ntho e ilang ka iutlwa e kileng ka e bona e kileng ka e hlokomela. Ke hore Morocco ga e shapa. Me Morocco e shapile sehlopha se re shapile. Me ha ya sotla ka 1-0 e sotle ka 3-0. Seno so bolela go sehlopha seno ka bentse re fitile bolatsa. Fela ka baka la hore a seno ba neng ko taba ka ne le mo felo. Mo ga ntse re fitile ga ma 5-0.
2: Ha o se fole.
3: Ah o ke ke wa fola. Morocco ga e shapa.
0: Empa ne ke ne Morocco ye re ka e shapa.
3: Ah,
0: okay. I've gone go kopana le bona le mo setlang.
3: Mogokho e tsi sa ba pala le batho bana. Ke bona ba pala. Mo le batho bana ba e ba palang.
0: Yona ye e mogokho ye.
3: Ke re mogokho ye e ba pala bolo ya batho bao. Wa ikusisa. E zingene le phezulu kakhulu baba. E pa me a holo ya le
2: mo. E go botsa potso ntle tsa bongane. Le nna tsa ke ne ke dutse ke re Morocco re hlula. Fela ye ga.
0: Ye.
2: Ke ne ke se ke potsa potso ye ga e hlula.
3: Ha ene e bapala. E bapala se. E bapala se kwana. Ha e bapali mfefe ba ntse ba
2: bapala. Ke bona ba tshomba ga se batho ba mona.
0: Atoki.
2: Ba tsho bona ba ga.
3: Ene go tlhana ngo tsa ge Africa.
0: Eh.
3: Ya rona ba ba batsho re hlotswe me ba Africa ba ileng ke ma Arab a re la e bona hore e batle fapa fapa na mo
0: me bona hangata tlholo ya bona le phihlello tsa bona ke tsa bona le naha ya bona hangata ba ke be ba re rona re ihle Africa re tshwe ka thata ga sebetse ke tsa ke tlholo ya rona tshebetso ya rona re le Morocco re tsa dintho tsena wa pula ka mora hore ba hlolwe ho magaolagang ana a o seng ho thiba hapile se le bona bo mpudi ba ba lefatshe ya ka court le ya ka ditabatsatsa tsa kef ba ile ba bua hore tshebetso ba ile ba yetsa dilemo tsengate ke ene ba tswela molemo ya ho hudisa bolo ho tloa ho ba banyane mane ntshetso pele ha ba buite ba tsa hore kae jwang continent bona
2: Porque le bana ba sa re shebeng he ena ba tlhaba dintlha rena golden boot tla ka
0: go tla le bali a ena entsweng ke FIFA
2: ke president ke
0: le ntate Trump ya go ba kopane e be ba honkuwa qetlo ge kala e bona bolong thutse
2: a tsa bongane bophelong ona le batho ba jwana ona le batho ba kuri ona le motho a tla go la go la nthong leng e nngwe leng and monnete fela gore e tlo sia seriti se sebe di papadi ntsena tsa mopolo
0: ha ho
2: e tlo sia seriti se sebe wa tsaba magotleng a dinyewa hangata bo ramola wa ha ba bua ka jeno de ba dula ba refera remember case ya le bomawela le bongane tshabalala ya 2026 ba refera tlholong eo ka pa ho setsamaeng hantle ha ke hanyeo eo dipuo tsengata se tlotla tsa dipapadi tsa mopolo fatsa di le motsengata se tlang go tla nna ntse sutjwa qetwe
0: ha America ka e ha pa tlhusano e teng o tlotla
2: nka ikisa nka ya ka lu khaleng ha ina loka internet nga America motho
0: ite
2: ai yona ba ha ufinyana lo phumulela bona ba tshosile ha ka
0: a ke motho o hopola ke yana hlabang dintle ke ara kwa
2: e ya bona ba la ba ka mohuta bona ya bona tsela e ha ufinyana a sentwe tshosane ha se batho ba bolo ba lona jwa le bona u thumudi munthusi a sibetsa ai ba tswe
0: o di script tse seng motse fatse
2: a ina tsa le seng ke pele
3: pomedi ha tlhile ba hloka ke botlhale ditema tsa ga botlhale di balwa ke sibudi bosiwa tsweo.

0: Lilizela, Kimmersive Music, and tags in Le Kaylee Botman. Hola se defa mabri mitsotso ke le shume ka mara hore na ya bohlano le bua holo gaitsela motho mosi what way u ka tsotsa go gaphlan di taba hlo di balile ka hetse ke bona ba ha sa le ke go qatela le TLBZ
1: Zigi man
0: Bogan bongana ke ke bongzito eba bongzito
1: ke ntse seng
0: ke sense wa ile
2: rena le na go re bua ka taba ya mino ka AI tsebiso ya AI me re busitse baiti ba bangata ba tlang kwana ka taba ena me maikutlo a fapane ba bangata hai ke se sebediswa se secha se re lokelang gore re sebedise gore re tle re atle he re pele me ba bang ba re ya e batla eng ka ho itseng talenting ya motho bona ha hona motho a ka reng ntho e ne paisa pa for science ho tswa fela o romang o e sebedisetsa eng fela re bone Apple Music e thaola mmino wa motswalle wa hao V Daniels
0: ke nga kgone go bua ntho link yo fela o sa keng ntho tsengata o bue
2: tsengata ke difike ke dintse
0: ke kopa o bue link ena o sa keng ntho tse dingwe
2: se tswana le
0: bua se libitso la sibini ke ma
2: motswalle wa V Daniels
0: Oh, you do the lie. Next time. Ayo. What's all about?
2: Me ba chapa ngata ba ileba. Ya ba ka dipuo ntho re Apple Music e tle mmino wa ha
0: camera
2: interview a ile nga yetsa television. Ba chapa ngata ba re it was not fair.
0: No, What's wrong with you?
2: No, you didn't say you're going to come to the book. I'm
0: going to come to the book. Mohamed, Daniels, yatse bahalanka pina sedilaka. Tsabalanka ngafa a tsabalanka all the girls mino ha yona monati ha re bua nnete nnete ha isale nnete ha isale dina tso di monati di entswe ka AI ya fela di monati 110% ke di letsa joal taba ka mona Apple Music e thotsi dipina tso e bohloko yona ka nnete fela hape ke rena wi tshunze lotong ke wi tshunya aba
2: Nakana na hape le taba ya bo eletsi. Ho eletswa ke batho ba sebetsa le bona batho ba pota potileng hore monna tsa ke ntho etsa ngintle ya gahlisa e ratwa ke lefatshe ka
0: bophara. Lefatshe.
2: Fela muna ka yo. O ba nwa tseba hore ho ya kwa ha hona matla a makalo. Ke mana mo hoteng skanka di interview. Okay, di interview ka dinga o lo bua. Fela skanka di live performance. Go bana wa tsebore ntlafatso e o yentseng ka AI ha o no gona o yetsa mike
0: what's up ke bohloko
2: ke a tsi
0: ke bohloko ka tsile makatsang ka tsile gheteleng go ba ga nti nna ke a morata ke rata mmino wa hae me ntho ela ba bohloko ka futse ke hore sedila ka fitheletse 6 million views ke dipalo tse kgolo ha holo tse ha holo jwang go tswa artist e sa tswang go qala e tlang khatola pele fela bo fitlela dipalo palo tse kantseo me wa tsa no tsana tse bo wenzeng o no tsana tsebe o itse mo nye mo mana ile teng jana neng yo a re bapala mpina eo wa bona ba e bapale a ba fitla a etsa ntho ho thukeng jo aba fika maema huno setlo ba liphoso mo no ba ne ke a haira etseba wa utlusisa ei ke go pula ho ntse video ya kana ke mpine ke ratang ya hae etsengafa na le ngwe mane mna tjene ke ratang
2: di mna tso
0: tsona ka ofela mna tlo ntse video ene jwale video nyo di comment mo ra ya ba motho mo go ska mpa e bina live le yona ke bohloko go jalo ka motsetsi le bogatwa mmino
2: ha ho le motho wa itseba
0: ke bohloko
2: ha ho no ba Jack of all trades ha ho na le motho eno motle ka sebediswa sena ke o mongwa di
0: ditsa pele tsa ke le metsi
2: le ntsa tseba sebediswa AI fela wa itseba
0: ha ke le metsi ntatwa ka ke le

0: religion.
1: Kwa botsabelo.
0: Kwa botsabelo.
1: Eh kwa botsabelo, bina mna timo shimane no. Ah, ka pa ke thapelo bitso lae. Ai ka yo yo yo wa
0: etabo. No ka na wa sebedisa yena
1: o. Wa eh. Wa iwutlo thabo. Wa iwutlo. Jele o bona enqakileng. Ke bona mo ba se ba bina ba le ba be.
0: Yena le tsa.
1: Go na mutse tsa. Ha ke tse o tsa o ka la gatse. O ya la gatse ke bo hlokwa mpe mo kiteng.
0: Ke le metsi.
1: We to TV. A boost agale. Ai.
0: Mr. Kula ga.
2: Hai tutina. Ronwa na hai tutina.
1: Ai. Ya na tutina.
2: Yo.
1: Joe.
2: Teboho Mokoena Twitter mona hore ke thuto ho bona ka ofela dibinitse na ka ofela tse sebedisang AI hore ba gutlele creativity ya bona. Re tshwara le Twitter mona ba ske ba rely haholo ho AI.
1: A ke re wa tseba keng? Ke nahana batho ba bangata ba se ba rely ho AI ho ba wa tseba hore ho robelle mawela jalo ka vocalistic ke o charge. Fela ka mpano wa re AI u binele. Fela o senya ka onka di live performance. Jalo ka yana neng na le yana yo taba tsa tentse ditla. Leo. Eh. E performa ke ngwana ne montjena live. Ya ba batho ba botsa he.
0: O le botshelo taba tsa teng dia.
1: Hawo.
2: Ke se bana metse super fela metse ka mara hora ya botlhano ke manta ha re stock feleng ke nako ya hashtag.
1: Mogodi.

0: ke metsotso e habang ho ba e robong ka morao ho hora ya botshelela ere nako ya rona ha e mona re fetela mabenkeleng re tlabelape re tswela pele.
1: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betjha ka tjuranta kapa ho feta ho di pragmatic play slot tse kgethilweng ka mantaha o mong le o mong, labobedi le labone le leng le leng, ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Dumelang, ke na real

0: position and Afrika Borwa re ke gone re tsenang re nna mo positioning ya bolesome so go monate go bona ga o fenya ditlhopha tse e leng gore di mo top 10 lefatsheng ka bophara so ene tota ne ke lebeletse motshameko one ne ke le teng ko Ellis Park ga ne motshameko one o diragala pele ga di-Springbok ene tota bo mme ba rona ba tshamekile ka mokgwa o montle ne o bona gore go na le defense e pila go ya ko bofelelong ka ne mo nakong e nngwe ne ba le ko pele ka dintlha tse somo a mabedi le bongwe go le fela ka ko letlhakore la USA mme ba kgonne go fenya motshameko o bontle ande se se leng monate ke gore beke ena ba tlabe ba kopana ko Loftus mo motshamekong wa bobedi and gape ke ba tlo kopana le USA gape mme sa botlhokwa thata ke gore batshameki ba bantsi ba bomme ba tswa ko di blue bulls kapa ko di bulls daisies yaka ba ba bitsa ba e leng gore ke bo mampudi ba Afrika Borwa ba ba tshamekelang ko Loftus so ba itse lebala ba itse go tshameka mmogo so e tlo nna competition e monate tota ga bomme ba rona ba kopana le USA ko Loftus pele ga motshameko wa Afrika Borwa le Scotland wa borre o motona o tlo diragala
1: ai o di beile monate ntate swagetse wa tlhage fa le tshwantsho seo sa gore ke bo mang ba tswa kae gantle ntle magabaneng a na ba tswelang pele go a etsa ga ke re latlhele leitlho he tlhakoreng la banna che bogolo ba batho ba ne ba lebeletse gore ena papadi ka nna ba e maatla empa go ya ka maemo a ditaba go bona etse di-Springboksng tse di itsamaela fela ka re re tla kena papading tsa mogopo wa lefatshe le monse e tlang e le gore dibookeng tse le bona boemong ba pele lefatsheng ba ikutlwa gao ke a fentleng eo
0: e tota se ne so se se monate tota kana re bitsa batho ba ko engelane re ba bitsa re ke ma yes man e tswa ko mosothong kapa motswana wa ntlha o ne a mmona a kua re yes man e be re ke ma yes man mo letsatsing la matlhatso la Saterdag ne ba sa kue yes man ne ba kua oh no man ka gore ne re ba sweretla go tsaya fela go tsenya dithae tse supa bone ba kgonne fela go tsenya tse tharo e file Afrika Borwa bonus point e re file phenyo e e fetang mafatshe a otlhe a ne a diragala ka ne go na le metshameko e merataro e ne e diragala ka lamatlhatso ka Saterdag mme tota Afrika Borwa ke bone ba ba fentseng ka dintlha tse di ko godimo ebile ba ko godimo mo lelokong ee ke fela moraga ga programme e one mme tota ne go le monate go bona setlhopha se tshameka jalo and o itse gore kana setlhopha sa Afrika Borwa ne se na le mathata bakeng la gore mo iring fela pele ba thoma ke ga se ya mthanda kolisi a ntshiwa mo setlhopheng so ne re sena captain wa rona wa kgale even Elizabeth ne a ntshiwa mo setlhopheng ka gore le ene o ne a na le kgobalo e ne e diragala ko practiceng so ne re ba tshwantse ba tseye mocaptain o montshwa ka Peter Steve Tshoi and ka mokgwa o ba tshamekileng ka teng setlhopha se sotlhe se ne se dila bontle Damian Williamson a tshameka mo motshamekong wa go wa basome a matlhano ga mmogo le Cheslin Kolbe Cheslin Kolbe o ne a tshameka mo motshamekong wa go wa basomatlhano and gape o kgonne go kora try Damian Williamson ne e le man of the match ka mokgwa o ne a tshameka ka teng mme setlhopha ka botlalo ne ba tshameka montle gore ba fenye engelane ka mokgwa o ne ba ba fenya ka teng tota e ne e le motshameko o monate ko Ellis Parker e maruru ne go le maruru tota mme di-Springbok ne di tshameka ka mokgwa e leng gore o ka bona ne go godiwa mollo tota mollo ne o tuka ka fo ditlase ga di-Springbok
1: ai ntate swagetse se re tla bona he gore papading e latelang o sebetse ya jwang ga e ne se ka nako ne tla tlhegedi ke yane empa he ga re tswentse re di tlwaeletse nako ga e dumela re tla buisana le wena ke a dumela beke ga e ntse e ya my legend re le buile golotlhe ntate swagete ka metlha yotlhe a wona le sekolong wa re kenya bo di yes man ke le buile golo my legend
0: ke go leboga go menagane sebedi le bamamedi ba lesedi ya fm
1: re bile ntate renire rampotsane swagete tshebeletsong ya lesedi mamedi re shebile nako ya rona le dikeledi a ke semphete ke o fete mona jwale o tsebe re shebile re na le papatso tse pedi o re jale re na le tse di ametsa 3 minutes 5 seconds re na le tse di ametsa 3 minutes ka nnete e re qosa ore re re kopetse tshwarelo bana njole ha re no gona o fihlella tseo re neng re shebile gore tla di fihlella e re ha e rekora thugele ba ho go ikate be se re phethetse tsohle re tlo tlameya jwelo ge rempere mabenkeleng ha re gutla mabenkeleng ge lebe o lebo pelesane be sentse re tloela ena bolo bo Mr. Khulu batla nyolwa le yona he ba ne ba o be se hlohlolong bo neteng ke a tseba ono enyogetswe le ena ya President Donald Trump empa na komo a meti re tlamelo itahla e re kora to 80 fela re fa go ikati dithapo o santsa yetsa nthotse wa tumeng ka tsona o le ba fatseng la monyaka e re getse tsena mameti
2: na hana fela o bitswa bo ba se tlopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus o iketlele Sia Chaslin le Avon se tsontsong sa sehlopa o bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Habana lo shebella bo mampudi ba le fatse ka wotloloa le dikakapa tsa dipoke reka fela coke pack e fika pa ife e na leng setshwantsho sa di Springbok o scanne QR code ho kenela tlhodisano mme o ka hapa monyetla bo o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola ho na le dipehelo
3: Ebeletso
2: e ratwa le sedi FSM. Halaga sha! Moya ke wa diskika hohle hohle. Ke te ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya mautele fatsi ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le ka le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0718.

0: Mamela motla emetso so e dilo ha mashoma mabedi le metso go bedi pele ho rena ya borobedi ho polahle sumo na mamedi re tlo o beha metso so ngele shimele metso mehlano pele ho rena ya borobedi ka lebaka la papadi ya bolo e tla thagwamane emetso so ngele shimele metso mehlano pele ho rena ya borobong ka ho he mamedi ela hlokohle manana gona ke ke ya tsa majolo ka tlolo tlhela ina papadi fitla pheletsong ha o ke sempete ke o fete mo mamedi ntle le sengena ke re kopana le gaitsela ya ka le bopelesane le ka ngwane eso
1: Wana me Sibiri ke a dumela ka mo studio mono ke di mentse le mamedi la peng ke hi o mo ndati fela tsela tsa di papa di kan kana ke bo world cup kan kana ke tennis kan kana ke di ba athlete hey a
0: tshwenya world cup mo so kgethile go tsama le na haife
1: motho o tsho world cup ka ba tennis mo
0: World Cup ong ya bolo tsa malimang ba ne ke a tsi ba tennis ong tsa malimang bolo ong tsa malimang ba ne ke ba ba tswile bo Neymar
1: eish wa ena wa ne se kutsa mo nna le tsela ba tswana le manaono a gona ke ke ba thabel ho sana so ge ke na e se fela ke bona ka bana ba fuga ka ba matanya
0: ma fora ngwane so a ke re ba bana go batlaetsang France fela da ngwane se sense go amoetse hle mentle le sengana go gaitsira motho ba njwele e ina ko le yona ke ena ka mona abuti o tswile Sabalenka nane ke samakala ka lo bile ke iputse ka ge lo go Sabalenka go ya ka mogwa bua ka teng o ne a lebetse go kopana le Naomi Osaka e wa ntseng a lwanela hore a gutlele boemong ba ne bo ileng hore ri le ga mona ka bona le montsa o feta pele a ba le ngwana jolo jolo ka o fitisa gaitsedi ya motho ha re shebe Raiba Kina o tswile Sabalenka o tswile mme re shebile top 2 lefatseng papading ya basadi teniseng ba se ba tswile Grand Slam ngena Wimbledon e chebo nnete Sabalenka o mo sheba le mosena na sona ha se so gahle hakalo se re gahlisi ka tshebetso ya hai maikutlo ha o ke a fe re shebile tsedi tsa dipapadi tse setseng bona bona Womi ke bana he ba le ba di quarter finaling Coco Golf jwalo jwalo
1: hantle haholo ngwaneso a le nna ke ne ke sa makala ho hang la tseba hore Sabalenka e hlile yena wa bashashara ba bangata ba dibapadi tse ngata tsa batho ba bomme fela ke bona ka ona sa itebetse a lebetse ho Naomi Osaka wa pala jolo ka yena tjenana wa e bapala papadi ena le matla na le first serve e matla haholo ebile a re ba bapisa tjena re ba sheba CV ya Naomi Osaka e batle le ntle hampe ha o e compare le ya Sabalenka ho latela ka hore ebile le Naomi o la bapala a fihlela tse wana le ntsona a santsana le bonyane ya ba watswa ka bona ba motswetse o ne a sa itebetse ke a bona ebile le matsatsing ana haufinyane ka mokgwao Naomi Osaka sa bapala ka teng ebile a fumane le coach change o sa bapala papadi e kare batla e fapane o sa kgona le o mathela neteng pele o ne a thekile first serve ya hae bane e matla batho ba ngata ne ba sa kgone go e retena gona jalo wa kgona go etsa first serve e matla a ile attacka le nete a etsa le bo di-drop shot jalo so papadi ya e ntle ka tsela ena e fetisisang ke yona se re mmona a sa le boemong ba leshome le metso e mene ha kena Wimbledon go bolelang gore o ntsaya hodimo ke mo o fetile round of 16 o ya quarter finaleng e bone le Coco Gauff papadi e ntle hampe e tswileng matsoho ebile le nako e ne e beiwe go thusetse fela ka 1 minute ke a bapala a ba a hlola Belinda Bencic wa Switzerland kwana a mo shashara ha monate fela a ya Wimbledon ya high quarter final ya ho qala mosebetsi o motlhang ke tswileng maso wa bona ngwane le ena a re a makala ka nnete o latela tshebetso ya hae e re tsebang re tsebang o sebetsa ka matla ga kae ba santsane ba le teng ba mmalwanyana be re bonang batho ya pele bo Jessica Paulini yena ke bona ba fetse papadi e tswileng maso Jessica Pegula Carolina Muchova so ba tlo sala ba le robedi fela nna ke re ke a sheba ngwane be nna ke ba ratang ke rata ena Jessica Pegula a o Naomi Osaka batho ba ke mmele ka thoko o sheba la kare le batlo kopana le ena Coco Gauff ke bona kare hei hwara bao Naomi Osaka Jessica Pegula Coco Gauff ai mohlomo re tla bua ditaba e nngwe ka tsatsi la final yona ngwana rona
0: hei ai khaitsira motho a lwana e bea jalo ke tlatsantse ke shebile e re latlhele leitlho ka tlakoron lena he la banda re bone ebile Novak Djokovic maobane o ile a raga nalane ane e saleng e tswa ke Roger Federer ya o bapalela 106 ya dipapadi re shebile All England Club ke enwa he yena o fitlheletse papadi ya bologolo le metso e tsheletseng tsatsing la maobane mme ha o bona le kage le motsena tsae tsena di mo emetseleng a buti nna ke ka go kereng ha bana bo Roger le bo Ronaldo le bo Messi ha ba tloellwe hantse ba le mafolofolo tsebo ya bona ntse e bona ala ngwane so ba etsa magabane ka go le bala ha ba tloellwe ba etsa magabane ya bona a o ba tumeng ka ona hla go rena ba nna o fitlhela kana ona ngwane so be o lepa magaola gang pakeng tsa bomang go ya ka tshebo ya hao Wimbledon le Monse
1: Hey, go ya ka mo ke shebileng ka teng ngwane so ke bona Yannick Sinner o ntse a bapala papadi e ntle tsileng matsogo re bone le yena Novak Djokovic jalo ka o boletse ka nnete a papadi ya hae e ntle haholo fela re a bona gore go quarter final o tlo kopana le Felix Auger Aliassime o sa le boemong ba boraro jwale lefatshe o sebeditseng ka matla haholo so pakeng tsa bona moo hai a ka nnete go lepa o tlo ba boima pakeng tsa Felix Auger Aliassime le Novak Djokovic fela pakeng tsa bona le Yannick Sinner le e mongwe wa bapalang papadi e ntle ke Grigor Dimitrov mokaobere Grigor Dimitrov ke bona kare o tlo phunyeleletsa o tsena tsa di-quarter final o ntse bapala ona jale senana mogatlhelong wa bone wa round of 16 ebile wa leader ka dithati tse pedi motho tshwantsereme leitlho ke Alexander Zverev eo re mmoneng ona kala grand slam ya gae ya o kala nna e fetileng ya French Open e leng yona Roland Garros ha e sale fela ntse bapala papadi e ntle le na ke a mmalela moo go bo top four nka thabela golo ebile Zverev ga ka fitlha finaleng kapa ona o gapa ona moopi ona gobane ga e sale e le motho e re tsebang h nana le betla kenyana a fitlha di-finaleng dilemong tsena kao fela-fela a tlholwa so ne re thabile golo a re mmona ebile le ena phamisa gago le ena o sa batlantsa gola dilemong ga se mogolo a kalo fela o ka ba gotle le ena ga mmona gapa di-grand slam tse mmalwa ebile a fitlha le bo di-olympic a fitlhe final loo gapa ka nnete bonyane tsena bana santsane ba le banyane dilemong ba santsane ba tlo fitlhelela tse ngata fela le motho e mongwe ka thabela gore a gape ke ka bana ba Djokovic motlhomong ga ka gapa kantlele a ya bo masome a mabedi le motho e metlhano o tla ba fitlhile milestoneng e leng gore ga ona sebapadi se e leng gore se kile sa e fitlhela papading ya bontate ga e sale
0: ga itse da motho o di beile yona ngwane so re tla tswantse re di shebile mme ke a dumela re tla nne re buisane le wena mona le mane ga ne re na nakone re kabe re buile le ka ene a sa balenka nna ke ratang mantswe ya gae puisanong ya gae ga ba batla utlwa maikutlo a gae ka tshebetso mo namo a itseng ebile yona jalo o tla batla o lo phomola a lo tawa ke re bo sa balenka jale ba lebala gore la ebe ba nkuwe ke maikutlo ke di-role modele ga ba tlameya gore le ga e be a ntse a tseba go tla ikwalela etse ntho tseo tsa gae a bue mantswe a kangana go na le batho ba ntseng ba ena le mathata ata bana ne ka re bo jwala ke mo baka ba lielang teng empa re tla e bona gaitse ya motho nako e tlang ke o lebuila ho lohle ka tseo re fileng tsona bosung bona o fitlhela re kopana hape gaitse ya motho ke a leboga
1: o fitlhela re kopana hape ga leso ha o finyana hle fela Wimbledon ena ka nnete monate le bona le mabitso re sa tlwaelang a ya bo di-quarter finaleng a tlo fitlha le bo di-semi finale mohlomong ba ka gapa le batho bao fela re tla bua ha o finyana
0: ngwaneso ke lebuila ho lohle le bopelesane tshebeletsong ya lesedi
2: Ora hul a Shoprite Liquor Shop. Kadi low do my deals. Jaloka 750 ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Lady 6 packets e pedi sa di 355 ml Sabiria Corona Extra. Ka 195 rand a fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. A o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau. E ka pama tsi di swa maholo wena. Ha o lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Na ID number ya hao ke engwa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thegola letsholo naka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
5: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, botsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
7: Nahana fela o bitswa ho ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Rasmus. O iketlele Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le ho shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloha le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola.
0: Hala gasha moya ke wa diski ka hotle hotle ke tika menyako ya tona na ha di ya bolwa maoto ya lefatshe ka setaile le Hollywood bets o ka hapa ka rolong ya 2 million le dikoloi betsa ka 10 randa ka pa ofita papading engwe le engwe ya bolwa maoto online ka palekaleng le haufinyana le wena betsa hona jwale no hape o kore haholo fela Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betsa na ne license ba di le motse ka tlase ho 18 Habadu melo becha. Bahluri batsibana kwa yao emisa. Mohala wa mahala wa otro wa maikuto wa South African Responsible Gambling Foundation ki 0800-006-008. Kapa rumela help ka WhatsApp 076-675-0710.
8: Khatiso ena, una wiki seditso ki Hollywood Bets. Pela mutsutsu nwa una joali.
6: Sadi papaki Holisedi
0: FM. Mama dire nso le ka. Me ha ketsa jana go sia matsonga mafutu a go ikate. E o tla isa Mr. Cool. Ah, Spain Portugal. Portugal le Spain. Ong khisetsa na mahafi ma medisu bona di sola peletsa mo hopa le fatshe. Me he ha ketsa jana sentse kopana le ngwane se go ikate.
9: Tsoka
0: o jwa ntle ga tola ka
9: ge teng le kae
0: a ne se sentse re outlook jwa le ke ga re ke etse ngwane se ke phuthele madi ke dikige ri tahle re o sia le tsona matsong a mofuthu a ha
9: o tswe se ke tlase ke tsa tlokwa je o be ke tata se ba tswa go go da go ba mo fike fike o jwa ka
0: ntse ga go utlwa ngwana e tswa go le montle ha ona sa gabe sona re sa tlotsiba
9: ha ke re ba le tshwantse dintho di be ka tsela e di igegueng ka yona ka kwano
0: nnete ga tola ka nnete wena ngwane
9: e ya e ya hlebidisi
0: tshebetswe ntla ke re rena le lona
9: a ga le boa ga tuwa
0: o le ba fatseng la monyaka ka pokikene
9: ke yona e re tle go tswibile ha ke na boigethelo
0: ho lokile ga tola ka kubai
9: thank you bidis mamedi ke nako ya monyaka kgaolo ke dikitetse thago magolo a seletse mashome a robedi a nang le metso e robedi ya munyaka

0: mara o me mara o hohla ri katametse o tlo mamela tshwantse sa botshaotshile wa rona e le monyaka ya ka jeno kgaolo ke a diketetse tharoma golo setse le mashoma a robedi a metse supileng mme mongwadi e ntse le Dr. Martin Mahanke wa Vista Park Bloemfontein.
1: Principala go thwe dithetefatsi ke tlaka le a raga ka gare o surprise vile ka mo jale ga e fitlha sekolong mane teng go thwe aa ke sa
2: banna gantle ke mang a ntseng a o jetsa ditaba tse sotlhe ke mamothenwa ya reng dithetefatsi di tletse le jagate ya
1: sewatseba prince o qeta o ntswetsa gore surprise vile ne e nyane ga gona gore ditaba di ka setsefe ga o le ka tekesing di a qoqwa ga o fetana le batho tseleng ba ntse ba di tshotlha ga o le kae di a bua le bona bana ba ba di bua
2: jale mbolelele ga ka surprise vile e le ka o bua fela ka sekolo sa gona sa meara ditwe
1: ke go utlwile ke itse surprise vile kao fela fela sekolo sena sa lo ke se seng sa dikolo se e leng gore go thwe ke pharela ga e fitlha moo principal o tseba nka
2: tabae go betsa nnete fela le nna menyenyetsena ke utlwi bothata ba ka fela ke mpa ke sena bonnete ebile ga ke soka ke be ke bona ditaba tsa mofuto jwalo
1: fela e ke taba tse monate tseno ga e le gona le menyenyetse o e utlwileng ga o e bone e le jwa letabae
2: taba tse monate tseo ke senang bonnete ba tsona
1: mamela ga o tlhoke bonnete ba tsona menyenyetsi eno jwalo ka gao le tlhogo ya sekolo e bolela gore o ka bitsa sepolesa sepolesa se sa lebelelwa gore se atla se fitlhe se searche bana bane
2: mamela mona wa bona ga ke batle go iketsa moai wa botlhogo kwa mane okile a
1: bonaaeeeonnete
2: ba tsona wa tsepa ga o iketsa moai wa botlhokwa o ka qetela wena o kene mathateng kapa o seo tshwego
1: principal
2: gobane maponesa a fitlha mo natare di ka dithetefatseng
1: tate principal na wa tlhokomela gore maatla a letshong tsa gago jwalo ka moetapele moo mamela ntho ke e tlhalosang maponesa a ne a tlo fitlha fela thoso go sena ba lebeleletsweng ga e ba go na le ntho tse ba di tshwereng go bona di tlo fumanwa ke a o jwetsa ba tla ba leela kae ke yona ntho ke e tlhalosang wa tseba ntho e bile etsang etsang ke tshotse ke leka go wena o se o le tshepo ya ka ya go qetela gobane ke buile le habofane angeti ka metsi ya batang ka bua le ke mang nkekebe eno wena ga o batlolotse ba ntho tse a nantswe tsa tsona mpolokeng wena se ka bua ntho eno wa motseba kere
2: jale o mpolelela gore habofane le nkekebe ba o kgaletse matsogo
1: ke re bane ba ntswetsa gore sepolesa motlhomong se sebetsa mmogo le batho ba na ba rekisang dithetefatshe ga e le bona batho ba re tshepetseng o bona batho jalo go gona ke tla bone ke ntse
2: jwalo jale wa utlwa gore mare le nnangpolokeng nkeng ya kgwaneng ga ba etela pele ba bale a ba chechela
1: morago
2: taba sa bo ke ya dutlwa ke nagana gore o mphe nakonyana nke ke dirobalo ke dirobalodimo

0: Koko.
1: Ke ena hle.
0: Ha mpoloke ma wena.
1: Bui le batho.
0: Onse phetse handle.
1: Ke phetse hle rato la ka.
0: Ke na. Ke re ko bona fela hle ke ne ke feta. Ne ke sa tlo dula ne ke re ko bona fela ke.
1: Bla so sona nna ko itelele ke sa o bona o sa le hati o sa le bemo.
0: Hey, ma wena ke tla etsa joang hle mabaka kona ampiteditseng.
1: O fela o jang.
0: Le mogohlane kutle ka reng o ntshwere wa tsa Maria nehle. Ha mo nating yang mana.
1: Miriana yona jalo ntsweni.
0: Mpolokeng sana le nako ya Miriana hle ke shabane le ntho tsengata ka nqene ke mohale ka nqene gore ke le ka lokisa bophelo ba ka ha ke se bohetsa
1: ha ka. Ke imetse.
0: Gore ke ngwetse o ka tshwara
1: jwa ka ku imetse seng hanyane le hona.
0: Wa tseba keng? Ho le kane kane. O ntse jwa hle.
1: Ntse ke ke.
0: Hao. Kola nena ntse le ya jwang bana e sa le ke qetela o tla ho nna o tlolla o bulela gore hana nako ya hao o na le nako ya metswale ha e bo mo hao wena ho
1: ha e ka le ka nkepela ntse ke phela ke nahana ka monna e
0: aha jwanjwale o ba tla mpolela go be ha ka
1: kola ne ke mo hlokometse jwalo ka lesia
0: mpoloke
1: o ntse le ke le bele hile nna ka bonna
0: e
1: kola no janna wa parana o robala nna o ganna nna
0: aha e bona mpoloke
1: kati ya banka e dula o kolwa empatsela eo monne ya ntshwereng ka yona kovetse fa o batle le o tseba
0: tswele mpolokeng o ikemisa e sebetsa jwang ka kolwane
1: kemogobane
0: ke a utlwa go yena yona o kene ka ga yona ke mathata
1: kemogata
0: empa lerato ga la lekana
1: ke a tseba ga la lekana fela motlho mong ka nako tse dingwe ba tseba le nna kere ke na le tlhoe thata motlho mong ke nna ke mo etsang mo ga etse ntho tse tsa di etsang
0: mare jwang mpolokeng
1: o re o nna ga ke builera jalo ka monna ke batla go mo laela ha ke mo motsa ntho tse bobebe like baby ke shebile koloi tracker impleletse no le kae wena o batla gore ke dilo ke bua mo ke anteng
0: kolwane a tsamaye ka maoto haebe ha a tshwana ntho ya tsamayang ka yone
1: motho a ka gatla o nna tle ka taxi
0: o tla etsa jang
1: e puleng
0: mpolokeng ditšhelete tse isang dikoloi di-servicing ke
1: tsamaya
0: wa mo jesa wa mo tlapisa o mo fa dikoloi kore o tshwanela ha a phela wena o tshwanela ha o kene ka gara kolwane he
1: ke a mo rata ke etseng jwale
0: a mpolokeng le tlo shwa la lerato gona gana go lekane
1: wa tseba o bua nnete kenyana ke tlo shwa wa tseba gona jwale tse o itseng maobanyana mo gonne
0: o itseng
1: a gonna oo wena wa ncontrola ke tlo tswa ka ga ntlo ene gago nke koloieo le dinotlalo tse tsa o kosie mona o le mongwe
0: gonnya
1: ka mona go duma gore ke latlhue tlaga
0: a re o tshepileng
1: ga ke tsebe a ke re wa tseba gore ga gotla ke amamela
0: mpolokeng dula fatshe o ko bue le wena bongweng ba gago
1: oinagane
0: ore o tsebe gore na o batla eng
1: ausi ke tswa ka gara lenyalo le boima ke ne ke ipeletse ke re nna ona monna ka bapalelang dumatlho ya
0: a
1: ke tsebe ngwane no e se ka bammathela dingaka
0: ausi mara relationship ena ga e healthy for wena
1: ile ke tshwara ke modikwadikwane
0: la o ka batho ba lerato sefapane ka nnetengpolokeng go ganyena yona
1: fela
0: wa utlwisisa gore o marato ngwe le moo

0: Metsotso e le shumele metsi supileng ka mora hora ya borobedi ke lebile haholo ke neilwe nka mane mabedi jwalo ka hlalositse o tla khutla hape bakeng sa lenanao la hape le leng la thuto la youth ke yona o tswa ho Science and Tech le nna ke tlo fetisa mabenkele ha ke kgutla mo mabenkeleng e be sentse ke kena dipapatsong tsa ka ho rekuwe kwana ho rekuwe jwale ke ke re ha o batla kgwebo ya hao e hlile e tlokome tlokwane losedi he batla o tataisa hore na ke kgwebo ya mofuta ofeng o ka kena mananong a rona ka nnete wa bapatsa kgwebo ya hao jwalo fela ka borakgwe ba ntseng batla kwana bane metsotsong e mashome a mabedi metso e mekantswa ke metso e medi fela mona ke tsebe ke fuwe e 25 alright ke a e bona ke tla be sentse ke na le moedi wa ka o sivino ga ke tshotetse ke motlo kwa jwale ke ipotsa tshotetse yo ke ngwana mo ka pa ke ngwetse ke tla di ukwa ntotse nalena re tla buisana fela ke tloa mono ke boele ke tloa kgwebong ye nngwe gape e re re ya dipapading go pulele eo e be ntho nngwe le nngwe re e tlekile kwano bakeng sa mabenkele re ke sekebe ka senya nako bane ehlile o tlhalositse kene ga e ka letlhakoreng la rona goga mo o bonang fela e sentse eo e o balela butlhe sentse ke penya konopo tsa magoa ntho tsa ka di tsamaye gantle di sena tshitiso mamedi e re metsotsong ena leshomele metse robong ka morago raya borobedi ke tlo fetisa mabenkele tlhe dumela tlhe oa ke sa dumedisitse ntswa ke motlong ke nna ye ke ngwanangyana o tlokeng go o tshwanang kodimafa mo jena jale bo ntswa ke motho bitsong la ee a ba re ya goboka jene bo ya benya thindlofu dumela
1: koraolo ga shoprite le ka shop ka dilouduma deals jalo ka 750 mil kapa ife yasmin of 1818 kapa infusions vodka ka 159.99 lady 6 packet e pedi sa di 355 mil sa biria corona extra ka 195 rand ka fela o boloke 45 rand di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July a o rekese sebaka tlase dilemo tse 18
2: na o blacklistilwe kapa dikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse kapa romele WhatsApp ho 083 244 0046 ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-arrears dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083 244 0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
3: Si ngale ya tola ikhuputsa tsa fitileng. Ka sonta sa

0: Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa lesedi FM mamedi ire ke hopotsa fela gore na le gaso ya papadi ya bolo ho renyane ya boko bo mpule leo o teng bakeng sa ho tla re neletsa tsene tsohle ibe he ka nnete he dintho di nka o mmuthinya bakeng sa si bo bona e o tla re fa tsona gaitsedi ya ka pule leo fela he nakong ya gona vale ke tlo fetela go moeti wa ka o teng ka diphaposing tsa gaso ka kwano ge tlo buisana le ena o tswa gona ba mabodi ba herbal ke ya o sevinolia tshotetsi o teng ka kwano go tlo buisana utlwena ba re tshwaretse difeng bakeng sa bona bosiu e re fela he ke lotomanye le beabea ntho tsa ka gantle ka manane bane ga ke tlwa mono ke matha lebelo ke na le moifo o lebelo gampe seng bone to fokotsa mafuga momedi ere ke sekebe ka tlhola ke senyana kwa letho ke lebe gantle go moedi wa ka o teng ausvino dumela rato laka ngwana tshotetsi o phetse gantle
1: ke phetse mme wena o phetse
0: ke phetse gantle
1: thank you
0: ke bile ko wa mohetse lenano le nala re mo mantaheng mona
1: thank you
0: ha ke tle re kene ditabeng tsa rona o tlhalosetse mo mamedi a mametseng ha re bua ka mabodi ba heba le ke eng le tsebagala kang
1: ke rata o dumedisa ba mamedi ba lesedi le barati ba mabodi ba heba le mabodi ba heba le ke lebenkele le rekisang ditlama kapo ditlhare tsa setso e leng di hwasho kapo ditlhare tse ala fa mafu ohle re kanana fela a dilana le melo wa motho
0: lena le mefuta e fapa fapaneng ya ditlhaiswa tsa setso a go re hlalosetse ka ditlhaiswa tsena le gona di thusa mathateng a bokulo bofeng
1: mona mabodi ba heba le rena le ditie e leng tie ya exifo sonke rena le tie ya sechito tie ya sejiso kaofela ke ditie tse sebetsana le motho ka gare tse thusang go tlhatswa madi go ntsha dintho tse ka gare tse e leng gare di bone le sejiso cause batho ba bangwe ba na le loga ba ja so ntho e nngwe le nngwe e leng gore e ka gare wena ga o e bone tie tseo tsa rona di kgona go sebetsana le tsona rena le di-product gape-gape tse re di bitsang dihwasho dihwasho tsa rona rena le starter pack sa rona se re se bitsang self-cleansing combo. Self-cleansing combo ya rona ke bate e motho o iketsetsang yona at the comfort of your home. Ha e kwanana o kgona o tlhapa ka yona ya ka dikeresetsa gao he. Bate e nngwe le nngwe e o etsebang e tlhatswang botho. And then o tlhapa ka o le ha e kwanana at comforteng ya gao o bua ntho e nngwe le nngwe e leng gore nna ke le je ke le vino ga o ne kgona go mpolelele yona batho go na le ntho tse e tsalelang batho bophelong tse re sa di tsebeng ebile motho o na le ntho tse dingwe ka nako tse dingwe tse a di entseng tse a tshabang go di bua so bate eo ya rona eo e tlosa lefifi le leng le le leng e o gotlisetsa wena bothong ba gago gore o tlo kgona go gotlele tabeng ya gore o kgone go sebedisa diwasho diwasho di o sebeletse go ba o na le batho ba reng diwasho di ba sebeletse so yo yona e thusa mabakeng ao gape re na le bo matswai a sechitho sechitho ke senyopotsi senyama
0: senyama
1: e thusa ka taba tsa bo senyama go na le batho ba bangwe ba reng bona ga ba lokele ke letho ga o na nix ya bone e tsamayang gantle utlwe motho o thotsama le lefifi ka for eng re thusana ka ntho tsentse jang
0: vino go na le batho ba nang le bothata ba go tlhoka bana ba thari mme ga ke sheba go mona go mabodiba le thusa banna le basadi jwang gobane ba bangwe ga o bobebe go bona gore ba bue ka bothata ba go tlhoka thari le le bathusi ka tsela efeng
1: a bona yona teo ya sechitho eo e kolomaka madi a kege madi ga a le sekono go ba bobebe gore ntho engwe lengwe e ka dula motho ngwa mme mo e leng gore e kgona gore e o thuse ka bana re na le fertility mix le yone wa enwa e o thuse ka bana re na le ntolwane ntolwane le yone e ntse le di-herbs ke powder wa enwa bakeng la motho wa mme ya o thusa ka gore o be fertile e o thusa ka gore o kgone go ba le ntsho le pelei o be le bana re na le tee ya bo mme e leng womb tea e thusang ka di-hormonium imbalance e thusa motho wa mme gore dintho maikutlo a gae a dule boneng a be gantle a kgone go amoela ngwana popelo a e kgone go amoela ngwana
0: go na le mafu a sa phekoleng go gang bo blood pressure bo tswekere jalo valo ga tseba batho ba phela ka mafu a mofuto valo mo ga mabodi ba e be batswadi kapa bo mme bagolo kao fela ba ka thuseya gobane ka nnete ke ntho tse dulang di ba tshwara dibile di ba sokodisa bogolo ba nako
1: tseo ke ntho tse nyane se re
0: tlwaetse
1: re na le juice ke sa tsa ho introduce ha se khale le teng rena le juice ya rona ya beetroot juice ya ona ya beetroot e thusa ka mafu a di low blood di high blood di tsukere stroke rena le hape hape ntho mathunga tea mathunga le yona e ya thusa ka bo stroke bo di ulcer le yona easy for zonke tea ya sebetsa ka mona ka hare rena le di mix tsa gona tsa di herbale tsa di arthritis di asthma rena le salve ya asthma le yona e teng gore ntho engwe lengwe e teng e motho e leng gore ha fihla fela a nhlalosetsa nna ke le vino a nhlalosetsa bothata ba ke kgona mo recommendela something hence re tla re dula re tshware le koko a bua a re ha o fihla mane wa consult o wa ntshetsa gore na bothata ba o ke bofeng nna ke tlo recommendela something ha ile siko hona le ntho engwe ke tla mfanya yona mo kudi ha tswe a sa tshwara letho ka go lebenkela gona
0: sithito
1: Sichito.
0: Okay.
1: So ke ntho ile ngwe sichito senyo potsi senyama ke ntho.
0: Diwela hona mo. Le fumane ha jwang bakeng sa di hona motho a mametseng hona va le ha re bua nna le wena ibe vino ke a uka wa hlalosa ibe dikhaiso tse tsa mabudi ba tsa setso tse mang ka nete re na le mathata re tla re le bane le bophelo re ba fumana jwang kae?
1: Re na le mabenkele a rona re na le lebenkele botshabelo Thabantsho Bloemfontein 1 Bloemfontein 2 ha ile kwakwa teng re na le mabenkele a 4. Welcome one, welcome two iteng rena le Alwal North Paris, Jamestown Polokwane Sebokeng Virginia Mamelodi, Bethuli Pretoria Soshanguve Kurumani Tenezene Rustenburg Upington le Mamelodi. Tseding ha ke a di bitsa fela rena le mabenkele teng and then rena le di taxi agent tsa rona.
0: Okay.
1: Batho ba re thusang ka taxi bakeng la mo re sa fihleleng teng mo re sa na mabenkele teng. So rena le di taxi agent tsa rona batho ba rona ba gona go sebetsana le mabaka ao a jwalo. And then he re be le di nomoro mo batho ba gona go phone.
0: Yes, tsona di botlhoka ho la go re neletse tsona ga tola ka kolokolle.
1: Eh, re na le di nomoro mo batho ba gona go phone a teng o ka fumana o simpho ke mongwa di manager ga tsa rona ho
0: 084
1: 0847 91 791 12 12 18 18 and then re be le manager ga mongwa rona hape Mesomi 081 081 085 085 45 45 17 17.
0: E ke tsona tse 0847911218 081085 4517.
1: Olo olo.
0: Di no ke le buile hle ngwane so tshotetsi ke tla boela ga tiana ha tobele bosiwo botle ha ho lo bo ifethile.
1: Ah tsokoza di le se di khanya ndawo.
0: A ke di bile tla le ga ne ba se mo. Hey thank you Vino. Mamedi ha ke tloa ho Vino tshotetsi jwalo go tswa ho mabudi ba o mutlwile ka nnete o na bua puo e tsejwang ke nna le wena. Thank you gatola ke tlo kena ho bana ba ba magona tso hle ri ke tse jene.
2: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM.
0: Ntate mamedi metso tse ba shwa bidi metso go bong pele ho hora ya bogobong e ge ke kopane le bana ba magona tso hlona ba le ketse tsena o santsa le teng bua matene ntate dumela hle mofuke
3: nenza ke hoka hle nwa ka
0: o phetsiane
3: ha mona te nwa
0: ka jwa
3: ke tla jo hape ke chaisa
0: o go tsaka tse dife
3: mwana mehla e ntse taba tse mona te tsing tsaka tsa mamedi ka ofela hle re bontse go dokotha makwa ke ngaka ya moeto ya sebetsa ka sesotho empa a sala la sa qobona le mikiana e bohloka mikiana e mole mo haholo ga tlo bua ka mikiana ma gona tso hle le mikiana o hleng o thusa batho ka tsela e kgethile ma gona tso hle ana ke mikiana o entsweng ka maro a ditlama me ditlama tseo ke ditlama tse e hlwaueng tse fupege melemo e menga ta haholo ho ka thusa mmelo wa hore mmele ka bona o tlo o ithlwekise o sebedisa masoba le masoba na teng ka mogwa wa tlholego ke mikiana o thiba mafuka tsela ke tlile ka hona go kwana hloko e ka banya phela ka go madi a hao empa ona mogiana ona wa magona tso le ke mogiana o hlatswa madi o bula methapo ke mogiana o nyollang se sole sa mmeli sibe ma emongane pa tse ngo tlotla se sole nyoko ho sala fela tsele ka neng ho mmeli o di sebedisa o be hatso ke re taolo le ha e bolate o phekola mo fetse re bua ka cancer re bua ka mo fetse le ho ithibela ka mefuta yo hle ya yona o hlatswa di phio hlokisa senya o khutlisa ditakatso tsa botho o phekola mafu a dikobalo ho a thibela a thiba thoba langa popelo e ba pale ya mabana bana mo gena ona ma khona so to thusa bo mme ho ya dina kong ka mogho o hantle o boetsa be phekola le banta ka ntlela ka hage o fana ka takatso ya dijo o gathollang mmele dikegempe le masapo o pang o to thusa lo ka maqeba a sa foleng ka ntlela ka hage ke ma khona tsohle ke se ga sa di siki go hopola ga Dr. Makwa ona le mogiana o matla ho lo ba jensa wena motho ya sile a falletsweng wena ya bona ntse la di dile gotho Dr. Makwa ona le mogiana wa ntobe ke mogiana wa dikatlo le mahlono lo mogiana wa chelete mogiana la gato mogiana wa kgwebo ke mogiana o tlo sang senyama o tlisa mahlono tla go gona hao ele ka go mo sebetse o thusa go rena motho ya ntse ya batla mo sebetse a go tshepento yo wa nloka ba ho athwe tselentsa go ba fafitse mafitu a tla fa soloa ka mogiana ona wa ntobe le fifile teng a pera ho ka mono ga nya e tla ba teng ke mogiana wa dikatlo le mahlono le tswai la ntobe ke le tswai le bohlokwa ho le tswai le molemo lo ka le sebedisang o se ba le hloka la ho ka ba ho gata le tswai le ntobe le bohlokwa ho le afoka le a thagisa le a rubela le tlosa senyama le tsa mahlono lo wena le buile masobana a le tlo la ho le phomotsa ha monate le wena motho ya go kugang ya nana se ga me sa masapo tswa ira le bohlokwa ho ba ke sa ka le sebedisa ba nemba se kolo le bohlokwa ha ho lo ngwana ha ba neng go bona ngwana wa se tsa ntlo hang a go tshepele tswa ile ntobe ke rwa le tlang ho mothusa ka tsela tsa di bule he ngwana a sebetsa ntse le tswa hai e be e hlakile le wena ke ntlo ya khoma bo sibila penga ha o mono ntobe ke yona e tla o thusa ka tsela ya teng jwale hape Dr. Makwana le mogiana wa mahlo ke magona tsohle a e ke ke mogiana o bohlokwa ho ba ke sa mahlo wena motho ya nan le bothata ba mahlo mogiana ona mahlo bohlokwa ba ne o to thusa ha ba ke mahlo a bo tsikinyana mahlo a lang mahlo a tswa mela ka pono e se se falang ka pale ga le itse ba mahlo nga ha o mona go tshepe mo giana ona tla o thusa holo wena motho ya lang ka taba ya le tlalo ya sukuzwa ke le tlalo hao Dr. Makwana le mogiana o bitswa magona tsohle skini remedy ke se tlolo se matla holo se tleng se se batleng go bona la ka mathe ba ra siwe nge magopo mahlo nga ho mona ka potso ditapedi o tswa di se se batleng sa bona le bohlokwa holo e se tlolo sena sa tleng sena sa o thusa la ha ba o motho ya na le ditshuba ba ditatamoloko wena motho ya na le maqeba na cancer ka po maqeba a mollo le tlo thusa holo wena motho ya na di palace a go batle magona tsohle skini remedy ona matla teng ke a hlollang o tlo wa maemongane ya paetse go hopola o dinomo go di bohlokwa holo re botse hotle mo teng wana megiana Dr. Makwa if mana hotle le sudu hotle ka ofela la Afrika boga hotle ka ofela o tla fumana megiana ka no mogotsa mohala ke 0649488339 ka ga ke 0649488339 ka pa 0649820967 0649820967 Menso ikile bidi ha
0: re tla mme ka shoka ha ke tsama ke tla tshwara. O tla bo u ikolota. Ke le bidi ha holo e ba le busiwe botle bo ikgethileng ho tswa ho ba magona.
3: Se metsa monate ke lebo.
0: Ha se mohe. Mamedi re ketse tjena, re ketse tjena ke bona he ke neilwe. Tshebe kha nkwang nyaka. Ke batla go bona na ke akae ebe ke tlo ya ho mosiwa ka tsela tse ding. Re ke tsena fela.

0: nete mamedi le sedi FM ke molelo ha meso so hampe mo lahle intumela kene jwa lokala youth ke yona ske wa le balahle ka jeno rena lena go khutshwanyane fela ke batla fela go utlwa maikutlo a hao batswa di hle hanyane fela batswa di baka ke kopa bua le batjha jwale mona ha re bui ka bo ousi ba buti ba semba le ba holo 27 years re bua ka bana ba ntsema le banyane bana bo ma 19 20 21 be seng khale ba qeta o kena school qeta school kona ba fihlang he di college ndi topontse golo kona ba fihlang di university ha fihla mona o kopana le abuti o sabila go abuti no ha re nkane re dule sebakeng se le seng motho mong wa tshwara ke nite gele go ba ka nete re fokotsa ditjeo re patala rente re le babedi reka dijo empana go gollenyane re qeta o go ona jwang ai a re tsebe mamedi ha re dumelane le yona ha re hanane le yona ga batla fela go utlwa gore wena o reng ka taba ena fela he ke tshwere mamedi ka mone e re go utlwa gore e be yena taba ena o e bona jwang
1: ntse ka o skini ai taba ena ya bana ba bogona ya bo iphumana ba etsa fatten set ha ba fitla di university ke taba e batlang e atile haholo me bungata ba bona ba iphumana ba etsa diqeto tsewe loreng ba ne ba sa dumellana ka tsona ho tloa ha ba tloa mahaeng ho ya dikolong mme engwe e susumeletsa ntaba yenu ke gatello ya dikamano tsa marato mo ba iphumanang ba batla ho etsa ntwe e etsuang ha ba fitla dikolong because ba fumana mohlomong ha ba fitla dikolong metswalle ya bona ka ba batho ba bang ba batsebang ka ba ba batla kopana le bona ba fitla dikolong ba dula le batho ba keneng dikamanong tsa marato le bona mme ba iphumane bana hana ka ga ketsela e hantle ka pa elukileng ya ho etsa dintho ha o fitla sekolong go bontsha gore jwale o sona le maikarabelo mme taba tsena ka ofela ha di ba sebeletse gobane ha ba qeta ho fela ho etsa fatten set ba qala jwale ba tshintsha nako because nako e ngata ha ba sa ikinya dibukeng tsa bona tsa sekolo ka pa ho baleng nako e ngata se ba enka ba shebane ba bapala mme le ntate ene jwale ha ba qala ba bapala mme le ntate dibuka di ba le nako e nyane ke mane mo go tlo fumana o mong a feile ha ga selemo because jwale focus ha isa le yo dibukeng ke sele mona mona mo a sa nkile di role tse le reng ha se tsa hae o mong o nke di role tsa bontate e le ngwana o mong nke di role tsa bomme e le ngwana tswale sekolo be se safara at the end ge ba fumana ba dropa magareng a selemo ke mana lo iphi ka mona ka henema
0: ke le buile go le hle abuti mana ke le buile ha ho lo hle wa tshwara ke nida gele ka nete tlo ba sitiso ba bele ba bapala mmele ntate no ya utlwala gaitsedi ya motho ke fumane mamedi mong hape mona are hi ke nida gele are ai bana ba bo rona ba tatetse nthotse ho le le bona man are ai man ke ni man ba fuwa monyetla wa ithuteng ba bona ba bapala mantlwane ba batho ba baholo e mo mona re ke nete gele na nthuna ka nete bua nete fela e ntshebeleditse ne re thusana ka bodulo le dijo e bile e neng thusa gore ke se ka iphumana ke change di boyfriend okay girl hana vele jana na le motho wa ka re gonne o thusana ka di assignment ka nete re sebetsa hantle re fumane mangolo a gona a thuto gore ka mantsoe mang fela ke ni hlakoreng laka e ya hlakoreng la hae e mo sebeleditse ke motjha a nthumeletse molaetsa wona e bile he o bona hala e segale mamedi a keta graduate yena le mohlangana wa hae ke tsaba lo nice
2: gini soski ai ye tata ye wa bona special in university ya psychology fuma sna discipline o tlotswa mono so le makoti o le makoti ene ntweno ba se ba aba ise tsa bo makoti mo ba ise tse thuto and once fela wa ita fatten set na o tlo bula thata a sna discipline hel go ba thata hampe ma wa bo ape itswe go batho ba bang ba batla o impressa ka pa eng yena eng hey a tla ga o tswa mo hai o tlo tswa sna next ke mdeni ka mo ka petsana ga itsi ka mo tanki
0: a tanki abutiwa ka hle
3: Jo oskini hesh wana me etata o ba ne jwale ha re tlo bula le bona monono kona go metse bana dikolong ha re tlo bula le bona hey etata ena nna ke na le bana ba babedi ba bashimane ba ile ngwana ba qala re tla etsa jwa nna ka nnete ke ba file le box la di condom. O bane fela ga tlo bakata ga sa fela ga batisa ha batswa dikolong monono bana e sele mane mo batlo iqalla maphelo a bona mare ha ke support empa ha e rena ntho re ka ba ga yetse o bane ga tlo dula le bona mo bana bana ba ikgethela le dikolo ka ntle ngwana o ntse o dula Blue Fountain monana a ba tlola sekolo Blue Fountain monana ba ga ke batla ya Gauteng o tla re semitsikedi ka fepena re ka mo
0: tanke buto ka hle tanke buto ka mona ka vepena re mamedi hle wa tsiba ka lebaka la nako ene ka sehlosena ga ka setswelisa pele go utlwa maikutlo a hao fela head into dingata tse o re ka di shebang motho mong wa tshwara ke ni the girl ntho bo tlhoka tabena ke ya hore bo dilo le abuti le le ka go ka nne le fokotsa tsheo tsena mosebetsi o mongata wa sekolo yena wa ho tlo gona ho pheta cheka bo madimatle wena qetelong ya letsatsi ka ne iphumana o imme pele go nako ebe ha o tshwantse ya ka certificate sa hao batswa ding o ya ka ngwana abuti yena o lo ya ka certificate sa batswa ding jale botlhoko ha e fitla mono go jale boikarabelo bona e tlo ba ba ha o le mong engwe hape ke ya gore ho kotse mamedi lwa le motho e leng wa batswadi ba ya batsebe ho sana ka so hlahile bothata mo hlomo swa hlokahetse ngwane wa batho o araba gore engwe ho fitla batswadi ba hae o hlokahetse jwang ne le dula mmoho le university le lo hlahisa gore ne gentse botsotsi go ba university ba tsa ba lwa le ba be e mong a mong a dula ha hae ba sa ri patala jalo kwa mamedi ke ntho se dintse thata fela he kgetho ke ya motho empane re fela re shebisaneng ka taba ena ke ya bone tlhe bamedi ba nthumelela ka motsatsa ke batswadi ba ka ba tlongkomanya hampe ba tlongkomanya mentswa a ke batholetse ba etsa difatenset a ke batholetse mamedi ke batla fela re shebisane ka yona taba ena
4: ke ni o le le tsosa ha ho ba la nini o batla ho bua le batho ba nini be le mo tsamba le dikolo kwa na dikolo di ee bona ga le ba tsadi tsebe ne ka tsika ke kopa ntse le mo ya ka ka ba le mo tsa di ha ka la tsena ntsa ba ba isa ho kompo mo kwa ga ka ba tsa ho tsa bana ba go nwa ka na bona ba e bona jwa ntse tango
0: thank you me wa ka hlebele ka madima mena go se ile fela he ke dumela o skana nalo ntse ke bua le ena mona ke na go ile ngwa na go tla nka tla boela hapa ke go skane re fa mama medina go ya hore jole go utlo gona maikutlo a reng ha holo holo batsha mama dikile buile ha holo le nalo nane o ene ile la youth ke ona melona o no hlisetswa ka motlotlo ke SABC education holo city fm kana nalo motlo e ke na mohlophisi
5: wa ratwa wa le le city fm
0: Mama di re shebile metso so ke le shomela metso mehlano pele re fitla ho reng ya borobo mmane mo tsi banhle hore hore nya borobo ne re tlo balwa ditaba jwa le ka le bakala bolo mosuwa tshweu o tlo tlameya hore a re fetsona hana vala tsena metso ona o di balwa jwa le ho SABC mosuwa

0: Mamedi pele ke ho mokotlisi mo rena ra mo rebuditsa tsina ka jeno ke ya mabenkeleng.
1: Mamedi taba ke tsena.
2: Yo
1: FIFA World Cup 2026 e fihlile. Shebella di TV tse kgolo ke bua ka di big screens. Le monyaka wa Coca-Cola Fan Park e ha o fili wena. Ha o batle o fetwa ho hang. Latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le di tikiti. Ikutlwele tsohle ka Coca-Cola leo.
0: Ke le bua khaitse le motho hantle fela letsatsing lena la kajeno mo mamedi wa ka ya rate ha nga sentse bile ro amoela re le ka kwano ka mona ka Dallas Stadium United States of America ke moteng a papadina e ba polongona teng Portugal le Spain mo go tsi re ke tla ke u dumedise ko wa moele tsebeletsong ya le CDFM morena ra morebudi
3: ndate le u dumela
0: ke le bua mo go tlisi ke a tshepa le dumela ro phetse hantle ntate
3: mwana mme ke tswile nka utla wena
0: Kalibwa mokotlisi mokotlisi rile ra hlokomela hore papading tsa netsa mana tsa me tsa kapatire mohlomong tsa matsoma shoma mararo tsa ho qetetsa mashoma mararo metsi medi tsa ho qetela re bone e hlopasana sa Spain ba tlola papadi ya bona khatlano le hlopasa Austria ka dintla tse tharo ho noto me ka kwano ka mona kana henyana ya Portugal re bone bona ba tlola hlopasa Croatia ka dintla tse pedi ho ntla elengwe ha ke rutwe hore ka mora papadi tsena tsa bona tsa ho qetela tsena ho tla kwa no hutsena tsela shume le metsotsela tsa ho qetela ebe mohlomong papadi na re kae bona ka tsela efeng ra ina hana ka tsela efeng ho ya pele
3: ere ke le bo hengwana mme nete fela motho o hlalose hore ena ke nngwe di papadi tse thata haholo hore motho o ka leka ho e bapisa le di papadi tse seng di bapetse hobane ke na ha tse pedi tse leng hore papadi nya bolo dina le nalane ntle haholo mme ke go pa ntumele ke nke mongetla ona ke dumedise ba mamedi bohlela peng papadi ena ngwana mme ke papadi yo motho lebeletsentse ngata ho yona papadi ana ha tse pedi tse batlang ho fetela pele mane ho tsanetse o robedi mme motho ka bua tjena o shebile hore naha ya Portugal e ntse e tla e sebetsa hantle ebile ke engwe dina ha tse motho ka wareng ho fitla ha jwale ba bapala hantle ba tseba hona mohlomong ho bapalla ho hlola papadi mme ha naha ya Spain yona motho ka re engwe dintho tse ntle tseo ba dietsang ho fitla ha jwale dina hentso hletse motho o sengwe di bone ke naha etse bang ho sireletsa ka bolo me ke engwe dintho tse batlang di lentla ho lotse bantse ba dietsa ho fitla ha jwale me ba kena papadi nyena motho ha o sheba le wala bona ba kena papadi nyena ka le walane la 14231 me motho o sheba di papadi tse bohlokwa ile Rodri ha mo le Pedra mona bo harimba le bana me re boela hape re bua ka se papadi se batlang se le bohlokwa haholo e leng baena e leng hore o batla e hlile ya sebetsa hantle haholo ha mmoho le ya mala ke di bapadi tse tla ba thusa haholo mme motho ka nnete ke wa bua ka naha ena ya Spain le tsela eo ba hlaselang ka yona o sa bue ka sebapadi se bapala molemo ka morao lehlakoreng le letshehadi e leng Cucurella e leng hore motho ka bua ka yena wa re ke mongwe wa batho ba sebetsang hantle haholo ebile o kgona le ba fumanela dintlha mme motho o sheba naha ya Portugal e leng hore motho ha o bua ka yona o keke wa bua o sa bue ka sebapadi sa bona sa mantlha e leng Ronaldo empa ho na le sebapadi mona bohareng ba lebala ba re ke Fernandez ya batlang a sebetsa hantle haholo eo motho ka wa reng ke e mongwe wa dibapadi tse e leng hore motho ha o di hlalosa hantle ka re ke mekokotlo wa hlopha sena sa Portugal mme o boela hape motho o bua ka sebapadi se tshwanang le Mendes molengo ka morao lehlakoreng le letsadi ya batlang le ena nnete fela motho o ka wa bua ka ena e le mongwe wa dibapadi tse bohlokwa mme nnete fela bona ba kena papading ena ka lewalane la 14231 mme motho o lebeletse le ho bona hore batla ba sebetsa hantle haholo mme bona nnete fela motho ka re ditlhaselo tse ngata ha re di lebele o di bona di hlaha mahlakoreng Mendes ha mmoho le Cancelo mahlakoreng e tla ba dibapadi tse pedi tse bohlokwa haholo ho thusa naha ya Portugal ho eketsa matla a bona tlhaselong
0: Ke le bo mo kotlisi letsatsing lena la ka tsheno he house onto o rialo ke moteng papadi e sentse e bile thagoa e thagolo hantle ke nna ha ya yona ka kwa no Portugal re bua jalo e lore ba pere tsa bona tshehu hantle fela le di nomoro tse khubedua ba tloa ka mona ka bo rwa ka le boya ho le bala ba le bisa ka bo rwa ha ile nna ha ena ya e bile ke nna ha ya Spain ha ile nna ha ya Portugal ke ba ho he le bona mo mamedi ke ba ho he nete kore ba peretsa bona tse etshweu le metsero ka patsegetse bogobediwa dino mo romona mehe ke bona ba leng gore ba tloa ka mona ka botshabatsatsi ba lebisa hona ka maneka borwa go lebala nna lebitso la ka ke Phula Leeu momamedi papadina e sentse thakgwa jalo re fumana gore naga ena ya Spain e dutse boemong ba boraro lefatsheng ka bophara di-ranking tsa kapa ke re lenaneng la FIFA mme ga re sheba naga ya Portugal e dutse boemong ba bosupa mme seo se a bontsha gore papadi tsena tlhopha tsena ka bobedi di batla di na le maatla a batlang a sa siane gakalo gagolo jang re shebile naga ena ya Spain ba iphumana gantle fela momamedi e le gore ba tsena papading ena e le gore ga ba soka ba tlhabiwa ntlha le ga e ka ba e le nngwe ga e sa le ba thakgola papadi tsena tsa bona tsa mogope ona wa lefatshe kake ke tlo tla ko tsipela gore nna ba bapetse jwang ka matlhakorengana a mabedi go tloa ga di ne di thakgowa jalo tsena tsa mogope ona wa lefatshe go tloa ka la lesome le metse e mene gantle fela goding ya goding ena e shuleng ga re bonege bolo e sentse ebile e tebuteboka ka kwano ka mona ka molongo ka bophirima ba lebalang yalla phala ya moletsa phala ya tlang ka manekanaheng ya Germany ke bua ka mongadi Bastien Daken e leng gore ke ena ya tsamaisang papadina letsatsing lena la kajeno re fumana gantle fela momamedi gore o thusana jalo ka mane ka molengo ka botshabatsatsi le monna wa ka mane ka Uruguay e leng yena Antonio Gashian ke Antonio Gashian go tloa mono re be le monna ya tlang ka Italy e leng yena Marco Di Bello gantle ka kwano ka molengo ka boprima go lebalan Spain banka bolo ba e lebisa moraonyana ga re bone keo e le ka jalo go kena ka bolo ka mane tere ba phamisa bolo telele ka kwano ka molengo ka boprima ba lebala ya mosola ka kwano ya mosola ka kwano Lamine Yamal amosola ka kwano ka mona ya Lamine Yamal e tsola ka ntle gothe gabe bolo tsenang le tatlhelo he banna ba heso ka mona kanagnyana ya Spain Portugal sebile latletswe ka mane ka matla a magolo la latletswe ka mane ke ena Nuno Mendes empa la le jalo ke ane bone berrota boareng ba lebala jalo ene sentse bile e ke ena gantle fela ka mane Spain in Spain na Petri empa la jalo ke ane bone betla jalo a re bone le ka jalo ke ena ka bolo ha empa la le jalo o teng ka kwano City ba tibani wa inka ka mane Diego Costa ona reile moharulla ona wa haisali hantle fela ka bogabane bona ba haisali monna yo eleng yena ka mane Mikel oya bizalla empala jalo tsane ka ronya le tsine hape Spain ha na ka mana re bona keo a go ka bolo ka mane ene sentse bile go tla jalo ka ri nna tsone empa ibile hantlentle e ke monena vivi vitina ene le na ka mane vitina a jalo tsane bolo ka mane keo Spain ba nka ba bella ka ronya le tsine ha na ka mane ba itshula ka matla ba holo go tla ba re bala bala hape hape enkwa ka mane ke bona ka mane Spain go tla jalo ka mane e mo raunya na kwa mona ba batla le utung la hai monena ene ile e di seba palang ka bogabane bona ba Salim Romani ya ke bua ka Kubasi ba bangata ba motseba hantle fela ka kwano ka bolengeng kwa ba prima ba le kopana le Lamine empela jalo bentsi tsampi Lamine e bile khutla ka mane ka Joao Felix we siam ronya na hanyane ke ba enka jalo ka nima ka kwano ka mona ka molengo ka prima ho le bala e tla jalo ka lotula Joao Neves Neves ke ka bolo o ile bisa ka mane ka Musewane ha re bone ke ba ho he ba le ka tsena ke Ruben Dias wa sabile ntse le ena we ka dima ka mane Joao Cancelo Cancelo wena tsa ka mane Ruben Dias Dias ke re bana ba se tlonga tshile bona lokae a isa morrao nyana hanya ne fela ne ele ka utena jalo ka manika hantle ka kwano e paniswa ne e ka kwano ka mona ka molengo ka bophirima ba le bala ke Ruben Dias ana ba le tsela shile tsena ka kwano rota pa simple jalo ya mohlula monena ele nga Nuno Mendes moko tsi ya bona hala hlopa sena o bona la hlopa sena sa Spain ba ise ba tswa ho kokota ka makhatlo nyana a mabedi a mararo e ka patire a mabedi ka kwano ka mikolonga ya naha ya Portugal e ka re ba bontsha re ba batlantsa mogwa
3: mokgwa bona ke naga e leng gore nnete fela ditlhaselo tsa bona ga golo ga nako e sa qala tjena ba batla ba etse ditlhaselo tse ngata re buile ka matla a bona matlhakoreng mo teng re buileng ka dibapadi tse pedi leng ba ena ga mmogo le Yamala gore ke dibapadi tse pedi tse ba thusang ga gologolo go eketsa matla a bona tlhaselong mme re lebeletse nnete fela gore ba tla sebedisa matla wa bona go ka leka go fumana ntlha mme go botlhokwa papading tsa mofuta o tjena go sebetsa gantle metsotsong ena e e qalang ya papadi o tlo tlhabe ntlha o tlo tlose gatelelo
0: Are bona he bolo tsena tla batatselo ka kwano ka mlengo ka prima go le bala noto ka masakoro mabedi ele noto tsa pasa Spain noto na haya Portugal a setse ka matsa magolo ka mane hantle fela ene lena German ene lena ka mane ene lena ka mane monani e tiboka ene le mushma monino mabedi wa jersey number 25 Mendez impala jolo tsena bolo betsa jolo bahre bale bala ele ka jolo tsena ka bolo ka mane Dani Olmo ore bana ba se tonga tshile bona lo kae tsa tsosa motho ka mane bahre bale bala jwale e betsa ka kwano ka mlengo ka prima go le bala ne eta ka lotla Pedro Pedro ene tsa ka bana Dani Olmo Olmo sitse mo ga manya mo ga nyana mana re bona ke kubase hore bana ba se tlo hong he wa hinka jolo ka bana ba e kadima le otu le khabane la Rodri a tsena mo captain e ka le tlhakurla sa passe sa Spain re bona ka bana kubase ne o tsene ka ras rono bi ke se bohre ba le bala jwale cha chala mo ra ho hanya ne fela ho e kadima ka kwano ka molengo ka motsi yo re bona Rodri ke o silence se bolo ka bana ne tsa hapya ba ne tsa hapya pe kubase kubase ke hore bana ba se tlo nga tshile bona lo kae le patile ne ho e batla lotla ha ka bana Deni Deni ke ka bana Deni Olmo when sa bua tsala le jalo khutla boloka kwano ka lotla Mendez ibile hantlente e ke monena ene le ena ka bane monna wa havi the vitina na empala jalo ke ane bolo ba inkaba isiya morrao isiya morrao ka manusi tibane Diego Diego Costa Costa ke o sabela ntse le jalo ke ne ka kwano a ba tsala lotla Mendez Mendez ke o ka bolo yeo ba ibela mane bo reng ka karolo nya bona hantle fela ke ba mletsa bolo hape ka mane Mendez wa ipamisa ke bolo telele karolo ya bo reng ba le bala har bona ke yo ya matelo ka mane ka buse wane Portugal pada kau cina raha kela terasishe kau dima mikwalo loka tuko mikwalo loka mani juawo Cancelo atuko mikwalo loka mani juawo Cancelo ebile epota kau dima mikwalo juawo Oti haibe bolke golki tao mikwalo nyasi tibatibani Esa fapasena sa Portugal, esa Spain Manaba itikile mkwetlisi mune na juawo Ona raile bolo elongore Chehe muramane munosonzo banalore Sitibatibani sa fapasa Spain unai Unasante aeme hantle monu mwana emite inga mibolena ya potaka udima mikwalo
3: Ho fela ho le jwa lengwana mme o na raile bo lentle ho le nai empa he ntwe batlang bile ntle hape le hona moemo mbono ke hore Steve Thibana ona sa ithlila le malala la otswe ho le ka o ka etsa bonete ba hore ha hla jo ka ntla
0: Are bona he bolo tsena ka kwano ka molengo ka prima ho le balan ele ka jolo tsena ka bolo ka mane ke yona ka mane na Portugal fela ke ane bolo betla ba isiya morrao nyana hanya ne fela are bona ke hape ka mane Renato onsa bolo ka mane Mendez fela ke ane bolo ka mane Sebile bankile ka matla mahulu empa jolo ke ane bolo betla jwalo rota mane ba rembale phala are bona ka mane Deni Olmo onsa bolo batla Mikel karmenya ne tini tshwane se tshwane tshwane a bona ya mosula Mikel Oya bay arne ki munena Michel Oya Zabal emushuti mukwetlisi ona hlile ha ke sheba e ka rona se ka lesotho sna passporto ona se ka motsoting jwale ke o he ona sheba le tsiwatibani ya mushula bolo ha ke tsibona be phoswa yentse mono ha to bane le tsiwatibani sa tlopa sa Portugal e bile ya mofuta ofeng re qeteletse mohlotsi
3: nete fela ba petse ka menyetla Oya Zabal Hobane mwane nga le teng fela nete fela ona lokela re bene o hlabile ntla empa boemo ba nga le ho bona ke nahana hore kae kae ona nahana hore ka motswetse me ya ketela itatisa me ya ketela saraha bolo hantle me ke engwe di nthotse mo hlomong hangata di bapadi di dietsang a di fitla dikarolong tse itseng tsa lebala me ya saka aba elellwa hore mwane nga fitla teng ene so bana le ka motswetseng empa ene le ho bana ile a mathakana kwa elukile
0: Are bona he ka kwano ka mlengo ka prima ho le bala tla jolo ka Joao Felix winka jolo ka rolo nya 18 impa la jolo tsane ba ne a tswa jolo ka bolo bile ho tswe bana ba heso haibe huku ya lona ka mono se tlapa support na ya Portugal haibe huku ya lona ka mono na ya Portugal e ka kwano ka hukunya na e ka borwa bo tshabatsatsi e ka borwa bo tshabatsatsi e tla ba huku ya pili e tla ba huku ya pili ya Portugal ya tlo so abolo ka kwano ka mona ke Portugal har bona jalo numero ya brobedi ke na Bruno Fernandes e ke na ka mane Bruno Fernandes o tla tlo sa ka mane Bruno o tla tlo sa mona ba Bruno o tla tlo sa ka mane Bruno Fernandes har bona yalla pala pamsa matso jalo ka mane Bruno re bana ba se tsena la ka re ko ba bolentse impala jole ba sula ka bana ka rulanya le tini impala ne ba ba itse ba ra hape ka bana Portugal ibile tsena e tla ka kwano ka bana ka o sitiba tibani e le nyana ka bana Diego Costa e mohlotse ka bana Cristiano Ronaldo ka rulanya le tini impala jole tsena ba hana mra kwano mona e ne tla jole ka lotla ha mona ba ha e ne kubasi fela tsena bole betla jole ka Rodri o ntsa bolo ka manche ye ke Petri impala jole tsio har bona tsa ba pamisa bole telele ka bana sitiba tibani Unai Simon ibile rota bo re bana bala hana ka ka bona ke bona keo se bile banka ba isi amra nyana mani ba batla lotung la hai mona wa ri na tona se bile banki le jola rbone a isi ka mani ka musa wa nemo ka botsa batsatsi ke na ha ya Portugal a nka jola ba pamisa ka mani rn impala jola ke na bolo ibe tla jola ka mani ka Portugal hape e ke ya khutla bolo yo ha rbone ke ba ba ka jola ke na ka bolo impa la jola e khutla hantle fela ka lotua la 10 10 mashume shume mona yena ya pereng jesse number 10 ke na Bernardo Silva Bernardo Silva fela ke ane bolo betla jalo enkwa ka kwano ka mona ka moleng o ka bu prima bala bala ke rina tomna o sabila ntse ka mana rbona ke wa ya tla bolo ka mana impala jalo a mhlula ka mana Bruno Fernandez e bile ke ane ba enka jalo morrao e bile khutla hantle fela e tla jalo ka o te poso ba nna ba eso le ba petse Pedro Hampi le ba petse Pedro ho tsogwa poso khatlano le ena ka Cristiano Ronaldo o tsogwa poso khatlano le ena ka mana monna wa ha Cristiano Ronaldo empa la jolo ke ane bolo ntse le noto masakure ka bobedi ya ta bolo ka mane hantle fela ke ba se bile tlisitse situati bane sa Spain unai ra bolo ka mane pala jolo ka harbone ene se bile tla le borre mbale pala ne fela ba ntse poso hape ya khuta bolo ke o harbone ke o karlo nya letini ka mane Ronaldo wata mira ka mane aba tiba situati bane aba tiba ka mane unai ona raina bolo ntle ka mane Ronaldo shoto fela hey ho bona lo mo kotisi ile hantle ho sitiba tibane ya baka huku ya bobedi ya stopa sena sa nahaya Portugal
3: senen setsa hala bolo nyeno ke hore ha o sheba Ronaldo ona batla le hlakoreng me ho ra ha bolo yeo ona sampa le ka le hlohonolo ho bane dipalone di batla ihle di pate ile mpa o sebeditse hantle ho lo ka bolo yeno
0: ha re bone he bolo na e tatoso ka mane ka huku nyane e tatoso ka huku nyane e ka eka borwa bo tshabatsatsi ha re bona ke ane ba etlosa boletelele ka mane Mendez empela jalo ke ba etsola ka matlama hulu ebile etsola ka ntle ka moleng wane ka bo tshabatsatsi etsola ka ntle ka ebile hantle ba itse ba pele etsola ka ntle jalo sa pa sa a ba tetletse ha re bona ke Mendez hape o le ka utena ka bolo Mendez fela ke ane a tshapala fatshe ba mo tshela bolo mo nolo fela ke o empela jalo ke ane bolo ba inka hape ba khutla ka bolo ka mona tshapa seo esa yona ka kwano ke ba ka mne e bana ba tshapa seo sa sa Spain ne e ke ane kokorila ne kokorila ne onka bolo ka mane kokorila motle monene wa ka kokorila mo memedi e kamane kamane go ka botsa tsatsi chebo ne timfela a khatolena ha soka a bona ha la mpa he papa ntse fitileng o na bona la ile monna ya mo tle bona ba isale a thusa tlo pasena sa Spain ka hotle hotle ba tsensa re ba fihle mona o tsena etse le shime le na le metso e tsiletsinga re fela ka pelenyana he ha ba moneletsa bolo jalo ke tla go neletsa rona ebe di etsa maile joang nna ha ya Spain re opola re ila tsella kamane ka mo khatlongwane wa group H hona kamane ka group H mo teng he ba ileng ba ipumana ba duti boemong bono bapili ka morapa pa ditsetharo tse leng gore ba hlotse go tsona ba hlotse tse pedi ba bapala kaolekana papadi ga ba soka ba bapala kaolekana ba kapatsire ba bapala kaolekana papadi nye le nngwe mme ka mokotleng ba na le ntlha tse supileng mme ketelong ya letsatsi ke mo teng ra tse ding tsa dipapadi tseo ba di hlotseng ka papadi ba petseng re bone ba bapala kaolekana ka noto noto le Cabo Verde ga re bone ke ane bolo ya tlampela jolo keo tsola ka mane karolong ya letsini ba ra hape hape ra kamane Alex Baina etsola ka di mamik porta ka di mamikollo ho ka mono he ba sola papadi ya bona khatsano lena ha yan ya Saudi Arabia ka ding tsatsene ho noto a kala mashuma mabedi ana le motsulo mong khodi nya pubjane ho ka mono kala mashuma mabedi ana le metso supileng ba itmana ba sola papadi ya bona khatsano le sopa sane sa Uruguay ka ntla elongwe ho noto hantle mme ho tla mono re bona jalo ho na le papadiane mokgatlhelowane wa tse mashome mararo a na le metso mmedi tsa ho qetela mo teng he e ne le mantshano re bone ba tlola naha ya Austria ka dintlha tse tharo ho noto ke leeto la naha ena ya Spain noto ka matlhakoro mabedi noto Spain noto Portugal ha re bona ke ane bolo betla jalo ka mane ka Spain e ne le ka utena ka ena ka mane mokapteni e leng Rodri a ntsha jalo ka mane batla lotula ha ka kwano mona waha ka mane kokorila mne o tla ka bolo e ntsha ka mane Rodri Rodri ke o ka utena ka bolo re bana ba sutlo nga ke bona lo kae wa nka jalo a bella bo harim bala bala in a sense bile tsa jalo e thewa ka ena Petri se bile ba ntsite o ka irata combination e ka pa mo mahano ya Petri le Rodri ha re bona ke ane Petri o nka bolo ka mane ke wena le tsa Rodri ha o finyana le ena ka mane ke ano sa bile ba ntsite la lo jalo a nka pe ka mane Rodri re tlo kabolo batla Petri Petri ke wa tsena kabolo yeo ka molengwa ka botshabatsa tsila le jalo Alex ba ina mme re bana ba se tlonga tshile bona na lo kae ha tsi bona wisa kae bana ba ipatile ka mora motho ka mora batho o i batla lotla khukuba sane empala jalo wa itlala ka manene re bona ke wena letsa ka kwano Petro Petro wenka jalo wisa mora nyana hanyane wena letsa monano wa khubase khubase ke ka bolo yeo ba i batla lotla hape Rodri Rodri wena letsa ka mane khubase khubase ke o japoko o ka tsana ka oja monaka lo tshe bolelo re bona ke ena ka mona ba enka jalo sia mora nyana ba itsa phoso ka mane ne go uta bolo ka kwano ka molengwa ka prima ho le bana ne ene se bile inkuwa jalo ka mona ke le o tula ha ka mane jwa bo Felix ne a sia mora nyana hanya ne fela ba ne letsa ka mane Nuno Mendes ende se ke o tlatlo ka bolo yeo re bana ba se tlonga tshe bona iketsa ka ro ya kwana feta bana ba le babedi bo harimba le bala wa enka jalo ka kwano ka molengwa ka prima ho le bana jale o e ka di ba ka mane Fernandez wa e ko ba bona ntse pa na jalo ya ba hlula ka mane naha ya Portugal ba hlula ka mane naha ya Portugal re bona ke ane a theoa ka mane hantle fela tsopa se sa em ne ke ane ba le ka o tsena ka bolo e le ka o tsena ka Yamal Yamal ka rumela ditini ra ka mane ti ba se tswana pa ila ba ra ha pe pota ka tshuko me kwallo ha pota ka tshuko me kwallo ka mane Spain ane ba ra ile yena ka mane Hey Yamal, Lamine Yamal. Go tla bolo ka ditibene tsa Steve Tibane. Alex Baina, ra hape hape mo harolla. Ya ba kamane, we wotla ai phaila hanyane ka minwana. Ya, we pumana jolo ba ka huku. Ya pili, ya na hanyana ya Spain. Are bona fela huku ena rente no tla wena mo kotisi. Are bona fela huku ena rente no tla ho mo kotisi router nebe. Em ke o bolo he? Etla to soka kwa no ka mona ke ena Alex Baina. Molengona ka patiri huku nyana. E ka borwa bo prima ho le bala. Etla to soka mana ke ena Alex Baina. A misa letso ka mana Alex. Wa nka pa misa ke bona tele entle ka ronya le tini. Ana ka mana ba itsulana. Empala jo le tsena hape. Ka ntle nyana le tini. Ka ra le tini kokoro ilana. Wa iko ba bona fela tseo. Ya fete ba lotso. O teng ka kwano. Deni Olmo. Olmo keo. Ka ronya le tini hape. Ha re bona ke ba pa misa ka mana ne. Hantle ka ditsoho. Empala jo le ba hana mo romane ne. Sa pa sa Portugal. Ibile. Etso la ka ntle o tsi hape ta selo ya lona ka mona. Sa pa sa Portugal. Mokotisi ba sa sela jwale. Na yena

0: metsi re tle re ne manyabolo letsatsi la kajeno jalo ka botsiba momamedi hore papadi ena e bapala ho tshisa haholo mme jwale ba tlameha kore jwale banna bana ba tle ba theosetse ka metsi ba podise mebele ya bona ka metsi ha re shebe he hore na ebe banna bana ba sehlopha sena sa Portugal bona ho tloha ka mane ka group K ba ile ba tsamaya jwang mo teng he re hopolang hore ba ile ba iphumana jwale ba bapala dipapadi tse tharo mme papading tseo tse tharo tseno ba ile ba hlola papadi e le nngwe ba bapala kgaolekana papading tse pedi mme ha re sheba jwalo ba na le ntlha tse hlano ka mokotleng ba bile le ntlha tse hlano ka mokotleng ke ka tseleo ba sebeditseng ka temane ho group K mme papading tsa bona he re bone ba bapala kgaolekana ka la 17 kgweding ya Phupjane le naha ya DR Congo ha o tloha mono he ka 1-1 ha o tloha mono ba bapala jwalo ka la 23 hantle fela le naha jane ya Uzbekistan ba e shashara ka dintlha tse hlano honoto ka la 28 ba bapala jwalo le Colombia ba bapala kgaolekana ka noto honoto mme ho tloha mono papading ya bona ya tse 32 ba iphumana e le gore ba hlola sehlopha sane sa Croatia ka dintlha tse pedi ho ntlha e le nngwe mokotlisi banna bana ba naga ena ya Spain ke ore re a tseba gore papading tsohle tse ba di bapetseng ha ona mohlang ba ileng ba hlabua ntlha ke sona fela sehlopha se leng gore ra soka se tlabua ntlha ho fitlhelela mothating ona wa gana jwale mola o morao wa sehlopha sena sa Spain o ntse o sebetsa hantle ho fitlhelela mothating wa gana jwale dipapading tsena e ka sita le yena sethibathibane sa bona ke eng ntho e ntle eo e saleng ba etsa ho tloha morao ho fitlhelela kajeno
1: ngwana mentho dipedi tseo naga ena ya Spain ba di etsang ya pele ke go sireletsa ka bolo gobane ba dula ba batla go tshwara bolo bogolo ba nako ya bobedi ke kutlwisisano le momagano e teng pakeng tsa sethibathibane le mola o ka morago mme tseo di etsa gore mosebetsi wa bone ba tlo ba bonolo gobane ba qetelela ba kgona go gopotsana ebile ba kgona go bontshana diphoso mme ga o sheba e nngwe ya dintho tse batlang di ba etsagalela gantle ga se batho ba batlang go sireletsa gagolo ba le ka karolong ya bona a lebala kapa re re gagologolo ga o fiana le di-18 tsa bona mme papading ya bolo ditsebi tsa bolo gangata ga ba tlhalosa ba re ditlhopha tsotlhe tse sebetsang gantle ke ditlhopha tse sireletsang dimetara tse 40 go tloa dipalong tsa bona gobane bogolo ba nako go bolela gore ba gaufinyana le mo bolo e leng teng ebile ba na le lenaane le e lengata gaufinyana le bolo mme ke seo se bonang ka Spain Spain seo ba se etsang ke gore lebala la bolo ba etsa bonnete ba gore ba bapala botlhaselong go tloa dimetareng tse 20 go ya dipalong tsa badireng mme tshireletsong ba bapala dimetara tse 40 go tloa dipalong tsa bona go tloa di-18 tsa bona mme seo se etsa gore bogolo ba nako go be bonolo go bona gore ba sireletse gantle go be bonolo go bona gore ba tlhasele
0: noto ka matlhakoro a mabedi noto naga ya Spain noto naga ya Portugal ga re bone he ba santse ba gutlela le baleng banna ka matlhakoro a mabedi gantle fela letsatsing e lena la kajeno re bona e tla tlosa bolo morramane ke ena rinato a tla tlosa bolo ka mane rinato o na le ena sethibathibane sa gae e leng Costa Diogo a tla tlosa ka mane rinato re banna tšhatšhalamoka kenang ka gare he wenka ka mane costa sa bile bantsitse ka mane keo ya tla etlola a tlosa ka matlamagolo ka mane ruben diaza empela jalo ke ane bolo ye ba hlola ka mane monnane e ne le ena ka mane pe ne ne le monnena wa jersey number 18 hantle fela mamedi ke bua jalo ka martin empela jalo ke ane bolo ya tla morrao mane ka sethibathibane e leng unai unai keo a tla jalo ka bolo yeo a tla iketlile jalo ka mane keo ne tsa kubasi kubasi keo ka jalo kena ka bolo wa ntsha jalo ka mane ke anini wa sa bile ne itse kwa no Pedro chichine munino e Pedro asabila nka jolo kama ni pala jolo kina ya musula kama ni ya Lamine Yamal musula kama ni Lamine Yamal hotibile ila sele kama ni munaisu wena Pedro hotla ila sele kama ni Pedro wanka ila sele aisem rawnya na hanyani wi batalo tula kubasi kubasi kiyolo ka jolo kina kabono yewo enta jolo kama ni pala jolo Rodri asabila nti tewi nta stiba tibani hen pala jolo kiani bole beta jolo ne hite kile kama ni Unai Simon ritetile ka bolo yeo ka mane Unai Simon arra ha ke bolo telele banna ba metsi fela ke ane ba itsula ka matamalo ka mane ke Mendez e tla hante fela ba harimba le bala ka mane bile ko para hapele na Mendez molengo ka bophirima ba le bala empala jolo ba ratano tula hai e tsula ka ntoti hai be tahlelo ya lona ka mono se tlhopa sa emne Portugal la tlhelwa ke ena ka kwano ka mona Nuno Mendes o tla latlhela ka mona Nuno Mendes moleng o ka botšhaba ka bophirima go lebala lepiong le letona la naga yena ya Portugal ga re bone ke yane ba e latlhela la jalo keo rota fatshe ka manene bane ba batla gantle fela ka mona re bone keo a eneletsa ka kwano ka moleng o ka bophirima go lebala bana batla ka mane lo tuga gae mone wapeewaene le monnenwa jesse number 8 gantle fela ka mane Fernandez fela ke yane bo lebetla jalo enkuwa ka mane ka mosewane ga re bone ke ba bone ka o tsena ka bolo ene tla tlola ka lotlwa jua wo cancelo o re banna ba isetlonga ke le bona lokae o isiya morago nyana ganyano batla ruben diaz ke o eneletsa ka kwano bagareng balebala vitina keo o tlotse mora bagareng balebala jale o enka jalo ka kwano ka molengo ka bophirima go lephala o e batla bruno Fernandez o enka jalo o enetsa ka mane mendez ke o nka bolo yeo o isiya morago nyana ganyano batla lotlwa rinato ke o nka bolo yeo o isiya ka mane ka mosewane molengo ka botšhabatsatsi o eneletsa ka mane ruben diaz ke yane o eneletsa lotlwa jua wo cancelo ke o sebelentse itse lalo jalo ene se bile nkuwa ka mane ba ilwanela joao neves empela jalo ba bankela bolo ka mane ke spain e tla ka deni olmo wa ntsha bolentle bona empela lalo jalo rrba bala hodima bolo ka mane vin rinato fela ke yane bolo e be kgutla ka kwano ka ena rinato o ikadima ka mane mendez wa e tlolela ka bohlale o enetsa vitina ke o eneletsa ka mane ka mosewane ke diaz ruben diaz o enetsa ka mane viti o enetsa ka mane yena mona wa vitina amisa ke bolo etelele banna ba letse ba shebile ka mane ka mosewane ne rota patsi ya lapala o motshwere ka mono monna eso gothe o hutse ngwana motho ka mono gothe phoso wena gothoso ka mono luna wena petronito gothe phoso ka mono monna eso petronito eke ya spain bolo e tla tloswa ke yane spain ba tla jalo ka bolo yeo ka boiketlo bona ba e sale ga re bone ke yane bolo e bogareng balebala jale tlotse mona bogareng balebala ke yamaenetsa deni olmo keo o ikadima gantle fela lamine keo wa tsena ka bolo o atla ka bolo yeo ga re bone ka bane petro wa e koba a ba itshola ka matlabagolo e bjalotu ga e bjalotu ka kwano nuno mendez e baka huku ya naga ya spain e le huku ya bobedi e tla tloswa ka kwano ka hukunyana e ka borwa bophirima go lebala e tloswa ka kwano ka mona ke ena tshepedi ya ntshepe ke alex baina o tla tlosa ka mane alex baina o tla tlosa ka mane alex baina momamedi ga re bone ke ena bolo o tla tlosa jalo ka mane alex o enka gofinyana le ena ka bokgabane bona ba e sale o enetsa ka mane deni olmo o enetsa a alex o sabile enetse ka mane yamal ke o isiya morago nyana ganyane ga re bone ke ena ba e phamisa ka mane pedro o e batla lotula e kukurela kukurela ke yonka bolo ka mane kukurela o e ntsha jalo ka mane o batla lotula gae ene rodrik o koba bolentle empela tsogo o bana ya basula ka mane espanyol ya basula mokwetlisi gape banna ba tlhopa sena sa spain ba botse o ne o tlile bolontle ka tlhoo ka mane monane deni olmo empa he mokwetlisi ka nnete sethibathibane le yena o sebeditse bolong eo
1: nnete fela sethibathibane sa naga ena portugal o boetse a sebetsa gantle gagolo gobane ga o sheba mo a leng a ya teng o ne a pata dipalo mme ga a pata dipalo na thatafatsa bolo e leng gore e ne e otlwa ka tlhogo ke sebapadi sena sa spain gore a ka kgona o ka tlhaba ntlha gobane go bolela gore o ne a mo qobelela gore a thulele bolo eno kapa motlhomong a otle bolo eno e ya ka thoko mme go yang ka thoko go bolela gore mo a neng a eme teng o ne a se a kwetse dipalo mme bolo e nngwe le nngwe ne feta ka thoko go yena go bolela gore ne tlo ya ka ntle
0: go jalo fela mamedi wa ka ya rategang metsotse rona e le masomemararo a na le metso o le mongwe karolo ke ya pele ya papadi e le noto ka matlhakore ka bobedi noto portugal noto naga ya spain re ka kwano ka monaka lebaleng la re ka monaka lebaleng la dallas stadium gantle fela ke yane tla ba bone ke nang le tatlhelo ka kwano a tlhelwa ka mane ke ena nuno mendez a tlhela ka mane ke bolotelele empela jalo ke ene rota gape fatshe o teng ka mane yamal empela jalo ke ba kenya loto fela ke yane bolebetla jalo ta bolo ka mane ba itshola ka matlabagolo e ne lena ka mane petronito gantle fela ka mane ilene fernandez empela jalo ke yane bolo ba e tlolela ka botlhale gore e tlenkoe ka mane ke ena unai simon wa enka ka mane unai simon ore banna ba eso kenelang ka gare he wa enka a latlhela ka manene o e batla gantle fela leotung ba e batla leotung le gabane la ke monena e leng petro o ntsha bolo ka mane ke yane bolo e betla ka kwano ka mona keo sebile bantsitse deni olmo empela jalo ba tlola bolo eo enkoa ka enkuwa ka mane ke sethibathibane enkuwa ka mane ke sethibathibane mokwetlisi monnenwang o bapala morao mane ya perenges number 20 o bapala hofinyana le yena o habo ka mono ke bua ka rotriki petri le rotri ba reng ba bala mane bana bana mo mano ya bona e hle ke yona e matla haholo ba reng ba bala ka mona ka lesa korona sepa sa Spain
1: me ho fela ho le jwalo e hlile mo mahano ya Petri le Rodri ke yona e etsang hore na ha ena ya Spain e iphumane boholo ba nako e gona ho ka tshwara bolo hobane ha ba tshabe ho hla dikarolong tse lokileng ba fumane bolo empa jwale se etsang seo ke ka lebaka la dibapadi tse pedi tsena tseo motho buileng ka tsona bapadi qala e leng ba ena ha mmoho le Yamal ba fihlang ba kena dikarolong tse lokileng mme mo mahano ya bona e etsa hore ditlhaselo tsa bona kapa tsamaiso ya bona ya bolo e batla ehlile e batla e hlakile haholo
0: a re bone heke ena ka kwano ka moloka bophirima ba lebala yamina lamina
2: koba bolentle gape ka bane bagana ba tsula ka mane
0: tsula ka mane portugal a tsene ka bolo ka mane ba batla lotula gae ka mane mona wa michel o ya zabal fela ya batlola bolo eo e betla ka mane gape e tla gantle fela ka mona ka petri o le ka jalo kena ka bolo o netse ka mane rotri rotri keo o re bana ba setlhong wa ntsha ka mane ne ha re bone keo alex baina baina keo wa retlwa ka bolo o re bana ba selo ka tshile bone o eng ka jalo batla kokorila ne kokorila o netse ka mane kone o netse ka mane rotri rotri keo o netse kokori ke machi yena ka mane mona ne baina wa ko ba bolentle impala bahana romani ine le nakama ni rina tomne ebe rota kama ni bahrin bale bala ya tabolo kama ni kiewo harbone ti baba le kawche na hape spain bainka jolo kama ni pilmani ni bai batalo tla michel michel on sabolo en paral jolo kiewo harbone ti ani bolo bainele tsaka kwano petro petro kiewo ui batalo tla manga e ti ya mila la mala la mala ti on sabolo ui batalo tla hai kama ni kubasi kubasi utara ui ne tsaka mala mine ya mil ya mil ya man impala ni jolo bai ratalo tla hai kama ni ki mendez en abai khwatalo tla hai kama ni mendez ebile e mosula e basula hoti haide bolo yaluna hoti haite tota e ba bolo yaluna ane ba ba tena kama no ti poso jole he e songwe khatsano li e sopa sa Spain aka kwano kama lengo ka prima ho le bala a tlo sa kama ne Mendez bolo telele ana ba le tso le ba shebile e tya ne kama lengo ka botshaba tsatsi rota fatsi jole kama ne e tla jole ka lo tla jwa wo khanselo ne ho isiam ronya na kwano mona ba tla Diego Costa ne Costa ke wena tsa ka kwano mona no Renato ne Renato ke wa tena ka bolo yeo o ba ke bolo te phamisa bolo telele ana ba me tsi pala jole ke na ya tsola kantle e ka kwano kama lengo ka prima ba le bala ho tu ila sele kama no wena Pedro Porro wela sela ka mane petro ene noto masakure ka bobedi kuba sikeng ka bono yeo re bona ntjane se bile bantjile ene hanta pela ka mane mo mamedi ene nkuwa jolo ka mane ke na ya Spain ene kwa pepe ka mane ke na pau kuba sine kuba sikeng ka bono yeo we batla ka kwano ka mane ka lotla petro porro porro wena tsa ka mane pau kuba sine kuba si u isi amro nyana hanyane ene ka pepe ka kwano ba ene tsa kuba sine ke o re bana ba seloka ya tshile bone ka kwano ka mlo ka bo prima wale bala aba raya ya fete bo halotso o teng ka mane sitiba tibane eleng yena Diego Costa noto masakura kabobedi noto naha ya Spain noto newa ya Portugal mitu tseruna kiane ima shuma mararu anan mitu ime sanu karulu nyena ya pile ya papadi mhopi wale fati mi kita tile tse le shumele tse tse shumele mitu tile tse nga tsafu katela mi eta ngu hapa kwa namuna he wata biba fitila kawotuluwa hosa ni tse robedi eta hu katela jale ba shumane heka masakura mamedi bata seba ele soko hurina bae bapala joangina papadi haribo na kiane wala kakwa namuna kabu prima ya tato lo ka kubasi pau kubasi wa ta ka bolo yeo aban tsa bolo ka bana isi amro nyana hanyane we ka dima ka mane lo tula hai ka mane petri petri win tsa jalo impala jalo monna aba a jato ko ka mane ba mun tsala bolo la jalo kiyo a khu ta bolo ka mane ka musewane ni re tula jalo ka bolo yeo ka mane ki anna ba Portugal ibile tena be tsa bohrem bala bala jalo Portugal ele nyana ka mane monna ni vitina na vitina wi sem rawo we ka dima ka mane lo tula rina tom rina to ki wena tsa sir 7 wa ta ka bolo ka mane ni impala jalo tiane bolo harponi ki bolo ka tiana Joao Felix Felix Keo o se bile ba ntse ka mane ni ya taka vitina na wa ntse le na mona ke anuru ka tsana bo harimba le bala o se bile ntse le na na ka mane ka musewani ba iba talo tule khabane bona ba isali hella yena ka mane Fernandez Bruno impala jolo tsani harbona keo ba le ka tsana ka bolo ka mane keo harbona ke ba ko ba ka mane karlo nya ditin toho impala jolo bona ai ka mane sitiba tibane Una wotlia hantle fela ka mane. Joao Felix. Atama ya lena. Una wotle ka soka mane Joao Felix. Aba petu wa ka yona hanyane fela. Mona wa CR7. Impala le jalo. Mukwetisi bona lo re haifa matla. How janeng ana ifile matla e ka be tsiba tibane e le nyana Unai Simon asa ka itshwara bolo yeo ke bua jalo ka CR7 Cristiano Ronaldo
1: ho fela ho le jwalo empa nete fela tshebetso entle haholo le hona ho ka etsa bonete ba hore na ha ina Portugal ba tshehetsa tlhaselo ya bona me motho nete fela o ka bua hore sebapadi se batlang se sebeditse hantle haholo boemong bona ke Steve Tibane sana ha ena ya Spain hobane makgetlong a mabedi mo teng ene le hore ho ja mohlomana sa tsepamisa maikutlo a ka ba ile a hlajwa ka ntlha empa o le a tsepamisa maikutlo a qeteletsa thusa tlhopha sa hore se se ke sa hlajwa ka ntlha
0: ebile ho na le monna utlwileng bohloko ka kwano Pedro Nieto Hotule bohloko ka mona ka molengwa ka boprima go le bala ka patire ke ba re bala bala ka mane Pedro Nieto e karlong ya naha ya Spain e bile u bua jalo ka ena se tibatiba ne seo sa Unai Simon wena mokotlisi monena rile ratseba hore ha isale ha so ka hlabua ntla hantle fela dipapadi tsohle tseo a dipapetseng tsenne ka ofela ka mantsoba ngona le seo motho ka sibitsang ka ro ke a clean sheet papadi nyana ya bola maoto di hlopeng ka patire dipapadi tsenne ka ofela mme metsotso eo a seng ba petse tshela ha jwale ka patere di papadi ntse fitileng tsenne etse o a senga di bapetse o bapetse metsotso ka bang e magolo a mahlano le shumele na metsi robonga 519 minutes e o a ibapetse a soka a etsa a hlabua ntla jwale ha re nka 519 minutes e o ka ofela ha yona 519 minutes re kopanye le metsotso ena mashume mararo ana le metsi robedi e tla re fa 557 minutes tse monino a senga di bapetse fela hana jwa le tsena na ha nka bolo yeo ka rolo nya 18 a soka hlabua ntla mme ke yena fela nalane nya papadina ya moho tsena tsa mohopo wa lefatshe ha jwale e leng gore ha soka hlabua ntla ha isale tswe ka bang eno momamedi e senye e le mekalo hantle fela ke bua jalo ka situation ya sena sa Spain e leng Unai Simon a re bona tsena bolo hoti haibe bolo tsena ba nna ba iso ele ya lona ka kwano ka bolo ka prima go le bana phoso gahlanong le hlopa sa Spain ho te phoso gahlanong le Spain le bapetse ngwane mong hampe ka kwano Joao Felix e ka kwano ka bolo ka prima ba le bana e tla tloswa ka mona ke ena mona ya na apa apereng nomoro ya mashumo mabidi ya mitsumi hlano ele nyana ka mani Nuno Mendes wa inka tola phamisa ke bolo tele le bana ba letse ba shebile mathelo ka mani ka Musewane ne molengwa ka botshaba tsa tsijuwa wa Cancelo ne ha no na le yana ka mani Alex Bayina wa tla impala jalo ayoti haibe huku ya lona ka mono se tla pasa Portugal huku ya boraro ya naha ya Portugal ya tosa he e ka mani ka huku nyane intito kena Alex Bayina ka maneka le buya bo chabatsatsi eta tloswa ke bona di papadi tsepedi haile monneno ile nga Pedro Nieto ofetula koko ka mane Pedro Nieto bolo yeo he eta tloswa le huku jano etloswa ka mane ke monneno ile nga yena Nuno Mendes ata tloswa ka mane Nuno Mendes neto tsaruna e mashume mane karolo ke apedi ya papadi Emachima mane metsotso karolo kena ya pele ya papadi papadi nya bona ya pele he ke salutite kare ba ile ba pala ka 1-1 le na hayani ya DR Congo kibua kana hena ya Portugal tabaka salosa hape kare Uzbekistan ba ile ba shashara Uzbekistan kare ntse hlanu ho noto are bona ke ani bolo ba iko ba inka jalo e ba ba pese hantle fela ka bana re bona menda Porta County ba mekwalo lo bana tharashishe. Na re ile mo kotlisi mona Mendes. Go bile le tsono lo se tibatibane sa naha ya Spain Unai.
1: Papadi ena ke nngwe di papadi tseo motho nnete fela o buileng hore e tlo ba yengwe di papadi tse matla haholo. O ka hopola hore metsotsong ya le shebele metse mehlano e fitileng. Re bone ditlhaselo tse ngata tse entsweng ke naha ya Spain. Me re boela hape re bona ditlhaselo di etsa hala metsotsongene hlokolosi tsengata tsetsiwang ke naha ena ya Portugal
0: hoti tlhaselo he luna ka kwano ka mona Portugal ahlela ka mane ka bloko bo prima bolo tele ka mane Mendes impa yalla pala ka mane hoti re bone fela rena moletsa pala ka mane monghadi Bastien Daken asa ka mane ka nya Germany ore haitalung hape banna hai tjeng hape ka kwano ka bo prima ho le bana le pion le tsiadi lana ha ya Portugal Ata chiba kama ni Chani Mendez, chiba kama ni Kiwi nileza hufinya na lena kama ni hii, hantla fele nile munina Rinatum, kama ana nileza kama ni Mendez wae koma, impala jolu Chani bolo wa hana manini, inetua kama na rupo ni Kiwi, ya atu hape hape, ilika uchena kama lo kama ni Kiwi, ya atakalu tula hai kama ni mwana watuenya, hantla kama ni Kiwi wa insa jualo, inetua kama ni la mini ya mal, fele Chani bolo, retula kama lo yeo kama na rupo ni, ilika uchena ka Alex Baina, baina wa fita muna wa pili wa bubidi ya bahana, impala jolu kina, akunta hape hape, inkuwa kakwanu kama ni Kiwi mwana watuenya, la mini ya mal, ya mal ba mia fati uri mo letsa pala ar ha huna mo kukolla njalo banna hauna mo kukolla njalo banna ba hesu luna kama no tapase na haya ya Portugal ane ba mile fati kama ne yamil yamina lama lama yamina empa na jolo chani bolo Hoti haibe bolo to samban nan eki gol ki kyaluna kama no tapasa Portugal harbona chani Portugal ba kachano elinga city wa tibani ba ketile kama ne Costa ata kama no kama ne Costa men wibata lutulai kama ne Dias an Dias wina tsaka kama ne Costa hasta ki unka bolo kama no banna ba sutu hong wina tsaka runya bona ya di tini Rinato Rinato ki osabila in Sicilia harbona ka kwano kama no bahar bar bala kama ne Vinicius da ki vitina impala to chani bolo ba sebele ba kile e Fernandez bolo telele anna ba yemetsa kama ne kapili impa hayo kama ne munani gol do ane ba mata impala jolo kina bolo khuta bolo ka kwano itsa hape ka fernale bruno fernandez we neta ronaldo ronaldo akanara ai kwala munna wa pilo apita bo beja pita bota mutaili ki on ka bolo we sia ba harimba bala impala jolo kina bolo ba chacha la brau so pasena ba khuta la brau so pasena sa portugal ya ta bolo ka mani simile ban sita ka man rubena ti asane we bata ka musi wa ne bolo ka chaba tsati we neta ka mani juwa wa kanselo ne impala jolo kina rubone banna chi ba bala ka kina ka bolo ai bata pe pe ka mani e ki murrau itsa ka rubena ti asa Onka bolor banna ba isutu honga ore banna ba isutu honga acha cha banna ba sopa sa Spain ho tsireletsa se sopa khatlano le sopa sa Portugal impa la jolo kiani bolo inkwa ka manchi Rinato Rinato cheo wa ta to tsimolo barimba le phala ne we ka dima ka mani munne no ile Mendez ba munchela bolo ha bunolo fela we lo lela ka matla ba hulu Mendez impa Rinato cheo khuta ka bo hlale bona ba haisale molengo ka bo prima ba le phala ne we netsa ka mani we Nuno Mendez Mendez wa ikoba bona bona u teng ka mani Unai Bain ka kamani Unai Okacho mukotisi ware le buemo ba bophamo ba bolo yeo bone bo batla bone no ile nge Cristiano Ronaldo fela bo lobana ko wipmana ale wipmana ale out of position
1: ho fela ho le jwa lengwana mme empa jalo ka hantse ke hlalosa se gatha sa papadi se batla se phahame mme o ka hopola hore Ronaldo e se hlile mohlomo motho ka ware lebelo le se gatha se di batla di theohile jwale e se le se papadi se sense ya mela dina go tse lukileng ho rata fihle dikarolong tseo tsa tlhaselo
0: Are bona heke na bolo ka kwano be tsajola ka lutla ka mane Deni Olmo win tsajola ka mane ha yo finya na lena oba tsa har bona ke yo ele ka tsolo tsena ka bolo enka tsolo ka mane ke Spain hape ne letsa ka mane Deni Olmo Olmo ke re tuba ka bolo bona Michelo ya biaza ola ba o ba bona Michel o ya musula ka mane Michel tsala tsana ba ra hape ya ikela tarashishe ya ikela tarashishe ka mane na ya Spain Aikela tarashishe una raile munani ilinga rotri una raile kamane rotri fela yaikela uti mukwana banna Elika tolo chena kabolo Enka tolo kamani chispeini hape Niletza kamani deni olmo Olmo kio retuwa kabolo Buona Michelo ya biaza Ola bia Ogu ahbana Michel O ya musula kamani Michel Kala chani barra hape Yaikela tarashishe Yaikela tarashishe Kamani nahaya Spain Aikela tarashishe una raile Munani ilinga rotri Una raile kamane rotri Fela yaikela uti mukwana banna Aikela hudi mukwana Muna waha rotri Jale hota ni tamashume amabedi Ana na mitumi raro hemu Mamedi kimo sopa sena sa Portugal le baile mbasula Papadia bona khasano sopa sana sa Croatia

Mary re re tle re le bohehe ntswa ke re ka timotlong ke nana o nkile ka le bonate le bitsang ka hore ke re mmoho o tla kona re nyalo shemele metsi medi impa dipapa di ntse di tswela pele tsa mohope wa lefatshe FIFA World Cup 2026 nna la papa di o tla fumana ka jeno mo mamedi e dipakeng tsa egepeta re ke bona rena ba bapala le eng tloba papadi e matlaholo papadi ke tsa tse robedi tsa ho qetela ke tsa dikota final jole he papadi e tla bapala ka jeno jolo ka ile hore kgodina le matsatsi ya supileng ke papadi e tla ba dipakeng tsa Argentina le Egypt e tla qala jolo ka hora ya botshelela ho ya horeng ya bobedi ya borobedi ho itlisetsa jolo ke Thabo Kofa a tsamaya le Ernest Makaya jolo ska ba fitwa e tla bapalla ka mane ka Atlanta a stadium FIFA Men's World Cup last 16 ba medetse be le tswale sedi re tle re pele he khalokise dintho tsa rona re tle re bona re na di rebe ya kai le shumele metse me ra re metsotso ka mora hora ya le shumele metso e medi tle re bone he khalokilokise ba dinyata tsela mo khotla di qoqqatsa tsinene re tla fa monyetla metsotsong e mashume a mararo ka mora hora le shumele metse medi re ko kene o qhuba busile bona ba sa feteng ba bararo bona re fa monyetla go qhuba busile bona ba sa feteng ba bararo ka mmanta le ka jeno ke a o pheta hape ntate kapa jimo le buana ke ne mona re ponto ona sebudi se tla o fa moya jolo ka ponto le sedimona jwale he ke tlo o fa hape le ka jeno hosane bo mema morene skala kwa makoma he ha batho ba kena le ba kanthufa ba bona wa bona jwale hosane ke laboga go gafa monyetla ke laboga go la legato dikamano le mealo ge se ka ga kwatelang batho bana ba magatong bana he bana ba dikamanong bana he bana ba manyalong ga ga ba fa monyetla wa bona ka letsatsi lao ke tsatsi la bona ke tsatsi la baratani ha e le laboraro kwano gore CDF ke letsatsi ke batho ba tlhakisa one bae mamedi laboraro le leng le le leng ke Valentine's Day kwano le CDFM ke ka go reetsang dihloho tsa betheng re etsang dihloho tsa legato tlang dihloho tsa dikamano mona gobane ke Valentine's Day laboraro le leng le le leng kwano gore qhoba bosiu ke ka go haele laboraro reng go ba bosiu le enwa he ya o pikitla maoto enwa yo e leng gore ao kgathetse o neletsa metsi a utlwa he a ka o godise dieta re kgone go supisa batho ba bang bao e leng gore ka nnete ba ne se ba tela gore lerato le tlhotswe le teng le wena soul mate ya gago e teng kae kae empa soka o e fumana ga re batle o tele we do not want you to give up kwano go RQB hashtag in the middle of the night ho le sedi FM le shumele metso me tlhano metsotso ka morao ra le shumele metso me re apanne jwalo manana wana a jwalo mmameng manta re sekaseka tsena tsa ka malapeng le tse akaretsang ke ka ho ha ile manta ke di bitsetsang tate Gauta hore re bua ditaba tsena tsa ka malapeng ke re latse ba bekeng yene bile re tama e be re buile ka taba ya hore ya bana ba o ileng gore ba dumela ba tlise di boyfriend le di girlfriend ka tlung jwale ke manta e jwalo ke se bopeo sa lenaneo la manta ka la bobedi ha ile la bobedi re fa monyetla baithuti haholo ba kenang ditsintsa thuto e phahameng le batho bana ba phelang ka makunutu re ba fa monyetla wa hore ba ke ba bohle taba tsena e le bo mohloka lebitso ge ke re ba thuse ka boeletsi ha ile la bobedi ke ka hore reng ke la bobedi la baithuti le bo mohloka lebitso ha ile la bogago ke Valentine's Day tsela batho ba bana le hore ha jwe le rona ba senang batho tjena le tjena re tloetsa jwang radiong ha hona mohlang go ka etswang dintho tse re amang ka ofela le nna ke mametse ke na le hukwa ho bua se ka sekwata batsa bana jwale ha ba ke sena ngwana ke tlameha ke kwate ha se ka sekwata batsa tsa bana a sebetse jwalo ka pa ho bua taba tsa batho ba nang le tsoke re na ba ka thusa jwang tlameha ke kwate
ke tshotse na bane ke utlwa mamedi e mo ga jolla ba go gona ba batla go tlhoba busilo wa thoro le rana matsatsi a mabedi ka ofela go latela a ma mangape a bontate tsholo lo go batsosa gape o dikalaneng a go utlwe batho ei mamedi wa sebere tshwanese na o ko shebe motho yo gago ko go tsela e leng go o shebagala ka yona kore ya mona teng a ke tsebile o batla mona mona teng ke tsebile o sheba o kore botle bo bokalo ke ga moshebasheba cafe tsena ke ga moshebasheba blender bona ko bogatela blender bona kapa o sheba cafe tsena o wa sheba go tsena o ka ba ka hopola pina ya press e reng thojana ya thesile empa pina ke ene re botle bo bokalo.

0: Mashume amabedi le metsero be di metsotso pele re kena horeng ya pele. Wa metse mogatlelo wa pele wa le monatelana neo le biswang ka hore ke RQ OB. Tsebeletso nye ratonga le Sedi FM ke molelwa wa rato wa lelwa. Re ho 87.7 ho le ba jalo 106.6. www.lesedifm.co.za ya be hala like sogele food. Exorle foudele ya paya paya ba video ka e bona ka kwalo ke ba itsele foudele ke wa twa ka ke ba RQB ya bila me hara mo mabedi ba bana ke bua lo wena jwa ya bila me hara ka kwalo ka dipopusing tsa ga hai ke nna le amaka tsa matsatsi ha re tle ke fetole he ke tlo tla ke leng ka ke a bona mabedi pina ena e qatang o fitlha pheletsong ke pina ya semito e bitswang ka gore ke sedilaka eponto e bitswana ledi go so qoqoma ena ya sedilaka go na le pina TikTok o mona eo sebini seo ka nnete batho ba ileng ba bua ka ena le AI ka mora gore a tle a be le performance live performance ho engwe ya dikanale tsa television batho ba fitla ba lla jwa le ba hai khona la bona ya ye jwali la bona jwali he yo lo bana ke tsike na hanne ha ho re sa le ke ntsike tsa diphuputso ka yona se ikatella ke re semito ka pine o thweng ke sedila ka thiki le ke batla bua jwa lo ka naledi ha bo ke tikala tsa selo tsolo ka jeno happy birthday to you ke tika hle o bone seng a tabodi matla o pate mahlonga batho ba sa batleng ho o bona o thabile mashume a mabedi le metso supile metsotso pele re fitla goreng ya pele mamedi a ba ke tekala tsa tsila tswalo se ke itse ho wena happy birthday to you ke tika o bone seng hata modimo a tla o pate mahlonga batho ba sa batleng ho o bona o bo sosela mo mamedi ke batla o nkutlwe happy le ke nka mehala ena ke re ho wena o itsidise ha o sena batho ba buang ka wena bophelong o tlametse o tshwenye you must be worried haeba ha hona batho ba buang ka wena bophelong wa bona haeba dikitse ha o di utlwahala ha hona le ntho e o etsa bophelong e tshosang batho o tlotla o qala o ba utlwa ka ho bua ka wena jwale ke ne ke re ho wena ska tshowa batho ba bua ka wena hobane ke nako eo diqitsa ha o di utlwahalang ha ke tsebe na wa nkutlwa empa ke a tshepa re wa nkutlwa haeba batho ba sa bue ka wena bophelong o tlameha o kotise bophelong o tlameha o kotise wa bapala bophelong ha o qala utlwa modumo ka wena modumo ka lebitso la gago o tsebe gore diqitsa gago di a utlwagala gona jwale tsena bana bua ka wena gobane ga o iteke ga ke rera batlo go rekisa le ditapole ga ke rera batlo ya sekolong ga ke re o swabela go etsa dintho o swabelang o etsa tsena o phela ka o swaba go tsebe ba qala ba re ke yane ke graduate mpa o rekisa dijo kwana o butse kitchene you must be proud gore jwale di a utlwala diqitsaka ntho a se dintho ka ofela tse lokelang gore bophelong o dinke ka re o hlouwe le nna tshwantse ona baletse tshwantse bele batho ba buang ka nna ba re hei bande eo sa papa eno a bua microphone mane le monka ka eno jwale ke tsebe gore jwale haiko di a fitlha di jalo bophelong go jwalo ka bokhutshwanyana ke re ba keke ba o hloya fela e hlile go na le ntho eo o leng betere ka yona ba keke ba o hloya fela go na le ntho eo o leng betere ka yona go na le ntho eo o leng betere ka yona gape o gopole gore sera se seholo sa gago ke sona seo sentseng seng ka ditaba tsa gago ditaba tsa bophelo ba gago ebe o ya dijalajala ha hona se ra se feta sedi yo a ntsanka ditaba tsa ho ebewa dijala jala a o tsebe ntate o kotsing e ke qatellang ka yona mamedi ho pola hore ntho nngwe e re le matsang bophelong kapa e tlo re le matsa bophelong ke ho bua haholo ke ho thaba haholo e be re bua dintho sa rona ho batho ba fosaetseng re phela le batho ba kgopo mashome a mabedi le metseo e meraro metsotso pele re fitlha horeng ya pelo mametse a re QB le ponto wa selebo lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa rata wa lelwa kae kapa kae hohle mo e leng o roma metse na tshebeletso o re gona teng Afrika Borwa lebitso la ka ke Solve X DP ponto wa selebo ha mamelo motho teng kwano dumela hle
1: dumela ponto
0: re teng le kae
1: ke
0: nna
1: ke ile ya qete ya go kwa ke taba ya hore batho ba ke ke ba rata ka ofela o se tshile wo le mo le ba ntse ka timo le pa ke se ponte e re ke ba tsose le ke tsho se re se ke re tswa ka Welkom le mama mo itswa ka mo ka hopa house le re ta mo se ke tswa ka mo ka tike na re se ke ke le ba ponte
0: ya le bua
1: bye
0: Metse ponto wa selo arbai ha mona dilo ka mathuta o dumela
1: ponto dumela moratuwa wa phela ntate
0: re tene kae
1: re tene a tsikitse sa gauta mabuso hle wa hola tsa tsindi ke ra o le a bone tse ding tse ngata ngata fela ke re ntate bi shopo pela ha imu ke qetelle ka tsima tumane ka mathisheng ka mandi ke masina makaka mmuluti tsatsile mona te ponto
0: Letsa tsile monate.
1: Moka tuwa.
0: Ah. Ba vedi e mi si tshela thau si tshela thau etsa letsa. Se ukwa ya ha e qatella khole bona o re muratu. Ya. O tsebe ke ngwana o fela jwa le gila ka tloela o tefa ho singila ka tloe hlintse ke tefa ho tefa ho ngwana o fela wa tlame ho fela. Ho ba neng tametse ho fela. E le bona ka. Le seri di bela hle.
2: Panta di nala se manye u chenthoche.
0: Hey, hey, Yuali.
2: Mamse tokolo sa ponto ke nga wena ma.
0: Ke ntseng.
2: Ponto di mera he ku tsala ka ponto ka ma ka se bude ke ponto. A o gari ke ke fitse ka ba ka Gauteng. Ka di ntseng. A bona ke pase ka la tsone ke ma ponto. O mo sa nekeng. Ha ba tsola o la ba. Ha sa ka ba ga tsa ha ba tsoela nna mo sia ka. O nga di le ponto. Le ka shego ntelo ka ke a sa lufi se le badimo ha sa rata se pause panda go
0: bye
2: kwa
0: bye bye
2: bye
0: na le botlolo ya metsi re tsitsina re lokise re kise ma mediki atla
3: na o blacklistilwe ka podikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse ka po romele WhatsApp ho 0836 244046 ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 0832440046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
0: E mashome a mabedi metso sopelo re fihla ho renya pele. Ba metse a re QB dumela hle.
4: Ponto le kae?
0: Re teng le kae?
4: A ke ithelete o gore ke tose bana ba bararo ba latela mpontho
0: ba busile bona re batso se re qhuba busile bona batso dikalani
4: ke go ba busile bana ba bararo ba latelang he ke nkuwi mo jaki ke mo tsalani ke be ke katela ka ntate mo sa ba tanyelile ba ke ba go ba busile Steven Nyelele ka go tsong botlhabi di ke lebo
0: Steven Nyelele
4: e ntate ponto
0: re le bo le ba hanyele le ga ofela ga ba le bo wa dumela
5: e go ja ni ba
0: e la fiki
5: e
0: o tswa sekhosa
5: a e le go a di le go mzuli o ntse a sekhosa ba
0: okay
5: e tsima tsima mba mba konele le Nikolela umam Thepi Ntabile ohlala la eSiyathemba. Nikolela umam Sara Mto ohlala la eSiyathemba. Nikolela umuntu engimthandayo esinhliziyweni yami nasenkisikhathi umamami mam se tsima tsipa mama sibili
0: kya le wotwa
5: thank you mama nyatsa da self
0: I love you too fiki ya tla ubitsa go thoga rata botho bo sibitsena di bela le sedi ya
6: sire ponto
0: e ho jwa
6: a mo nyatsa ponto
0: ha mo nat o mo sebetseng ka palapeng
6: ha e mo sebetseng
0: o sebetsa ka thata bana
6: ha o le ke ra mai
0: o motho wa mahiana lunes ka ba bona le bo le ditholang ka bo chipi tredi ke go hona le nala ba go tsiba ditsa maisa ke go nala ba sebetse mo ba ditsa maisa
6: ya ba maisa o la
0: nge jo lo thola ka staff price
6: Ponto le ga tsang ke o khomisiwe le fonte mabose le nene quality ba hola ile da sinengana ke ketela ka ntaka ga ile ntabo tile quality mme ke quality ponto
0: wa igetla tsatsi le bolati
6: ya le wa ponto
0: ya tsama metso se ke le tshwere metso se pile pele ho ra ya pile di bela
7: yero le ga ponto
0: ho joang
7: a ke tsora ma ponto wa selepe man ke ke mkhulu mkwena ja mano la re sona ke mkhulu ke ba ja re ke ka mona ka ola kwa zulu natal catoration mo ntse ke re tsikiruti mo rala mo wa dikira o gore ke khube bo si le ba latelanga ke re ntate nga ka mkwena mano la plata ka go ke ra dimele ke ra pintsa mai ka mene o mano la khube tsona clearance ke tele ka my brother o mano la kalanyone ola era smith ke ra go le bo ponto wa selepo ha ba tswe ba mamele ponto
0: letsa sile mona tsa utlwa
7: Thank you Ponto.
0: America nka ba bahlano ba o qetela. Ke le sedi FM dumela.
8: Dumela Ponto Salaf.
0: Ritel kae?
8: Ke teng o bua le Khalmele sa ka go le Ponto.
0: Eh.
8: Ke kopa go ba busiwe le a o sinani tshiba ka khotsong botavile. Le soli mo le gentso wa ne ka vale ke qetelle ka ndotse bishop ka sa solo. Thank you Ponto.
0: Ke le bo wa utlwa.
8: Eh,
0: asha busibo monate ponto. Busibo monate le wena.
8: Love you.
0: Love you too. Ke le se dia fair, mutumela.
9: Ah, la dabo ponto.
0: Ke bua le manga.
9: Ah, o tsore le ke di shabalala.
0: Eh.
9: Ha e qala go tsavila ke tsane ntse ke ka Limpopo ka bona he.
0: Eh.
9: Awa hore nna ke kutse ba mmalanya nna ba kupela ke kupela mo ka qala go tsavida se ke busile ka mandwe tsena o tshwere ke boroko o tshwere ke boroko o mo strong hampil
0: mang wena
9: eh ne sinna wa ka mme
0: alright okay
9: ya ke kupela ba fana ba Jesu ba jaritim mane ke rawa ba re gele bona ba le nti
0: letsa sile mona tautwa
9: dangi da de pont
0: mamedi ke nga ba o qadela dibela le seri
10: ah e bile ke kwala ka no ke u di mme ga go a
0: mmm santse ke salutse ke ba ba di a ke ne ke itse ke nga fa ke o qadela ke number 3
10: ah we get on that day
0: ah a ke ke nga ba o qadela o tswa ke bua mona teba wa ngutwa ntle
10: mona mona di di mari ke jam ke ke mo ga na wena o ka
0: eh ke a phela ntate bishop o wa phela
10: o khompile mo ga na ne Ke mo ntabule jwalo he ha o ntabule mola mo ja ke se mo vete.
0: Ke ntse jwalo.
10: Ke o ga o ba u bia mana ke ja u leta.
0: A mo di wa rata te ha ba to be a phone mo na ba ga love you. Ba ga mo ratuwa. Ba ga ta ba ga mo ratuwa. Ha ke tata ba ba ga love you. Eh. O tsebe mantjwa yo re na la utlwa lo wa utlwa ka magadi kgwedi kgwedi ntate bishop jwalo. Ke ka ho ba monate ka.
10: O dira wa igotlo la ga do do la le mola no mutuna wa do. Ke o ka ba tshojwa.
0: He ya o ka bona se ga o ka bona tsela ke bo soselang ga tinga ba tshojwa. Ba
10: di mari ya gore ke ke ne na se nema go dira ga se yo ka mono. Ke a le bo ha ke da ka kala mole le ga ro bo tsena mo le na ga le bo. Mo ga mo so. A ya go hole mwana nne o re go nere. Ke bua ka yena ga o ke ma bo so dira ka mono. Frank Bolivia ka mona gena a hole a be mokelegi ke re bo wa mna le tumare go tsom kontei
0: letsa sile monate
10: nda joa ka
0: baba be di ba o qatela ke nka le bongwe baba be di jume
11: nelanda ke tsimane
0: Rete le kae?
11: Ka mahao le kae ntate wa ka?
0: Ha mona.
11: Thank you ntate tsuna. Ntate tsuna na ke tlile di sibu le ntate mahlatsi ka dilong. Ke tlile di sibu le ne ma mahlatsi ka botsa. Ke tlile di sibu le ne ma ntshukhulu ka kwa kwa tsikopisi. Ke tetele ka ntate tshutse le dikelo ka
0: Tabon Delcom, Yalubon, the
11: Pitchman, Tataka, or Rata Ken, that's a cinnamon at Darnke, but who didn't quite joke a day, a duel, a seri. Ba kopela ke na ba khobusule na mampopung kwena ka mona ka botlokong betle me ka mogale ke ke le bo ngwane sa ile ziko ya jo wa mabana
0: mix jo lo tlo botloko
11: ha e mona sa se ke se ke tla se ile ngolo ngwe bina ha ke sa tsama le e bina ke fe ba yone
0: ke ya le bo
11: ngwa ke mona se se ngwa re fetse ngwa na tlangwa ne se la ke mona ka bo ke le bona mthe mo lo wena mo ngwa ne sa le motho a re hantle hle
0: mang o ngwa na lona ko matsohlo
11: eh a o ke bo ma tsela
0: Eh,
11: a re tsa tsile tsone tsetsa ngwa hula ka jono le yena.
0: Oh, wa hula ye lena le talente botshabelo mono ke le bo utlwa.
11: Bo hloko mbetle.
0: Bo hloko mo.
11: A botha bo mkwena. Eh, nna ke mampopu mkwena.
0: Ha bo mang?
11: Ha bo tebo mkwena. Ke nna ke mampopu mkwena ka bona ka betle.
0: E bi yona le teng mo wa ne tebo. Ke le bo utlwa.
11: Thank you tsone tsetsa tsile tsone tsetsa ngwa bona ka ofela le ba hulang. Thank you.
0: Ke uta. Ya, re ke di bone matshela o ke teka letsatsi la tsolo. Happy birthday to her. Ele shubele betse betse tso pele re kera hore ya pele ba betse ponto wa selo bohole sedi ya fabulous sedi ya fam ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae ka paka e hohle mo ile ngoroma metsi ena tsebeletso o le hona teng solo for acts the p maqhubunga khaso a mahulu sabc plus www.lesediafam.co.za mamedi ke a leboa ho ba gonne ngwe kena ho ba sa gona ngwe kena hle ke kopa le ntshwagele Nako ke se ganeneng hle ke le hopotse le lena ke thabela bua lona la utlwa ke thabela bua lona empa nako e hle ya sa ntumela hore ke tswele pele ka ho qhoba bosiu ga ga ga tilo fitla bona mamelo tsebeletso ya lesedi le shomela botsolo mo metsotso pele ho hora ya pele ere ha nako le mona mo ileng hore hona tintle ko nkeleng tho bona tikwana ya Chris Walker e bitswang ka hore ke giving you all My love. La utlwa kana go tsena he pina tsa mofute ona. Bona le pina o tla utlwa na go ntsetsa ma ya baby face. E bitswa ka re ke I said I love you. Ebe re tla ba palla pina ya Maxwell e bitswa ka re ke This woman's work. Ete. Puke lo nya rona ya dipina tsa R a QB tsebeletsong e ratwanga. Ke tsere hlophise ditswe. Ke itumele mo dibedi re tlo le gagatha le re lo kena gore ya bobedi re ja bobedi tlabe ke o sielo bonate le bitswang ka gore ke dikalaneng ditheo dikalaneng kwano go le Sedi FM le Outerstrata ke vele molo tlaba re teka jeno le go sasa le nna ke qatella go sasa ke gutle mafelo a beke le ena a gutle mafelo a beke o ntsalama ga o ke mo salama ga giving you all my love Chris Walker

0: bare rata mino wa ponto wa selebo mamelo wa sebeletso ya le sedipine na bisa gore ke giving you my all etseletse metsotso ya le natola solofex the p ya dula ntle metsotsong e mihlano pele ho hora ya apelo mametse bogatlelo wa pele wa le monatile na neo le bitswang ka hore ke rqb a FIFA World Cup 2026 dintse ditswela pele mamedi ke itse ho sasa Argentina e tla bapala jwalo le Egypt papadi eo tla e fumana kwano ho le CDF mo tloa ho reng ya botshelela ho ya ho reng ya borobedi tselo shomelo metsi tseletseng tsa ho qatela re le bile ho tse robedi e tsa ho qatela mamedi ha re ke re shebe ditaba tse amang setjhaba
1: ditaba tse amang setjhaba bona le ponto wa selepo lenanong la RQB
0: Holy City FM fela. Hona le monemo ho marandra mona. O dula ka mane ka Nigeria jolo o na le live TikTok. Ha le mane live TikTok e bi wa hlalosa, o hlalosetsa ba Afrika borwa. O re ena ka nnete dula mahaeng. O kopa ho khutla. A re ka nnete ho kopa la go tshwagagele ka ho bana he yalo la ga se da ditoko ba di gediedzo ona ba le tsira go kopa ho khutla. Mona mo ke philanti ya ke gone o fumana le bega ene ke ja Afrika borwa ha ke gone o ja ntwe ke ne ke ja Afrika borwa ruri Afrika borwa mo le mo rona re le ma Afrika ke ya re ke di sheba ke shebe di life tsa bona ke bona botse de hai itaba ngata mo marandranga dipuisano mo a di ngata daba RL Shimza mametse jwa letsebeletso ya lesedi ya le kamana ka Kraaifontein Cape Town momamedi monna ya dilemo di mashome a mararo le metso e tsheletseng 36-year-old man o tla tlaela ka pelo le kgotla la dinyewe la magistrata wa kamane ka Pietersburg haufinyane ka o tloswa ka polao e ka go la qwaketsana ho ye nngwe ya dishopo mane boiketlo a qwaketsana le motho ka lahlano kgoding ena eo re leng ho yona metsotsong ye leshome le metso e mehlano ka morago ra ya pele jwale ke mona mo e le gore ke tsalo ena polao e le a qatelela e etsaetse gona sebakeng seo bothata gape ke dithethefatsi ka rona ya Afrika Borwa wa tseba o kekebe wa fumana ditlalegong tsa sepolesa ke sa fumantshwa ditaba mo tse yamanang le dithethefatsi tseo e dithethefatsi Afrika Borwa mane he dithethefatsi Afrika Borwa jwale ke tlhokometse gore he lekgotla le bogareng la dinyewe la atamelang le atlotse monna bitswang ka gore ke monna pula Abel Lobese ya dilemo di mashome a mabedi le motso le mong 21 years ho ba tšhankaneng bophelo ba gae ka ofela o atlotse ka mmante a kgodina la matsatsi a mashome a mabedi le metso e robong ka morao o fumanwa a le molato wa go beta ngwanangwanana ya dilemo di leshome le metso e mehlano jwale o thuketsa lo ena ile tsala ka 2019 ka di 19 tsa July metsotsong e mashome a mabedi le metso e mehlano pele ho hora ya borobedi jwale ho ile wa bokelletswa bopaki moo ka nnete bo ileng ba pakagatsa gore monna enwa ya dilemo di mashome a mabedi le metso e mehlano o ile etsa ketso ya peto ho ngwananyana enwa ya dilemo di leshome le metso e mehlano ke tse ding tse reng re ofe tsona tse ntshitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa ntle le mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi re tlo kofetse ding hape he tseo ke nang le tsona kwano ke tseba gore ke tle ke fete go tseya mang setšhaba e mmedi metsotso pele ho hora ya pele ya tsamaya nako nnete fela ke gore ga ya dula nka e le nngwe tlasa letsholo la hashtag Operation Chanela sepolesa le sona se ntse se tshwere ka thata se fumana dithunya se fumana le dikulu se fumana ka nnete le batho ba bolaileng le ba ne ntse ba batlwa ba ntseng ba fumanwa taba tse monate ya le gore batho ga ba ile ba etsa diketso tsa botlokotsebe ebe ba ntse ba fumanwa le ka moga dilemo ba baleile letsoho la mmuso le lelelele mamere tshebeletso ya lesedi ga re gatele pele hem ke tle ke o fe ganyane tlasa letsholo le la hashtag Operation Chanela batho ba 1,568 bao e leng ba belaelelwa ba ile ba tshwarwa ba 531 ke ba neng ba sena ditokomane tsa ba Afrika Borwa ba 531 ke bao e leng gore ba ile ba tshwarwa ba sena ditokomane tsa go ba Afrika Borwa ke tse dingwe tse re tle re ofe tsona mamelotshebeletso ya lesedi na le batho ba ileng ba tshwarwa tlasa letsholo la hashtag Operation Shanela ba 1400 Mpumalanga fela. Mpumalanga ba ileng ba tshwarwa pakeng tsa di-3 le di-5 fela, go tloa ka di-3 go fitlheletse di-5 ga tshwarwa batho ba 1000 ba fetang 1400 ba fetang e seng ba bakalo jalo ba tshwerwe ke sepolesa sa mane Mpumalanga. Nakong ya letsholo la bona ba ile ba fumana jalo gape dithunya tse e 13 tse neng di sena di-license. Ba ka bang 412 ba ile ba tshwarwa le bona, bona ba ne ba le Aforika Borwa ntle le ditokomane mane Mpumalanga. Jwale he ba boela ba fumana batho bana ba rekisang jwala ntle le molao. Re tle re atele pele mo mamedi gantle odima tlhoo ra ke a pele o mametse jwalo tshebeletso ya lesedi lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelo
1: ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela.
0: Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelo o mo motsotso ka morago ra ya pele re qale jalo mogatlhele wa o qetela metsosong e le shube ka morago ra pele o tla fumana ditlabelane tse 5 tsa go ra ya pele.

0: mametse Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Mamedi e repele re tlotla re ofa dipina tse hlano tsa hora ya pele re tlofa pina ya Voice Nova. Ya tamela nako go di sena la matsatsi a supileng ba sentse batla gutla. Barutwana dikolong ba sentse batla gutla ba ithuti ba kenang ditsentsa thuto e phameng. Ba ile ngai. Ya khona ba di hopotse di Wi-Fi tsa di hormone tsa di fleteng kwa. Bona le ba ba na go ya ofita ke tse se hlobo na rela. Halea ya ha ke mothata ba re bentse le dutsi bo mo jo u be ke le dutsi mo bo Limpopo bo KZN mo ho ba ne le sa ha ba re Ponto ha ha ona Wi-Fi. Ba re tswa ba la pinga sna Wi-Fi ba ga e khona. Ka nnete se rata di TikTok tsena rata re shebella di eng ge tsang ge tsang. Ba ra ha ha ona Wi-Fi Ponto ke mo khogisa ya. Harama nga maikutlo a bana bana. Ha ke botsa baithuti bana bile se ka ga bana batho ba ka di madi le motselo sheme le metsoro be di ke bana le basadi gole mo mamedi ba bambare ha ba ya hayo bana hai ba tsoswa ka nako ho tholona le batswadi ho thole ba gele batsosa ka nako ba tswika mokgoba ba tla jolo ka ha ba le kwana mo ba iphelela ba le ba yali ke amanga mabaka ba re ha ona di Wi-Fi hai ba tsoswa ka nako ba bamballa ka mosebetsi ba re mosebetsi o hai Ponto tla dubisa le bo borotho ntso sa dubima borotho o duba borotho wa ya o like wa duba etse mele tse ya le sedi ya fa bo ke bolelwa wa ratwa wa lelwa kae ka pa kae ho hlebele go roba betsena tsebeletso o le hona team le ba jwetse nnete he lona ba ithuti ba mametseng le ba jwetse nnete le batswadi ba lona o ha o itulela la mokhanthufa wa hao kwa mo o ileng sekolong teng gore e tle ge o sana o na le ntho o tlaetseng a tsebena o batlela kae o batla go mang le na le style se seng le na la mokgwa o mongwe wa gore batswadi a ba qeta go lefeletsa lekgatlho la pele ba tseba gona le dula ka ebile a changea se le ge motlakase wa moo o ne o sekodisa ba go Ponto ele wa go tshwagisa os e le Ponto wa Selebos o dirisa ge motlakase o sa se o ne o sekodisa aa ba batho batswadi ba go fuwa tse ke tlo ba isa one by one bona lona ebile ba etse masitlhalitlhalitlhalitlhalitlhale a bana ba tlotla ba tlhatswa dijana mo tlhatswetsa ba enela batho ba sa nyana na ba borona ba bodi doctor mamedipinela ke a Voice Nova ndikuthandile.

0: Solo gapola are ke mametse tsebeletso ya lesedi ke le mosebetsing. Mo America jeno he re ntse re na le ditaba tsa mohloka lebitso. Re tlo utlwa rona mohloka lebitso re. Mohloka lebitso wa rona ka jeno. Ha sana batswadi. Ona setse leng gonwa hae. Ngkhono hae o hlokaetse. A ke re re a tsebanga ta di khutsana di relatives maloko a ba hlobola ha ba se ba sina letho. Wanenwa hana mangwe o na le ngwana ha bo baby daddy e bile ba moetsa ntho tse seng hantle bana ba motse ba re ke khutsana ba mo buela dipuo tse bohloko ha re ke re tlo bua mo mamedi re di qoqa kwano ho RQB re di qoqa gitla re a ithuta re fumane lesedi e re bometsotso ka mora hora ya pele ke mokgatlhelo wa go qetela RQB tshebeletsong ya lesedi ke a tswa ke a tsamaya goreng ya bobedi ke tlo o siele monate le naneo le bitswang ka gore ke dikalaneng tla ba teng outestrata jalo ka tshitsholo epejana mane ke a leboa mozimba ka moka Allen Rich Nyakalong o mametse jalo tshebeletso ya lesedi e ntse re qoqa taba ena ka thoko ya mathuta ena ra khotse le bana bana ba bonalang go ba nyogo o feta bontato wa bona ntse ba le dimaine tsa bontato wa dimaine ana ba fihla hae ba thola go diritetswe gale kwana ba fihla ba batla go ba nyolwe ka magabo go ditse tao motho a ile mosebetsi le bana ntate a u taiko e bana ba heko bana ba e ka go bona ba se bitsa ayayay mamsiya sono bana bana ba nyowang kanaka ene ntwe na na thopotela na kena tloko maithisi ya nyolo ya kena ma 90s ha e fika ma bone frimo wa bona gore ka nnete ka mogabo di lemo tse le shume yona le thwetletsana ma bone frimo wa eko ha o ka ba papa o tla tlo bona go nthutla hlana tsa tshintsha tlo ma 90s mona mo ma 90s mo o pula ma 90s boholo ba ona ha ba gema lena kontsane tsa bo Brenda le tsa bo Malaika gona ge mo re mona bombu bojomojomo wa bana bomo bojomojomo ma 2018 mona ene ha ya bo FIFA World Cup mo empa ono sontso bona kana go tsa bo FIFA World Cup ho re ntwe ka ga ditla tshintsha ka mogala motse le show bona go kae bona roka ka dile ona go di bone frame mo empa kana go yeo gona kana go ya gona khnentse ga hanelwa ho kena ditamining bona ba le tsena ho so hona le style se secha mme bile ba lokela ho itukisa ra ditamine bo ra ditamine ba dumelang bana ba ka tlasa di le motse robe le shomele metse robe di ho kena jwaleng hona ba le tsena se re tlwaelo go ibile go lodikwetse tsena na bana bana ba ntse ba kena sekolo bana ibe ba ikela jwaleng ibe ba kena gale bo buti ba re ba security bana ba ema monyako ha ono wi kutsutse hai uno tla ema mo uno tla hatsela utlwa hantle o tla bo ikisa hai uno tla hatsela bo ikutlwa hantle empa uno sontso bona na go ntseno ga aiko ba utlwa bo ba bujomojo mo bo DJ call me mo ka pina ana ke pina finye ne tumme ntse ke le sekolo mo ya DJ economy ana ene bitsa ana to marry you my love my love kariya le shebere betso tsuka bara rapile ke nako ya 5 player at 1 ho le sedi FM re tlo tla ro ba palla pina tse monate mona ditlabolaneng tse hlano tsa hora ya pele hona le pina mona o tla iutlwa ya baby face e bitswang ka hore ke I said I love you e be ro ba palla pina ya Maxwell e bitswang ka hore ke this woman's work e teng ho tse hlano tsa hora ya pele TGT I need tshebeletsong ya lesedi le yona e teng go tse e tlhano tsa gora ya pele. Mamelo tshebeletso ya lesedi ge na le pina tse monate ka jeno, o na le pina mona ya Kaifa Sesemenya e bitswang ka gore ke Nomalanga. O tla utlwa e teng, o tla utlwa e teng. E be re onkela pina ya Male re qetelele ka yona e bitswang ka gore ke tlo fitlha. Ya, e bitswa ka gore ke tlo fitlha. Mafelo a beke, hei, re tlo bua. O seka ba fetwa ke nanaola di a ropa mafelo a beke Moqebelo le Sontaga. Ke re tlo tla re qoqa ka AI le mmino. AI mminong. Haholo ka moraketsalo e e tseleletseng gredo, batho ba moseolotse haholo ka morao re go tle go tlake ga se ena a binneng pina e nngwe e sa le trenda haholo le mona go marangrang ya sedilaka. Ba re ya ke bona bothata ba AI e bona bohe, batho ba tlo kopana le bothata bo jena. Jalo o tlo etsalang a re batla di-performance, re batla batho ba bine pina tsetse re utlwang di le monate. Ke nako ya 5 Play at 1.
1: Ke tseo ditlhabelane tse tlhano tsa hora ya pele lenaneng la RQB le Ponto wa Selepo ho Lesedi FM fela.

0: ntate Bonto. Ai sehloho sa ntate Bonto se bohloko, se bohloko nna sentse ga bohloko mona mo ke teng. Kore go utlwa ke sa tsebe go na nka moeletsa ka goreng fela ntate Bonto motlhoka lebitso ha rapele. Ga o rapeleng wae modimo tla mo thusa ntate Bonto. A rapele dithuto tsae di tswele pele. Kannete le bao ba ntseng ba mo sokodisa ba reng ngwana o etsalang ka ena ba habo baby eo. Ai ntate Bonto, ai nna kannete setlhoo sena sa gago se ntšhapa ka gare ntate.
1: Ao ke a lewa ntate, ke a utlwa gore ona mantswe le nna ke la ka utlwa etlhile mantswe a le sio. E wa tseba maemo a mang a lokela fela gore rotlo gore motho tia o be monna, tia o be mosadi.
0: Ke nnete ntate Bonto, o bua le matšhenene mona ntate Bonto, mona katlego mona ntate.
1: Re a leboga go le sedi FM, dumela tle. O eletsa motlhoka lebitso jwa
2: Bonto Slam.
1: Re teng le kae?
2: Re teng, o bua le Joseph Flentsha ka Tshameng Bellefontein.
1: Ee,
2: motlhoka lebitso nna ke re ga a betse ka lengwe lefatshe a ratele ntate Modimo a mofe bophelo bo botle a qete sekolong. O tla fumana lelapa a tla ithele yena jalo ka a sa kgone go ba le ba gabo yena a tla iketse babo a sa thele a itshepele fela lengwe le ntate Modimo teng ore la mma yano le ntata o baka o latlha nna Jehofa ke teng ke tla o thola
1: onena Modimo o tlhoka o thola ke Jehofa ona jwa
2: ka nnete Bonto Slam
1: mabesele sedi FM warato wa llelwa dumele
2: Bonto le kae
1: re teng le kae
2: Jakoma metsotso. Ke bua ka setlhogo se nana ke qeta go lata ngwana ka nna. Nna ngwana ka ke yona o ka kamogeng ya gae o gobetse. Ke utlwisisa botlhoko ba motho eo e leng gore o go bona. Empa ke ntate. Ke godisa ngwana ke le mo ne wae o mosidi mare ka nka qeto ya gore ke a mo godisa ke le ntate ke se ka tlhaelela ke le ntate bane ba reng ga ona boikarabelo jwale ausi gana jwale e ka re a ka nka bohato ga mosidi mo ga bona ga bo ngwana go lokile mme eno le baneng a ka bua ntho tse kaofela a thatima a mosie ga bona ke bua ntho e lengwe from experience e botlhoko taba ena ya osio Bonto
1: re le bontate
2: ke botlhoko
1: re le bo
2: ke tisetso falatsi ka mona ka botshabelo west
1: go le sedi dumela
0: bazanate
1: re tena ga
0: tengwa le tsela ga
1: ha monate
0: e tshabala la zwa ngena mo
1: e
0: a tsana le gile tsa mo tsoka le bitsa pele re a mpa go pala le sesha le ka ka mwana pele a hlangana
1: e
0: e go rao le bitse ga ga mo khono bi mathata hai mo ja le bo
1: he tsaba ena e matla mo mamedi ei ngata e matla e bohloko e nthotsena ka ofela baba be di ba o qetela dumela
3: ho tsone ntate Bonto
1: ha mo natela kae
3: ha mo ha o ntate hai sente ke le bua ntate Modimo ka o di matsoshe mo sotho ngwana sa le go shwela thari bona fela gore ebe hulu ha mo fihlela ha mo hloka lebitso gore a iseta ba ya hae mona lesedi e ne sentse re first step ya tharollo ya hae jwale gona jwa jena na utlwa bogolo ba ntate Modimo se o entse gore go be le mme a intshang sehlabelo bakeng sa ngwana wa hae nna ne ke tlotsa go yena ke re go tabilwana ba le gore na ke wa seboko se feng mohlomong ba seboko seno ba ne ba tla boulela go be le a nang le pele tshwanang le ya mme ka ntle na hape ke ratile le motho a eleditseng ka taba gore a kena kereke go fumana bana beno
1: ba seboko se feng
3: jwaneo
1: tlhalosa jwang
3: batho ba bangata ba ratelang ke challenge go bona bona ntate Modimo go borapeding ba gago o tlamehile o tlhokomele dikhutsana o tlhokomela basadi ba ba tlhologadi
1: ke batla ke
3: batla mo le mo tla
1: ke kopa o botsa
3: ya o le mthe na ke ntse mo lampa ke le modimo sa le tla go lonta tepontho ke le
1: botsa mamela mamela mme wa mamela ke re ha o bua ka taba ya seboko sefeng ke batla utlwisa gore na mohlomo o na tla thusala joang ha ha o tsebala kwa seboko sefeng
3: ke tshwere ka hara leloko mohlomo o ka fumantsha ya gona le mme ya tshwanang le yena sa itse
1: empa leloko empa leloko le ya tseba gore ngwaneno ha na mangwe mme waka jwale ha ba sa gone ba le kutlwelo botlhoko ba tseba ke nthoketsang gore ona ba le tseba ba le kutlwelo botlhoko
3: ga ke re leloko le modileng ke le haufinyane le yena ke tlhalosa gore motlhomo ga ke re ke wa hambele ke tlabe ke tsiwe ke ba hambele ba mono sebakeng se ke phelang mo sone empa go na le batho ba bangwe ba hambele ba ka ba boulelang ka madi a bona ka utlwa taba ka o jwala
1: o bolela gore ba ba hambele ba jobia ke ga ba tsebe gore ngwana wa na batswadi
3: sebakeng se seng ntate ponto a ke re o phela sebakeng se seng ga se gore bokiša gore bophareng ba lefatshe leloko la gae le teng ka nako nngwe
1: oright ra leboa
3: thank you ntate
1: e babe ditaba ena e thata ena ke RQB ya tshebeletso ya lesedi re bua taba tse thata ga itla tsena taba tsa bo botlhoka le bitswe ntate.

Mamedi ke ditaba tsa bohlokwa he tseo ileng hore re ne re disekaseka ka jeno ke kopa etle ke kwale e bohlota ba ine a mme batho ba bangata ya bona le WhatsApp ya ka mona nete fela e bohloko e a mme batho ba bangata haholo. Jwale ha batle batho ba o tshwana le bopontwa ba eletsa jena ausi wena o tla tiisa botho pelo a rata ka pasa rate ke bojwetsa ditaba tse ngata tse ileng tse etsagala. Ka bophelo baka ke go wa bona ska iketsa tsena tloela ho lla ke go wa bona ho hotsele khutsang o ntse o tsho go ngwane kwa ga o ha ba mo batle jole o batla o nna hana o rutlo hola jwang ho sana ha o ka wa wela fatse mo wa fela ka wena ba be re ke sebeditse le ka re ka tshele mo diphoso di bile nteng e gopotswa ile maotomane mo re sebeditse ngantle re pila pele sebeletso ya lesedi o chachara masuba le ya go khamata disa kopaneng ke dithabala tsona empa o thuka meriti di ya kopana ho tswa ho nna Solve X the P. Bumamedi bo monnati mananehong ohle a tla ngolatela a tshebeletswa le sedi ha ke tswamana teng out here strata ke vele moloi ditheo running ho tla renya bobedi ho ya ho reng ya bohlano Africa borwa a good morning and a good night.